0: Sesame Grado, Hamara Herbal Product Center. Ang Hamara Herbal Product Center na mo tangin sa Stall B2 Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Makita sa 602 Legazpi Street, Poblacion 8, Barangay 8, Tanhay City, Visayas Divine World, Federal. Ug ana sa ginis sa Palawan Building, sa Nasa Street, Barangay Sines, Dumaguete City, in front of Hotel Nicanor.
1: Hamara Herbal Product Center, your one-stop herbal shop in town.
2: K5 Rewind ni Roy August Bustillo.
3: Yan, salamat may butag mga ka-K5. Kinis ka-K5 Roy August Bustillo para sa K5 Rewind. Ani na punta sa atong segment karabuntag. Nasariin ang ubang mga kiksuno na to. Dili mo hawa, dili mo gawas ilang balay kundi makadungog sa atong K5 Rewind. Kaya mga hisgot matag mga nagbagabagang balita. Kaniya to, mga balita noon, history ngayon. Huwag ninyo na to balikan o baga-istoryahan. Dini lamang sa K5 Rewind. Huwag una ta mo ato sa atong K5 Rewind. Magkape sa ta. Hindi na pwede dito magkape. Dili lang simpleng kape mga K5 ha, it's DTX Coffee Mix. Pang detox kini, pang limpyo kini sa itong kalawasan, labi na sa mga hugaw ang musulo sa itong kalawasan. Iya kini pang flush out, ipang detox. Ug limpyo ka na itong mga sistema, ug pwede po niyo sa ang DTX Premium Coffee. Lami po niyo mga ka-K5 sa sayos kabuntagon. Sige, pag-abli na, pagbukas na, pangtimpla na, ug DTX Premium Coffee, ug DTX Coffee Mix. Sa K5 Rewind, usas mga inilanga, senador o oposisyon, leaders sa panahon ni Marcos na tao, maukinin si Jovito Salonga. Natao siya kagahapon, June 22, 1920. Si Jovito Salonga o Jovi Salonga sa kinikabugado o legal scholar sa usap siya kamaestro o magtutudlo o inila, senador. Natao kinin siya sa usap kapobre nga pamilya diya sa Pasig City. Ang ginikanan ni Jovito Salonga sa kinikapastor na si Esteban Salonga gikan sa Presbyterian Church o yung inahan nga si Bernardita Reyes usap ka market vendor. Matod pa, si Jovito Salonga, ikalima kini siya nga anak o youngest sa lima kalalaki nga naning kamot. Upag doon, pag-eskwela, hangtod nakabot siya sa abogasiya o ngayong abogado. Samtang eskwela kini siya nag-part-time. Si Jovito Salonga bilang usa ka proofreader, magbasa sa mga ginapublish nga libro o ka-newspaper. Una kini iprinta. O doon man, nadunay siya sideline nga income para siyang gamit sa pang-eskwela. Matod pa, nagsugod ang influensya niya sa politika sa panahon sa Amerikano din sa Pilipinas. Sa edad nga 12 anyos, nakadungog siya speech ni House Speaker Manuel Rojas o dinina. Nakahatag kininyag inspirasyon, nakahunaw na siya. O unta, mahimo siyang abogado o public servant. O tood man, tungkol siyang pagpaningkamot, nabot siya dito sa College of Law sa University of the Philippines. Nasariin siya, nagtuon sa iyang abogasiya. Apan, sa panahon sa gira, naputol iyang pagtuon sa pag-abogasiya tungkol sa sakop sa mga Hapon sa Pilipinas. O tood man, himawan siyang usaka malamon nga tao, gidakop kini siya sa mga Hapon, gipriso, gitorture sa sulod hapit o sa katuig. O sa tuig 1944, si Salonga mikuha og Philippine Bar Examination. Bisagula pa niya mahuman ang iyahang pagkaabogasiya. Apan, paggawa sa mong exam sa bar, may number 1 kini siya. Adunay score nga 95.3%. O pagkahuman, pagtap niya sa bar. Pagsunod tuig, may adunay siya sa Harvard University haron sa pagkuha og Master of Laws. Unya, aduna pa sa Doctorate of Jurisprudence dito sa Yale University. Kinitanan niya nakabot bilang usa ka pagkaabogado. O mayubay nga mga teaching position gi-offer kaniya dito sa Amerika sama sa Yale University. Apan, yang ipili nga mo uli sa Pilipinas. Mamatod pa niya, baling daota, gikan sa gira. Si Jovito Salonga kauban ang mga laing oposisyon, nangulo ka niya sa pagkontra ni kanyang Presidente Marcos. O kinisya na priso pag-usap, mawalay charges. Apan nagpadayong yapon siya, ang iyang prinsipyo kontra sa diktador. Sa tuwing 1987, himo kinisyang senador. O himo po sa siyang Senate President atong 1991 na siya nangulo sa pagtangtang sa American military bases sa Pilipinas. Sa 2007, nakadao kinisya Gramon Magsaysay Award o atong Marso 10, 2016. Mitaliwan kini siya sa edad nga 95 anyos. Happy birthday in heaven, Senator Jovito Salonga. Para sa K5 Rewind, kinis ka K5 Roy August Bustillo. Para sa kampiyon ng balita sa serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 Rewind ni Roy August Bustillo.
4: Bio. Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o gluya ang akong lawas. Usasa nakatabang na ako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
6: Ang visio
5: nga may D3.
6: Kapalit sa mga butika.
5: D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Pili Kabugnasan. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamati sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
6: Ang Visio.
5: Gamay D3.
6: Kapalit sa mga butika.
5: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag na tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
5: DTX Coffee Mix.
6: Pabaka sa mga butika.
5: Mighty C.

0: Alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Mia, nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayin mga UTI. Mooto, nag-take ko Mighty C 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI o maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Subok na ng mga eksperto. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubho nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Clinicas for Biotics. Kabalik-balik sa CR, ga diarrhea. Max for Biotics. Kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa Spore Biotics, pas-pas ang alipyo. Mag Clinicas for Biotics na adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika.
3: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa manamig kagabi, sa diin ka, Pipino!
4: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-guabawaska, mga natural herbs. Yan ang agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
5: Muling binuhay mo.
6: Extend. Isang kapsula ka lang.
7: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van og auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang dunay usab dugang gitanyag na 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAW. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa pribado o pampublikong tunghaan sa bubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagita si Jonah Lisa kay sila naghatag og 2% na komisyon alang sa dugang nga sayuran ang Boston Finance and Investment Corporation. Matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
8: Nagplano ka ba og bag-ong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer of 55% galvanong steel roofing na ligon, durable o pangmatagalan. Available usab ang metal cladding na wood grain design, light o dark, o plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray o brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans, o mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud. Kay makuha ang inyong order sunod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing adunay mga branch sa Lipata, Minglanilla, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligon nga atop, kasaligan nga serbisyo.
9: Ito ang K5 News FM Network, championing the lives of the Filipino people.
10: Foro de los Pueblos.
11: Alas sa 8:10 na mga sukinting paminaw. Ito siya, ganit siya, pwede rin program siya.
12: Pero kaya sa dumuloy dito sa kwan, pag kwan mo painit dito ko, eh, ama naman, mainit. Ah. At kasun lang, dumuloy dito sa kwan, lingkura o. Ah. Sige, tayo, kwan dito, siyar, tuloy dito, siyar dito sa kwan. Ah. Balik sa ito nga pagka panag-uban-uban, abot na ako mga bisita. Kini japon si Kaki 5 Bernie Campos kano na gamay tisay detex 500 detex ko pemex so gadi tribayo kabusaw.
13: Si Kaki 5 Attorney Ronel kano na detex 500 detex ko pemex di tribayo sport bayo detex di palubos.
14: Puro Delos Pueblos.
12: So, garita sa kwantern sa mga kwan sa kini nga mga parmasya. Human naman to kaganinas dumagite karon diri na punta si Bulan. Si sa Sibulan si nga mga parmasya. Hoy, kwan dere, ngita ko dere, tunso may magatas dere. Ha? Sa Sibulan, dias Butika 4. Mapalit niya ito mga products, de, ha? Sa Butika 4. Nga, standby po doon niya, tan? Kay si Dundun, nakaunaspat na ito. Tawag lang o niya. Doon na po tayo interview o niya, mga sukinting paminaw. Kato bitong nawadan o kwarta, tan? Nga, 120 mil. Kato ang kwarta gikawat, o niya ang bag mo'y gilabay, o niya ang bag itong over, dere. O niya nakita sa CCTV. O kato gila ang tulong mo'y nangawat. Gibahin-bahin nila tayo, kurinta din sila.
13: Bahin-bahin-bahin. Pero ang usa rin ni Uli.
12: Usa ni Uli ang usa. Oo. Oh. Ah. Hmm. Pag, kaan ito? Nalaan ito. Palingkura na si Adong Ruin. Oo. Oh. Anya, ang duha. Marag di-promise kung sila nga iuli nila.
13: Iyan, nangikyas na.
12: Ah?
13: Nangikyas na.
12: Nangikyas lagi. Anya, nangikyas sila sa usa kasaad. Hmm. Naamu sa ning italpak.
13: Gepil dito?
12: Gepil dito.
13: Kinawat?
12: Ha?
13: Kinawat? Makadaog ka ng kinawat?
12: Sigaran na ba kinawat? Mudaog na. Di ba, Che? No? Che? Kala ka sigaran ba?
13: Mali si Richie itong itari sa imong kong imong manok kong ikado, ha?
12: O, katong suko spaisoy nga. Buangon yun. Sinan ka nga, di daog na, naisipot mo nga siya nga. Kisa ito yung kawani mo siya, Iglin? Si JC, masukot yung kauban. Sinan ka nga, mi kuana ka na nga, ni daog na.
13: Daog na?
12: Oo. Oh, itari pa man.
13: Sus. Feel din on.
12: Nagkuhan pa, minipaisoy dito. Kanang nagkuhan ba? Kanang naghaling na ba? Sus, wag yun, apil ang bihag, ang kwarta, ha? Happy Rusan! Ikaw, lan-lan na mong butong, oh. So, diya sa may Butika 4, mapalit niya nga itong mga products sa mga sukit ni Pabinaw sa Marjuan Building, National Highway Poblasyon, Sibulan. Owner, Auriza Fuentes. C&A Pharmacy sa 124 Diputado Street sa Poblasyon, Sibulan. Merle's Drug Store. Diya po sa kuan na turn sa Ahong. Sa Ahong, diya sa may
13: St. Roque.
12: St. Roque National Highway sa Ahong. Sa San Jose, diyan sa may Butika di San Jose.
13: Butika di San Jose.
12: Poblasyon San Jose. Sa Amlan, sa Butika. Okay, kubag Butika di Amlan. Butika di San Francisco sa may Poblasyon Amlan. Diyan, mga sukinting paminaw. Okay, kay standby, don't dip sa mga sukinting paminaw to yun. Sa to say check. Okay, nakaundas pa pa.
13: Don't dip.
14: K5 News FM Live Report.
15: Good morning.
12: Oh, kay lagi dai mo. So grabe kay ni sa sayong ano.
15: Ay, dito na. Ato na ni ko sayo na pa. Ato na ni.
12: Moni, moni sayong on skat kay ni sa sayong on.
15: Ano ta ga ka? Tika ka ja kay ya. Sama sa. Ah, banggit on og kita gana mga dogger.
12: Kan Malaysia. Don.
15: Yes, sige boy.
12: Kan Malaysia tick killer.
15: Abo kana wa ko hindi abo kana.
12: Mamaragot po sa imo kan.
15: Dili ta mo be birthday kay kag po na ba? Alma na Juan, Amam Juan Jura.
12: Oy, pahuan birthday pahuan gapon.
15: Mga pas. Wala ikod. Okay. Okay so, kaka mo ba? Ato na tay, ato na na si Mam Jerry na ko ang spot ko ta dress sa Kanda wa ya. Porok kita di Sontri?
16: Sontri.
15: Sontri. Ma'am, bisa yung alam, ma'am?
16: Rosemary Mahusay.
15: Rosemary?
16: Mahusay.
15: Mahusay. Pwede lang ang ganda siya ben. Mahusay kayo na namin, okay?
16: K-5.
15: Okay. Pwede mo rin, ma'am? Patalo ko ka.
16: Oo. Wide pang laba, mamina ko ganyo.
12: Uy, pwede pa rin yan. Tama, doon! Pwede yes, po rin lang naman ang manager dari sa Cebu, sa Cebu, sa Kuan, si Ridan, si Dudong Rewil Ingles, si Sir Rewil Ingles, na dari. Basta yung huwag makaundas pata, kasi makahangyutan niya nga, huwag usa kaundas pat dong, Minaw Ski 5, tagaan po na itong focus.
15: Focus na video?
12: Usa ka, bumili ang focus? Basta
15: yung... Focus na bumili ha?
12: Ha?
15: Bumili ha itong suga?
12: Bumili ha, pero... suga ba? Kano suga ba? Focus! Kailan mo na, sa Sheridan man ang focus?
15: Sige! Mas mayroon!
12: Pero ayaw, ayaw sa Aron, kayo pa man ito nasabot.
15: Sige,
12: hatag din ka daw, pag-ali! Proposal, proposal pa kayo na! Ikaw,
15: kung ano ka? Nice kids, hindi wala yung suga!
12: Ha?
15: Nice kids, hindi wala yung suga!
12: Tagaan na ito, di ba? Para sa itong ipanghatag na ito, itong anniversary na ito sa Kuan, tumiaging duha na katuig ang nakalabay o tulo na katuig? Huwag pa man ka pare? Lang hatag mig focus. Ang uban karon na ponder na siguro uban kay Duger man to. Pero uban padayon pa. Sige dan.
15: Okay so, ma'am. Sige magkami mo. Karon gusto mo pala i-shout out and greetings ang imong mga pamilya diha sa Kuan.
16: Okay, shout out day ako Kuan pamilya dira nga nagapaminaw pod. Kuan, Ichay. Sensei Joan.
15: Okay, moro ko yung moro ka. Pero sino yung pamilya ko sa kiyo? Kasi mo ka na, like met, madunggan mo sa kiyo, Mike.
16: Si Bernie Kabusaw.
15: Oh, Bernie Kabusaw.
12: Salamat. Imo po, nag-briefings man ang niya?
15: Ma'am, briefings na si ka, bitugas mo.
16: Ay, dili, on the street. Dili, maminaw, bito ako kada buntag.
12: Salamat.
15: Mr. Bernie.
16: Yes.
12: Si attorney kami, attorney.
16: Gawin magluto.
15: Ay, kapaminaw, kagabihin na kasi pag-gabihin siya live. Oh. Ani kanta siya.
16: Oh.
15: Mikanta mo gabis, pantawan ko kita ba?
12: Kita na ka nun?
15: Nag-undi, makita ka mo na silang tawa ko na silang tawa niya na aman ka.
12: Ha?
15: So, agi mo mikanta ka, mula po ako ang may kumbibagi mo na po limang kantaon mo. Okay, salamat kayo ma'am. Salamat kayo ma'am.
12: Ay, sa nice, Mikiri, good morning, nice
15: mo niya. Si Ma'am Vicky, sige lang ga, jogging.
12: Randy Estrellano, ka na makabakanti to phone kang Randy, ato to sulungon dito. Kaya
15: nag-video. Good morning.
12: Video kita. Ang tripping dito, karang day off na to, video kayo kaon. Ayaw na lang, ayaw na lang mga inom-inom kay bad
15: man. Ayaw na mga wala. 24 hours na ako nakuha na kayo, Ben.
12: Sige.
15: Sige, Ma'am Ben. Sa dili ba na ako tapos naman, ako sa Higret, good morning. Si Ma'am Joy Fly, ha? Ma'am Joy, good morning. O si Ma'am Ben, o si Raul. Ang buto nga dito sa Pilipal, ha?
12: O
15: si Ma'am Ben. Si Rita Tagalog.
12: Si Raul, o si
15: Ma'am Ben. O si Rita Tagalog, Ma'am Roberta, o si Sir Ramiel, lagay.
12: Nice bakery, usap.
15: Ma'am Becky, si Gamay, Gamay Kalyang, o si Ma'am Joy di Paling. O si Ma'am Redis Bonke, ha? Kasi ba't rani na, John Paul, ha? Ma'am Redis Bonke, si Susanne, o kaya na anak, si Ma'am Rina, Rami Trentino, Rami Trentino. Okay, so, meron ba kasi ba't naman? Lahat ng Rambis ko pa mismo, karoon sa Cero, Duros Cubos, kaya kaya Dumbos, na naka-extend na food. Supplement Paling para sa kampiyon niya balita. Servisyo po dito. Dinawan sa Negros. K5 News FM.
17: K5 News FM. Live Report. Foro de los Pueblos.
12: Mata, thanks.
13: Salamat. Don Dips.
12: Anya, ato sa nga, kung anong karoon, thanks. Ato interview hon tong naulian na suwarta. Kay, dere man to sa ato ah.
13: Anya,
12: pasalamatan po nato tong kuan. Pasalamatan po nato tong ng turnovers bag. Napatulihatan. Katulik turnovers bag. Sige lang, katuning tagiyas bag. Katuning tagiyas bag. Mauni karoon na itong
13: cellphone.
12: Si Kwan, si Mr. Puentes to. Humawan. Si Humawan o si Puentes. Mr. Humawan. Di ko kalimot yung apelido Humawan. Motoy, Kwan, motoy. Nawad anong bag. Gikuha. Yang gibutang ang bagi ha. Gikuha.
13: Nga nung nagdala sila kong kwarta?
12: Kay, kuan man na sila. Kanang kontraktor.
13: Ah, kontraktor.
12: Doon na siguro na sila yung mga engineer. Sila lang mo'y nag-contract ba? Nag-sub-contract. May una na siguro. Pag-iya, gibutang niya, nangis siya, tinga siya nga, ang iyang i-order ng mga gamit, gidiritso man. Wala gidam. Sa dito siya nagpaabot, so iyan, gigukod. Di namin din ang bag. Pagpilin ka nun sa bag, balik. Wala siya kabante, kalimut siya.
13: Wala nang bag.
12: Nang lakaw na. Humagkuhan, diskarga ng lakaw, ipunit ang iyang bag at itong mga nagdiskarga.
13: Ah, katodo ay nagdiskarga. Oo!
12: So, gigukod niya, kaya nakadugdugan mo siya. dire sila naman ito dire. Gukod niya. Pagkabot ito wala, dire gikuha itong tiguang, ina pa itong tindahan. Balik po siya, ingon po itong tigulang. Wala man dire, wala mo ko kakita.
13: Sila, di ay
12: ingon, pag tanaw na may CCTV. Akita kay CCTV. Uli ng 40,000. Ang 80 na lang, maoy. Wa pa maoli. Pero taga-kamangakra po na sila, Tons. Dito nila itabo sa Buanggita.
13: Buanggita.
12: O niya, kining maong nga mga nag-deliver mo taga-dere si Bulan, gilabay sa Kamaisan. So klaro, yun kayo nga padunggit sila dere. Sige, Tan. Pag-ingon lang tanawag, Nana. Okay, Nana, speakers rin niya. Si Sir Humawan. O sagalit, ito yung first name ni Sir Humawan. Sir, good morning.
18: Good morning, good morning.
12: Si, sa ito yung first name ni mo, sir?
18: Ha?
12: Ang sa ito yung pormirong pangalan ni mo?
18: Rizalito.
12: Ha?
13: Rizalito.
18: Rizalito.
12: Rizalito. Humawan.
18: Oo, oh, oo. Oh.
12: Humawan. Ay, kumusta? Kumusta man itong imong kuan? Na-disgrasya pag ilitaw na siya, Tons. Kay na, wala na siya pagkagabi iba, na problema siya, nag-drive siya, nakatulgo na siya, na-disgrasya noon. Kumusta man itong black eye ni mo sa mata?
18: Ha?
12: Kumusta itong black eye ni mo? Nakuan ra? Rag ni huyos-huyos na?
18: Again?
12: Makadungog ka, makadungog kaysa. Pangita ko nog maayo nga kwan, sir. Makadungog ra kanako, kusgi ko nota ng kwanta ng audio. Kana, sir, makadungog ra kanako?
18: Makadungog ra.
12: Okay. Kumusta man ka? Kumusta man ka ron?
18: Okay naman, okay naman.
12: Katong imuhang, kwan, bunog sa naong, og sa mata, okay na, ni huyos-huyos na?
18: Ni huyos-huyos na, kwan, yun, na, kwan, pag-take pag medication sa akong mga kapali.
12: Ang kamot nimo nga napiang, okay-okay na po?
18: Okay-okay naman po.
12: Sige, darita ka rin sa kwarta. So, gitanaw ninyo sa CCTV, ma? Gitanaw ninyo sa CCTV?
18: Oo.
12: Unya, ano sa may resulta, sir?
18: Sa CCTV, klaro yun kayo, kaya CCTV po located mo yun at bang yun atong dapita. Na din gibutan tong bag.
12: Oo.
18: So, ang mga pangisabo niya itong oras, ha, klaro kayo nga doon na document yun sa CCTV.
12: Oo.
18: So, ang nahitabo, ang actual yun nga nito nakita sa CCTV, confirm gayod nga katong mga ga-deliver sa mga construction material driver, tulo sila kabuhok, duha ka driver o isang kabahe, mao gayoy nikuha atong bag nga nabili na ko dito.
12: Kinsa man sa tulo, kinsa man nikuha, babae, laki?
18: Lalaki. At duha na sila. Ang usa ka lalaki ga t-shirt o blue, ang usa ka ba lalaki ga t-shirt o puti. Yung katong babae ga t-shirt o puti po.
12: So, wa sila kabantay nga nato'y CCTV?
18: Wala sila kabantay nga na, wala sila kabalo nga na CCTV gyud.
12: Onya, pag tanaw nimo, muging na nga.
18: Ningon dili maglaro ang noong kay kon man to siya murag layo man. Pero ningon ang pulis so, i-enhance to siya, i-focus makita gyud ang noong ato.
12: Onya, gi-enhance na.
18: Ha?
12: Pag enhance klaro gyud nga mo gitong naonga. Katong imong gigoko.
18: Oh, klaro gyud nga mo tong naonga.
12: Onya unsay sunod na hitabo? Gi atos police or ikaw mi niadto?
18: Unsay giadto, sir? Dili ang hitabo ani. Ang hitabo ana pagka kuan pagka Lunes niadto mi sa balay sa kapitan. Nangayong mig mga kaning credentials record atong maya mga driver.
12: Kapitan diri sa usa sa mga barangay sa Sibulan or kapitan sa Sambuanggita, asa na pitang kuan? Kapitan.
18: Kapitan sa Luok, Siburan.
12: Ano niya?
18: Kapitan sa Luok, Siburan.
12: Ano niya? Pagkato ninyo, ang sa'yo sunod na hitabo?
18: Nangayong may mga document sa ilahang, nangayong may mga credential record sa ilahang katong mga driver o katong ga-deliver, katong ga-deliver sa mua. Ngayon, di tagaan ni sa pinagi to her secretary. Ngayon, pagkaugma, Lunes sa pagka-Martes, nidiribo sila usog na mo rito agatong usa ka driver nga apil atong hitabo na na-document sa CCTV mao ko'y nidiliver na mo. Pero katong duha nga actual katong duha iskapo na atong duha.
12: Katong laki ug babae wala na.
18: Ang katong kaputi ug t-shirt mao ni balik dito ga-deliver na mo kay sa Tuncel Rivera, naamon ko siya gapuyo po, niya sa Loc, Siburan ra pod.
12: Okay. Pagkita, pag-deliver niya, pagkakita ninyo, unsay imong gihimo niya? Imong gisita?
18: Akong gingon tong driver nga, ikaw ba tong kuan? Ikaw ba tong ga-deliver atong una? Ninyo siya, oo. Siya, pag sulti na kuan na, ninyo siya sa kuha nga, na ako isulti ni mo. So, pag human, ana din yung aktuha, gipa-deliver na ko, o gipa-unload na ko itong ilang deliver, gayon, isulti siya sa kuha nga, sinuod gayon na sila mo'y nakakuha sa kuhaan, saka nakakuha sa bag. Oo. Gayon, iuli siya og 40,000.
12: 40,000
18: iuli siya. Iuli siya 40,000. Kaya kato ko ng 40,000, i-bilin ko na siya ang truck sa iyang kauban atong Domingo, nagingan ko na siya nga na ay pinutos yung papel diya sa imo ang truck, kuhaan na. Yung pagkuha ko niya, wala niya tanawa ang laman, o sa pagsikyad na namo, ang laman ni Addo is 40,000.
12: 40? Asama ng 80 mil, kay 120 man to, asama ng 80 mil daw?
18: Ang 80 mil ko no, itong duha katong bayi o katong gablo o t-shirt.
12: Nakay pangalan anang tolo? Wala.
18: Ha?
12: Nakay pangalan nila, tolo?
18: Napin pangalan sa duha, pero kini pangalan sa babae, wala. May pangalan kay kakuyog-kuyog pero mag-uto nila sa biyahe. Asawa to atong gablo o t-shirt katong sa kuan driver.
12: Nga wala na nagpakita ron.
18: Ha?
12: Wala na nagpakita ang duha.
18: Gahapon, na-contact pa na mo, gahapon, gayon ang pulis mo inisulti sa iya, ha, nga tagaan sa mo o kuan until 3 o'clock nga mo report diri sa Sambogita Police Station. Kung dili mo report ang time, ipamanhunt mo, bisag asa pa mo mutago.
12: Saturn?
18: Musulti sa pulis. Okay. So, last na mo nga...
12: Ni-promise sila nga iuli nilang kwarta?
18: Wala sila ni promise sir, wala masla ka. Ang kining ako an, kining usa ka driver nga mao ni uli og 40,000 gihol sa pulis dayon gipakita siya sa CCTV nga involved di kay involved gayon siya sa kuan pagpangat mo ang nahimutan ang nitabo ninyo mura siya mo ni look out ba. Wala bay tao na dayon katong usang kauban niya ni kuha yung gisulod sa iyang truck kung kuan bag.
12: Sir Rizalito, Sir Rizalito humawan asa gali ka karon?
18: Nako diri sa kuan sir, pantalan. Dapit.
12: Ano lang kung sa mga kadiyas, pantalan. Mularga ka?
18: Wala man na ako yung kuan, sugat.
12: Ah, sige. Pwede sir, mapahinomdom sa amin. Balikan ka namo ni Atty. Ronel kay dapat ko'y pangutana o ban?
18: Sige.
12: Mabalik na magtawag okay. Sir Rizalito humawan ha?
18: Okay.
12: Ah, sige. Turn.
18: Sige.
12: Kining kuan, initial turns ba? O di na siya mo file ang kaso kay nauli na? Wala, may kaso.
13: Wala. Pero kung ma-file siya o kaso, maka-file ka siya kaso.
12: Bisag na uling kwarta.
13: Di pa man kumplito.
12: Pero makumplito na ba? Niya ma-file siya kaso?
13: Actually, sa theft manggod nga kaso, ang pinaka-importante na manggod din ha, ang civil. Kaya kung normally manggod, pagka masettle na ang civil,
12: wala.
13: Na restitution, normally, ma-dismiss ragid na.
12: Restitution ang importante, no?
13: Restitution.
12: So katong doon, ha? Okay, talpak to nila niya ng appeal, leo, sinta, leo, sinta, leo, sinta, magtiayon na itong doon, ha?
13: Magtiayon, di ay.
12: Katong, ano na makakapagid
13: siya? Pero kinahanglan, ang pinaka-kuan-ana, himuon yun nila kung advice, pailan yun kaso. Pailan yun nila kaso.
12: Bisag, iuli na.
13: Bisan, dili. Kung dili iuli ba, halimbawa, ni Ana, niingon nga, ni Pramit, alas 3 sa kutob, pagka dili kay unsa may kuan nimo, unsa may legal basihan og imo siyang ikaw, wala po'y kaso, imanhunt nimo.
12: Pwede na pag-imension na ito ilang pangalan?
13: Pwede.
12: Sige, kaya para managam ni sila mga suking tingpon, no? Nadalas tintasyon! Pero, may gali itong usa, kaya huwag niya gusto, ha?
13: Basig, wala good po siya. Marag na konsensya po siya, kaya nga, no, wala ganin niya, ilabtan nga, gibilin sa iya, ha?
12: Tanaw po na, CCTV. Matay. Kato, tangtango naman ito, mga trabante ato. Tangtango naman ito sa tagiya. Kapila na siguro nilagihin mo, or... Di ba na inyo, nga nung inyo mang giponik? Gigukod pag yun mo, na-disgrasya pa tinuhin
13: niya. Namot-bot pag yun mo.
12: Namot-bot, may pa, uy, inyo din ni sir. Keep sipping rin ni sir. Oh, shifty rin ni. Pwede naman, gailan may gamay dyan, amo naman nagitan, oh. Baga-baga man. Okay, alas 8:30 na mga kaigsunan. Balik mi na attorney, human lang nini. Standby.
14: Foro, Delos Pueblos.
9: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
14: D3 Bio.
19: Ako si Inara. Pajud kayong akong blood sugar. Ako hindi sulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balis sa normal akong blood sugar.
14: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
20: Papalit sa mga butika.
14: D3 Bio. D3 Bio.
21: Ako si Zan. Busa ka full sign law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
14: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
20: Papalit sa mga butika.
14: D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. DTX 500.
20: Adlaw-adlaw.
14: DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
20: Pagpalit sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix.
22: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
14: DTX Coffee Mix.
20: Pabaka sa mga butika.
23: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C, immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C available nationwide.
14: Kasakit ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, Mag-Clinical Spore Biotics. Katapag sa pagnindot sa digestion o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapanit sa inyo mga suki butika.
9: I Dare Go.
24: Bilang isang working mom, kailangan ko ng malinaw na paningin sa trabaho, sa bahay, sa lahat. Kaya nung napagod na talagang mata ko, naghanap ako ng solusyon. Buti na lang, natuklasan ko ang

0: inaalagaan ang paningin ko.
1: Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
2: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
3: isang bala ka na.
2: Ako, ang linya ko,
3: isang kapsula ka na.
2: Kung matindi at mahabang-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
3: Extend.
2: Extend. Supplement for men.
3: Gawa sa maca,
2: isang herb
3: na nagpapataas ng ating energy
2: at stamina.
3: Like flavowaska,
2: epektibong sexual potency herb.
3: Stimulates libido
2: and treats sexual dysfunction.
4: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
2: Extend. Supplement for men.
4: Isang kapsula ka na.
5: When it comes to maritime education, choose the right school for the right needs. Negros Maritime College Foundation Incorporated, the only maritime school in Negros Oriental specializing maritime education, is the right choice for you. We offer 4-year Bachelor of Science in Marine Transportation course, 4-year Bachelor of Science in Marine Engineering course. Negros Maritime College Foundation Incorporated is accredited with the Commission in Higher Education Marina and certified ISO 9001-2015. Quality Management System. That's why trust in Negros Maritime College Foundation for 30 years. We remain strong and we are still committed in providing top quality maritime education for everyone. Enrollment is now going on. For more information, visit our campus at Magata, Cebulan, Negros Oriental. Call the registrar at 0906-274-0320 or message us at our Facebook page. Search Negros Maritime College Foundation Incorporated. Sail the world and earn dollars for family and country. Enroll now. Classes starts June 29, 2026. Step into the new world of creative t-shirt printing.
6: Step
5: into Edge T-shirt. Create your brand.
6: Create your design
5: on t-shirts,
6: polo shirts,
5: full sublimation shirts,
6: DTF,
5: embroidery,
6: corporate giveaway,
5: and more.
6: Edge T-shirt
5: printing.
6: We customize.
5: We design
6: right
5: for your lifestyle.
6: Edge
5: advertising.
6: Call now
5: at 0967-044-3933
6: or visit
5: at Luxin Heritage House,
6: Luxin,
5: corner Santa Catalina Streets, Dumaguete City.
6: Also check out
5: Edge advertising
6: for posters,
5: invitation cards,
6: tarpaulins,
5: indoor and outdoor stickers,
6: signages,
5: acrylic buildup,
6: stainless,
5: brass,
6: neon signs,
5: and more.
6: Edge
5: Advertising,
6: located
5: at Suliman Avenue,
6: Dumaguete City.
7: Bio. Ako si John, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Mao kini ang ako ang sekreto.
8: D3 Bio. Ang D3 gamay VCO.
9: Ang VCO gamay D3.
10: Apalit sa mga butika.
8: D3 Bio.
9: DTX
8: Coffee Mix.
11: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Detox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor, mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
8: DTX Coffee Mix.
13: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
14: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
8: D3 Bio.
15: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yang normal nga pangunahuna.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO.
9: Ang VCO nga may D3.
10: Mapalit sa mga butika.
8: D3 Bio.
9: D3 Bio.
16: Ako si Mita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
8: D3 Bio.
9: Ang D3 nga may VCO.
8: Ang VCO
9: nga may D3.
10: Mapalit sa mga butika.
8: D3 Bio.
17: Nawan ang nabaka-ugana sa kama?
18: Masinug.
17: May diabetes ka?
18: Ang DTX 500 na.
17: Ang DTX 500.
18: Adunay powerful extracts.
17: Nga phytochemicals.
18: Ug antioxidants.
17: Nga gigan sa palaya.
18: Ug desugared sugar cane.
17: Mga organic compounds.
18: Nga effective.
17: Batok sa sakit nga diabetes.
18: DTX 500.
17: Mapalit
18: sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
19: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Abang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
10: Mapakamagabutika.
8: Mighty C.
10: Ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Libo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon ug parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI. ug nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
21: Ako si Rundan. Dali ra kay kumagkasakit og ilanat, ubo dala sipon. Kaapoy kayo, sturbo sa akong pagsipila kay sige kog absent. Mao na nga gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-tick na ko og Mighty C, linajid ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C! Ang alkaline, ga vitamin C!
22: Sa mga butika.
23: Nganong epektibo gihapon hangtod karon ang pag-advertise sa imong mga negosyo og serbisyo sa radio. Tungod kay ang radio mapaminawan bisan asa sa sakyanan, sa balay, sa trabahoan o bisan samtang naglakaw, tungod kay kini ang ginatawag na original mobile medium. Daghang tawo ang naminaw og radyo kada adlaw. Nagpasabot nga dako ang posibilidad nga madunggan ang imong ad. Maayo kini alang sa gagmay og medium size nga negosyo nga limitado lamang ang budget sa marketing. Ang usa ka News FM station sama sa K5 News FM ginapamatian sa mga tawo nga interesado sa balita og current events. Makapili ka og oras o time slot kung kanus-an nimo gusto ipadungog ang imong ads base sa kung kanus-an nimo ginauna nga naminaw ang imong target audience sama sa ting pamahaw, ting paniuto, or ting panihapon. Ang mga ads sa radyo kasagaran balik-balikon sa daghang hikayon. Sunod sa adlaw, semana o bulan. Ang balik-balik na pagadungog sa mensahe, makapalikon sa brand recall or makapahinumdom sa mga customer sa imong produkto o service. Busa, mag-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Ana kami sa 97.7 sa dial sa inyong FM band. Aduna kami mga respetado ng mga announcers o reporters. Makalingaw sa mga mga disc jockeys. Nagasibya kami pinagi sa kusog nga 5,000 watts ug mabati sa tibuok dakbayan sa Dumaguete. Sa laktod kung sa K5 News FM Dumaguete kamo magpa-advertise, makahatag kini og maayong kombinasyon sa rates, affordability ug epektibong local targeting nga importante alang sa pagdani sa imong mga customer. Unsa may imong ipaabot, magpa-advertise na sa K5 News FM Dumaguete. Kami na imutang sa K5 News FM Broadcast Complex sa Barangay Kamanhak, Ningtak Bayan. Mamahimo nga matawagan sa cellphone number 0995-091-8762, 0995-091-8762, o pangitaon ang buutan og maalagarong station manager na si Mr. Bernie Cabusaw.
24: Sakit ang dyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag Clinicas, 4Biotics, 545, Probiotics, ngamutabang sa pagbalik sa nindot ka digestion. Sa Clinicas, 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag Clinicas, 4Biotics, adlaw-adlaw, kapalit sa inyong kasuki butika. Extend Food Superman for Men.
25: O si Juni, taga-Bakulod, napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Maramo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men. D3 Bio.
26: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
27: Ako si Mayra, Permilang Butod ako siya, nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Nitistingan ko man, nagnami, idang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong chan.
0: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix!
28: Mabaka
29: DTX Coffee Mix!
30: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
29: DTX Coffee Mix.
31: Mapalit sa dalang butika duol sa inyong lugar.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayote ay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, D3 Bio.
32: Ako si Florazel. Before, problema din na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ng 3 ka bulan. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
31: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio.
15: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: DTX Coffee Mix.
5: Gusto ko na.
4: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaagkapi ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
11: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Kaday si Sheila Grace Mendoza. So, oh, napermi ko ga pangluya ka ng murag kape kayo. Hindi ko. One time, nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Maugi, recommend niya sa kuwa ang Mighty C vitamin C. Inumundo na ko isa ka capsule 3 times a day. Og sukad na kainom ko aning tambala. Ako dito akong pagpasalamat. Pero kay ni Hinsog na ang akong paminaw sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. So, layin na ninyo.
11: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mighty C.
13: Ito ang K5 News FM Network, championing the lives of the Filipino people.
14: Puro de los pueblos.
22: Alas 8:44 na. Balik na po sa itong kapag panagumanuman. Kanina po si Kaki 5, Bernie Campos, kanunay ka Mighty C. Detex 500, Detex Coffee Mix, Sugar, Ditribayo, Kabusaw.
28: Kanina si Kaki 5, Attorney Ronel, kanunay naka Detex 500, Detex Coffee Mix, Ditribayo, Store Bio, Detex Devalobos.
22: Natay di istorya pa si Engineer Rewel. Engineer Manisha Turns. Rewel Ingles, mga suking tigpapilaw. Naibisita na ito, dari mga gala. Possible client po nato ni Manasukin Tig Pamino Dars K5. So, check nato si Kaki 5, James.
28: James Boy, suspect sa bypass operation sa Amlan, nakaikyas. Kumpletong detalye, Kaki 5, James Bandukilio, K5 mo.
7: K5 News FM, live report.
33: Nakaikyas ang usa ka lalaki nga suspect sa pagpayuhot og illegal nga droga suman kini nakabantay nga usa ka pulis ang iyang katransaksyon atol sa gipahigayon nga bypass operation sa barangay Mag-abo Amlan Negros Oriental kagahapon nga adlaw Miyerkules Hunyo 24. Base sa report sa PNP nga ang target nga si alias Boy hingkod ang pangidaron og residente sa maong barangay nakalingkawa sa pagkasikop human nga nakabantay na pulis ang iyang nagpakaron ingon nga buyer sa kinadiri nga droga sa apan bisan pamahan sa pag-ikya sa suspetsado nga dala ang bypass money, giparayon lang gihapon sa mga operatiba ang inventaryo sa mga nasakmit nga ebidensya at ubangan sa media ug sa usa ka piniling opisyal. Subay niini gidala sa mga awtoridad ang mga ebidensya ngadto sa istasyon sa pulisya alang sa pagproseso ug pagsangat og kasong paglapas sa Republic Act 9165 batok sa suspetsado. Samtang sa karon na parayon usab nga gipahigayon sa kapulisan sa Amlan na ang hot pursuit operation aron madakpan ang suspetsado nga nakataka sa ang maong nga balita hatod kanato sa DTX sa 500 capsule lang by TC, D3 Bio and DTX Coffee Mix. Nagakapikanan, naka-detox ka pa. Ako lang yapon na sa kanunay inyong ubos ng alagad sa kahanginan, Kaki 5 James sa D3 Bio Bandukilio. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, sa Kaki 5 News, FM.
14: Puro de los Pueblos.
22: Salamat, James Boy! Alas sa 8:46 na mga suking tingpon minaw. Ang dugang nato nga mga produkto kan sumapalit derpito sa may Bakong sa may People's Med Pharmacy. Ya sa may West Poblacion Bakong. Sige, das nawin sa or gawa sa Bakong ang mga suking tigpaminaw. Mapalit usab sa BOC Pharmacy gawa sa People's Med sa BOC Pharmacy, CCY General Merchandise og MZA Pharmacy. Da nilapitas may
28: standby na
22: si Saldi. Saldi ang hangga, Humawan. Kini mga suking tigpaminaw, kini pag-interview na to, dili ni ingon nga pag unsa ha. Pag hatag lang ni siya og kanang lison ba? Nga dili lagi pwede nga manguha tagbuta nga dili ato ha. Kay ang CCTV karon probida.
28: Bali daghana.
22: Pati daghana na.
28: Kuana kitanduka.
22: Kitan gyud. Anya gilabay, ato po ito pasalamatan itong nag-uli di Rizbag na nakakita, na gilabay, walay sulod, pitaka na lang. Sumutong ipanawagan na ito, at least si Saldi mo itagiya. Sir Saldi, balik ni mo, good morning.
34: Yes.
22: Okay, onsay, ay, di lang sana ito i-mention turns ang mga pangalan,
28: okay.
22: Kay ato sa ipauli. Onsa may gipromise sa katong duha, katong nagdala sa 80 mil nga magtiayon, ngatos polis.
34: Wala sila katong ang usaray ni Balik katong tulong na sila ang usaray ni Balik naanapon sila diha gapuyo sa Luok Sibulan mao kay ni dala og 40 mil siadtong Martin sa buntag
22: so kining duha magkiayon eh katong babaeng laki
34: katong nawala Agatong nawala ba itong magdiayon to?
22: Ah, so, wala na sila mitungha? Mitungha?
34: Wala na sila mitungha. Ah. Wala na po sila, di na po sila makontak sa cellphone.
22: Okay. Asa man sila nagpuyo? Sa Luok, Japon, si Bulan?
34: Wala ko'y idea kasi sa dapit ka puyo.
28: Sir, katong ningon kaganihan, nga ningon ang polis nga alas 3 kutob sa alas 3 sa hapon. Karong adlaw o gahapon nga alas 3 sa hapon, sir?
34: Gahapon.
28: Ah, so nilaps na sila. Wala gid sila ni Adto.
34: Wala gid sila ni Adto.
28: Ah, wala sila plano.
22: Nakuan maka. Nakontak police or wala?
28: Nakontak pero di na gani makontak. Katong higayon ang pag-ingon niya nga kutob alas 3 anhimo.
22: Okay.
28: So wala na.
22: So I mention na to pangalan.
28: I mention na to ngalan. Kinsa ngalan na tong laki, sir?
22: Laki.
34: Ha?
28: Ngalan sa laki nga wala ni tungha sa police station. Nga nakita sa CCTV.
22: Ah.
34: Juan mani, Junjun mani ngalan, Junjun.
22: Apelido?
34: Nadili sa akong kuwan, nadili lang akong mahikad.
28: Kay nasa cellphone.
22: Junjun, inisya lang nasa
28: kuwan. Sige, Junjun!
22: Junjun! Iuli, John, kay... Ang imo, sir, ipauli yun ni mong 80 mil.
34: Oh, ipauli ako ng 80 mil. Dili na kumufile o kaso kan sila kung ilang iuli itong remaining na naibilin.
22: Ah, pero og 40 mil or 50 mil rin mauli?
34: Mo-file gaya pong kaso sila.
22: Very good. Well, kanang nag-uli karon nga, nag-drive, ay nalang i-mention ang pangalan.
28: Mm. Oh.
22: Kay kuan man na...
28: Iuli na siya.
22: Moni ang gipangutana ni mo, kining nag-drive ba? Kining naghatod ni mo kagahapon o mga materialis. Moni ni... Unsa may iyang participation, unsa may iyang gitubag katong imo gigukod. Mo ni ang ningon nga ang tigulang or katong nailaki lain nga nagkuha nga nagbisikleta, di na siya mao.
34: Dili mao, kauban ra na siya.
22: Hilom ra na siya, naghilom-hilom ra na.
34: Dili po sa CCTV makita po nga murag siya nag-look out dayon katong iyang katong gablo nga kauban niya mo ni kuha sa bag.
28: Pero dili gid siya nagkuha, sir.
34: Dili, ila pong pag human nagkuha ilang gitan-aw pa akong bag, dili nila og naay nakita sila nga ningon siya nga naanak ko siya nakita nga ID o ako kuno nga ID ako ba buto na sa pag-interrogate niya sa pulis nganong siya sa pulis nganong mangwa ka musulti sa imong kauban nga kabalo man ka nga siya tagiya ng bag nganwa man imo gihatag wa man imo buyaga nganong man ni yung katong bag dito na po gisulod sa iyang truck mismo.
22: Unsa may yung tubag? Unsa may yang tubag pag interrogate sa police nga nganong wa ka nagsaba nga mo malay nagtagiya unsa may yang giingon?
34: Oh nahilom siya kay nahilom siya kay di naman siya ka kuan di naman siya ka kung ginamay CCTV nga kuan nga ibilin siya.
22: John matay John. John matay og way CCTV ton sa si Sir in town Saldi paik.
28: Paik kayo.
22: Tapal. Oh tapal town. So pastilan.
28: Pero sa akong kuan ana sir ha para mas ligon ang imong kaso niya ni cooperate man nimo tong usang gauli nga niyong kang murag nahimong lookout pero nakonsensya man siya para ligon imong kaso himuon nimo to siyang witness against sa duwa niya kakauban nga nangawat.
34: Moi advice sa mga police pod.
28: Himuon nimo to siyang witness.
22: Di na lang sa appeal file kaso.
28: Dili na himuon siyang witness man. Less guilty man ang dating niya.
22: Kay wapon niya gastuha.
28: Wapon niya gastuha.
22: Wapon siya kabalong 40 mil buto.
28: Wala
34: po siya. Pero giingnan siya nga kinahanglan nga imong pangitaon tong duha nga imong paningkamutan nga mo surrender to sila kay og dili to mo surrender ikaw mo imahasngan aning kasuha.
22: Mo pinaguli.
28: Ha? Ah, pangulga ratos mga pulis, sir.
22: Dili, o di tinuod na.
28: Ha?
22: Tinuod na.
28: Ha?
34: Sige,
22: pangitaon.
28: Eh, pangitaon gina niya. Yan ang kon. Pero, so, actually, sa pulis ng trabaho na pagpangita sa kriminal.
22: Pero naka, atuon niya dito rin sa kwan. Atuon niya dito rin sa barangay. Oh. Atuon niya
34: kontrakto nga iuli itong kwarta para og unsa may... Eh, siya may papayroon sa 80 mil. Siya may pakwanan sa 80 mil for the meantime. Nga wala to sila.
22: Yeah.
34: Involved ba siya sa pagpangawat yun? Sa CCTV footage.
22: So, katong magtiayon karon posible na pa to dire.
34: Oo.
28: Bulungan gito.
34: Sa pag-interrogate nila, nakalakaw man to silang doang truck. Na-absent man ako. Kagiapas man ako. Ganun man kung siyang wala mutugan, nga naan nila ang bag, nga kabalo man siya nga ako itong bag. So, na-consider gud siya nga, appeal gud siya sa pagpangawat.
22: Kay nag-expect to sila lagi nga makalusot sila, wato sila nagdahom nga nai CCTV siya. CCTV.
34: Kaya sila magdahom.
22: Okay, kung wala ito yung CCTV, ikaw gud mo'y magbaga ba itong 120 mil?
34: Mag-maugid ka, maugid.
22: Nagka-disgrasya pa yung taon ka?
34: Oo.
22: Pastilan. Unsa man tong mga unsa man ang mga laki ha porma na mga dagkoon ug lawas unsa man?
34: Mga slim ra normal raglawas, regular raglawas, dili sila dagkoon.
22: Dili pud mga kon, dili pud mga young face mga sigag mata nga murag tanaw nimo gadis-adis.
34: Aka katong unsa murag sigag mata man?
22: Ay, ay. Katong ni Sibat murag sigahon.
34: Oh, sigahon magmata.
22: Matay. Sige, Sir Saldi, update lang ni matagkaroon ako niya. Anya, pag makalugar ka, pakita mi sa CCTV. Pasig makatabang mi ba, i-post na to. Pwede na natin si-post na to dali sa itong page.
28: Pwede.
22: I-post na mo sa itong page na mo dali. Para mo katap, makitaan, madakpan na yun, ha? Pag makalugar ka. Hello, sir. Okay, sir.
28: Nawala na.
34: Hello.
22: Sige. Salamat, sir, ha?
34: Murag nihinay ang kontak.
22: Sige. Pag makakuan ka ba, pag makalugar ka, pakita po mi sa CCTV.
34: Sige.
22: Okay, para pwede i-post na mo sa mong page para makitaan yun ning doha. Kamu nga, magtiayon, junjon, o kasi panganan ni mong asawa, samtang wak mo mo na pailag kaso, iuli na ninyo sekreto. Iuli, kay mudako ni na. Isag-asa mo na pita, pangitaon yun mo sa pulis. Abtik na ba kanyang pulis ang buwanggita to? Sige, Sir Saldi, salamat!
34: Okay.
2: Foro de los Pueblos.
22: Anthony Hermosa, good morning. Jason Paira Vlog, good morning. Ninyong tanan. Wala tayong oras sa mga sukinting pamanatans. Sangalan sa mga CEO, President, the generous bossing, Doc Ramiloy.
28: Sige, Manager Mayor Pepo Banya, naligan.
22: Ika Slovakia, Jonathan Calvo. Kinigapon si Kakipay, Bernie Campos, kanon ni Gamay PC, DTX 500, DTX Coffee Mix, Ditribayo, Kabusaw.
28: Kinis ka K5. Attorney Ronel, kanon niya naka DTX 500, DTX Coffee Mix, Ditribayo, Explore Biotics, di Palubos, para sa kampiyon nga balita, Servisyo Publiko ng Ngalingawan sa Negros.
2: K5 News FM. Puro de los Pueblos. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Roja City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon
3: ito malagawa ay nakapoy kung ano dira.
2: Dokapisik
3: lang
2: mga sakon. DTX 500. Mabilis sa mga butika. T3 Bio. Mabibilis sa mga butika.

0: Klinika D3 Bio.
1: GTX 500. May buntag, ma'am. Ma'am, kinsa itong pangalan, ma'am?
2: Ay, ako si Lorna Corrales.
1: Unsa nga produkto ay mong gigamit dahi, ma'am?
2: Ay, ako nagagamit ko sa una pa kining GTX Copy o kining MyTC o GTX 500. Nangawin akong ginagamit yun isang sa una pahan ko karoon. Higanaan man ko kay. Mugaan man ang akong hubag sa tiyerong may akong inumon. Ganaaman ko'y ganang liuma. Nilawak na ko akong kuhod. Pagamit na ko ani, marag-arang mo ng pamilya kay. Mugaan man ang akong paglakaw.
0: GTX 500! Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Lilita Gandalaw na ay Kidney Stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kung ino, natunaw na jud ang bato.
0: D3 Bio. Mabibili sa mga butika.

0: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na nami anak kong daw, hindi kita tama ka tamisan sa tuwan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Dr. Ramil Oy, sang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tumad siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
1: Mapalit sa tanang butika, duol sa inyong lugar.
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako kung magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
1: Mapalit sa butika.
5: Hanap na ba ang imong pananaw? Babag na ba kini sa pang-adaw-adlaw ni mga buluhaton? Bisitahan na ang Premier Vision Optical Clinic. Nagatanyag og libreng check-up sa mata. Comprehensive eye check-up. Diagnose early detection of eye diseases, glaucoma and cataract. Kompleto sila sa fashion and reading eyeglasses. Premier Vision Optical Clinic. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha ang ilang buhatan nga nanahimutang sa National Highway Tampokon 2 Ayungon, Negros Oriental. Besides 7-Eleven and Mr. DIY. Abli ang ilang opisina Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa bunta hangtod alas 6 sa kagabion. Domingo, ala 1 sa hapon hangtod alas 6 sa kagabion. O tawag sa numero 0926-721-9005 o sa 0969-420-7964. Visit Premier Vision Optical Clinic today. Give your eyes the care they deserve and ensure clear vision. Call us for your appointment.
6: Nangita ba mo og antioxidant nga bitamina sa mata? Andi ana ang Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga siyentipiko nga maayong tambal sa mga balatian sa mata.
7: Mag-Mighty C na
6: makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak o glaucoma.
7: Dugay ka na bang nag-anto sa imong mga katul-katul sa panit?
6: Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo?
7: Mag-Mighty C na
6: ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty C.
8: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbans.

0: one store. Junelle Clothing. Junelle Clothing nagabaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, uguban pa, Junelle Clothing. Junelle Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junelle Clothing located at Ampukon 2, Ayungon,
1: og Villa Amada, across Qualphone,
0: Dumaguete City, Negros Oriental. Junelle Clothing. Junelle Clothing.
2: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies. Pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag-Mighty C na.
2: Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
4: Extend.
0: Extend. Superman for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavuwasca. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
5: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
0: Extend. Superman for men.
5: Isang kapsula ka lang.
6: Nagabaho ba lang ilong mo?
5: Yucky!
6: Tama na nga palupok! Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
7: Kadragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
9: Sakit mga ihi, pasin UTI na na. Mag-Clinica Spore Biotics. Ang tunay good bacteria na magpaundan sa mga kagaw na hinungdan sa pagbalik-balik sa UTI. Clinica Spore Biotics. Ang fortified ga probiotic. Clinica Spore Biotics.
10: Mapalit sa inyong mga suki butika.
11: Lagi bang matamlay
12: o mahina ang memorya ng anak mo?
13: Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neurobiotic serum.

0: Tatanasin natin ang ating memoria ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
1: Eye Care Gold, ang kapsula na sadyang ginawa para sa nanglalabong paningin. Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Isang herbal medicine na nagtataglay ng enhancer properties at mataas na flavonoids, antioxidants na tumutulong maiwasan ang cataract, glaucoma, pteridium, astigmatism at iba pang problema sa mata. Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
2: Let's elevate your event.
3: Elevate your event. Sa siguradong ikay mapapasayaw.

0: RJ Disco Mobile.
1: RJ Disco Mobile
0: is conveniently located at Timalalo Negros Oriental.
2: Also, services offer
0: visual audio,
2: professional lights and sound system,
0: foam machine,
2: trusses,
0: lead wall,
2: and many more.
0: For bookings, maaari silang tawagan sa numerong 0968-272-1724. Oh, basta lights and sounds rental, dito ka na sa quality at entertainment.
2: This is RJ Disco Mobile.
3: KK5 News FM.
4: News FM.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao,
5: and anywhere in the world
3: via Facebook Live
5: at live streaming.
3: Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
6: Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno kong

0: kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko.
2: Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit.
1: Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag.
2: Kung tulog ka kapsos sa gabi.
1: Sima na lang nawala dyan ang sakit.
2: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
1: Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
4: Mga ka-DTX o ka-MITC. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: O ako na sab si Dr. Ramil Uy. Magapahinomdom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o MITC. Ang alkaline ng vitamin C matag-adlaw alang sa inyong mahimsog na panglawas.
4: Hisgutan na to, Doc, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training o unsaon pagtabang sa DTX 500 o MITC, isip mga antioxidants o immune system booster.
5: Na-gym po baya ako, Sir GP?
4: Amo ba?
5: Tungod kay samtang katigulang ta, mubo ang ato ang bone density.
4: Gusto.
5: O hinahinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue.
4: Mm-hmm.
5: Ang pag-aswat o kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
4: Correct. Gatabang po ni sa paglambo sa toang body composition. Matunaw ang toang fats o mailisan kini og maskulo. Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulado ang kanimong tambok nga tawo.
5: Pero Sir GP, kinahanglan, hinumduman po nila nga ang pag-exercise, nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
4: Oo.
5: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na, kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles. Ang taas nga demand sa oxygen, muresulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
4: Maulagi.
5: Dere na musulod, Sir GP, ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants. Kung nga nung mo inom yugang mga suplemento nga na antioxidants sama sa DTX 500 ug MITC, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod, mga prutas ug uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
0: DTX 500.
6: Ako si Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Musulod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant gagprotektar sa mga selula, kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigiho na tog exercise atong muscles. Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise, usa ka pa matuod ka na, Doc, nga naa kay oxidative stress.
5: Correct. Say normal ano, kapoy kanang magsigag alsa,
4: palakit lawas.
5: Palakit lawas, no. So Sir GP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigi ta og exercise.
4: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay, pancreas, small intestine ug tiyan. Mao ni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga breakdown sa mga food particles. Sa paggamit sa DTX 500, Doc, sigurado jud nga kampyon og suficiente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mogamit ang atong mga nutrients nga giinom ug gikaon.
5: Sakto gina, Sir GP. Ang pag-exercise sa gym kinahanglan nga na enjoy back up nga good nutrition.
4: Correct.
5: Sayang na magsila ka exercise wa mo kay kaonon. Nya imo kaonon puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuan pag-exercise. So kung walay back up, himan-himan wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell, Sir GP, mo ang pag-ligon sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
4: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat ug bugat, ilabi na kung insaktong imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig-on ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
5: Siyempre, Sir GP, dili jud na malikayan naay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato muaswat ug bugat. So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka. Dili jud sayon ma-injured imong lawas tungod sa pag-aswat ug bugat.
4: Mao jud, Doc, pero dili jud na nila kalintan. Ilabi na karon sa pandemic pa, na ay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus. So aron aduna kay protection, inom jud og MITC. Gi-boost niini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
5: So simple lang, Sir GP, ang tumong nato niini, moadto man ka tag gym aron mahimo atong panglawas himsog, ato na lang jud tinud-on. Inom na gyud tag DTX 500 og MITC kada adlaw.
0: DTX

0: 500 Mapalit ang mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Today si Shella guys, yung boss. So, na-permit ko ba pang luya ka ng murag copper kayo. Hindi, one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mag-recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. So, pag nakainom ko anong tambala, hinsog na ang akong lawas.
0: Mighty C, sa mga butika. Kasayuran, sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Si Albert nga taga Dumaguete.
3: Rupong ang akong mga TL o mga panakit.
2: Sa pagkadungog na po sa DTX 500,
3: akong gindubol dose o kakapsul sa buntag,
2: sa gabi,
3: wala pa'y bulan,
2: nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga tamo.
3: Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Mga ka-DTX o ka-Mighty C, ako si Jean Paul Generoso.
5: O ako na sabi si Dr. Ramil Uy, magapahinom-num ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
4: Isgutan na to, Doc, ang may tungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mga Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
5: Kaadik manggod. Sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw, equivalent na sa 270 calories.
4: Pagkataas dai no.
5: Murag kwan ba usa ka bawol nga kanon.
4: Daghan. Niantong tuig 2015 Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise nga dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories o unom ka kutsaritang kamay.
5: Mauraon ta na.
4: Ang musunod Doc, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
5: Mao gyud ang epekto sir GP ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress. Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
4: Muday na.
5: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag DTX 500 og Mighty C aron mahatagan og protection ang imuhang mga selula.
4: Husto.
5: Kinipod ang lumod o ubos nga kahimtang sir GP ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
4: kondisyon,
5: wala
4: no?
5: Kondisyon, wala kay gana.
4: Irritable.
5: Base sa 2017 study nga mga laki nga mogamit og daghang kamay ang makadevelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
0: DTX 500.
6: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 natay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pabali sa mga butika.
4: Napadok, kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas buildup. Ug mga problema sa digestion, ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
5: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health, labi na kung may hyperacidity ka or GERD sir GP. Usa pa da sir GP kining tooth decay. Labi na sa bakterya, mudaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini moy makadaot sa atong mga tango.
4: Unya Doc, kini pong acne.
5: Dagkong bugas-bugas.
4: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks pito ka beses sa isa ka semana ang posible magka moderate or severe acne, daghang mga bugas.
5: Gusto ka gula na kay bugas-bugas o undangin na ang mga tamis din ni makatabang dako ang power combination sa DTX 500 og Mighty C. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili ma-damage sa added sugar, ang Mighty C naman ang magpabos sa imong immune system aron kontra ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
4: Nya weight gain, kining obesity, pagtambok.
5: Sobra nga tambok. Kay sir GP di nato mabasol ning mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon ug gamay na. Ang ilang leptin mauntay mo bahunong sa ilang kaon. So kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nganong sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates. Mo ni rason, sobra na lang nga kaon ug kamay. Sir GP atong hinumduman nga sobra nga carbohydrates will result to high sugar levels sa imong og dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka-problema ka sa metabolism.
0: DTX 500!
7: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500! Mamali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
5: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
4: Mm.
5: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
4: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
5: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya, Jud, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jud, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
4: Unya, all natural pa, Jud, ni Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya ay whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
5: Lahera, Jud, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jud.
4: Ubita. Ayun na mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
5: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
4: True.
5: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai-Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
4: Exercise sa kama ba, Doc?
5: Dala na na, Sir GP, sa added benefit. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
4: Lami, Judere, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na kusog na pinuti ni papa.
5: Nadyo'y panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape, sabot na kung laay kayo.
4: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
5: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwa ang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa, ang kay stored fats raman ang target nga walao ni chia seeds.
4: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya ay disugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
5: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
4: Of course. Pero Doc, ug naman siya ay extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
5: Oo, nindot na.
4: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamahalan ron ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
5: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya, sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape, makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
4: Sa imong pagpalit, aning Rayo Coffee, bahin sa halin ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
5: Sa ato pa, na sila'y tulo ka pwedeng pili Sir GP.
4: No.
5: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
4: ga-detox ka pa!
0: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
8: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Kusab si Dr. Ramil Oy. Gisigi ba ninyog inom ang inyohang D3 Bio? Hinautunta, gisigi ninyog inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses o mga bakterya.
4: Atong isgutan, unsa ba ang insulin, insulin resistance o ang papel sang D3 Bio sa paglikay sa sakit nga diabetes. Ang insulin ang usa ka hormone nga maomoy muabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cells sa islets of Langerhans sa pancreas.
5: Sa ato pa, Sir GP, ang insulin mura ning track nga maoy tighatod sa imong glucose sa cells aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha manggod ang klase sa diabetes, Sir GP. Diabetes type 1, ang pancreas dili mo gama og insulin. Walay insulin, walay muhatod sa glucose paingon sa imong cells.
4: Ah, pareho ra jud ay na doc nga ang insulin mao ni track unya si glucose mao ni tubo. Nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal. Ang ugat mao ni dalan. So kung walay track, mudagan ang tubo sa dalan kay wa may muhatod nga track.
5: Mao sad Sir JP ang diabetes type 2. Nay insulin nga mudala sa glucose paingon sa cells apan dili pud madmudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose.
4: O mura po di ay nag-track nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar central. Ang resulta, pareho ra pud sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells.
5: Buot pasabot Sir JP, diabetic na ka. Taas na kayo ang glucose sa dugo. Maabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilang blood sugar?
4: Ah, ug ingon na ani do kataas, mabuta na ang mata. Dili na mo tindog ang sex organ sa lalaki. Pait kayo no. Nya dili na muayo ang mga samad sa tiil. Unya putlo na laman sa doktor.
5: Makadaot pud ni sa imong kidney Sir JP. Ug ang ugat nga maunay hinungdan nga maka high blood. Madaot pud imong kasing-kasing, mas stroke ka ug pwede ka nga magka fatty liver.
9: D3 Bio. Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
10: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
11: Apalit sa mga butik.
10: D3 Bio.
4: Kamong mga naay tambok sa tiyan ha, pagdita na gud mo.
5: Correct Sir JP, kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imo tiyan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance. Naay saying Sir JP nga mingon, the larger your waistline, the shorter the lifeline.
4: Warning na. So Doc Ramil, paano makatabang si D3 Bio nga dili magka-insulin resistance?
5: Ang D3 Bio mao nay gapugong para dili na dawaton sa imong selula insulin. Gitagaan sa D3 Bio ang ato ang selula og choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3 Bio.
4: Sa ato pa Doc Ramil, unang matabang ni D3 Bio kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod.
5: Correct Sir JP, ang ketones nga naa sa D3 Bio ang usa sa mga best sources of energy. Og ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain Sir JP.
4: Sa simpleng istorya Doc, meaning kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang D3 Bio as your source of energy.
5: Correct. Usa pa sa akong nabasahan, ang MCT sa D3 Bio Sir JP, dili ni mo makita sa plain D3. Gi-correct ni ini ang imong selula aron mailha na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa mga toxins ug mga tambok. Kung maagian kini sa MCT sa D3 Bio, iyaha ng limpyuhan. I-detox na sa D3 Bio ang imong selula. Tanan nga mga toxins ug mga hugaw diya, matabangan jud ni ini. In short, mao ni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay nimong i-considerar kung unsay angay nimong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin. Ang D3 Bio mao ay makatabang jud ani. Inubanan sa pag-exercise, insaktong pagtulog ug pagpili sa saktong pagkaon nga maoy pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade Sir JP. Dinhi na ta sa 10 times more potent, 10 times more nga kusganon kun itandi sa ordinaryo nga plain dito.
10: D3 Bio.
12: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
11: Ang Visio
10: nga may D3.
11: Kapalit sa mga butika.
10: D3 Bio.
11: Mighty C.
10: Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Kevin. Usa ka kong center aid. Adun ako yung ibating panglipong-lipong ubusahay. Mga pang akong panglantaw. Isulay ko ug tumat Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlo. Karon maayo ng akong pamati ug nawala ng kalipo. Tinaw na usabang akong panandaw.
10: Mighty C.
11: Sa mga butika.
0: Kasayuran sa maayong panglawas.
5: Ang pag-inom og kape Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
4: Gusto.
5: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakapi ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
4: Correct yun na Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
5: Katong mga kwartahan diya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
4: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jod. Unsa? special pa. Mm. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunayan po nila ang Rayo Coffee.
5: Mm. Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halinini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Mm. Kining pundo mo ay gamiton, aron itabang sa labing nagakinahanglan.
4: Kalami dyan ang feeling nga mintras kakapi ka, Dok, makaibalupod ka, nga makatabang kas mga pobre.
5: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
14: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
15: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ako ngayong muriya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bay, maukini ang ako ang sekreto.
14: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
11: Mapalit sa mga butik.
14: D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako no sab si Dr. Ramil Oy, hiskutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3 salt.
4: Mm-hmm. Basta gani cold press process, buti pasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way, kinigi palandungan para mulundag ug musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
5: Ug kini nga klase nga virgin coconut oil, Sir JP, mo ay pinakanindot. Ang pinakaepektibo kinadaghanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeic acid, mga medium chain triglycerides, kini medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas, mao kini nga atong paghistugutan karon.
4: Mm-hmm.
5: Pag imong gipaak ang soft gel sa D3 Bio usa nimo siya itulon, kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imo nga baba. Katong mga na gingivitis or GP, mao ni ang kinahanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO ug ang D3 ngadto sa baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-feel yun na nila, Sir JP. Mm. Tanan nga magyan sa oil sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil sa D3 Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya o mga fungal infection ni mo diya sa imong baba, tangtang jud na sa D3 Bio. Kung nahuman na, pwede ni mong mausap, wala jud problema na. Muingon ka nga, unyan, saan naman lang tong mga mikrobyo ato?
4: Ah, namatay na to, Dok. Ayaw na jud problema, ha?
5: Bisa pagtunlon pa to. Siguro patay na jud to, Sir JP. Ang wala namatay ato is ang D3 Bio.
4: Uh-huh. Ang function sa D3 Bio to kill viruses and bacteria, buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
5: Naapagyapon. Unang adlaw pa lang to, kung sasakyanan pa, primera pa lang to, Sir JP.
4: Uh-huh.
5: Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog, gikan sa imutyan, paingon sa imong tinai.
4: Mm.
5: Kinsa may una niyang hipuson, ang H. pylori bacteria.
14: Bio.
15: Ako si JM, ako dito kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa ako ba daw adong abuluhat sama sa pag-i-exitio.
14: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
11: Mapalit sa mga butika.
14: D3 Bio.
4: Ang H. pylori, ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori. Hmm.
5: Kung mudaghan mo na, Sir JP, ang H. pylori sa imontian, ga-acid ka.
4: So kung maudok Ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer, ang D3 Bio.
5: Dili lang ulcer, Sir JP. The best ang D3 Bio, including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD. Kung imong tanawon, ang GERD kontraan niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3 Bio.
4: Sa to ba, Dok? Friendly ni siya klaseng mantika, ang virgin coconut oil.
5: Of course, pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisa ka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyudto sa imong acid o mugrabi ang imong ang GERD.
4: Mm, mao. Before si D3 Bio mugikan sa imong tiyan, kinsa man ang iyang gipangita.
5: Mm.
4: Iyang gipangita si Adifilos og si Lactobacillus acidophilus. Si Lactobacillus acidophilus usa ka klase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila.
5: Mm.
4: Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas, kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber, kanang mga pagkaon nga fermented.
5: Kanang kasigi kagka og mga tam is Sir JP, samot na dyan sila kagamay.
4: Mm.
5: Mga matay nila sa mga added sugar. What's good, Sir JP, is padaghano nila pinaagi nining D3 Bio. Kunya, kung daghan na nga to ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori, nga mo na hinungdan, nga nung magka-ulcer ka og mag-hyperacidity.
4: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa dyan nimo og security guard. Ang imuang tiyan.
5: Mm. Og dili rada, Sir JP. Iya pa dyan ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
4: Correct! Ang pag-ayo sa mucus mucus lining nga giguba ni H. pylori.
5: Grabiha sa. Sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3 Bio, Sir GP. Kumpara sa plain D3. Tungod kay ang superstar sa D3 Bio, dili ang D3, kundili ang BCO nga naa sa D3 Bio.
4: Wow! Hangtod din na lamang kita for today, mga ka-D3 Bio, sa sunod na pod nga pagsibya sa mga kasayuran sa mayong panghimsog. Ako si Jean Pauline Rosso.
5: O ako si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
4: Ayawg abusohon.
14: D3 Bio!
16: O si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa day kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
14: D3 Bio! Ang D3 nga may visio.
11: Ang visio
14: nga may D3.
11: Papalit sa mga
14: butika. D3 Bio! Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno kumpleto.

0: championing the lives of the Filipino. Morning Love Drive.
1: Morning Love Drive.
0: The Morning Love Drive.
1: Morning Love Drive.
2: Serving you the best music and information. This is K5 News FM. My buntag. Today is June 25. It is Webes. Sakto ba? Yes, Thursday. I-check gudayon kay basin Friday the Iron Devon. Kanig yung kagulangon na. Nagyod mapugngan. Nagyod mailhan. Nagyod kita ng katan. Welcome sa Morning Love Drive. DJ Yam na po sa inyong mga radyo. Tumanay ko ninyo until 11 o'clock. Kaban sa itong mga love songs today and yesterday. If you wanna send your request, if nakaganahan i-greet, you may check sa itong text line sa 0910-786-1478 and 0936-207-6751. Sa inyong Huwebes, di ba kapaspas? Good sa adlaw. Imagine Thursday na and it is already June 25. So, ugma Friday and then next week, July na, no? Anong gadali mong good ning oras, oy? Paspas ba sa panahon? Karon, apa siya nimo? Ugma, wala na. That is why life is too short, mga ka-K5. Ulitin mo yung bawat oras ng buhay mo. Mm-mm. If nakahinigugma, higugma agtaro. Nakaganahang adoon, adtua. Nakaganahang kanon, kana. But of course, kailangan lang kay kwarta, ha? Ayan, sad ka, ayun. Kailangan, chod ka mo trabaho for the sake ka makakwarta ka. At sa panahon, karunula may libre. May libre ron, tanana ay bayan. Right. Yes, good morning kanatong tanan sa whole Negros Island region. Mayong pagpamaha, mayong pagsikay-sikay sa'yo sa kabuntagon. Sa'yo pa ba? Sakto lang. Alas 9. Mayong buntag sa mga bago palang ginibuka silang mata. Salamat ka, nibuka na dyan imong mata. Nibuka pa imong mata rong adlaw. So let's be thankful for that. Another morning, another blessings, another chances sa atong kinabuhi. Later, lain na sad nga horoscope. Moro ginagihapon na to kadaan lang. Atong lamas. Ito ang programa. Ang atong horoscope today. Mga lucky colors, lucky numbers. For this, same zodiac sign. And also, if ado natin ma-share mga historical events for today's date, June 25. Let's have our first song by Ed Sheeran. Dive. This is DJ Yam. Welcome sa Morning Love Drive.

That's Sweetheart by Jensen Gueno. Welcome back. It is now 9:45. Atong oras, tulugan na to sa D3 Bio, DTX 500 at Mighty C. Alang sa mga naitag food supplement pang paligon silang body against sa mga bacteria or viruses or diseases. Mga kakifam, importante ng ligo na tong lawas. Gamit na sa atong Power 3. O, ang D3 Bio, DTX 500 and Mighty C. Happy birthday sa mga ga-birthday karon lain sa mga cancer babies na niya mga celebrities or inila dari sa Philippines and sa gawas sa nasun nga ka-birthday ni mo. We have our actress Andy Eigenman, Era Madrigal, Efren Reyes Jr., and our basketball player Belly Mamaril and chess player Glenn Bordonada. Gawas naman, we have the American actress Linda Cardellini, Indian actress Karisma Kapoor, American actress Angela Kensey, Catalan architect Anthony Gaudi, and the Emperor of Russia, Nicholas the First of Russia. Happy, happy birthday! O sa mga ga-birthday karon, let's be thankful for another year sa imong kinabuhi. Sabi na kung healthy ka, big blessing gina siya kayo. Pasalamat, anak. And today in the Filipino history, na itabon ni siya on June 25, 1867. Di ba kadugay na? Paguro naabot imong lulog lula. Or basin unsa man. Nang harana Paraguay? Natawo si Guillermo Masangkay. Kinsama ni siya, a trusted ally of Andres Bonifacio, ang founder sa Katipunan. Si Guillermo Masangkay niapil sa revolutionary group sa edad nga 17. Nahimong isa sa mga personal advisors ni Bonifacio. So natawo siya on June 25, 1867 sa Maysik. Correct me if I'm wrong. Tondo, Manila. So si Masangkay, kay ang kinamanghuran sa upat ka mga nagsuon na sa mga anak ni Domingo Masangkay nga taga Batangas and si Victoria Rafael nga taga Tanza, Cavite. So despite nga wala siya nakaagiyog formal education, ang iyahang ka-bright or iyahang intellectual curiosity nag-drive din niya to read extensively ang ulam siya mga libro sa iyahang mga silingan. So iyahang self-education nag-himo niyaga or nakaton siya og na-fluent siya rather sa Spanish and well-informed about sa political and social conditions sa panahon niya. So while nagtrabaho si Masangkay na ilan niya si Bonifacio sa ka-well-known nga young man sa iyahang silingan o sa iyang neighborhood, ang ilahang mutual patriotic aspiration nagpaligon sa ilahang panaghigala. So diya si Bonifacio alongside ni Ladislao Diwa and Teodoro Plata nagtukod sila Katipunan on July 7, 1892. Si Masangkay kay ang was among the first nga mo appeal kauban si Restituto Javier Vicente Molina, Valentin Diaz, Bricio Pantas, Roman Basa o galain pa, daghan pa. So as advisor ni Bonifacio, si Masangkay kay he was instrumental in turning the Katipunan into a revolutionary organization. So in charge siya sa pag-establish sa Katipunan chapter sa Cavite. In April 1896, si Masangkay giubanan sa Bonifacio sa Bernardo Carpio Cave sa Mount Tapusi sa San Mateo Rizal. Originally, gipili ni siya as the site sa pag-uprise. Pero later, gi-abandon na po nila tungod sa remote location. Despite ani, it was there that Bonifacio, Masangkay, and Emilio Jacinto strategize nila ang pag-atake sa Manila. So, si Masangkay nag-play og significant role
sa panahon sa Filipino-American War, nag-showcase na siya sa iyang skills sa pakig-away against sa mga Amerikano sa Zapote Bridge in Las Piñas, Rizal. Though siya and ang iyang troops initially held an advantage sa pinakaunang adlaw sa 72 hours battle, they ultimately succumbed the enemy's superior weaponry. So daghan kaayong samaran sa maong battle. Si Masangkay nakadawat og treatment sa San Juan de Dios Hospital. After tulo ka adlaw, nag-disguise siya as a babayi and discreetly nibiya siya sa hospital and nagtago. So one piece was restored si Masangkay. Na-reunite sa iyang asawa nga si Romana Noriel of Cavite and sa ilahang dusi kaanak. Muyo siya o nagpuyo siya sa modest life and nag-attend sa isa ka family business and sa iyahang children's education. Nag-support si Masangkay project para ma-erect ang Bonifacio Monument. Donate siya 10,000 pesos gikan sa iyang own funds. And namatay siya on May 30, 1963. Ang Guillermo Masangkay Street sa Tondo, Manila, kagipangalan after niya. So that's about the life of Guillermo Masangkay na tao on June 25, 1867. Alright, it is now 9:51. Umbalik ko later lang sa pagpadayon sa itong horoscope. I have here my next song by Billie Eilish. Birds of a Feather.

0: News FM.
1: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung norma nga pangunahon na.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Ang saan pangalan, sir?
3: June Nang.
2: Nag-aasa ka, sir?
3: Aswagan.
2: Pila imong edad?
3: 71.
2: Sir, unsa mga produkto sa Klinika de Alternativo ang imong gigamit karon nga nakahatag kini karangan sa imong panglawas?
3: Imo naman ko. Tungod sa akong lang cancer. So, pag kimo na ko, idamok ko sa alternative medicine. Para Diyos, so, ano ko yun nga nagluya, hindi pa rin ako ba sa kung mga kaugang pasinti nga nagluya. Yun, wala ko para sa Diyos, hantod ka ron, bakit ko yun naluya kung saan?
2: Unsa nga mga produkto ni sir?
3: Kaning, kadabunta, gitagahan ko doktor o maitisi. Dayon D3 Bio. Dayon pagkagabi katong DTH 500. Para Diyos, sige ka pong kukimo.
2: Sige ka pong kukimo.
3: Mali, nakaroon gikan kong gilaboratory kay Pichados. Ang kimo naman sa ko. Kawalo na ko. Sa una, pero mayroong kimo. Aksyon, di ko kukuran ba kayo? Naupaw ko. Karoon, kawalo na kong kimo ko sa Diyos na naman ko'y buhok.
2: Wow, congratulations. Salamat kayo.
0: DTH 500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
4: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
5: Pagkadungog na ko sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom, duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pin, naayo na ako.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.

0: Doctor Ramil Uy.
1: BTX 500 ang aton nga suplemento.
2: Hanap na ba ang imong pananaw? Babag na ba kini sa pangadaw-adlaw ni mga buluhaton? Bisitahan na ang Premier Vision Optical Clinic. Nagatanyag og libreng check-up sa mata. Comprehensive eye check-up. Diagnose early detection of eye diseases. Glaucoma and cataract. Kompleto sila sa fashion and reading eyeglasses. Premier Vision Optical Clinic. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha ang ilang buhatan. Nga nanahimutang sa National Highway Tampokon 2 Ayungan, Negros Oriental. Beside 7-Eleven and Mr. DIY. Abi ang ilang opisina Lunes hangtod Sabado. Alas 9 sa bunta. Hangtod alas 6 sa kagabhion. Domingo alauna sa hapon hangtod alas 6 sa kagabhion. O tawag sa numero 0926-721-9005 o sa 0969-420-7964. Visit Premier Vision Optical Clinic today. Give your eyes the care they deserve and ensure clear vision. Call us for your appointment.
3: Kita ba mo og antioxidant nga bitamina sa mata? Andi ana ang Vit-C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga siyentipiko nga maayong tambal sa mga balatian sa mata.
4: Mag-Mighty-C na
3: makatabang sa mga naghanap ang pananaw. Cataract o glaucoma.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
3: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
4: Mag-Mighty-C na
3: ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty-C.
5: Kita balagosa.
6: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana, ma'am?
5: Kanang kuan ay D3 bio o kanang unsa ba isa o TX500.
6: So, unsa may tilde sa imong bana day, ma'am?
5: Sa kuan iyang sakit. Iyan, murang minuminor ba o makatumar. Bitaw sa kistit, ani, ma'am. Kuan, kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya? Basta makaistit o tumar, ani.
6: So, wala pa din siya niinom, ano? Unsa diyang gibati, ma'am?
5: Nang luyahon siya.
6: Luyahon?
5: Yan, dali siya magubo. Magdala na lang yun siya sa kuan. Iyang gitrabahoan, ani.
6: So, unsa may makaistoyan ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
5: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo yun. Para natong nga mga tigulang na. Na number one, yun ni ang kuan. May isip. D3 Bio o kanang TX500.
7: TX500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadito kas ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
10: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
11: Nagabaho ba lang ilok mo?
12: Yucky!
11: Tama na nga palupok. Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
13: Kasakit ang tiyan? Mag-Klinika Spore Biotics.
14: Kabutod-butod ang tiyan?
13: Ug wala mahilisan?
14: Mag-Klinika
13: Spore Biotic.
14: Katabang sa pagmindot sa digestion
13: o pagkuha sa mga toxins sa tinay.
14: Para healthy ang chan,
13: Mag-Klinika Spore Biotics at Lawatla.
14: Mapalit sa inyong nasuki butika.
15: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful agad ka daha. We, matsyag mo. Madala pa sa editura mo.
16: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
15: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
17: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrente cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
18: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
19: I Dare Go. Dati, akala ko normal lang ang madalas na panlalabo ng mata, lalo na sa edad ko. Pero nung sinubukan ko ang Eye Care Gold at Eye Care Drops, grabe ang naging epekto. Parang lumiwanag ang mundo. Wala nang hapdi, wala nang pumumula, ramdam mo talaga yung alaga. Kaya ngayon, hindi na pwedeng mawala sa daily routine ko ang Eye Care. Subukan nyo rin, makikita nyo ang kaibahan.
1: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule na mas pinataas ang routine at pinalakas ng Bilberry Extract. Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware.

Maybe by new callers. Welcome back. It is now 10:15 atong oras. Yatog ka na to sa Extend Food Supplement for Men. Alam sa mga Mr. and Mrs. Hangak na ba si Mr.? Hindi na ba kasabay sa energy ni Mrs.? Ito lang o, Extend Food Supplement for Men. Alam naman, sa manangitag pampahumot sa ilang ilok, sa ilang lawas para fresh fresh kanunay, gamit lang po ng Clinica Deo Fresh. Sa mga nangitag sabon, pampagwapa, pampahamis, gamit tampon o DTX Beauty Soap. Wala sa dunay problema sa constipation or diarrhea. Kailangan baka nga healthy premium brain and memory. Gamit tampon o Clinica Sperbiotics.

0: Okay, today is June 25, 2026. Magsugot ta kay Cancer. Alright, alang sa mga Cancer babies. Una-una nga maong happy daw ka tungod kay naging mapagparaya at hindi naging makasarili. Ayoko no kahadlok tungod ang tanan or kanitanan. Kay nakita ni sa imuhang or na-feel ay nakita sa imong hinigugma.
1: Sana all.
0: Di wow. Dapat daw mo mapagparaya ka, Cancer. Appreciate daw na sa imuhang love. Hindi kayo na. Wait, true love means letting go. If imo magong ipugos sa imong kaugalingon sa tao nga dili na ganahan nimo, I don't think it's love anymore. I think it's obsession na siya. Nang mamugos jud ka kay lagi kugman ako nimo ga oros-oros. And we cannot push or we cannot push someone nga higugmaon jud ka until the end, labi na kung ikaw na lang mismo ang nagkapot. Ayan siya, dugay na kang gibuyan.
1: Uy!
0: Isuda, giri pa mugos ana. Numbers for Cancer, we have 7, 14, 21, and 38. Color kay light blue. Sa Leo, likay ko no maging aggressive. Tungod kay ilayo kaani sa iyong minamahal. Oo, kanang mura kag bulldozer. Ay, nana nga term eh. Kanang the more daw ka nga aggressive ka sa imuhang feelings or like for example, kanang grabe kay kakapush. Sa imuhang feelings towards someone, the more daw na siya mulayo sa imuha. Pero kung mudistansya ka gamay, siya na po nang mubira ni mo. Let's push and pull effect. Parang ganun. Oo, so ikaw, if imuang grabe imong gugma dira, actually, depende. Ang, this is just what I read regarding sa mga zodiac signs or regarding sa mga astrological ba tawagan? I'm not sure. Kay each zodiac sign, nagi di ay different kind of personality or each sign, nagi lain na yung personalidad. So, ikaw Leo, wag ka daw maging aggressive. Kaya the more daw na mulayo sa imo ay mo hinigugma. Ganon! Numbers kay 9, 15, 29, and 36. Color kay gray. Sa Virgo, huwag kaya ang maging katatawanan ng lahat. Dili kuno ni batayan para pag-usapan. Kayon! Sobra ni mo kasikat. Mahimo na nung kang King Koy. Ka ng pagpasikat. Sabi na sa social media, eto, ano ka, very realistic ini siya. Kanang mga kablagiron gani. No, kanang gablag-vlog dara sa social media, sa Facebook nga. Halos maghubo na lang. Or ang uban, gahubo na gid gali yun. Yun halos, gahubo na gid. Pakita na gid ang mga private parts sa social media. Or ang uban, gamay na lang ang gitabunan. Oo, kanang inana, no? Just for the sake, musikat ka, mudagan imong views, mo-earn kag dako. I don't know, dako bagidugay ng earnings sa Facebook. Kaya mo kasulay, ana. Imo pong gibaligyan imong dignidad, imong pride. Oo, so kisa pa may ginahan mo respeto ni mo, ana, labi na sa mga kababayan out there. No, nga halos maghubo na ka in front of the camera. Kisa pa may lucky nga mo respeto ni mo. If you want to be respected, you should learn how to respect yourself also. Ipakita sila nga ka-respeto-respeto ka. Dili kay ikaw na noy magdaot sa imong kaugalingon, diba? Just for the sake of fame and money, hay nako. Biyaan, ragina tanan jay. Oo, di nimo na siya madala. Undangin. Numbers for Virgo, we have 4, 15, 28, and 33. Color kay white. Sa Libra, pagbigyan ng nakakarami. Ito lang ang paraan para maiwasan ang samaan ng loob. Uy! Ikaw daw, adjust Libra. Ano ka ba? Numbers kay 18, 24, 34, and 40. Color kay green. It is now 10:21. Balik ko later lang sa pagpadayon sa itong horoscope. I have my next song by Isis and Kara. Para lang sa'yo.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: D3 Bio. Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Ang saan pangalan, sir?
4: Jungang.
3: Nag-aasa ka, sir?
4: Kaswagan.
3: Pilay mong edad?
4: 71.
3: Sir, unsa mga produkto sa klinika de alternatibo ang imong gigamit karon nga nakahatag kini karangan sa mong panglawas?
4: Mm. Imo naman po. Tungod sa akong lang cancer. So, pag-chemo na ko, idamog ko sa alternative medicine. Para sa Diyos, so, nabig ko yun nga nagluya, hindi pa rin ako ba sa kumakaog ang pasinti nga nagluya. Yun, wala ko para sa Diyos, hantod ka ron, bakit ko yun naluya kung saan?
3: Unsa nga mga produkto ni sir?
4: Kaning, kadabunta, gisagahan ko doktor o ITC. Dayon, D3 Bio. Dayon, pagkagabi, katong DTH 500. Para sa Diyos, sige ka pong kukimo.
3: Sige ka pong kukimo.
4: Oo, mali, nakaroon, gikan kong gilaboratory kay Pichados, ang kimo naman sa ko. Kawalo na ko. Sa una, kung mayroong kimo, aksyon, di ko, kukuran ba kayo, naupaw ko. Nakaroon, kawalo na kong kimo ko sa Diyos na naman ko'y buhok.
3: Wow, congratulations. Salamat kayo.
2: DTH 500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
5: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan o binom, duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pin, naayo na ako.
2: DTX 500.

0: Maganda. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang atun na suplemento.
2: Hanap na ba ang imong pananaw? Babag na ba kini sa pangadaw-adlaw ni mga buluhaton? Bisitahan na ang Premier Vision Optical Clinic. Nagatanyag og libreng check-up sa mata. Comprehensive eye check-up. Diagnose early detection of eye diseases, glaucoma and cataract. Kompleto sila sa fashion and reading eyeglasses. Premier Vision Optical Clinic. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha ang ilang buhatan nga nanahimutang sa National Highway Tampokon Dos Ayungon, Negros Oriental. Beside 7-Eleven and Mr. DIY. Abi ang ilang opisina Lunes hangtod Sabado. Alas 9 sa bunta hangtod alas 6 sa kagabihon. Domingo alauna sa hapon hangtod alas 6 sa kagabihon. O tawag sa numero 0926-721-9005 o sa 0969-420-7964. Visit Premier Vision Optical Clinic today. Give your eyes the care they deserve and ensure clear vision. Call us for your appointment.
3: Ita mo og antioxidant nga bitamina sa mata. Andi ana ang Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga siyentipiko nga maayong tambal sa mga balatian sa mata.
4: Mag-Mighty C na
3: makatabang sa mga naghanap ang pananaw. Cataract o glaucoma.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit?
3: Problema ba nimo sa mad nga dugay maayo?
4: Mag-Mighty C na
3: ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty C.
5: Kita balagosa.
6: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana, ma'am?
5: Kanang kuan ay D3 bio o kanang unsa ba isa oi tex 500.
6: So unsa ba itilde sa imong bana day, ma'am?
5: Sa kuan yung sakit yan murag ni mo minor ba matatuman bitan sa state ani, ma'am? Kuan kanang wala yung sakit diri sa batang ba? Abtik ba siya basta maka state og tumar ani.
6: So wala pa ni siya ninuman na unsa diyang gibati, ma'am?
5: Nang luyahon siya.
6: Luyahon.
5: Yan dali siya magubo. Magdalaga na yun siya sa kuan yung gitrabahoan ani.
6: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
5: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na. Number 1 gyud ni ang kuan, Mighty C. D3 Bio o kanang TX 500.
7: TX 500. Mabilis sa mga butika. D3 Bio. Mabibilis sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
10: Nagabaho ba lang ilok mo?
11: Yucky!
10: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
12: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? Weh, matsyag mo. Madala pa sa editura mo.
13: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
12: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo. Healthy na. Beautiful pa.
15: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
7: Clinica Spore Biotics. Nga 45 probiotics. At tunay 80 billion CFU. Nga good bacteria. Spore Biotics. Gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori. Nga makapa-ulcer. Mang Clinica Spore Biotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika.
16: iCare Gold.
17: Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drop,

0: Huwag ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda nyong problema sa mata.
1: Eye Care Gold. Ang eye care capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
2: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na sa ENC Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store. Junel Clothing. Junel Clothing. Junel Clothing, nagabaligya sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, o guban pa. Junel Clothing, Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing located at Tampukon 2, Ayungon, o Villa Amada, across Qualphone, Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing. Junel Clothing.
3: Let's elevate your event.
4: Elevate your event. Siguradong ikay mababasa.

0: The Morning Love Drive.
1: Morning Love Drive.
2: Take My Breath Away by Berlin. Welcome back. It is now 10:44. Atong oras sa tugon nato sa Spurbiotics TTX Beauty Soap. Medica Deo Fresh Extend Food Supplement for Men. Mighty C. DTX Coffee Mix. DTX 500. And D3 Bio. Take My Breath Away. Kwaa ako ang ginhawa. Okay. Hi lang ko sa mga tuba boys. Sa Rasaper, Danaw Gumintok, si Rick Martinez, si Ikoy, Danny Eladjo, Juni, Domi, Tiu Tiu, and Kaloy. Ay po dahil ni Sindit Leon from Totsky Martinez. Okay. Atong last gibasa ganina kay... Libra. Let's go kay Scorpio. Mag-amping sa mga sinuryahan para di ko nuka maulawan. Ayaw or huwag maging maramdamin. Ayun lang. Ako nung paging emotional niya, Scorpio. Anong, ano ba tawag doon? Luuran. Ayun. Sige pang luon. Amping ko nun si mga words. Okay, numbers kay 918, 26, and 39. Color kay Rose. Sagittarius, problemado man, mailhanin mo ang tinuod nga amigo. Numbers kay 119, 25, and 37. Color kay Sky Blue. Sa Capricorn, mali-mali ang akala ng iba nga dili ka maka-feel, hindi ka nakakaramdam. Huwag mag-gimkim ng sama ng loob. Oh, pagtuguro na nilag metal ka Capricorn. Nagtuo sila gulasad kay feelings. Oo, kasi pretentious. Charan. Ang Capricorn kay Mayo da Motagog tinuod nga na feel. Dili siya mailhan nga nasakitan na day siya. Ouch. Numbers kay 20, 27, 35, and 42. Color kay orange. Aquarius, maging masaya ang mga araw. Ang tinuod nga gugma, makita sa gawa at hindi sa salita. True. Actions are better than words. Numbers kay 13, 26, 32, and 41. Color kay yellow. The Pisces. Mas makadaot kuno imong plano or mga desisyon na walang katuturan. Mag-isip-isip ka, Pisces, di ba? Na kung imong edad, nagkagulang, nagkataas na, huwag yapo'y hinungdan imong mga plano sa kinabuhi. Ay, magsasinta na lang ka, mora gihapon. Diba? Unsaon na lang, dapat na adyo kay goal. Na kay goal sa imong life. Kung sa imong padulungan, di kay murio-murio ka. Numbers kay 5, 10, 26, and 37. Color kay Lila. The Aris. Ayaw kasuko kung nagiging makulit ang mga taong nakapaligid sa iyo. Ay, dili. Sa puton, jud ko. Nagkadugay, nagkataas akong edad. I'm an Aries, so just so you know. Nagkataas akong edad kay no, ganahan og saba. Na nakungit-ngit ako ang palibot. Hilom akong palibot. Mga ganun. Ano dagay na siya? Ako lang ba? Or basin na mga po yung mga ubang nagkataas ng edad. A sign of aging na ba to? Numbers for Aries, you have 10, 21, 29, and 37. Color kay brown. Sa Taurus, haya ang maramdaman ng minamahal ang pagiging maaalalahanin mo. Uyun, ayaw po ngayon mag-ibati, Taurus. Ipa-feel sa imong hinigug mga nabalakasad ka. Yung may pakika sa kanya. Ganun. Numbers kay 518, 21, and 37. Color kay white. Last, you have Gemini. Kafeel ka o kabor. Pagkainip. Sakto ko noong panahon nga buhaton ang plano. Oh, mga plano. Basta mauto siya. Right time ko nun yung buhatan ng mga plano, Gemini. Oh, diba kay... Kuha naman, giboringan naman na way ka diha. Buhatay mo mga plans na. Nagplano ka mga lapa. Panglaba, oy. Panglaba na. Ang limpyo si mong balay. Siya araw pag maka-feel pa kag-board. Eh. Numbers for Gemini, you have 12, 20, 33, and 41. Color kay pink. Hi, D.I., Kai, Nika Bero, Eladjo, Nanay Lidia, Marites, Arellano, Arnold, Ending, Palomar, Rizel, Lorna, Ruby, Juni, Oscar, Doming, Grace, and to Tiu Tiu, to Kaloy, to Miss Waterfalls, Kagawad Otter, Lori Chiquito, to Boy Rosales, to Jimson, to Lando, to Jason, to Lorena, to Adoy, to Jane, and to Lindo. Ay po dahil ni Roswell, to ni Kate Nino Romano from Joseph Chiquito. Ay, sige, 10:50 na. And wala na kayong oras. Ugma kay Friday, June 26. So, wala sa tamagdung for 1.5 hours. Thank you so much, mga ka-K5. I have my bye-bye song by Ario Speedwagon. In My Dreams. This has been DJ Yamo nag-ingong. Bye-bye. And mayo butan.

0: You're listening to K5 News FM. K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
1: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Kusab si Dr. Ramil Oy. Gisigi ba ninyog inom ang inyohang D3 Bio? Hinautunta, gisigi ninyog inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses o mga bakterya.
2: At isgutan. Unsa ba ang insulin, insulin resistance o ang papel sang D3 Bio sa paglikay sa sakit nga diabetes? Ang insulin ang usa ka hormone nga maumoy moabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cell sa islets of Langerhans sa pancreas.
3: Sa ato pa Sir GP, ang insulin mura ning track nga moay tighatod sa imong glucose sa cells aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha manggod ang klase sa diabetes Sir GP.
2: Oh.
3: Diabetes type 1, ang pancreas dili mo gama insulin. Walay insulin, walay muhatod sa glucose paingon sa imong cells.
2: Ah, pareho ra jud na doc nga ang insulin mao ni track unya si glucose mao ni tubo. Nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal. Ang ugat mao ni dalan. So kung walay track, mudagan ang tubo sa dalan kay wa may muhatod nga track.
3: Mao sad na Sir GP ang diabetes type 2. Naay insulin nga mudala sa glucose paingon sa cells apan dili pud madmudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose.
2: Umura po di ay nag-track nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar central. Ang resulta, pareho ra pud sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells.
3: Buot pasabot Sir JP, diabetic na ka. Taas na kayo ang glucose sa dugo. Maabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilahang blood sugar?
2: Ah, og ingon na ani do kataas, mabuta na ang mata. Dili na mo tindog ang sex organ sa lalaki. Paikayo no. Nya dili na muayo ang mga samad sa tiil. Unya putlo na laman sa doktor.
3: Makadaot pud ni sa imong kidney Sir JP. Ug ang ugat nga mao nay hinungdan nga maka high blood. Madaot pud imong kasing-kasing, ma-stroke ka ug pwede ka nga magka fatty liver.
0: D3 Bio.
4: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio kang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Kamong mga naay tambok sa tiyan ha, pagdita na good mo.
3: Correct Sir GP, kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imo tiyan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance. Nice seeing Sir GP nga moingon, the larger your waistline, the shorter the lifeline.
2: Warning na. So Dr. Ramil, paano makatabang si D3 Bio nga dili magka-insulin resistance?
3: Ang D3 Bio maunay gapugong para dili na dawaton sa imong selula sa insulin. Gitagaan sa D3 Bio ang ato ang selula og choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa D3 Bio.
2: Sa ato pa Dr. Ramil, unang matabang ni D3 Bio kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod.
3: Correct Sir JP. Ang ketones nga naa sa D3 Bio ang usa sa mga best sources of energy og ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain Sir JP.
2: Sa simpleng istorya, Doc, meaning, kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang D3 Bio as your source of energy.
3: Correct. Usa pa sa akong nabasahan, ang MCT sa D3 Bio, Sir GP, dili ni mo makita sa plain D3. Gikorek ni ini ang imong selula aron mailha na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa mga toxins o mga tambok, kung maagian kini sa MCT sa D3 Bio, iyahan ang limpyuhan. I-detox na sa D3 Bio ang imong selula. Tanan nga mga toxins o mga hugaw diya, matabangan jud ni ini. In short, mao ni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay ni mong ikonsiderar kung unsay angay ni mong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin. Ang D3 Bio mao'y makatabang jud ani. Inubanan sa pag-exercise, insaktong pagtulog ug pagpili sa saktong pagkaon nga mao'y pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade Sir GP. Dinhi na ta sa 10 times more potent, 10 times times more nga kusganon kun itandi sa ordinaryo nga plain D3.
2: Bitaw ano? Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Og ako na sab si Doc Ramil Oy. Maayong panglawas ipadayon.
2: Ayaw og abuso.
0: D3 Bio.
5: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya og luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Visio. Nga may D3.
6: Kapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio. Health News.
7: Ang kakampiyon ng estasyon K5.
8: K5 News FM.
9: News FM.

na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao. And anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing

na siguradong mag-enjoy ka dito lang sa K5 News FM. Ito ang radyo ko, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Hataw sa K5. Hataw sa K5.

0: house at K5.
1: You're listening to K5 News FM. K5 News FM.
2: Bio. Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahuna.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Asa pangalan, sir?
5: Jungang.
4: Nag-aasa ka, sir?
5: Aswagan.
4: Pilay mong edad?
5: 71.
4: Sir, unsa mga produkto sa klinika de alternatibo ang imong gigamit karon nga nakahatag kay di karangan sa imong panglawas?
5: Mm. Imo naman po. Tungon siya akong langkan, sir. So, pag kimo na ko, idamok ko sa alternative medicine. Para Diyos, so, nabig ko yun ng nagluya, hindi pa rin ako sa kumulog ang pasinti mo, nagluya. Pero ako, para sa Diyos, ang tulkaroon, bakit ko yun naluya? Unsa?
4: Unsa nga mga produkto ni sir?
5: Kaning adabunta, gisagahan ko doktor o ITC, dayon itribayo, dayon pagkagabi, katong DTH500. Para sa Diyos, sige ka pong kukimo.
4: Sige ka pong kukimo.
5: Kani, nakaroon, gikan kong gilaboratory kay Pichados, ang kimo naman sa ko, kawalo na ko. Sa una, kung mayroong kimo, aksan di ko, kuran ba kayo, naupaw ko. Karoon, kawalo na kong kimo ko sa Diyos na naman ko'y buhok.
4: Wow, congratulations. Salamat kayo.
3: DTX500, mabalis sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika. DTX500.
6: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungkol sa problema na ako sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX500, ako dayon gibanatan o binom, duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pin, naayo na ako.
3: DTX500.

0: Brand DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang aton nga suplemento.
2: Hanap na ba ang imong pananaw? Babag na ba kini sa pang-adaw-adlaw ni mga buluhaton? Bisitahan na ang Premier Vision Optical Clinic. Nagatanyag og libreng check-up sa mata. Comprehensive eye check-up. Diagnose early detection of eye diseases, glaucoma and cataract. Kompleto sila sa fashion and reading eyeglasses. Premier Vision Optical Clinic. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha ang ilang buhatan nga nanahimutang sa National Highway Tampokon 2 Ayungan, Negros Oriental. Besides 7-Eleven and Mr. DIY. Abi ang ilang opisina Lunes hangtod Sabado. Alas 9 sa bunta hangtod alas 6 sa kagabihon. Domingo ala 1 sa hapon hangtod alas 6 sa kagabihon. O tawag sa numero 0926-721-9005 o sa 0969-420-7964. Visit Premier Vision Optical Clinic today. Give your eyes the care they deserve and ensure clear vision. Call us for your appointment.
3: Ita mo og antioxidant nga bitamina sa mata? Andi ana ang Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga siyentipiko nga maayong tambal sa mga balatian sa mata.
4: Mag-Mighty C na
3: makatabang sa mga naghanap ang pananaw, katarak og glaucoma.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
3: Problema ba nimo ang samad nga dugay maayo?
4: Mag-Mighty C na
3: ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty C. Kita
5: balagosa. Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana, ma'am?
6: Kanang kuan ay itribayo o kanang unsa ba isa? Oy, text.

0: gamit na mo kay epektibo yun para lang ito nga mga tigulang na. Number one, yun ni Angkwan, may kising. Litri Bayo o kanang TX 500.
1: TX 500, mabalis sa mga butika. Litri Bayo, mabibili sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
4: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
5: Nagabaho ba lang ilong mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok. Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alterna.
7: Extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
8: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
9: Clinica Spore Biotics, nga 45 probiotics, at tunay 80 billion CFU, nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori, nga makapa-ulcer. Mang Clinica Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika.
10: iCare Gold. Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginhawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda niyong problema sa mata.
11: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
12: Kapoy ba sa pagpangumpra? Aniya na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, agrivet supply, water refilling, and many more.
13: Many more.
12: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
13: E&C Mart.
12: Your all-in-one store.

0: Radio Co.
1: Campione Radio.
2: National Anti-Poverty Commission or NAPSI, ibinida ni NAPSI led ay kalusugan at edukasyon para sa mahihirap na pamilya. Binigyang din din sa pagtitipon ang pagpapatupad ng Magna Carta of the Poor bilang gabay sa pagpapalawak ng akses sa pangunahing serbisyo ng mga maralitang Pilipino. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Dan Chavez nagulat para sa bilang kampiyon. K5 News FM.
3: IDC Network News.
4: IDC Network News.
5: Samantala, pamilya ng senior citizen na namatay matapos ma-stroke sa lungsod ng Iloilo, ireklamo ang naging pagresponde sa kanilang kaanak. Balita hatid sa atin, Deka K5 Kim Kaluyo.
6: Labis ang pagkadismaya ng pamilya ng senior citizen na si Freddy Porras matapos namatay dahil sa hindi kaagad na pag-akto sa kanyang kondisyon ng mga responders sa barangay Balabaguharo, Iloilo City noong nakaraang araw. Di amoray di agad ginalaw o dinala sa ospital ng Iloilo City Emergency Response o ICER ang senior citizen na na-stroke.

0: dahil hinintay pa ang Fox o pamilya na malayo pa ang pinanggalingan. Ayon sa anak nito, hindi naman na-aksidente ang kanyang ama at stroke ang kanyang kondisyon. Dahilan na ito ay emergency at dapat dinala kaagad sa ospital. Base pa sa kaanak, posible pang nakasurvive ito kung isinailalim sa paunang lunas at napag-alamang base sa aligasyon. Punerarya ang pinatawag sa halip na ospital na malaking question para sa pamilya. At para sa MyTC Network News, ito si Ka-K5, Kim Montaño Caluyo, para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
1: MyTC Network News. MyTC Network News.
2: Good and senior citizen, patay matapos mabangga habang tumatawid sa pedestrian lane sa Bacolod. Kabang detalye ng balita hatid sa atin ni Ka-K5, Sunshine Lacson.
3: Binawian ng buhay ang isang senior citizen na babae matapos mabangga ng motorsiklo sa lungsod ng Bacolod. Naganap ang insidente las 3:41 ng madaling araw, Huwebes, Hunyo 25, sa harap mismo ng Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital, habang tumatawid ang mag-asawang biktima sa pedestrian lane. Base sa resulta ng investigasyon, kalalabas lamang ng ospital ng mga senior citizens na pawang residente ng Barangay Pasil sa bayan ng Ibi Magalona sa Negros Occidental noong maganap ang trahedya. Dahil sa lakas ng impact, nagtamo ng malalang sugat sa ulo ang 63-anyos na si Rosita Patok na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Sugatan naman ang 73-anyos na si Hinaro Patok. Dahil sa trahedya, balik na naman sa ospital ang mag-asawa, ngunit nasa morgue na ang destinasyon ng isa sa kanila. Samantala, isinailalim na sa hospital arrest ang driver ng motorsiklo na si Cyril Villanueva, 24-anyos. May mga aligasyon na nasa impluensya ng alak ang driver ng motorsiklo. Ginagamot din sa ospital ang angkas na si John Nelbert Cordova, 32-anyos. Napag-alaman na pawang residente ng Bacolod ang magkaangkas sa motorsiklo na nakabang sa mag-asawa sa pedestrian lane. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
4: MyTC Network News.
2: At bukas, kotse suspect timbog at nabawi ang mga nakaw na gamit matapos pagnakawan ang unmarked vehicle ng PNP. Balita hatid sa atin, Ika K5K Buscaino.
5: Timbog ang suspect ng bukas kotse at nabawi ang mga nakaw na gamit matapos pagnakawan ang unmarked vehicle ng PNP. Naaresto ang 33-anyos na si alias Mark, residente ng Puruksays, Barangay Dulugon, Maramag, Bukidnon, Umanoy, sa Lisi, usangkot sa bukas kotse. Batay sa report, nagsagawa ng intelligence monitoring ang mga operatiba ng Maramag Municipal Police Station kaugnay ng araw ng dulugon ng iwan nila pansamantala ang kanilang unmarked vehicle upang magsagawa ng area documentation. Pagbalik ng mga operatiba, naaktuhan nilang hawak na ng suspect ang backpack ng isang police officer na naglalaman ng cash, sapatos at PNP ID. Agad siyang inaresto sa lugar. Bukod sa mga nakaw na gamit, na-recover din mula sa suspect ang isang flat screw na pinaniniwala ang ginamit sa pagbukas ng sasakyan, mga susi, isang sling bag, .38 caliber revolver na may dalawang bala at tatlong smartphones. Dinala ang suspect sa Maramag MPS, paalala ng Bukidnon PPO, sa publiko na maging mapagmatyag laban sa mga salisi at bukas kotse modus. Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
1: YTC Network News.
4: YTC Network News.
2: At sa iba pang detalye ng balita, utility worker arestado sa Bakong matapos mahuli na nagnanakaw ng bronze sa Dukom. Kabang detalye ng balita, hatid kay K5 Shara Humilio.
6: Inaresto ng mga security guard ang isang magagawa matapos itong mahuli na nagnanakaw ng dalawang pirasyong bronze sa pasyalidad ng Dumagarati Coconut Mills Incorporated sa Barangay San Miguel, Bakong, Negros Oriental noong nakarang araw ng hapon. Kilala ang suspect na si Alex Jervy, 36-anyos, na isa rin utility worker sa kumpanya. Ang mga nakumpiskang metal na pinaniwalaang bahagi ng isang makina ay tinatayang nasa 1,000 piso ang halaga. Kasalukuyan nakakulong ang suspect sa kusod na facility ng Bakong Municipal Police Station habang hinihintay ang pagsampa ng kaukulang kaso laban sa kanya. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Sharamari Humillo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros. K5 News FM.
4: NEC Network News. NEC Network News.
2: At 600,000 pesos na iligal na sigarilyo nasabat sa bayan ng Brooks Point, Palawan. Suspect nakatakas. Balita hatid ni K5 Ray Almudal.
7: Umabot sa mahigit 600,000 pesos na halaga ng iligal na sigarilyo ang nasabat ng mga otoridad sa isang operasyon sa barangay Kalasagin, Brooks Point, Palawan madaling araw ng Hunyo 24. Ayon sa pulisya, nadiskubre ang kabuuang mahigit 1,000 rims ng sigarilyo na walang graphic health warnings na malinaw na paglabag sa Republic Act 10643 o Graphic Health Warning Law. Binubuo ang mga nakumpiskang kontrabando ng nasa 875 rims na white variant na sigarilyo na tinatayang nagkakahalaga ng nasa 525,000 pesos at 135 rims na red variant na may halagang humigit kumulang 81,000 pesos. Ayon sa mga otoridad, ang target ng operasyon ay nakatakas at kasalukuyang tinutugis pa sa follow-up operations at patuloy na iniimbestigahan. Samantala, dinala na sa Brooks Point Municipal Police Station ang mga nakumpiskang sigarilyo para sa dokumentasyon, inventaryo at kaukulang disposisyon sa pakikipag-ugnayan sa mga kinauukulang ahensya. Para sa Mighty Sea Network News, ito si K5 Ray Almudal. Para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
4: KC Network News. KC Network News.
2: Samantala, para sa detalye ng ating balitang abroad, niyanig ng magnitude 5.6 na lindol ang Mendocino County sa Northern California nitong Miyerkules ayon mismo sa U.S. Geological Survey na italang epicenter ng lindol sa humigit kumulang 11 kilometro hilaga ng Redwood Valley na may lalim na 8.1 kilometers. Ay sa ulat, wala pang naitatalang pinsala o sugatan sa insidente at maging sa San Francisco Bay Area na nasa humigit kumulang 240 kilometers mula sa epicenter ay walang nakaramdam ng pagyanig. Sinabi rin ang tanggapan ni California Governor Gavin Newsom na naipaalam na niya ang insidente at kasalukuyang nakikipag-ugnayan sa mga emergency officials para sa patuloy na assessment ng posibleng epekto at pinsala ng lindol.
4: YTC Network News. YTC Network News.
2: At mga K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM, Cagayan de Oro, Dumaguete at Rojas, sa Antabayanan ng pagbabalik ni K5 Jonathan Sabana, K5 Rex Santos Candos at K5 Alan Catalan sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3
8: Bio. Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
10: Nganong epektibo gihapon hangtod karon ang pag-advertise sa imong mga negosyo ug serbisyo sa radio. Tungod kay ang radio mapaminawan bisan asa sa sakyanan, sa balay, sa trabahoan o bisan samtang naglakaw, tungod kay kini ang ginatawag nga original mobile medium. Daghang tawo ang naminaw og radio kada adlaw. Nagpasabot nga dako ang posibilidad nga madunggan ang imong ad. Maayo kini alang sa gagmay og medium size nga negosyo nga limitado lamang ang budget sa market. Ang usa ka News FM station sama sa K5 News FM ginapamatian sa mga tawo nga interesado sa balita o current events. Makapili ka og oras o time slot kung kanus-an imo gusto ipadungog ang imong ads basis sa kung kanus-an imo ginauna nga naminaw ang imong target audience sama sa ting pamahaw, ting paniuto, or ting panihapon. Ang mga ads sa radyo kasagaran balik-balikon sa daghang higayon. Sunod sa adlaw, semana o bulan. Ang balik-balik ng pagkadungog sa mensahe makapalikon sa brand recall o makapahinumdom sa mga customer sa imong produkto o service. Busa, mag-advertise na sa Key5 News FM Tumagiti. Ana kami sa 97.7 sa dial sa inyong FM band. Aduna kami mga respetado nga mga announcers o reporters. Makalingaw sa mga mga disc jockeys. Nagasibya kami pinagi sa kusog nga 5,000 watts o mabati sa tibuok dakbayan sa Tumagiti. Sa laktod kung sa Key5 News FM Tumagiti kamo mag-advertise, makahatag kini og maayong kombinasyon sa rates, affordability o epektibong local targeting nga importante alang sa pagdani sa imong mga customer. Unsa ba imong ipaabot, magpa-advertise na sa Key5 News FM Tumagiti. Kami na himutang sa Key5 News FM Broadcast Complex sa Barangay Kamanhak ning Dakbayan. Mamahimo nga matawagan sa cellphone number 0995-091-8762. 0995-091-8762. O pangitaon ang buutan o maalagarong station manager na si Mr. Bernie Cabusaw.
4: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Pamasahan ang butigan. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Luida, 21 anyos, na taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubho nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
4: Mighty C, ang alkaline of vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline of vitamin C.
13: Ako si Rundan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pagsipila kay sige kong absent. Ngayon na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kadpag-tick na ko o Mighty C, dinijud ko basta-basta mo ubo. Sipon o gilanat, best kayo ang Mighty C.
4: Mighty C, ang alkaline, ang vitamin C. Sa mga butika.
14: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon, kagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
4: Memory Advanced Serum.
14: Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamik sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
4: Wala ba'y ganahan makikistudya nimo?
14: Tungod sa imong bed rest?
4: Bang Clinicas for Biotic. Ginapadaghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas for Biotic. Kinapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba nga hinungdan sa tooth decay o bad breath. Clinicas for Biotics. Mga balitang dapat malaman ng sambayanan, mga katotohanang pilit binabaon, ang mga kwento sa likod ng malaking krimen at katiwalian, mga pinakamalaking balita mula sa himpilan ng K5 News FM, Negros Island Region, pinagsama-sama sa isang puwersa. Ito ang K5 NIR, Negros Investigative Reports. Abangan!
15: Gan, mag-joyride man tabi, Gan.
16: Wala sa kondisyon ang makina ko,
4: Gan. Hindi makariba? Mag-extend ka! Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
15: Tiga, mag-joyride na ta.
16: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno, ha?
15: Kaya?
16: Siyempre, naka-extend ko yan.
15: Basta sagad nga driver, extend, lover.
4: Extend, supplement for men.
15: Yahoo!
17: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa PLJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanyag usab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanyag na 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PIVAL. Magpahulam usab sila sa mga magtutulo sa privado o pampublikong tuhaan sa bubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City. O pagita si Jonah Lisa kay sila naghatag og 2% na komisyon. Alang sa dugang nga kasayuran, ang Boston Finance and Investment Corporation matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
18: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
19: Number one.
18: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
20: Oras, alas 12.24.
21: Misha! Sa kahanginan!
22: Sa kahanginan!
20: Okay mga siligan, so kinting paminaw pa na yung takaroon sa tuga programang 11 in detail. Good morning, si Rex. Tinood yun na si Rex. Binuang gyud may paihaw. Bitaw, ihawa lang ninyo na. Ayan na mo pagpatuntuan ng mga buyer sa mga baboy. Magpatunto pa mo, ana. Total ka na mga buyer sa mga baboy. O magpatunto mo, ana. Matunto man gyud mo. Di ba? Pero kung paliton sa tinarong, walay problema. Makasabot man ta. Ilabi na ka mo nga na sa mga bukid-bukid. Maluoy ba punta ning naa sa mga bukid-bukid? Mapugos na lang magbaligya. Kaya alang-alang, pas-anon pa ng baboy, babalik sa ilang balay. Pero kaning ba pong mga bayer, mga di man hinuang tanan, na yung mga tarong nga mga bayer, pero naagi yung mga bayer nga mga buang-buang. Maunay, prangka-prangka nga pagka-istorya. Mapanghimuslanon ba? Di ba? Okay? Ayaw mo kalimot? Kanunay nga magmaitisi mo. Kaya ang maitisi, dako kinig tabang sa atong kaugalingon, makahatag kinig kaligon sa atong immune system. Magtumar mo og maitisi, buntag o tughapon, matag-adlaw. Og ilabi na, taas na ka og sugar, naana kay diabetes, ang imong blood pressure medyo abnormal na. Ayaw paabot na mahalap ang imong panglantaw. Kay kung mahalap ang imong panglantaw, wala na'y pulos. O sa may pulos, bulag na ka. Di nakakakita. Mura na kang itabunan o kalibutan. So ang imong himuon, tumar ka o DTX 500 capsule. Buntag untog hapon. Para makontrol ang imong diabetes, sugar, o ang imong blood pressure. Tapos para dili kadali matakbuyan o sakit, normal kita magkasakita kay tao raguta. Sama ra sa kaning ani karong sitwasyon nato sa kalibutan, ang atong panahon usahay mo ulan, mo taligsik og kalit, mo init, mo taligsik, makapasipon man, makapalabad sa ulo og mag-umido unya atong lawas. So tumar ka og ditribayo buntag untog hapon. So ayaw pag kinurepot, magkinurepot ka. Naara na nimo. Kung sige kang kinurepot, ipos-ipos ka nimo kwarta. Kaya imong huna-huna, kay basig magkasakit ka. Sama ra gihapon nga imo ginatunglo ang imong kaugalingon. Tapos di po dato malikayan niya na yung mga tao nga adik sa pagpangapi. Halos kada dua ka oras mangapi, hantun maghapong kapi, hantun matulog kapi. Ang imong gamiton na kapi ang DTX Coffee Mix. Sa rason, nakakapi ka pa, na-detox ka pa. Kung ikaw lalaki or babae, gusto ka nga magpabilin kutes porsilana ang imong panit, Batasan na kung ikaw maligo ang imong gamiton na sabon, ang DTX Beauty Soap. Ang DTX Beauty Soap mao nay gamiton nimo pagpanabong sa imong lawas kung ikaw panahon nga ikaw maligo. Kung lalaki bahok kag ilok kisa may ganahan pud nato, modulog pud nato bahok kag ilok kisa may ganahan pud nga imong uyab, imong partner nga bahok kag ilok modulog. Aw. Manay ginaingon, kaligo ka pagkahuman, usa ka magsanina, butangin ang imong ilok o ga Clinica Jupress. O kaning probiotics po na, pinaka-importante po ni sa atong kaugalingon. Tumargi hapon ka sa probiotics, buntag-untog hapon lang di hapon. Ayaw kalimot, probiotics. O kita lalaki, kisa to mga lalaki yung medyo idaran ha. Normal man yun na ito mga lalaki, labi na ta sa tag-edad, naatagi ka sa kakapoy, dili na ta maka-entertain sa atong partner. Aw, palaban na taog ka ng extinct food supplement. Kaya mabalik yun ang imong pagkalalaki din. Pero gika sa pagtumar nimo 30 minutos, matumar ka ani medyo empty stomach ka. Gika sa imong pagtumar 30 minutos, pwede na nimo tukhangon ang imong asawa. Di ba makaingon ang imong asawa nga nibalik ka pagkalalaki o nibalik ka pagkabatanon ang imong pagkalalaki?

ang tanan ng mga produkto ni Doc Ramil Oy mapalit sa Hamara Center sa may siyudad sa Tanay City, may nga modto di ay karon ni Mayor Pipi Ormino at gilabi na siya mga staff o sa makinain. Hamara Center sa may siyudad sa Dumaguete likod sa may Palawan Pawnsya at mang sa may Nicanor Hotel. Hamara Center sa may Shaton. Kung walay Hamara

0: D3 Bio.
1: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinihingi na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na sab si Dok Ramil Oy, nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3.
2: Hisguta na to, Dok, ang unsa man jud ang cholesterol.
3: Mm.
2: Ang cholesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid.
3: Mm.
2: Ang fat, pwede ra nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas.
3: Take note, Sir JP, ang cholesterol is lahi jud sa fats.
2: Correct.
3: Ug kasagaran nga mga cholesterol gi-produce ra jud sa atong lawas.
2: Mm. Cholesterol is not bad, ha?
3: Mm.
2: Kinahanglan kini sa ato ang lawas. Mao ni ang ginagamit, sir, as raw material sa atong selula.
3: Mm.
2: Ginapagawas kini sa atong atay.
3: Correct. Kung wala ka gainom og D3 Bio, minus jud ang pagproduce sa cholesterol, Sir GP.
2: O, unya, unsa may buhaton sa cholesterol, paghimo ni atay ni ini, tawgon ni siya og LDL.
3: Mm.
2: Ang LDL ihatod ni dito sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid.
3: Mm.
2: Tapos mudako ni siya. Maghinay-hinay ni siyang pagawas og cholesterol.
3: Mm.
2: Padulong sa selula. Kuhaon ni lysosomes, muingon ni sila lysosomes nga, oy, ihatag na din si cholesterol kay buhato na ko ni siyang pader sa selula.
3: Correct.
2: Kung maayo ang pader sa imo ang selula, dili daling makasulod ang mga virus, bacteria o fungi. Kay nindot o ligon ang imo ang cell wall.
3: Mm.
2: Tungod kay nindot ang pag-deliver sa cholesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan.
3: Mm. Dili man na iyang trabaho, Sir GP.
2: Oh.
3: Duha na iyang trabaho.
2: Mm.
3: Muhatod na siya o good and bad fat sa imuang lawas. Wala na siya ipili.
2: Oh.
3: Kung ang imong isulod sa imuang baba puro bad fats, ihatod po na niya dito.
2: Oh.
3: Gadaghan na siya ng gadaghan.
2: Mm.
3: Sa ito pa, mudaghan na po ang tambok sa imuang lawas. Ang nakaapan running LDL o BLDL, Sir GP, kay matrap din sila. Gakasangit.
2: Mm.
3: Pagkauman, ma-oxidize. O mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral.
0: D3 Bio!
4: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio!
2: Kung nakainom kag D3 Bio, pasabot, daghan kag HDL. Hipuson dayo na.
3: Correct. Unya, nakita ni mo ang imuhang vitamin D3, nay ingon ana ang function, Sir GP?
2: Wala!
3: Wala yun. Makita ra jud ni mo na siya sa D3 Bio.
2: Mm.
3: Ang LDL, Sir GP, mauna ang tigkuha sa kolesterol aron mapalayo gikan sa imuhang atay.
2: Correct jud, Dok Ramil.
3: Kay ihatod man yan ni, while ang HDL or kining good cholesterol mo ay gakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol pabalik sa imuhang atay.
2: Mm-hmm.
3: O paga buhaton na siya nga bile or abdo. Ang sekreto, kinangnan basta tante ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya, Sir GP, ug ma-neutralize niya.
2: Mm-hmm. So dapat mukhaon jud kag mga good fats.
3: Correct.
2: Dok.
3: Mm.
2: Oo, nuts, butong, avocado.
3: Siyempre, D3 Bio gyud nindot ta, Sir GP.
2: Oh, D3 Bio jud dapat ang gamiton. Ngano man, kay walay MCT ang avocado.
3: Mm.
2: Ang olive oil wala po'y medium chain triglycerides nga mo'y nagapadagan sa HDL.
3: Mm, sa BCO ra gyud na makita og wala na sa plain and ordinary vitamin D3.
2: So unsa man ang mga trabaho ni HDL? Kung maba ang LDL sa imong dugo, kay basically kung daghan kag LDL sa imong lawas, paspas raman ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile,
3: dako ang chance mahimong gallstone.
2: Ay, kay musapok ang imong bile, most likely makadevelop jud ka og gallstones.
3: Mm. Pasabot, Sir JP, ang D3 Bio makatabang jud magprevent sa mga gallstones.
2: Usto.
3: Unya, ang imong vitamin D3 naiingon ana nga function.
2: Wala.
3: So D3 Bio jud ang maayo. Di ba, Sir JP, ang rason nga nung daghan bad cholesterol ang imong lawas tungod kay daghan kang gikaon.
2: Mm.
3: Ang solusyon, ana, magfasting ka aron makuhaan ang trabaho sa imuhang bad cholesterol or LDL.
2: Mm.
3: Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting og D3 Bio.
2: Wa na tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ug ako na sab si Dok Ramil Oy, maing panglawas ipadayon.
2: Ayaw abusuhon.
0: D3 Bio.
5: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio. Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News.

ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.

Hello mga kaki-fiving hapon. Welcome sa programang Afternoon Love Drive. Kapano ba naging kanalaw na hanggang alas 3 sa hapon? Sa programang Ako'y Manghita. Mohino.

kanila gahapong adlaw, nakalangoy mo ah. Or nahadlok mo. So, kalaghan mo naman ato makita na nangalumos, di ba? And then karon na napuybago kato mga bata nga namusil. Then karon sa ibang bansa, gilinog sila, duhag yun. Ay, hala, nasayob. Nasayob akong mga pagtuplok. Duhag yun, kalimutan.

5. Grabe na ang kalibutan. Nagkagrabe, nagkaisog ang mga tao, nagkaisog po ng kalibutan. Mga kita, kaano kita mga kakifay. Cool. Kanada yung paubos na kita for me. Ano na kita mo pataas? Paubos na kita. Ano sa tamo pataas? Kaya na lain, pag-inis lang una na ining pataas. Uy. Siyempre magpaubos na kita. Girls. Ayan, bagay mo guna na. Ang mura ba ilay guna na. Sa ato mga kaki-five, nag-birthday ka rin, happy birthday mga kaki-five. Bahala ko'y handa. Importante, may glawas sa panahon karon. Ang pinaka-importante is may nagita glawas. Sa ato mga kaki-five, usap, nag-ipanggula.

doon kay matulog, syempre doon kay mata. Diba, mga mamagpapalinha? Si tagyaw-yaw ini niya, ato ang subo, atong tuman. Marang. Ano ka sa kakifay? 30 minutos milabay ang alauna sa hapon. Ha? Katong nga oras, ginatod ka na to sa lamian nga kapi ang DTX Coffee Mix. So ginatod usap ka na to sa DTX 500. Mubalik lang ang programang Afternoon Love Train. Diri lang nga sa kifay.

0: listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: K3 Bio. Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat po sa K3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: K3 Bio. Ang K3 nga may Visio. Ang Visio nga may K3. Kapalit sa mga butika. K3 Bio.
2: Ako si Irma Hardio. 62 years old. Taga Puro Kuno. Barangay 20.
3: Sa imong ibati, sa ulang pagkanaginuman ng K3 Bio o GTX 500.
2: Sa una, dali ra kong ubuhon. Dali ra kong kapuyon, pero pag take na ko sa D3 Bio, ubuhon magaling, pero not nga mapaingon sa kubak-kubak na giyod o hangoso na giyod.
3: Dali ra ka maayo sa pag naniginom ka sa D3X 500 o D3 Bio?
2: Dali ra ko maayo. Napasalamat ko na ng mga produkto.
0: D3X 500, mapalis sa mga butika. D3 Bio, mabibili sa mga butika. GTX 500.
4: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom GTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: GTX 500, mabali sa mga butika.

0: Sangre. Mabagal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: PTX 500 ang aton nga suplemento.
2: Hanap na ba ang imong pananaw? Babag na ba kini sa pangadaw-adlaw ni mga buluhaton? Bisitahan na ang Premier Vision Optical Clinic. Nagatanyag og libreng check-up sa mata. Comprehensive eye check-up. Diagnose early detection of eye diseases. Glaucoma and cataract. Kompleto sila sa fashion and reading eyeglasses. Premier Vision Optical Clinic. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha ang ilang buhatan nga nanahimutang sa National Highway Tampokon 2 Ayungan, Negros Oriental. Besides 7-Eleven and Mr. DIY. Abi ang ilang opisina Lunes hangtod Sabado. Alas 9 sa bunta hangtod alas 6 sa kagabihon. Domingo ala 1 sa hapon hangtod alas 6 sa kagabihon. O tawag sa numero 0926-721-9005 o sa 0969-420-7964. Visit Premier Vision Optical Clinic today. Give your eyes the care they deserve and ensure clear vision. Call us for your appointment.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
4: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
3: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
4: Mag-Mighty C na,
3: ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty C.
5: Wow! Kunchita Balagosa.
6: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
5: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ba isa oi TX500.
6: So unsa ba itilde sa imong bana de ma'am?
5: Sa kuan yung sakit ihan murag ni muminor ba og makatumar kita sa istetani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba? Abdik ba siya basta makaistit og tumar ani.
6: So wala pa siya ninyo man unsa diyang gibati ma'am?
5: Yung luyahon siya.
6: Luyahon.
5: Kuan yan dali siya magubo. Magdalaga na diri siya sa kuan yang gitrabahoan ani.
6: So, unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
5: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo yun para nato nga mga tigulang na. Number one, yun ni Angkwan, may PC. D3 Bio o kanang TX500.
7: TX500, mabali sa mga butika. D3 Bio! Mabibilis sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
7: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.
9: Nagabaho ba lang ilong mo?
10: Yucky!
9: Tama na nga palupok. Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
11: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beauty forget ka da ha? Matsyag mo, madala pa sa editura mo.
12: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
11: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrindi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
13: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
7: Klinika Sport Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria, nga kaya makapatay sa mga viruses. Klinika Sport Biotics, nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Lingkod ang resistensya sa Klinika Sport Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika.
14: Eye Care Gold.
15: Simula nung gumamit ako ng Eye Care Gold at Eye Care Drops, napalitan.

0: sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda nyong problema sa mata.
1: Eye Care Gold, ang eye care capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
2: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
3: Many more.
2: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa yung gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
3: E&C Mart.
2: Your all-in-one store. Junel Clothing.
3: Junel Clothing.
2: Junel Clothing, nagawaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, o guban pa. Junel Clothing, Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing located at Tampukon 2, Ayungon,
4: og Villa Amada, across Qualfon,
2: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing.
3: Junel Clothing.
2: Junel Clothing.
5: Let's elevate your event.
6: Sigurado'ng ikay mapapasaya.

0: The Afternoon Love Drive. Afternoon Love Drive. On K5 News FM.
1: Balik sa programa ng Afternoon Love Drive, mga kakipay. Batong oras, 38 minutos, milabayang alauna sa hapon. Katong oras, ginahadod ganato sa DTX 500, ginahadod usab ganato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C. Then hi, and good afternoon daw. Sayang palang ka ganaminaw karuan. Samtang na

0: Marida. Sige. Salamat sa pagpaminaw, ma'am. And hi and good afternoon sa may Himalalod, DJ Lynn. Viva San Juan. San Pedro na po. So na si San Pedro na po. Diba naman San Juan, so San Pedro na sad. Kumusta inyong pagpangaligo kagahapon? Pangaligo ba mo? Or anya ba ni San Pedro mo mga ligo? At arang-arang na ni San Pedro, no? May klase, oh. May klase. So wala klase ang mga kidos. So, pwede maligo. At ito, busy dira, no? Sa ako ang anak ni Jillian from Ongkangan ay yung isa yung alam siya mong anak, ma'am. Okay. And ayun lang ko sa akong ex-husband. Wow, okay, ex-husband. Kananay lain ni Jillian. Pero mo balik kay mo anak. Ano siya mo anak? Oh, mo balik sa asawa kay mo anak. Ayaw na pa na, aoy.
1: Ulaw, tani, oy.
0: Sana mo balik kay mo anak. Basta di pa mo ma-divorce. The problem is, wala tayo divorce. Magpaano sa mo, eh, nasa niya nakamakakuan kung ano na ta. Alright, gasto kayo. Diba? Alain na, punang banaha, oy. Makikulap niya mo, ano. Okay, sige, ma'am. Ugma, oh, sige, pwede natin dito sa hon ugma. Pwede ni mo ipadala. Anytime, pwede ni mo ipadala sa ako, ah. About daw sa iyang bana. Kamu, chatrag mo, ano. chatrag mo, ano. Mukuan, pag yun, no. Okay, so natin basahon. Ipadala niya sa isang usaka, amiga. Naan siya makabalo, mga kaki-five. Ug-asa siya. Yung pangutana, kaganan siya makabalo kung asa siya. Sige. Or ako may ipangutana, ini-asa ka.

0: Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino people.
1: K5 News FM, the

0: The Afternoon Love Drive.
1: Afternoon Love Drive.
0: On K5 News FM.
2: Oras sa K5 News FM, mga ka-K5, 14 minutos, milabay ang alas 2 sa hapon. So, katong oras, kinatid ka nato sa lamian nga kapi ang DTX sa Coffee Mix. Sa itong mga K5, minasa lang tag sa katrabaho, katulubon. Tulubon, duka kayo ni Diridi Jillian. Bugnaw, kanya mong nahimutangan. Niya ganahan mo painit. Kaya mag-snacks, mag-ita alas 3, no? Ayaw kalimot sa DTX Coffee Mix kay nakakapi na ka, nakadetox ka pa. Ay, sa tuwa pong salamat po sa pag-play, DJ Lin, no? Bitaw. Babarikod guys, DJ Lin, no? No, di ako no sa kuan, tuba, boys. bahal-bahal ka na. Bahal ka na ng tuba, nga dugay nang gikuha sa... Itong asgad, asgad. Tawag ninyo, ana, basta bahal. Dahil salamat sa inyong pagpaminaw, dira. Dili mag-uan, ha? Dili mag-wild ka ng mahubog, muuli. Muuli sa asawa. Dili sa laing balay, ha? Dili masala ako kasawa. Ako ba si pabuang-buang na niya rito ba? Sa panigis na panig, balay ako na sa ito ako, ako mo ni asawa, di man di ayun, DJ Lin, ang kalibutan karon kay isog na, sama sa ako ang bana. Nasiging gasilo sa ako, nga di man tako guwapa. Ay! Kaya, sana all, ginasilosan nga di guwapa. Bana, lamig mo TikTok yung mga asawa. Kabangi na lang, oh, para makakwarta mong duha. Mahilig yung TikTok yung mga asawa. Tinga, mahilig mag-anabitang mag-asa na tawag nila na ay para makaswil ko sa Facebook. Kabangi na lang, ikaw na lang yung kamera. Ikaw na lang dala sa kamera or sa cellphone. Ayaw na kasaba. Aming kamot na para makakwarta. Tabangan na iba. Maulagi na di Chilin sa ako asad. Ganan sad na ako nga ipangutana ang pangutana karon. Kung asa ko kaya di ko ganahan nga maulay. Di ko ganahan nga maulay di Chilin. Pero okay ra kay naok tayo.

nana, basta na okay. Wala mo na yung pinaka-importante, balag ulay, basta na okay sa mukha. Sa mukha ninyo, oy. Wala ako sinabi, ha? Arito sa pangutana. Arito mo na pangutana, mga kag-E5. Huwag ako daw yung pangutanon. Lagi mo agad yung mahadlok, lagi ko kagawin pangutanon. sa mga ikaw pangutanon, sa gwapo niya kwartahan nga walay oras sa imuha, o sa walay kwarta, dili usab ko gwapuhan, pero ginarespeto pa. Kanahan lang kong makabalo, DJ, kung sige, kung unsay angay buhaton. Ato rin yung tampagan rin tao-tao. Kaya ni Kondiri ay sa Chicken Joy yan, gikan sa North, sa maning North, Himalalod, sa North ba na Himalalod?

pana lang. Lord, man said, nung anong mag-need ba man dagwar, dandaga naman tang kwarta. At mag-need ba na naman. Kanap itong opposite bito, guys. Kung wag kay trabaho ka ng... Kanap itong na kay trabaho, kuhan yung mong love life. Waylami. Pero nakakaya, wala sa kaya, sa sabag ito. Kung naa kay trabaho, imong love life, waylami. nalimot ako ay. Kamu, nagganang gahaha ay. Hello, what's the Danny? Kasalanan gudaw na sa mga koan na ako na kay nindo trabaho malas kag love life pero kwa kay nindo nga trabaho nindot kag love life namin din sa opisina DJ Lynn and shout out lang mi sa Cebuana nga natablawan og liso-liso kay Bungol Adeli natablawan ko nung liso-liso kay ang frequency. Dili makuha. Sige. Si Buwana tayasan ko na lang. Salamat kayo sa pag-chat sa ako, sir. Sa ating mga security guard karon na on duty. Amping ganun ay mga kagipan. Sumati pangutana ha. Balikan ta na. Tubagon ta na pangutana ha. Para na ako kuno. Yawa na ba si Juan? Para na ako sa akong ikatubag. Para ninyo sa inyong ikatubag. As a ma'am, si Unil ni. Tubag ra koron. Sige. Tubag po ga. Itubag na dahil ito basahon. May hapon na Sir Unil. So, pabalik na ito mga kagipay. Manuras sa 20 minutos, milabay ang alas 2 sa hapon. O katong oras, ginatid ka na ito sa Lamian ng Kapiang DTX Coffee Mix. Ginatid usap ka na ito.

0: listening to K5 News FM. K5 News FM.
1: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat po sa
2: Petri Bayo.
1: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: D3 Bayo. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bayo.
3: Ako si Irma Harjo, 62 years old, taga Puro Kuno, Barangay 20.
4: Sa imong gibati, sa ulang pagka nag-inuman ng D3 Bayo o DTX 500.
3: Sa una, dali ra kong ubuhon, dali ra kong kapuyon, pero pag take na ko sa D3 Bayo, ubuhon magaling, pero not nga mapaingon sa kubak-kubak na yun o hangoson yun.
4: Dali ra ka maayo sa pag naniginom ka sa DTX 500 o D3 Bayo?
3: Dali ra ko maayo. Napasalamat ko na ng produkto.
0: DTX 500, mapalis sa mga butika. D3 Bayo, mabibilis sa mga butika. DTX 500.
5: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500, mabilis sa mga butika.

0: kakaiban, DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500 ang atong nga suplemento.
2: Hanap na ba ang imong pananaw? Babag na ba kini sa pangadaw-adlaw ni mga buluhaton? Bisitahan na ang Premier Vision Optical Clinic. Nagatanyag og libreng check-up sa mata. Comprehensive eye check-up. Diagnose early detection of eye diseases, glaucoma and cataract. Kompleto sila sa fashion and reading eyeglasses. Premier Vision Optical Clinic. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha ang ilang buhatan nga nanahimutang sa National Highway Tampokon 2 Ayungon, Negros Oriental. Besides 7-Eleven and Mr. DIY. Abli ang ilang opisina Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag. Hangtod alas 6 sa kagabihon, Domingo ala 1 sa hapon hangtod alas 6 sa kagabihon. O tawag sa numero 0926-721-9005 o sa 0969-420-7964. Visit Premier Vision Optical Clinic today. Give your eyes the care they deserve and ensure clear vision. Call us for your appointment.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty C! Kung
4: kita, balagosa. O saan ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imo ba na, ma'am?
5: Kanang kuan ay itribayo o kanang unsa ba isa oi tx 500.
4: So unsa may tilde sa imong bana de ma'am sa
5: kuan yung sakit yan mura ni mo minor ba makatumar bitaw sa istit ani ma'am kuan kanang wala yung sakit diri sa batang ba abtik ba siya basta maka istit og tumar ani
4: sa wala pa siya ninuman ana unsa diyang gibati ma'am
5: nang luyahon siya
4: luyahon
5: yan dali siya magubo magdala na lang yun siya sa kuan yung gitrabahoan ani.
4: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani
5: natong wala na gamit ani magamit na mo kay epektibo yun para na to nga mga tigulang na number one yun ni ang kwan may pising itribayo o kanang TX500
3: TX500 mabalik sa mga butika itribayo mabibili sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabasa mga butika.
7: Nagabaho ba lang ilok mo?
8: Yucky!
7: Tama na nga palupok. Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
8: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? Weh, matsyag mo, madala pa sa editura mo.
9: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
8: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
8: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
11: Clinica Sport Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria, nga kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Sport Biotics, nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinica Sport Biotics. Mabalik sa inyong mga suki butika.
12: iCare Gold. Simula nung gumamit ako ng iCare Gold at iCare Drops, napansin ko talaga ang laki ng ginawa sa mata ko. Dati madalas akong makaranas ng pagkapagod, panlalabo at pamumula. Pero ngayon mas malinaw na ang paningin ko at parang laging presko ng mga mata ko. Salamat sa iCare. Hindi lang siya supplement, katuwang ko ito sa pang-araw-araw na proteksyon sa paningin. Subukan nyo rin. Baka ito na ang sagot sa iniinda niyong problema sa mata.
13: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinataas ang lutein at pinalakas ng bilberry extract. Mabibili sa mga butika.
14: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema.
15: Free and C-Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
16: Many more.
15: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
16: E&C Mart.
15: Your all-in-one store. Junel Clothing.
16: Junel Clothing.
15: Junel Clothing, nagabaliga sa mga nagkalain-laing kolor sa dry fit o plain t-shirts nga pwede kaayong magamit sa inyong mga celebrations and occasions sama sa school reunion, family reunion, o guban pa. Also available, jogger pants, hoodie jacket, jersey short, hoodie jacket, terno for kids, dolphin short, pajama party, terno short for kids and adult, school uniform, school jogging pants, office uniform, o guban pa. Junel Clothing, Junel Clothing, the only garment supplier in Negros Oriental. Kung ganahan ka mo mag-online selling, bisitahan lang ang Junel Clothing located at Tampukon 2, Ayungon,
17: og Villa Amada, across Qualphone,
15: Dumaguete City, Negros Oriental. Junel Clothing.
16: Junel Clothing.
15: Junel Clothing.
18: Let's elevate your event.
19: Elevate your event.
20: Siguradong ikay mapapasayaw.

Dali ka sa programa ng Off-Chain. Kaki 5. So... Oh, nanarasan niya kong mic. Ganahan na sa di siya magputol-putol. Itong oras, 39 minutos, milabay ang alas 2 sa hapon. So, katong oras, ginato sa Mighty C Alkaline Vitamin C. Ginato-dusab ka nato sa DTX sa 500. So, na ako amiga from Tasha's Gawas karon. So, niya na siya, nga na siya amiga. Nga gachat po sa iya, ha? Nga, okay na daw sila tanan dito. Pero, bali, yung gunung ko, suga, kaya... Ni uyog na, wala pa daw minuto ni uyog na sad. So balik ako suga na, so twins. Ang linog or lindol nga nahitabo karon sa country nga kuan. Sa man ni Venezuela. Venezuela mga kaki-5. Venezuela? Lagi Venezuela. Moment to. Daghan na daw kayong building nga na... nangakuan na daghang kay building kasagaran sa mga building na ay mga tao daw nga nagbuyo. So ampo ra kita kanunay iampo mi diri ninyo sa gawas sa Ate Dijilin nga maoki ra gid ang tanan ay ang ginabuhi daw sa tao no agita kabalo sa kakusog no do 7.2 din ang nisunod pinakakusog 7.5 wala pa yung minuto na wala grabe kakusog sorry na ta sa talagang problema ang kalibutan karon mga ampo lang kita mga kakifay mga gina itong sandata ang pag-ampo. Ay, sabi niya, wala mo ba live? Ay, siya sa akong live. Okay na daw kay Central America, Roman Medellin.

0: kung ako kuno ang pangutan-on, asa ka?
1: Sige, balik taray na tayo.
0: Ako na inyong pangutan-on. Kung ikaw ang pangutan-on, asa ka? Sa gwapo o niya kwartahan nga walay oras sa imuha, o sa walay kwarta dili usab gagwapuhan pero ginarespeto ka. Kanaan lang kong makabalo, DJ. Wala na ko gaapas o kwarta. Kaya na ako stable job. Naka, okay, sige. Tara. So sa ako naman, kung ako'y pangutan-on, mawalagin. Oh, mutubag na sa turong si engineer nga. Sakit ba na kay DJ? Saan naman na DJ? Oh, sakit mo na kayo matubag? So sa ako naman sad, ma'am, kung ako'y papiliyon, diba na ninyon kawa na kagnalagwar, tagagkortahan na ka. So ari na lang yung gasa, dili gwapo, dili kagwapuhan, pero girespeto ka. Ma'am, nagkortahan naman ka, na, ganahan man kang makakita na og tinuod nga gugma. Naadiha, ma'am, sa kantagod ni Andrew, ma'am, manap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Yo! Nagini si Android dahil na itong basihan ani. Di ba ana mang guto? And sa ako agyod, kung wala ka kinahanglang kwarta, kaya na naman kay trabaho niya. O gari mang gugas guwapo, ma'am niya. Na ay trabaho, kwartahan niya, wala oras sa imuha, niya ikaw po na ay trabaho, wala mo'y oras sa usagusa. Paypay, wala na lang ka ng buya-buya. Paypay, wala na lang ka kaminyo-minyo. Busy man, daghan mamiglo. Busy man gyud mi ni Jillian, wala gyud mi oras sa usag-usa. Wala gyapon nga gyapon to relasyon na ata. So di gyapon nato mabati sa atong kaugalingon ang tinuod nga gugma kung puro mo busy sa usag-usa. Kinahanglan gyud kung makigrelasyon mo na ay usanga na ay panahon sa imo. Kay pangga ka, ilig abot nimo sa imo na ay mutagbo eh. Sa mutagbo, mutagbo kiss. Okay, huwag bariya mong katrabaho. Inigali ninyo. Ala, bahala ka dahil. Katulog o gimuha. Matulog sa duga ko. Diba, ano, magod na mo na nang kuhan ba? So, itas mga dato, bitaw. Kaya ganaan dyan ka, ma'am, nga maka-experience. Hindi ka nang unsa ginang gimahan. Unsa ginang gipangda ka. Ari na lang ka, isog da sa kuhan. Ibog, isbog da sa dili kagwapuhan. Pero girespeto ka. Burabag, burag gidrama ka. Si taglantay ko gidrama ko. Sa hilak-hilak po ta, bisag dili ato ang dili atong istorya. Hilak-hilak po ta ginagmay, bisan na, kung ano na, nari-script.

0: tambagan ti kagaga ko.
1: Sakto, ano?
0: Kay lisod mabagayo god nga nguta na arita sa gwapo niya kwartahan. Gwapo pa kwartahan pa sa naon. Hindi bang kalab? Kwarta man niyang love. No? Ari naman ta sa di kagwapuhan pero Kristito pa. Sa tanan niyo na minaw karon, namin na sa itong sender ma'am rin kay salamat. So, na ikong oras si DJ Lynn. Hamping ka nun ay mga kagibay ba? Marte 6 minutos, mila ba yung alas 2 sa hapon? So, pa na sa tapuhon, mag-uban-uban. Same station, same DJ. Tiri lang yapon sa K5 News FM. Bye-bye and God bless us.

0: dyan. Usa ka full-time law student, mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bay, maokini ang ako ang sekreto.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Nay, may adlaw. Sinungalan mo, Nay?

0: PH pag may PC. Sunod, ang distribayo.
1: Ano ang imo nga nabatsagan sugod sa naginom ka na sa mga herbal
0: food? Okay, ito bala daw ay ako nakatisag kapoy, kung ano dira. Daw kapisik lang bala sa akon.
2: TTX 500, mabalis sa mga butika. T3Bio, mabibili sa mga butika. TTX 500.
3: Ako Dace Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Ang tumarko DTX 500, kaya nga akong gangas, kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, yun kayong DTX 500.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika.

0: sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: PTX 500 ang atun na suplemento.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipon, trakaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatian. Napamatudlan sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C.
3: Hanap na ba ang imong pananaw? Babag na ba kini sa pang-adaw-adlaw ni mga buluhaton? Bisitahan na ang Premier Vision Optical Clinic. Nagatanyag og libreng check-up sa mata. Comprehensive eye check-up. Diagnose early detection of eye diseases, glaucoma and cataract. Kompleto sila sa fashion and reading eyeglasses. Premier Vision Optical Clinic. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha ang ilang buhatan nga nanahimutang sa National Highway Tampokon 2 Ayungan, Negros Oriental. Beside 7-Eleven and Mr. DIY. Abli ang ilang opisina Lunes hangtod Sabado. Alas 9 sa bunta hangtod alas 6 sa kagabihon. Domingo ala 1 sa hapon hangtod alas 6 sa kagabihon. O tawag sa numero 0926-721-9005 o sa 0969-420-7964. Visit Premier Vision Optical Clinic today. Give your eyes the care they deserve and ensure clear vision. Call us for your appointment.
4: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyo sang amarkuso. Chia seeds. May sugared sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. VTX Coffee Mix. Mabahal sa mga butika.
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok! Mang Clinic.
4: Natural nga sangka pariyo sang amarkuso. Chia seeds. May sugared sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na.
5: DTX Coffee Mix.
4: Mabahal sa mga butika.
5: Nagabaho ba lang ilong mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok! Mang Clinic.
4: Natural na sangka, pariyo sa nga markuso. Chia seeds. May sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
4: Mabahal sa mga butika.
5: Nagabaho ba lang ilong mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok! Mang Clinic.
4: Natural na sangka, pariyo sa nga markuso. Chia seeds. May sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
4: Mabahal sa mga butika.
5: Nagabaho ba lang ilong mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok! Mang Clinic.
4: Natural na sangka, pariyo sa nga markuso. Chia seeds. May sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
4: Mabahal sa mga butika.
5: Nagabaho ba lang ilong mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok! Mang Clinic.
4: Natural na sangka, pariyo sa nga markuso. Chia seeds. May sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
4: Mabahal sa mga butika.
5: Nagabaho ba lang ilong mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok! Mang Clinic.
4: Natural na sangka, pariyo sa nga markuso. Chia seeds. May sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
4: Mabahal sa mga butika.
5: Nagabaho ba lang ilong mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok! Mang Clinic.
4: Natural na sangka, pariyo sa nga markuso. Chia seeds. May sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
4: Mabahal sa mga butika.
5: Nagabaho ba lang ilong mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok! Mang Clinic.
4: Natural na sangka, pariyo sa nga markuso. Chia seeds. May sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na.
5: Nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.

0: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, alas 3:01 sa hapon.
0: K5 News FM, top of the hour.
1: Mayong hapon ang mga K5. Anyara to ang mga nagunang balita karong oras sa ha. Natod na ito sa Maytasi ang alkaline base na vitamin C. Ito nga top of the hour. Patayang usa ka 52 anyos nga magumahuman, gitigbas, kuliputlan sa ulo sa insilingan sa barangay Mauswagon, Gudod, Sambuanga del Norte. Ang suspek usa ka 29 anyos nga lalaki, samtang ang biktima, usa ka 52 nga mag-uuma. Basi sa investigasyon sa kapulisan, dugay nang adunay panagbangi ang duha ka magsilingan tungod sa gilalisang yuta. Sa adlaw sa insidente, miabot sa grabing komprodasyon ang ilang panaglalis. Ugyapa kung numatod pa sa biktima ang suspek gamit ang usa ka tubo. Tungod niini, mibalos ang suspek ug gitigbas ang biktima nga miresulta sa iyang kamatayon. Mansaw parang panigbas, gidara pagyud ang sa suspek ang ulo sa biktima ngadto sa ilang nataran. Wala na mosuray pag-igyas ang suspek ug voluntaryo mi-surrender sa mga kapulisan nga mitubag sa insidente. Parayin pa ang investigasyon sa mga otoridad aron masuta ang tanang kahintang nga may kalabutan sa maong krimen. Samtang sa laing nga bahin, patayo sa pangusya ka babae nga sundalo. Samtang kritikal ang kahintang sa iyang bana nga sundalo usab human misangpot sa pagpamusil. Ang ilang panaglali sulod sa usa ka kampo militar sa Zamboanga City alas 2 sa hapon ni itong Hunyo 23. Base sa inisyal nga investigasyon, naglalis ang magtiayon tungod sa ilang problema sa pinansyal. Sa kasamtangan nga panaglalis, kalit nga nakadungog ug kusog nga buto sa pusil ang ilang mga kaubanan sulod sa kampo. Sa ilang pagtanaw sa tinahitabuan, ilang nakita nga ang magtiayon nga nagbuyod ug nagkadugo. Gidarayon nila sila gitabangan ug gidrangad to sa ospital alang sa tambal. Apan wala na maluwas ang babaeng sundalo ug gideklarang patay sa mga doktor samtang iyang bana nagparayon sa pakigdisog alang siyang kinabuhi human makaangkon og grabing samad sa lawas. Gigawa sa inisyal nga imbestigasyon nga gituwa ang unang gipusil sa lalaki ang iyahang asawa siya wala pa kini mipusil siya nga kaugalingon. Wala pa gipagawa sa mga otoridad ang dugang detalye kabahin sa incident. Sa pagkakaroon nagparayon ang imbestigasyon sa kapulisan aron hingpit nga masutang motibo ug mga circumstance nga naglibot sa mga trahedya. Magkito magka-K5 mga itong top of the hour. Hatag ka na ito sa DTX at Kufimix na ng palaya, di sugar, sugar cane o chia seeds. DTX at Kufimix, nagkakapi ka na naga, detox at kapa. At ang inuuyang alas sa 4 sa hapon, si ka-K5 Rex Cando Santos sa programang El Castigador. Ayag sa mga dugang balita sa K5 News FM, at ang alas 6 sa gabi, sa itong D3 Bayou Evening Newscast, kauban si K5 Rufa De Vero. Gikan sa K5 News FM News Center, ako si ka-K5, na divina tindog. Para sa kampiyon na balita, servisyo publikong Kalingaon sa Negros, K5 News FM.
0: K5 News FM. The lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako si Delphine.
4: Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Visio.
2: Nga may D3.
5: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamati sa lawas. Wala na ko gipamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
5: Ang Visio.
2: Nga may D3.
5: Kapalit sa mga butika.
2: D3 D3 Bio DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gitang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga

0: alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubo nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumara sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, Winigas, Sporbiotic. Kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Mag Sporbiotic, kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa Sporbiotic, pas-pas ang alibyo. Mag Winigas, Sporbiotic na adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika.
2: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig kagabi, sa diin ka, Pipino!
3: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-guabawaska, mga natural herbs. Yan ang hatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: D3 Bio.
6: Ako si Inara. Tasod kayo ang akong blood sugar. Ako ang gusto lang nag-inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balis sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gido yun. Magpangapay up ang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang nagpawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
9: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: K5 News FM presents FRC Rock and Country Music.
11: Best of the best FRC.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Inara. Tajud kayo ng akong blood sugar. Ako hindi sulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
2: Papalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Jan. Busa ka full time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
2: Papalit sa mga butika.
0: D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
2: Pabalik sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
2: Sa mga butika.
5: Daghan ang utanan ako, unsay akong sekreto. Bisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-MITC ko. Kaya sulaye ganin ninyo, MITC, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng MITC, immune booster po ito. MITC Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.
0: Kasakit ang tiyan, mag-Clinical Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinical Spore Biotics. Katabang sa pagmindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinical Spore Biotics, adlaw-adlaw.
2: Mapalit sa inyong mga suki butika.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka na. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, kapsula mo. Extend. Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
6: Ka! Bang-banga na ka! Sa pulmo, baby.
0: Extend. Supplement for men.
6: Isang kapsula ka na.
7: Boston Finance and Investment Corporation. Ang Boston Finance and Investment Corporation nagtanya og 1.58% na interest rate alang sa shuttle mortgage sama sa POJ, truck, minibus, pickup, van o auto. Nagtanya gusab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanyag na 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PIVAL. Magpahula mo sab sila sa mga magtutulo sa privado o pampublikong tuhaan sa bubo lang mga interest rate na 1% o 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa Buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City o pagitaa si Jonah Lisa kay sila naghatag og 2% na komisyon alang sa dugang na kasayuran. Ang Boston Finance and Investment Corporation matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
8: Nagplano ka ba og bag-ong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer of 55% galvanum steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light ug dark ug plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray ug brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans ug mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking ug spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia ug ridge roll para sa imong roofing needs. Maayo pag yun kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing adunay mga branch sa Lipata, Mindanao, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod nga to, kasaligan nga serbisyo.
9: When it comes to maritime education, choose the right school for the right needs. Negros Maritime College Foundation Incorporated, the only maritime school in Negros Oriental specializing in maritime education, is the right choice for you. We offer 4-year Bachelor of Science in Marine Transportation course, 4-year Bachelor of Science in Marine Engineering course. Negros Maritime College Foundation Incorporated is accredited with the Commission in Higher Education Marina and certified ISO 9001-2015 Quality Management System. That's why trust in Negros Maritime College Foundation for 30 years. We remain strong and we are still committed in providing top quality maritime education for everyone. Enrollment is now going on. For more information, visit our campus at Magatan Simulan, Negros Oriental. Call the registrar at 0906-274-0320 or message us at our Facebook page. Search Negros Maritime College Foundation Incorporated. Sail the world and earn dollars for family and country. Enroll now. Classes starts June 29, 2026.
10: Bio.
3: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
10: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
2: Mapalit sa mga butik.
10: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
10: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan, pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
10: DTX Coffee Mix.
2: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C, available nationwide.
10: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City, 97.7 K5 FM.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: D3 Bio. Ako si Mia, gatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung norma nga pangunahon na.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Limita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga D3 Bio.
4: Nawan ang nabakaugana sa kama? Masinug? May diabetes ka?
5: Ang DTX 500 na!
6: Ang DTX 500!
5: Adunay powerful extracts,
6: nga phytochemicals,
5: ug antioxidants,
6: nga gigan sa palaya,
5: ug desugared sugar cane,
6: mga organic compounds,
5: nga effective,
6: batok sa sakit nga diabetes.
5: DTX 500!
6: DTX Coffee Mix!
7: Ako si Nato Barrio sa mahiligid sa kape. Ang pangtalo pangdan ko nga makula-pula ako ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Hintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
5: mapalit sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rundan. Dali ra kay ko magkasakit og ilanat, ubo dala sipon. Kaapoy kayo, sturbo sa akong pagsipila kay sige ko absent. Mao na nga gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. Sukad pag-pick na ko o Mighty C, linajid ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
2: Mighty C! Ang alkaline, ga vitamin C!
5: Mabalik sa mga butika.
2: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang.
5: Mang Clinicas, 4Biotics, 545 Probiotics.
2: Ngamutabang sa pagbalik sa nindot ka digestion.
5: Sa Clinicas, 4Biotics,
2: suwabe ang paggawa sa hugaw.
5: Mang Clinicas, 4Biotics,
2: ang lawad
5: na mabalik sa inyong kasuki butika.
2: Extend
5: Food Super.
10: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon na sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Maramo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio.
11: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga D3.
2: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Nipistingan ko man, nagnamig idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakapi ako o DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
5: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C,
5: mapalit sa mga butika.
2: Mighty C, D3 Bio.
13: Ako si Delphine. Usahay.

0: sa blood cholesterol.
1: Batas ano na to?
0: Ang Panginoong TTX 500.
1: Highly recommended
0: sa mga eksperto.
1: TTX 500.
0: Mamalit sa mga butika.
1: Nawan ang makaugana sa kama?
0: Masinug.
1: May diabetes ka?
0: Mag TTX 500 na.
1: Ang TTX 500.
0: Adunay powerful extracts.
1: Nga phytochemicals.
0: Ug antioxidants.
1: Nga gigan sa palaya.
0: Ug desugared sugar cane.
1: Mga organic compounds.
0: Nga effective.
1: Batok sa sakit nga diabetes.
0: TTX 500.
1: Mamalit sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto. TTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, TTX Coffee Mix na kamo. TTX Coffee Mix, mga pinata.
0: TTX Coffee Mix.
3: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Anapay, di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat, inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw na wala na akong UTI o mitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C,
5: ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba, nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Serum,
5: pinakabag-o nga neurobiotic serum para sa atong kabataan.
0: Nagapatalom sang paminsaron,
5: nagapanamik sang memorya,
0: nagapa-increase sang serotonin.
5: Memory Advanced Serum
0: para sa mas manami nga school performance.
5: Memory Advanced Serum,
0: bakal na sa mga butika.
6: Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag-Clinicas Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
7: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend Food Superman for Men.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
9: Oras, alas 4:09.
8: El Castigador.
0: El Castigador.
8: Ang tinig ng bawat mamamayan.
0: El Castigador.
8: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
0: El Castigador.
8: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador.
0: El Castigador.
10: Ang pagbutiag sa kamaturan mo ay ngingig na hinagiban araw masumpo ang hiwing pinuhatan. Ini ang sumbong mo,
11: sumbong mo,
10: kang
11: Rex,
10: kangos,
11: kangos.
10: Komentaristang why gikalisangan, mata sa komentaryo, dili mabayran,
11: dili
10: masaguran mo lutos, ug niyag-yag sa mga baho sa mga padlungon sa gobyerno. Ipatay, dipulis, dilukos, sumbong mo, kang
11: Rex,
10: kangos. Mutimaw sa mga lubog na isyo, mudaig sa angay daigon, ang tanan sa mga kabus o nilupigan.
11: Sumbong mo kang
10: Rex
11: Kangos.
10: O karon, ania ang inyong komentarista,
11: Rex Kangos.
8: Castigador,
11: Castigador,
8: Rex Kangos on board.

0: ligan so kintig paminaw maing hapon kaninyong tanan Luzon, Bisaya, sa Mindanao. Ano po na kanyang tulumanon? Akong tulumanon Rex Santos Candos lang sa Japon inyo makauman tamang taala 6:00 sa gala sa among station manager Key 5 Sir Bernie Cambuzao, area manager Santa Catalina Mayor Ted Obanyo Naligan, CEO Dr. Ramil Oy, Vice President for Operation Key 5 Sir Iljan Castaño, akong sparring partner sa Pika Sulawak Key 5 Engineer Traffic Controller Bill Racuma, sa gala sa mga Chief Engineer Key 5 Abodwin, o kinatibok ang puwersa sa Key 5 News at Andumagiti 97.7. Mang hapon ka ninyong tanan, ladies and gentlemen. Pizza 25, adlaw ka rin yung Webes, bulan sa Hunyo, tuwing 2026. Mga pong sinad sila magiti, gilagroba sa 30 ka mga barangays. Kabay bayunan ka sa paan, kabukiran sa Negros Oriental, Negros Occidental, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Sikihor area Gilangkuban sa unong ka mga munisipyo, Apo Island, area sa May Cebu, South Cebu, North Cebu, Maing Hapon. Ang ilabi na karoon sa may Tagbilaran, Bohol. Magapon sa mga drivers sa mga tricycles, AC ride, mga bus drivers behind. Ang sa masakinan na padulong sa may north and south area. Ang ilabi na karoon sa mga habal-habal drivers, magapon, mga putput drivers, e-bikes drivers, motorcycle drivers, mga mag-uuma o mga managat, kabukiran o kapatagan. Magapon, magapon dahil karoon sa mga nakatune in sa 97.7 o sa itong live Facebook, Key 5 News FM Digital Dumagita. Alcatraz on duty, BGMP, Provincial Jail, NBI, sa ADG, may hapon. Ang ilabin ako sa mga Maritime, Police, o Coast Guard. PDIA, SWAT, and Team 1, og 2, og 3, og 4, nga nagmotor sa probinsya sa Negros Oriental. May hapon ka ninyong tanan. Ang sa mga security guard on duty sa may Pantalan, Sudan, Sudamagiti, sa may Tampi, Liloan, Bato, og napot sa may Larina, Sikihor, og Sikihor, Sikihor. Mga security guard on duty sa mga mall, Pausya, Hospital, Kapitolyo, og City Hall. Kamusta mo niya? Changi Ciudad, Sinamagiti, sa Maisdaan, Lamasan, Bularan, Painitan, sa may Dunya, Milagros, Parmes, may hapon. Ang gilabi na karoon sa may South Pole. O sa tanan ng mga hookup station po nato sa mga Key 5. Key 5 News FM sa may Bayawan City. Key 5 News FM sa may Seton. Key 5 News FM sa may Sambuanggita. Key 5 News FM sa may Bakong. Key 5 News FM sa may Tanay City. May hapon ay karoon ni Mayor Pepe Orlino. Kamusta? Ang gilabi na karoon sa mga Key 9. Sa may Key 5 News FM sa may Bae City. Key 5 News FM sa may Ayungo. Key 5 News FM sa may Himalalot. Key 5 News FM sa may Gihulngan City. Key 5 News FM sa may Kalaon City. Why lisuay sa dayal sa inyong maradyo para makabalo ka mo kung sa mga panghitabo sulod sa 24 oras.
1: Kini pasayang ang reklamo mo, may panabla ka. Isubog mo ang Rex Candos. Sumbong mo, action ko, Rex Candos. Aristang, why gikalisangan, Rex Candos. Rex Candos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamato, uran sa kangina. Wanting ka sa radyo. Wanted, wanted, wanted. May katapat ka na, Rex Candos. Candos. Paras na komentaryo.
2: Marami talaga ang politika. Malungkot maging isang Pinuno. Mahirap bumitiw sa kapangyarihan kapag nakasanayan mo na ito. Ano ba ang kasalanan mo?
3: Bakit?
2: Pinagtutulong-tulungan ako ng buong puwersa ng gobyerno. Pinalis ako sa pwesto. Dahil sa pag-iba ko ng partido, nasaan ang katarungan mo? Hindi pa ba sapat na katunayan ang pagdagsa dito ng mga taong bayan ng para suportahan ako? Hindi ba tama lang na ang tinig ng bayan ang dapat nilang tumindan? At hindi ingit, pag-iimbot o kasakiman sa kapangyarihan ang dapat nilang pairalin. Hindi ko alam kung ano mangyayari ka, pero magsisinungaling ako sa iyo. Kung hindi ko aminin na natatakot din ako, pero kailangan harapin ko.
4: Disya! Sa kahanginan! Sa kahanginan!
0: Okay mga siligan, soking tikwaminaw, padayin takaroon sa ato na programang El Castigador. Ang atong silpo number nga pwedeng matiksan o pwedeng matawagan 0999 537-2151. Ang atong live Facebook, pwede ka mo makalanta, tatla mo Kifad News FM Digital Dumagite. O sa ako ang personal, K-Rex XT. Mauna, personal na ko ha. Type lang mo K-Rex XT pagkahuman. I-share po ninyo o i-like. Diba? Alas 4:16 na. Good afternoon, Sir Rex. Dili pa Japon ko makajuti ron, Sir Kai. Okay, wala problema dyan, sir. Pagpakaayo lang sa dyan, sir, ha? Kaluwi in town, so kung palangga. Murag na lovesick man siguro, ni. Sige. Lain na itong pabasahon karon kay na may mga guwapings na ito, dre. Mga guwapa. At itong pabasahon sa mga mensahe ninyo ay mukha problema, ha? Basig makaingon mo absent si Jansi, hey, mabasa sa atong akuan. Pero dili good na to, paningkamutan lang na to, ha? Kaya usahay raba, dili na to mabasa, ilabi na sa itong mga text. Yaray, balita karon na tagaan na to, gama kumplitong detalye. Atangin ninyo, ha? Relax lang mo. DSWD, nagpahigayon og intervision sa duha ka mga minor di agad, nga nag... na-involve sa pagpangdunggab ngadto sa San Carlos City. Public hearing para sa bagong situation of faith. Structure, kung sa manay si engineer? Si, saan eh? Tuitions? Sa City College o Bayawan, gipahigayon o ba? Tuitions? Okay, structure sa City College of the Bayawan, ipahigayon ugma. Barangay Daro, nakatala daghang kaso sa kawat. Problema kung doon ay suspitsado, madakpan ang biktima dili, mupasaka o kaso, matod pa ni Kapitan Binsutan. Mauba, Kapitan? So, Kapitan, kung ang suspect naran mo, Kapitan, bunali. Niagi man akong kuwan sa una, engineer. Ako papa, kapitan? Kanagkawatan ka? Pakulubon ka. O usa kadako imong bukto, mapoy kadako sa madridi ka ko, ibunala si mga pero. Karon dili na pwede. El Gio sa Valencia, o Tisda, magtambayayong alang sa kalambuan. DSWD, bukas sa pagpaubos sa minimum nga edad sa criminal responsibility. Kana! Oh, kana! Pangilinan, uyuna na nimo. Mao na isa to. At tangin ninyo ang kompletong detalye mga siligan, sukin tigpamina.

0: problema nga gisang-at sa to adre, pero onya kamahin gapon ni dito sa may salngan. Ha, pero onya nga palutson sa nato ni mga balita. DSWD nagpahigayon og interrogation. Intervision sa duha ka mga minor di edad. Na mi buldaro o imbuldado. Imbuldado or na imbold siguro ni. Sa pagpangdugad sa duha dito sa may pagpangdunggad nagto sa San Carlos City. Nakaroon sa Picas Linya si K5 Sipri Zerio. K5 Sipri, ikipay mo, pando.
1: K5 News FM Live Report.
2: Nagpahigayon og case intervention activity and Department of Social Welfare and Development pinagi sa Social Welfare Development Negros Occidental Team nga dunay kabayan sa pagpangdunggab nga gilakipan sa usa ka grade 9 student. Gisigurado sa team ang sitwasyon sa usa ka estudyante sa San Carlos City Hospital kung asa nagpadayon kini og pagpatambal. Nakadawat usab ang estudyante og tabang pinansyal og psychosocial support. Sunod usab nga giadtuan sa team ang Child in Conflict with the Law nga nagpanguna sa guidance center sa syudad para siguraduhon. Kini nga balita tud kanato sa DTX 500, D3 Bio, MyTC og DTX Coffee Mix. Balita gikan sa K5 News FM kanlaon. Kini si K5 Sepre Serio para sa kampiyon nga mga balita serbisyo publiko kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Okay mga siligan, suking tigpaminaw, report ni K5 Sepre Serio. Nanukad direktamente sa may K5 News FM Kalaon City. So, mauni ron, di ba? Mauni ron ang mga batasan sa mga bata nga gipakita karon diri sa ato ang nagkadaiya nga mga syudad or mga silingan nato nga mga probinsya. Di ba? So kana karon kay underage, okay ra. Di ba? Mura ba og kung si pangilinan ng imong istoryahon naagi hapon. Pero dipiri sa gyud senator. Ha? Dipiri sa gyud senator. Mas maayo gyud nga ibaba gyud kanang edad sa mga batan-on karon nga pwede nang kana bang pwede nang pailan og kaso. Tanawa ra gud to suspect dito sa may Tacloban. Tanawa ra gud tong nao. Di ba sa imong pagsaway? Mura mag bag-ong graduate sa kapigo.
1: Rex Candos. Walay pugong-pugong mubulgar sa kamatuuran sa kanginan.
0: Di ba? Kakita ka, Jiner? Kadtong namusil dito sa may namusil dito sa may Tacloban? Lite? Murag na ako'y nakita dito sa tanhay katong kampo sa army. Bagko kay glawas nga porbida. Murag, sumbagon to ni mo, murag di masiguro ti matarog. Paste lang, ginoo ko. Kung pwede, Diyos pataas. Kumbati na nga. Para maka, ma-reforma, or matagam, or mataga ang yung aksyon, kanang inanak na klase nga mga batanong.
1: Kini pasayang ang reklamo mo, may panabla ka. Isumbog mo kang Rex Candos. Sumbog mo, action ko, Rex Candos.
0: Ato lang isgutan kadali. Bulangan sa bakong. Walay mahilabot. Intawon ang PNP. Kay underage man. Pero niabot sa ako, ah, akong ipatawag dire. Dili mo aksyon ang PNP, kay ang PNP lagi, eh, natumang ang PNP o balaod. Ayaw, matanggal sila tungod lang sa inyong anak, kay underage ba? Karon kay underage. Pero ang motor, kay ginaladala man ang motor. Baot ba na sa underage? Agwa ito mahop sa gasolina. Pero akong gihangyo. Pahulay sa ka sa bukid, ayaw sa puyo dere, tayo at kay balo, pakaslan ka. Bili unya, tanan, mga tao makapugong og dili tanan tao mong ila og batanon. Di ba? What? O abata ka balo? Kumo kay underage, ako po, alanganin po ko mo kastigo. Kay underage ko. Ang akong pagkarik Santos, aw, nawala, good. Pero ang akong gihimo, ayaw sagpuyo diri pila kabulan. Kay murag kada uli nako murag naamang gud kay ma kana bang makapansin bata engineer Murag laing yun yung kanto aning bulangan, murag naagay mo minti. Pero dili ako ito, yo. Kung sibat isa. Pero kung ato ni sibat, 100% nakaingo ko kanina bata diskasya.
1: Kini ko sayang, ang reklamo mo, may panabla ka. Isumbog mo kang Rex Candos. Sumbog mo, action ko, Rex Candos.
0: Okay mga siligan, sokintig namin na. Ato sa palutsen, kaning public hearing para sa bagong tuition of fee structure of City College of Bayawan City posibleng ipahigayon ugma. Nakaroon sa pikas linya. Si K5, kinsa niya K5? K5, sir, ayeng makahilos. K5, ayeng! K5 mo, kandos!
3: K5 News FM Live Report.
4: Giawhag sa pangagamahan ng lokal sa Bayawan ang mga representante sa estudyante, mga ginikanan ug tanang interesadong mga stakeholders sa pagtambong sa usa ka importante nga public hearing karong umabot nga Biyernes, Hunyo 26, 2026 sa alas 8 sa buntag. Sumala sa opisyal nga pahibalo gikan sa Office of Dasanguri ang Panglungsod, ang maong tigo may pahigayon dito mismo sa City College of Bayawan nga nahimutang sa Sitio Kabkabon, Barangay Bangan ining Dakbayana. Ang maong public hearing tukion o gasutaon ang gisugyot nga balaod noon o ordinansa. Tumong niini nga maestablisar ang tinaw nga mga patakaran kalabot sa silyo sa matrikula, mga miscellaneous fees o mga subsidiya o tabang pinansyalingon man ang mga polisiya sa pangulikta sa maong tunghaan. Ang maong tigong panguluhan ni Vice Mayor o Presiding Officer Honorable Rosmar Ayan D. Tihing, gipadala ang seryosong pagdapit sa tanang sektor tungod kay ang presensya, mga opinyon o mga suhestyon sa matag-usa, dako o ikatabang aron mapalambo o mapaligon ang maong ordinansa sa dili pa kinihingpit nga ipatuman. Nagikan din sa K5 News FM Bayawan. Ako na lang si K5 Aying D3 Bayo makahilos para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
3: K5 News FM Police Report. K5 News FM Live Report.
0: Na police report na hinungan. Sir Engineer, kanoy ba ang usahay, kaning maos nato, isintro na nato, mo isbugid, mo artugid sa police report. Sige, at least nabawi nato. So, mato'y balita karon sa Bayawan City, nanukad mismo dito, ni K5 Sir Aing. So, mauna mga siligan, sukintig pa mino. So, kaning mga batanon, usahay, kay ako manggikuhaan o base, katong dito sa Tacloban. Pero kung maminaw pa sa interview kang pangilinan, maagya po. Pero lahi ragyod, senator, mas bintaha ginto, Diyos pataas, pwede nang pailan o kaso. Ikaw basig mahangyo ka. 12 na lang siguro. 12 pataas. Basig mahangyo ba ka? Kay katong dito sa may Tacloban, nakita na ako, purbida. Nakita na ako, mura ka itong bagong graduate army atong dito sa Tanhay. Nga mag-jogging usahay, masiplata na ako, matagsumbago ni mong abaga, mura hindi matarong. Nga, ispuko mo na. Di ba? Sa'y kaning gobyerno na ito, di masabitan. Tanawa itong mga programa ni Senator Erwin Tulpo. Pero sakit, mga mentaryo. Si Senator Erwin Tulpo. Pero pag-abot sa Malita, nakausa sila. Mana, si Idol Rapper Tulpo o si Idol Tulpo, si Erwin, murag, nawala akong kuhang pagka-idol nila. Pero respetuhon ako sila as a senator. Pero ingon nga, unsa pa, wala na. Mahurot akong bilib ninyo, Idol. Bayo naman, siligan, shocking you now, alas 4:29 na. At tagi siya kung magbalik ato sa Tasapikas Lawak sa pipila ka mga pahibalo. Engineer Rabil Candos.
3: K5 News FM. Shockening the lives of the Filipino.
5: D3 Bio. Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtingin, hinihinay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
6: D3 Bio. Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
6: D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
6: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
6: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico, sa una hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako kumagpangapi sa DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mamagabutika.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubo nagsipunon nako. Nagtikog Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abugog taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom o Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mapalit sa mga butika.
6: Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Rondan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala sipon. Kaapoy kayo, storbo sa akong pagskila kay sige kong absent. Ngayon na nga, ipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kan pag-tick na ko og Mighty C, linajid ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
6: Mighty C! Ang alkaline, ga vitamin C!
7: Sa mga butika.
12: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magnabalaga. Ang solusyon, yari na!
13: Memory Advanced Serum.
12: Pinakabago nga neurobiotic serum para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin.
13: Memory Advanced Serum.
12: Para sa mas manami nga school performance.
13: Memory Advanced Serum.
12: Bakal na sa mga butika.
14: Wala may ganahan makikistudya nimo.
15: Tugod sa imong bed rest.
14: Mag-Clinicas 4 Biotic. Pinapataghan ang good bacteria sa imong baba.
15: Clinicas 4 Biotic.
14: Kinapaundang ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba.
15: Nga hinungdan sa tooth decay.
14: O bad breath.
15: Clinicas 4 Biotics.
16: Gah, ma-choy ride man tabi, gah.
17: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
18: Hindi makaariba. Mag-extend ka!
19: Extend Supplement for Men gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
16: Tika, ma-joyride na ta.
17: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
16: Sakit ka kidiya.
17: Siyempre, naka-extend ko ya.
16: Basta sa ganga driver, extend love.
19: Extend Supplement for Men.
20: Products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DDX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DDX Coffee Mix, DDX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresher, Clinica Dio Roll-On, DDX Beauty Soap, DDX Oil, and Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, dili na ta, sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na mutang kini sa Stall B2 Villa Masillas Building, Poblasyon 1, Shaton. Makita sa 602 Legazpi Street, Poblasyon 8, Barangay 8, Tanhay City, Visayas Divine World Funeral. Ug anaasad kini sa Palawan Building, sa Nasa Street, Barangay Science, Dumaguete City, in front of Hotel Nicanor.
21: Hamara Herbal Products Center. One stop. Herbal shop. In town.
22: Eye Care Drops. Ang iba't ibang eye problems gaya ng astigmatism, dry eyes, panlalabo ng mata, redness, glaucoma, cataract at marami pa. Kayang-kaya na ng Eye Care Drops. May hyaluronic acid tulong para mapanatiling balance ang moisture level ng mata. Eye Care Drops. Para sa mas epektibo na kombinasyon, uminom ng Eye Care Gold at patakan ng mga mata sa Eye Care Drops. Mabibili sa mga butika.
6: D3 Bio.
23: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
6: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
6: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
24: Eric Ledesma, mataas sa kakon niya sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka mga butika.
22: DTX Coffee Mix. Ako si Noel. Usa ka negosyo.
0: negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mapalit sa dalang butika duol sa inyong lugar.
3: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglihay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
4: Ang kakakampyon ng estasyon sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM.
25: Oras, alas 4.35!
26: Pusya! Sa kahanginan! Sa kahanginan!
25: Okay mga siligan, soking tingin na para yung takaroon sa tugaprogramang El Castigador. Barangay Daro! Nakatala daghang kaso sa kawat. Problema kung doon ay suspitsado, madakpan ang biktima dili mapasaka o kaso. Matod pa ni Kapitan Binsutan. Dita maglangay mga siligan, so kininaw na karoon sa pitkas linya si K5, Cyril Replace sa mga report. K5 Cyril, ikipay mo!
27: K5 News FM Live Report!
28: Oba, na ikibutsang sa kapulisan din sa Tungay Sudan sa Dumaguete ang daghan nga natala ng barangay sa mga kasus kawat at ang barangay Daro. Kami kanining ako na sabi ni Kapitan Hubin Sultan sa barangay Daro ng Tungay Sudan o kasamtang ABC President na karoon nga niusog din ang kawat niya sa iyang barangay. Matod pa ni Kapitan Tan, gano'n na sila mga madakpan ng mga suspitsado sa kawat. Apan, ang mga nakawatan, dili mo pa rin og sangat og kaso. May kanina, maglisod sila pag sulban. Nasaira na ito nga ang mga nanakpan diya sa may barangay Daro. Ang kanunay kini, gano'n kaso nga pagpagawat, usab, kanianto. May kanina, matapan ni Kapitan Binsutan, parawagan niya sa ato mga lumlumis sa barangay Daro nga magmaingmat o galirto. O i-reportayan nga ito sa kaprisada kung ano na sila namatignan nga rin may mga tao. Awag sab niya nga kung ano na marakpan ng kawatan o ang nakawatan ng mga panibalay, kinaglan ipadayon ang kaso nga ito sa korte. Alang sa K5 News FM, K5 Cyril, DTX na 5 Depe. Para sa kaming kapalitan servisyo, Blinko Kalingaw sa Negros, K5 News FM.
27: K5 News FM Live Report.
25: So, dirita Kapitan Binsutan, panangitan kung nilig mapasaka ang mga biktima. So, Kap, usaman imong kwadana. Solusyon. O gilig yun, pasaka ang biktima sa mga suspek. Nungunta na lang ko ni mo Kapitan Binsyon. Ako pa ni mo Kapitan? Bagay mo kayo, puro si Kapitan na tayo pagkarit. Binuang man ang imo manugo ka na kung ako bunalan o dos por dos. Di ba? Magkaingo siguro si Kapitan, binuang man ang imo. May pasiguro ka, mutaya taog ako ang kap, surprise mo na yung anak. Ha? Nigawas tong gioner na ko, kapabandrit engineer sa, na nakabantay. Sa mutaya, jud ko, kay katong binuang ni Sir Rick Santos nga, mutaya kong surprise, target 500, rumble, 120, agit, daog, tagala libertad. Eh, kaniguban nga, medyo nasuhito na nako, ilabi na itong mga membro na ko sa una, mga backward ta, mga 10 years, or 8 years, 7 years, nakaybalo na, daghanag na kadaog sa 500. Di ba? Pero, sige lang, engineer, last command engineer ka nang, naka-check-in ako karon sa hotel. Ako itong tiwason itong room na ako dito kaya naka-check-in ako sa room 5-1 na room. Tiwason ako ito. Pagka uba mo, check out na ako ugma. Alas 4.38 na mga siligan so kintig pa minaw. So, karon Kapitan Binsutan, dako ni gagit ni mo Kapitan sa imong barangay kung inkaso ha. Pero bilib ko anong si Kapitan Binsutan ha. Katong na ay lalaking na-hold sa akong mga tao dito sa Kumbado Bakong, nga pahubog-hubog na yun. Dodong, ayaw ragot ta sugali sa mga style ninyo, ha? Kahit, swerte gani mo, kaya wa ni saka akong kwa na to. Wala ni abot ang akong binulan. Sige lang. Ato nang balikan unya mga siligan, so kinting paminaw. El Gio sa Malinsya! Og Tisda! Nagtambayayong alang sa kalambuan. Makaroon sa pikas linya si K5 James Mandoquillo. K5 James, ikipay mo. Kandos!
27: K5 News FM Live Report!
29: Ang local government unit sa Balintia, ubos sa pagpangulo ni Municipal Mayor Edgar Tavis Jr., nihangop sa courtesy call, gikan sa Provincial Integrated Skills Training Center, vocal person nga si Belinda Villahermosa. Amaong tigob gipangunahan ni Municipal Administrator Mr. Albert Tubala o gitambungan kini sa mga nagkalain-laing mga stakeholders aron hiskutan na ang mga kahigayunan sa pagtinabangay, sa pagpasiugda, sa pagpalambo sa kahanasunod sa munisipyo. Atol sa tigom ang Provincial Integrated Skills Training Center mipaila sa ilang mga programa sa pagbansay o mipaliag sa ilang interes na makigtambayayong sa LGU Valencia aron mahatagan o bililhong kahigayunan sa pagkat-on ang mga batan-on sa maong lungsod. Pinaagi niini nga panagtambayayong ang LGU Valencia nagparayon usaba sa ilang pasalig sa pagsuporta sa kalambuan sa kabatan-unan o paghimo o mga dalan alang sa malungtarong panginabuyan o pagtubo sa ekonomiya sa tibuok komunidad. Ang balita hatod ka na to sa DTX sa 5-Minute Tool, D3 Bio, DTX sa Kufimax, nagkakapikanan, naka-detox ka pa. Alang sa programang El Castigador, kinilingapon si Kaki5 James D3 Bio, Bandukilio. Para sa kampiyon ng balita, Servisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: K5 News FM, live report!
25: Okay mga siligan, so kinting paminaw, report ni K5 James Bandukilio. Alas 4:40 na. So, maayon eh. Para kaning mga batanon karon dili maagto sa mga ingon nato lahi nga mga aktibidad nila. Dili makaadto sa mga bugoy-bugoy. Mas maayon na. Makintambayayong na. So, dire na ta. Dire na ta sa ingon nato kabahin sa DSWD. DSWD. Bukas sa pagpaubos sa minimum, bukas sa pagpaubos sa minimum sa edad sa criminal responsibility. Di tamag lang. Ang among pinakakusgang field reporter or news reporter, may hawak tagbuk, computer dere, yahang siguro tanan eh. Si K5, dibi na tindok sa mga report, dibi na, ikipay mo, kandos!
5: K5 News FM, live report!
8: Ang Department of Social Welfare and Development o DSWD bukas sa pag-apil sa legislative discussion sa pagpaubos sa minimum age of criminal responsibility o MACR alang sa mga minor di edad si Social Welfare Secretary Rex Gatchalian miingon. Matod pa ni Gatchalian nga mga attached agencies sa DSWD ang Juvenile Justice and Welfare Council ug ang Council for the Welfare of Children wapil usab sa committee hearings aron masiguro ang kayuhan sa kabataan sa diskusyon. Kainong duman nga nitubawang isyo sa pagpaubos sa minimum age of criminal responsibility as sa mga minor di edad human sa insidente sa pagpamusil sa tungahan sa Tacloban na City. Sumala sa kapulisan nga ang mga suspect nagpanginaron og 15 og 14 anyos nga giing maoy nagplano sa pagpamusil ug gitugyot pa nila ang Republic Act 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act sa wala pa ang incident. Ubos sa Juvenile Justice and Welfare Act, ang mga bata nga nag-edad o 15 paubos, exempted sa criminal liability, samtang katong nag-edad o 15 pataas, apan ubos sa 18, mahimong manubag kung sila mapamatud-an nga nakahimo sa krimen, uban ang discernment. Gikan sa K5 News FM News Center, ako si K5, Divina Tindog, para sa kampiyon na balita, serbisyo, publikong kalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: K5 News FM, live report!
25: Okay mga siligan, so kinting paminaw, report ni K5 DB natin doon. So, kani, okay ni. Dapat na pangilinan, senator pangilinan, ibaba ng edad sa mga batanon. Kung pwede, 15 ages pataas, pwede na. Ha? Tanawa ka rin ng mga ages o edad. E buta na ito, 12. Hangyo lang. 12 pataas, pwede na pailan o kaso. Kay mugara ni mga batanon sa tinuod lang praga-praga nga pagkahistorya. Kay mugara. Kay ang mga batanon karon makakita gani ka sa mga underage ang ilang kaatubang mga hamtong na. Tinuod ba yan na? Hamtong na. Good afternoon, Sir Rex. Loud and clear kaayo ka dere sa Barangay Kawitan. Unta si Rex Madayon ang eleksyon kay amo John suportaran si Kapitan umaabot Repubs kay para among ipadisiplina ang mga batanon. Ay, kana ganyan si Repubs? Kana ba na sabotay ganyan nyo? Nga, dagan yun. Ay, ayaw yun pagpablaking kaya masig madus mo ka sa unahan. Kaya madus mo ka, pildi yun ka. E mensahe ba? Alas 4:44 na, mga siliga, shocking tigpamin. So, karon, 15 pa ubos, dili pwede mag-atubang o mga pipila ka mga kaso. Naagi nagmay. Asay mas maayo, Senator, mas maayo ane, mangutana ta sa mga tao? Kinasi ako rin, buot-buot rin. Ha? Kamu, nga naminaw karon. Pila may gul, kamu kay, siyempre ako, gamay ramay ma-encounter na ko mga batanon kay, diha sa mong barangay, kanang naminaw karon sa ako ah. Usagi kasagaran ma-encounter ninyo mga pamuot, nga mga maldito na, nga pwede na itong papailan o kaso, kamu kay, kamu may suyutos niyong barangay sa inyong lugar, naka-hook up man takaro sa 11 ka radio station, from Kanlaon, going to Bayawan, going to Sikiho, o sa may dapat edad, kay karon 15 pa ubos, murag, di man kayo. Murag kusik-kusik rin akaso. O sa may ganahan ninyo, kay kung ako yung pasibuton, ang dili makakuan kung pwede, 10 anyos ang edad pa ubos, murag di na siguro na. Kanang 10 pataas. Pero kamo, kamo may nakasaksi po sa mga batanon din sa inyong mga silingan, kasagaran, kamo magi ma-encounter sa mga batanon, o sa may ganahan ninyo, 12 pa ubos, 11 pa ubos, 14 pa ubos, or 10 pa ubos. Kamo tawag mo? 0999-537-2151. Kaya mura ba, gara na kayo? Kaya tanawag sa tinuod lang, ha? Nanawag. Nakaroon sa pikas niya, hello, maayong hapon, ma'am, sir. Hello? Hino, may hapon. Hino, mayong hapon. Okay, palong tikaw ha? Oh, palong tikaw. Basta mayong kung may hapon, katulog ka doon, palong lang tikaw ha? Ayaw lang kalain. Matawag gani mo, ilibre sa ninyo ang inyong monitor para di magsumpaki ang ire kay para magkasinabta na ita. O, tawag mo balik. 09-9-537-2151. Kaya karoon, kasi paubos mo rin nga. Magkaingon ta nga, di man kayo makatubang o kaso, naaman, pero lahi ra. Kaya kung ako'y pasibot on, 10 edad paubos, okay ra. Pero so good sa 10 mataas, pwede nagpailang kaso. Mas maayo na. Ha? Mas maayo na. Sa ako alam, pero kamo. Nakaroon sa pikas din nga, hilo may hapon. Hello, mayong hapon.
9: Mayong hapon.
25: O sa may ganahan ni mo, ma'am, 10 pataas, pwede na mo pailan o kaso?
9: 10 pataas.
25: Amo na ganahan ni mo, 10 pa ubos. Murag makabir na to sa kuana, ana, underage, ha?
9: Oo.
25: Sige, salamat kayo, ma'am, ha?
9: 10 pataas.
25: Kaya gano'n man, naka-experience na ka sa 10 pataas, murag...
9: O kanong mga batanon karon, na gano'n batanon nga, nagsuroy-suroy, o niya. Kanang suguon na ganig papatunol anang naititik-titikan.
25: Okay. Okay, salamat kay ma'am ha. Thank you.
9: Sige.
25: Thank you. Mas maayo man ang kay dili lang ingon nga kay ako yung ligunit ang mikropono dire ang ako lang kagustuhon may matuma. Kamu, mas maayo kamu mismo ang mutawag dire o kung siya ganahan ninyo. Ha? Atong kanon na. Ato nang salo-saluhon kay naagyo dito mga batanon karon wa na dito batasan sa tinuod lang. Prangka-prangka lang. Wa na yung mga batasan. Kasagaran karon mga batanon may nang imbol. Mas maayo na mga batanon pa maka-adapt ng langdaan. Makaingon sila, huy, dili na ta pwede mag-gara-gara kay ang akong edad baya, lapas na baya, Jis, mag-atubang na kuog kaso. Ha? Nakaro sa pikas niya, hello, maayong hapon. Hello, mayong hapon.
9: Mayong hapon. Sir,
25: oo, saman sir, ang gusto ni mong kuan sir, kanang Jis pa taas, or unsa may edad gusto ni mo sir nga dapat makatubang nagkaso?
9: Sa ako ang sir, gusto ni po Jis pa taas, na magdipindi po na sa kaso sir, na ikbantong sa kumang padatahan. Pamahan ako na hikabo sir nga, kami nga dito ang pagpamusin, ay dito silang sinutan. Okay. Ay nalahi na dito ang balaod, sir.
25: Okay.
9: Nalang ko yung iso siya nga sa bahay ngayon ng mga kumahan ko. Okay. Kaya saan naman sa mga doctor tao, sir, na sige pa daw tao na muna, stricto tayo, stricto tayo. Lakang matabo naman, makmakayo na guys, sir, na bagitong itong ilisog sa mga magtutubo para masininag mo ng pabayon ng mga kabataan.
25: Okay. Diba? Salamat kay sir, ha? Thank you kay sir. Thank you.
9: Okay.
25: Salamat kay Tay ha.
9: Okay.
25: Murag idara na to atong caller. Okay, alas 4:49 na. Sige, tawag mo. Kato ikaduhang tawag, gapareha to sa primerong tawag. Jis pataas. Kinahanglan magatubang na okaso. Ang exempted jis paubos. Ha? Murag duhanay ni butar na kong jina. Kaya para, makaingon, mismo ginikanan engineer, makaingon nga, hoy, delikado mo, kaya jis na may mukapin, makatubang na mukaso. Hello, mayong hapon.
10: Hello.
25: May hapon, sir. O sabay ganahan mo nga edad, nga para makatubang na kaso.
10: Anong jis pataas, pwede na na pailan kaso, kaya insakto naman na sa una-una.
25: Mao ba?
10: Oo. Oh.
25: Tama. Sige, sir. Pero ato-ato na ni sir, ha?
10: Idol, kanang jis pataas.
25: Mm. Salamat kay sir, thank you. Tulo na ang mibutar, jis pataas, na pwede na pailan o kaso. Okay. Salamat kay sir, thank you. Negros Island Region, Napulcom. May kuminto sa mga armas. Napulcom na niya. Napulcom Island Region, Napulcom, may kuminto sa mga armas. Naka-standby si Kipad Roy Bustillo. Kipad Roy, ikipad mo. Kandos.
27: K5 News FM Live Report.
25: Roy!
11: Yes, Kipad Rex. Good morning, good afternoon. Sa tanan ni Minato, good evening po sa Minato sa Gawas Nasot. Yes, Kipad Rex, kaninang buntag, no? At iniatenta sa katong safe NIR launching sa Kipad Rex mga kapulisan na sabihin kung doon ay mga problema, pwede lang matawag sa 911. No? Nga sadiin ang pulis o sadiin dili lang pulis ang mo dool kung doon ay emergency ha? Apil na ang mga bumbiro, apil na ang mga force multiplier, apil na ang mga coast guard sa una kita break pag 911 pulis na gina so karon apil na ang mga daghan nilang ipang itap ng force multiplier but anyway, kita break dili na ako ang muli tawag karon kay kanina atong napungutan na kiver atong na hiskutan good kiver aw na interview ang Napulcom no ang National Police Commission nga NIR nga hepe nga wala in si attorney namto da kiver no attorney Owen Diluna
25: okay
11: Kifarex. So atong i play una yang kwal kiver yang interview ako interview then mag atong istoryahan
25: okay
11: no? mag comment sa video comment.
25: Ah, sige, pre. Standby lang sa kapre. Mo, yes. Timbre lang ko nimo og naplina na mo og nahuma na. Monitor lang ka. Okay, standby.
11: Monitor 3.
25: Okay, go ahead, engineer. Go ahead.
11: Attorney Owen Diluna.
12: Whether private or public, meron po tayong responsibilidad na ingatan ang ating mga firearms. Unang-una, ang paggamit po ng firearm ay isa ng responsibilidad. Ang pagtatago po dito, ang proper safekeeping ay isa rin pong responsibilidad. Hindi po ito isang bagay na parang cellphone or computer, pag nakuha ay hindi deadly weapon. Ang isang firearm ay isang deadly weapon. Kaya po magiging accountable tayo kung ito po ay mapupunta sa masamang kamay na may masamang intention.
11: By the way, sir,
25: okay, pre. Go on, pre. Pre!
11: Yes, Kiefer Rex. Nilunga na to. Matupad na po ni Attorney Owen na diluna Kiefer Rex, no? Na kanilaging kanibang mga armas, no? Armas sa balay. Kinadun na tayo responsibilidad niya na napasayang tayo iputan sa gasa. Eh, kani, in line ni Kiefer Rex sa katong nitapos si Tacloba, no?
25: Bitaw.
11: Katong niyang iyaan sa mga polis. No? Nagamit niya ang armas. Kanilaging accessible na kayo ba? Hindi lang kita na ibutan niya. So, matupanay kang asawa, kaling puli, kaling posil mo rin kanong asawa nila o kanong bana, ang pinan ka, hindi pa saya-saya.
25: Dito.
11: Man, matulita po sa takuban na kuha, minayano niya access sa pagkumanggon o gigamit sa pagkumusil. Okay. Matupanay, Attorney Owen, dilo na kibar-back sa NIR na Napulcom na sama sa cellphone.
25: Pero pre, tawagin ko balik unya pre kay lami kay ni ato ning salusaluhan kay murag na ata sa ambos area nga oras.
11: Ha? Ana niya kay si comment dire ko bala.
25: Okay pre. Apre. Apre. Pre.
11: Bala si comment.
25: Ay, kare bala si comment.
11: Sige. Sige. Sige. Among pagbalik na mo among story is good ang usap. Dungan, is good. Kumain na ning komentaryo sa Double Comp Kifarex.
25: Okay, pre. Salamat. Kasi
11: balik ko Kifarex.
25: Okay.
11: Mo pawa, mo balik na yung Kifarex among story aning komentaryo sa Double Comp. Kasi suwas yung kinis na Kifarex Roy. August ko sino pa sa kapitan ng Pilipinas sa ibig sa publiko gilingon sa Negros. K5 News FM.
27: K5 News FM. Live Report.
25: Okay mga siligan, soking di ba minaw report ni Kipadre Bustillo, pero ayaw mong hawa ah. Ito sa itong anonsirang yung stiction. Alas 4.55 na. At tayo sa kong pagbalik, at ito na sa tapikas lawak sa pipilak ka mga paibalo. Engineer Rabil Candos.
27: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
13: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkaduog na ako sa radyo na DTX 500. Ako gitray og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Aktibo kay ang DTX 500.
27: DTX 500.
14: Mabali sa mga butika.
15: Mga ka-DTX ug Mighty C, ako si Jean Paul Hinderoso.
16: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, magpahinumdum kaninyo sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong mahimsog nga panglawas.
15: Let's talk about carcinogens. Mao kini ang mga substances o exposure na hinungdan sa cancer.
16: Ang Tauser GP aktibo kayo sa pagpabalo o pagpahibalo sa mga butang nga makakanser. Apan, ang mga butang aron sa pagpugong niini gibaliwala ra. Correct. Butang nato nga kining carcinogens makakusa kanser, pero kung puno kas antioxidant Sir GP, gainom ka adlaw-adlaw og DTX 500 og Mighty C, sigurado jud nga protektado ang imong mga selula.
15: Tungod ang kanser result sa mutation sa genetic information sa mga selula, naggikan man sa mga ginikanan o hereditary o gikan ba sa exposure o gitawag na environmental factors. Pipila sa mga known factors na nag-predispose sa cancer mao ang lifestyle factors, meaning nutrition, pag-sigarilyo, alcohol use, physical inactivity o uban pa.
16: Sa pagkaon palang daan sa GP, problema na.
15: Correct.
16: Daghan ragyapon ang ganahan dyan sa tamis, lami mong good, refined sugar, o mga pagkaong puno sa preservatives. Mayon ta kung gainom DTX 500 o Mighty C para at least maproteksyonan dyan ang mga cellulas lawas.
15: Correct.
16: Aron dili magkakanser o uban pang mga balatian kauban sa oxidative stress.
15: Bisan pa sa imong bisyo, sama sa pagpanabako o pag-inom, makaulubong ilim nun.
16: Kung doon na kay bukol Sir GP nga nitubo sa imong lawas, unya magpa-check up ka sa among clinic, kinaonhang ipangutana jud sa atong medical doctor kung gainom ka og makahulubog nga ilimnon, gapanaboko ka. Tungod kay kini, naay mga substances da Sir GP nga dunay taas nga mga carcinogenic compounds. Ang sigarilyo ra na kay 60 ka mga carcinogens. Mo nang sa mga hilig kaayong manabako diha, kinahanglan jud nga mag-inom ka kanunay og DTX 500 og Mighty C. Ayaw naghulat pa nga may mutubo nga bukol sa imong lawas, mo'y pag-inom po sa antioxidants.
27: DTX 500!
17: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
27: DTX 500!
14: Mabali sa mga butika.
15: Kainom-dum ba ka atong una, Dr. Ramil, nga kanang mga gipanggama ng mga atop sa uban sa asbestos? Kanabang murag simento nga atop? Grabe dyan nakauso sa una. Nagkadugay ilang naibaluan nga ang mga fibers sa asbestos, kung masimhot, mupilit kini sa lining sa imong lungs o maoy hinungdan sa lung cancer.
16: Correct, no? Uberase, ang silak sa adlaw, mahimong hinungdan sa cancer, Sir GP. Kapin sa 2,000 kataw ang nangamatay sa basal cell and squamous cell skin cancer matagtuig. While sobra 70,000 pod ang nangamatay matagtuig tungod sa melanoma, nga usa sa pinakaseryosong matang sa cancer. Dili pod pwede nga dili ka magpainit, labi na kung usa ka traffic enforcer.
15: Correct.
16: Farmer ka or construction worker. Imagine ha, adunay 100 types sa cancer nga pwedeng makuha sa tao.
15: Sa pagkadagan.
16: Ang survival rate ni mo magdepende kung unsa nga organ ang apektado. Kasagaran kung stage 4 na Sir GP, ingnon dahin ka nga tulo na lang kabulan nga mabuhi ka.
15: a pagkapaita.
16: Daghan akong na-encounter nga mga ingon ana sa clinic, Sir JP. Mm. Pag humansulti sa doktor nga muna, nga wala na'y chance ang mayo, muna pag-adto nimo sa atong clinic o magpakonsulta o magsige na dayon ka og inom og food supplement. DTX 500 og Mighty C. Pasabot nga, gibuhat nimo ang katapusang paglaom sa pag-inom. Pinaagi sa DTX 500 og Mighty C.
15: Mauraman di ay nang imuhang dangatan sa imuang kaayuhan. Pag-inom sa DTX 500 og Mighty C, inom na lamang kaunta karon para dili ka magka-cancer.
16: Wala kay cancer, Sir JP.
15: Oy.
16: Ang nakanindot, Sir JP, kinahanglan dili jud nimo buhatong last choice ang DTX 500 og Mighty C. Og pagkaon sa mga prutas nga dunay taas nga antioxidant, kinahanglan first choice jud. Likay jud nga magka-cancer ka, mag DTX 500 og Mighty C ka na.
15: Wa na jud tay igong panahon, Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
16: Kinanasab si Dr. Ramil Oising, mayong lawas ang pingan.
15: Dili abusuhan.
6: DTX 500.
7: Si Albert nga taga Dumaguete. Opo, ang akong mga TL o mga panakit. Sa pagkadungog na po sa DTX 500, akong gidouble dose o kakapsul sa buntag, sa gabi, wala pa'y bulan, wala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamay. Epektibo kayo ang DTX 500.
6: DTX 500.
14: Pumali sa mga butika.
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
18: Herbal products pa ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DDX 500, Mighty C, Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Glinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DDX Coffee Mix, DDX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresher, Clinica Dio Roll-On, DDX Beauty Soap, DDX Oil, and Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, dili na ta, sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center ni mo tang kinin sa Skull B2 Villa Masillas Building, Poblacion 1, Shaton. Makita sa 602 Legazpi Street, Poblacion 8, Barangay 8, Tanhay City, Visayas Divine Word Federal. Ug anaasad kini sa Palawan Building sa Nasa Street, Barangay Science, Dumaguete City, in front of Hotel Nicanor.
19: Hamara Herbal Products Center. Your one stop herbal shop in town.
6: D3 Bio.
20: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
6: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
20: Ang Visio
6: gamay D3.
14: Kapalit sa mga butika.
6: D3 Bio. D3 Bio.
21: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyer sa lawas. Wala na ko gipamati sa lawas.
6: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
14: Kapalit sa mga butika.
6: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
22: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Ang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag na tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
6: DTX Coffee Mix.
14: Pabaka sa mga butik.
6: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
23: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayin mga UTI. Mooto, nag-take ko og Mighty C. 2 capsules, 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
14: Mapalit sa mga butika.
6: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
24: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubo nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abugog taligsik, ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
6: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Mapalit sa mga butika.
6: Mighty C.
30: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magnabalaga. Ang solusyon, yari na.
6: Memory Advanced Syrup.
30: Pinakabago nga neurobiotic syrup para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Syrup para sa mas manamig nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
6: Clinicas for Biotics. Kabalik-balik sa CR, ga-diarrhea. Mugs for Biotics. Kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa Spore Biotics, pas-pas ang alibyo. Mag-Clinicals, Spore Biotics na adlaw-adlaw.
14: Mapalit sa inyo mga suki butika.
31: Wala
0: nagitsang init ang relasyon nga ini. Sa manamig nga gabi, sa diin ka, Pepito!
1: Relax, gan. Kinihimo ko man ang tanan, pero wala na ganyan.
2: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-tlabawaska, mga natural herbs, yan ang ahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
0: Extend. Isang kapsula ka lang.
4: Step into the new world of creative t-shirt printing. Step into ads as t-shirt. Create your brand. Create your design on t-shirts, polo shirts, full sublimation shirts, DTF, embroidery, corporate giveaways, and more. Ads as t-shirt printing. We customize. We design right for your lifestyle. Ads as advertising. Call now at 0967-044-3933 or visit at Luxin Heritage House, Luxin, corner Santa Catalina Streets, Dumaguete City. Also check out Ads as Advertising for posters, invitation cards, tarpaulins, indoor and outdoor stickers, signages, acrylic buildup, stainless, brass, neon signs, and more. Ads Advertising, located at Solomon Avenue, Dumaguete City.
5: Nagplano ka ba og bag-ong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer og 55% Galvanum Steel Roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light ug dark ug plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray ug brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans ug mga produkto sama sa super rib, rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pagyud kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing. Adunay mga branch sa Lipata, Minglanilla, Cebu.

0: Pika Van ng Auto. Nagtanyag usab ang Boston Finance and Investment Corporation og 1.33% o 1.33% na interest rate para sa mga real estate mortgage sama sa commercial lot, residential lot, industrial lot, agricultural lot o beach lot. Samtang adunay usab dugang gitanyag na 1.33% na interest rate sa pension loan sama sa SSS, GSIS o PVAL. Magpahulam usab sila sa mga magtutulo sa pribado o pampublikong tunghaan sa bubo lang mga interest rate na 1% 1%. Kung gusto ka mahimong ahente, dali na. Bisita na sa Buhatan na naanahimutang sa Maria Cristina Street, Dumaguete City. O pagita si Jonah Lisa kasi sila naghatag og 2% na komisyon. Alang sa dugang na kasayuran, ang Boston Finance and Investment Corporation matawagan sa numero 0962-805-0516. The Boston Finance and Investment Corporation.
1: Bio. Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Kay hinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit tigman kag healthy sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akong panulukan.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
2: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.
2: D3 Bio.
1: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Kay hinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Jan. Busa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Maokini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio Gumay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog na atay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
5: Daghan ang utana na ako, unsay akong sekreto. Abisan daghan ko ang trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C, immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.
8: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagbuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na maglabalaga. Ang solusyon, yari na.
9: Memory Advanced

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Gasakit ang tiyan, mag-clinical spore payote. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-clinical spore payote. Gatabang sa pagmindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-clinical spore biotics at lawatang. Mapanit sa inyong mga suki butika.
2: Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM.
3: Oras, alas 5:11.
4: Disya sa kahanginan.

Okay mga siligan, soaking tigpami now. Padayon ta karon sa tuga programang El Castigador. Pwede na ka mo tawag kay Padre Bustillo pre anytime. Tawag lang ka kay

0: ako'y gamay interview dire o gamay problema. Diya sa may barangay Mutong, pero dili isa ko bukomentaryo sa kapitan sa barangay Mutong. E kaning tao nga ni Dool dire nako, di jud unta nako ni ipasalang sa radyo, pero nihangyo jud siya. So sa ako alam pod katungod pod niya, pero dili jud ko bukomentaryo sa barangay kapitan sa may Mutong. Kaya pa ko kabalo kung unsay tumungpod ni kapitan nga wala mo hatag og rekomendasyon. Kapitan ha? May gareklamo diri ka, pero dili ni ingon nga reklamo nga ikaw gireklamo og unsa. Ako pod mismo galimbog pod ko, pero basig na kay nakabati ba kada karon sa radyo sa K5 or naay makasumbong nimo kapitan, pwede ka makatawag sa ako. Sa 0999-537-2151. Ang imong bayo kap na kaila sa ako. Diba? Si X Kapitan Amores. Nakaroon sa pikas linya si K5 Roy. K5 Roy! Roy Pre!
1: Yes, K5 Rex. Balik na.
0: Okay, Pre. Mayong hapon, Pre.
1: Okay, K5 Rex. Pwede ito ma-play o sobrang buwan? Ang interview? Isa 30 seconds naman ito.
0: Okay. Okay, Pre. Sa, balik ang interview. Adilis ako mo dawat o gatawag. Kadit na, Pre. Okay. Kadit na, Pre. Kadit lang. Hino, may hapon?
2: Pon.
0: May hapon, kisa ni Palihog. Kaysa ni Palihog?
2: Okay, manuel ni. Sa isip ko,
0: okay, o sumayan ko, sir?
2: Kaya gusto na akong tanan lisensya GIS pataas. Gusto na ako lang.
0: Okay, GIS pataas, pwede na pahilal kaso?
2: Oh.
0: Okay, salamat kay sir Emmanuel. Salamat kay sir. Gika sa may Pamplona. Salamat kay sir. Thank you. Okay, engineer. Palihog kompleto kang attorney katong sa Napolcom. Palihog ako.
3: No.
0: Okay. Palihog kompleto, sige.
4: Firearm holders, whether private or public, meron po tayong responsibilidad na ingatan ang ating mga firearms. Unang-una, ang paggamit po ng firearm ay isa ng responsibilidad. Ang pagtatago po dito, ang proper safekeeping, ay isa rin pong responsibilidad. Hindi po ito isang bagay na parang cellphone or computer, pag nakuha ay hindi deadly weapon. Ang isang firearm ay isang deadly weapon. Kaya po magiging accountable tayo kung ito po ay mapupunta sa masamang kamay na may masamang intention.
5: By the way, sir.
1: Yes, you have rights. Moto mo?
0: Okay, pre, go ahead.
1: Moto si Attorney Owen De Luna Kifarex, ang Napolcom Negros Island Region na Regional Director. So mula ganyan yung pangusin Kifarex, labi na sa mga ganapang mga atong kapulisan, no? Na kanayang arbas, inyuhang gina si King Takin-Takin, pero din madukal mo, good morning, mga nagsag-cellphone sa uban, bilin-bilin na lang, no?
0: Bitaw, so, ang uban, biyaan sa lamisa, ibutang sa ilalom sa unlan, ang uban ibutang ra sa kwarto, ganang ang ilang huna-huna, ang total, ang musunod sa akong kwarto, ang akong asawa raman o akong helper. So, kumpiyansa na, ibutang sa lamisa, sa atong unuhan, kaya kaning atong katripre namang yun ay lamisitang gamay. Nga kita, matulog ta, ibutang sa lamisang gamay, pag inigmata na to, totbras ta nga, kumpiyansa na ta, kaya ang musunod, paggawas atong asawa, ang musulod, ang atong helper, magplaster sa itong mga unlad o habol, ang atong pusil, gabula latra. So, naing ana nga usay, ma-experience po na to. So, dapat ang pusil, safety hon, God.
1: Yes. Diba, kakibar, dili lang sa itong mga kapulisan, pero saan sa itong private na gun holder?
0: Oh, katong mga gun holder, dapat lang.
1: Tanan.
0: Oo.
1: Wala sa inyong tabo lagi. So, dito na tayo responsibilidad na niya na. O, ako po na ito ang responsibilidad kung ma... Magkapit ka sa dilimaw.
0: Tinood ba yan? Man ako pa akong katri, wala ang tuon ay hunos. Kay pohon, pila katuig ka rin makapalit kong pusil mo, tibutangan ng pusil.
1: Hunos? Oo, pinakabutangan sa kwarta nga.
0: Wala pa mako tagaig malita. Agaras, kung tagaan kong malita, butangan ng kwarta. Kana, preparasyon lang ako ng katri na kung walang tuon. Tapos, okay, kaso makapalit na kong pusil pohon, kay di na ko mag-announcer, basig na, hunting ko na tayo, man, sa pangatake ito, nigbalay. So, natin makuot ko. O, pero di, pakaroon.
1: Sige. muna siya ang hangyo lang inato nga matipa mura sa kini cellphone ito nga sa bilin
0: bitaw
1: ay kana ng cellphone pwede balik ya pagka ng call po sale makawat na pwede na ipangkuhan gamitos dili maayo
0: tinood na pre gawas pa anak pre gamitos siya dili maayo wata kay balo ang imong hilper maghikog o niyang kalito nag ikrak-krak o niyang nag-iposil siyang ulo question niya po ka
1: Amo mo na yung mga senaryo.
0: Oh!
1: So, sa senaryo kay Fabrex, katong sa Tacloban, no? Nang gamit yun, kini mo, naka-PNP na silyo. So, mura ko ang ito siya kay Fabrex ka ng service firearms, no?
0: Sa atong... Kay PNP property man.
1: So, sa dili na niya sa mga men in uniform, apila ang mga private owner of gun owners, no? Nga ito yung pag-ampingan ang kanang firearms, no? Nako uyuan sa una keeper breaks no sa PC pa to kanilang kwan sa ba ilang kanabang ang 38 pounds una sa nung ganat 38
0: tago lag dibula
1: dibula
0: sa na koy dibula dito na koy dibula maano man dito
1: kung kanang nasa holster nga ang holster na sa una kay may murgi sa libay mo to
0: o kana ibutang sa abaga baka na isalot mo ng jacket pero to skillet ana
1: sa libay so kung uyuan sa una keeper breaks pag-abot sa balay, iwiar ng kwao ni Bitay. Sa baho. Balik sa baho. Pag-abot sa balay, Bitay. Ang ito pinakatuwi kay Fabrex, mura na. Ang ito, one time na aduna na yung emergency, pag-ibot yung siyang, dili na mamaibot kay Fabrex, ang kahit na ba?
0: Kaya kalawang na!
1: Hindi, mura pag, kung naman ang kwan maging nasa, mura, panit maging na ilang holder.
0: Okay, paninto na, tapos mulakra na ang itong dibula. Mukhaan itong dibula.
1: Pinoon. Dili na makuan, dili na kang-tang. So, wala ba, wala, ayos sa una, di mo ito kayo kami gibutan mga tao sa una, ikaw na display gina. Pinanabot, kabo, tagpuan gina ito. Dili, ang pingin gina ito mga armas.
0: Bita.
1: Wala kayo ma-prex, no? Gikan sa gawas, na ganina.
0: Pre, pero mabalik baka dire.
1: Karon namin ko sa Darwin kay Fabrex kay doon ay lain po nga i-cover ka mo. Among ibalita ko na ko ni Munya. Huwag na pa'y time.
0: Mag-usa mo sa Darwin?
1: Doon ay opening sa launching sa Hyperbaric. Nga, kuha din sa kibarik para sa diving, so din sa kay istorya ako. Pero nangita po ako press release ani para may isigutan ito yung sakto. Sipat na yung mga terminology, di ba?
0: Bita. So, posibli ang imong mga katubang nito yung mga premier.
1: Oo, muna siya para sa diving.
0: Okay.
1: Kasi umang masurel sa kibarik ng humani. Pero
0: malay, kaong nga matawag ka na ako Google.
1: Oo, maka-Google na din eh.
0: Sige.
1: The dive, Darwin. Sige.
0: Sige,
1: pre. Ika si Discourse, kinas ka K5 Roy August Pusilo for Skopion ng Balita, Serviso Publiko, Kalingawan sa Dengros, K5 News FM.
3: K5 News FM, live report!
0: Okay mga siligan, so kinitig mo na report ni K5 Roy Bustillo. Okay, naatadari ka rin sa itong bisita at itong intertinon.
5: Kandusala, Oban Rex Kandos.
6: Oban Rex Kandos.
0: Okay mga siligan, suking tigpamin ha. Matay bisita dirigikan sa may barangay mo itong. Mura ba o wa siya kasabot sa iyang gibati sa pagkakaroon? Nangayos sa advice na ko kabahin kang kapitan, diya sa may barangay mo itong. Pero kapitan, basig na ay manawag ni mo niya kapitan. Kani kapitan, ako mismo, mura galibog-libog po ito ka. Pero basig na kay bukat nga rason, ato sa pangutan o gisip pangalan ani. Pero ay lang initi po ni Kap, ha? Nga may abot dire sa ako. Wa may lain siya nga masaligan o wa siya lain nga maadtuan ng radio station. Kay lagi ang uban ng mga radio station, wa ma po siya salig. So mas mo aray siya dire sa kipad, kaya nakasalig pa siya. Sir, maayong hapon ni mo diya, sir. Dirahang mikropono. I-smoke imong bangko. Dere ka na ko kay mga yung advice, pero giingnan ti kao ganyan, o sa problema ni mo, ang problema ni mo gabahing ang kapitan sa may barangay mo tong. So pwede ba sir nga imong isaysay? Nga nung ban o sa may kalibga ni mo kang kapitan? Sige daw.
7: Mano yung kanya si Rex, mga alauna yung media dito ko sa barangay hall.
0: Alauna yung media ni adto ka sa barangay hall.
7: Oh.
0: O sa may tuyo ni mo sa barangay hall?
7: Kinilaging... Mga era ko niyang certification sa barangay ba? Kaya akong gamitin ng mapon sa risk comparison sa building to.
0: Mangayo ka o barangay certificate recommendation para gamito ni mo dito sa building to sa Dumaguete. Kabahin sa onsa?
7: Kining sa kining gipadadan man gugugkon sa ning sa Conserix kining gikan sa DSWD nga paper
0: gikan sa DSWD gipadad-an ka og sulat ba or notice unsa may tawag ka nga papilon ka
7: form sa Rex
0: form so karon paapilon ka og ma sa launa imedya pero kinahanglan magdala ka og barangay certificate tama ba ko?
7: Oh, tama sir Rex muna akong tuyo niya gani ha.
0: Okay. Pag-abot nimo gani ha dito kang kapitan sa may barangay mo tong unsa may istorya ni kapitan?
7: Kwa ni ako mismo ni nga ni agkuan si Rex ni nga gakotahoran niya may magtukap. Sus kay didikit ra man kung ingon niya nga kining atubang sa imong anak dire, usa ka mo kuan ako kay di ko matanyo og certification basta imong anak di matubang dire. Ingko nga kapula man koy ulam ko kay balo nang nagibuhat sa kong anak ako nang trabaho ko.
0: Pero kadali lang, ang imong anak sa una gipatawag sa kapitan na kahibalo ba ka nga gipatawag?
7: Nakabalo ko pero
0: so nga, ano nga man pa ato ay imong anak?
7: Kini mo mato si Rick niya, ako na lang ako bunugon na kong anak na patubangon dito sa kapitan.
0: So o sa may rason nga gipatawag ni kapitan ang imong anak?
7: Kaya mula ko noon ang nai mga ginugan nga, naniyon ko nagkutsilyo akong anak niya, wala mambudyo, mambuibidin sa silang ipakuanon ko nga, ako nga anak, ang atubanga dito na, Ryan, okay. Ryan, may ngala na
0: ako nga. Kaneng ato, asin ha, dili tamang hinaw, nga wala ko, dili man tinuod ang imong anak nga naniyon ang kutsilyo. May ingon ni mo ha, dili tinuod nga naniyon ang akong anak. Kano makaingon maka nga dili tinuod, nga naniyon ang imong anak, kano magkada adlaw oras na kuyog-kuyog mo sa imong anak?
7: Okay, mamanay ko andito sa report nila sa Barangay Hall.
0: So, na naniyon ang kutsilyo?
7: Oo, oh, naniyon ang kutsilyo.
0: Lagi, ang tubag ni mo na ko karon nga dili kamutuo nga ang imong anak na naniyon. Tama ba ko?
7: Okay, wala mampug ko kakita na si Rick
0: Scott. Aba, lagi! Gokdon lang tikaw. Ang imong ingon, dili tinuod nga ang imong anak na naniyon. Tama ba ko? Dili tama kaingon nga ginikanan nga ang atong anak naniyon, kaya man ato gikuyog-kuyogan ang atong anak. Tama?
7: Oo, oh,
0: okay. So karon, pila may edad sa imong anak?
7: Mga 15 years na si Rex.
0: 15 years old na karon.
7: Oh, 15 years
0: old. Anos anahitabo daw ang pagpaniyon pila iyang edad?
7: Kining dugay-dugay naman na si Rex. Wala lang kung kakuha kung saan pitsa na. Kaya kining...
0: Dili, mapila edad niya. Nanamiyon pa siya.
7: Mapadulong na siya o 15 years.
0: Ah, so mag-upa?
7: Mag-upa na.
0: Okay. Mag-upa. So mauna, kita, kisto pangalan mo?
7: Kung ako, ning... Hindi ko bila perte, pero Buboy ang akong palayaw.
0: Ah, Sir Buboy, mana kita usahay ginikanan. Magpakaginikanan yun ta, di ba? Ayaw ay nagagisirmonan tigaw karon dire. Kaya ako ginikanan po ko, nanagani ko'y apo.
7: Bitaw.
0: Pero usahay kita ba, kaning atong anak dapat, ato yun ang responsibilidad nga atong anak, ato yun ang titulon. Di ba? So, wala ba ka naka-action atong pagpanawag ni kapitan nga imong anak paantuon? Wala gay action nga imong anak ikaw mismo mo bit-bit dito kadali nakantuon ato si kapitan? Wala kay plano ato?
7: Akong kwan si Rex, kaantot ako niya akong anak di magigit matubang kay wala mo kuno siya gabat ana. Kaya sunglog-sunglog ramang ko siya lay-lay-lay-lay. Ika naman kong anak o sunglog-sunglog na mukuan dyan na
0: si masuko! Rex,
7: masuko
0: dyan. Okay, tanawa. Di gawas na karoon sa imong baba na imong anak pag sunlog-sunlog nagyo siya batasan nga medyo makutong.
7: Oh, makutong.
0: Okay. Sa ato pa, posible nga nahimo na sa imong anak na namin na kutsilyo. Kaya ikaw mismo, akseptado man kaputong imong anak, di ba? So kami, wala man imong gawas sa baba ni kapitan nga ingo si kapitan na kabalos na ko ninyo karoon. Ako na po karoon ang inyong kinahanglan. Wala na ingon giingon ni kapitan sa inyong atubangan. Sa ako alang pagsabot, murag ni abot na ba ang punto na kamo na pwede kinahanglan kang kapitan. Pero ang ako alang ani, usa may labot nimo sala sa imong anak o sala nimo.
7: Oh,
0: pero
7: na
0: kay kung mo kay underage, responsibilidad nimo as aginikanan ka.
7: Oh, sakto.
0: So, ni abot na ang punto karon na kamo na pwede kinahanglan kang kapitan. Tama nila eh. So, maghinaot lang tanga, dili na maoy punto ni kapitan. Siguro, naabay ka na bang rason ni kapitan niya, ah, dili sa tikaw tagaan ka ron, kay tungod maoni bla bla bla bla, maoni mama, wata kay balo. Pero kapitan, kasi pangalan sa kapitan, da niyo sa may barangay mo tong?
7: Si Kwan, ni Bailo na siya kap, nga pili doon na.
0: Dili ko kapitan, si Rick Santos ko. Kinsa'y pangalan sa inyong kapitan? Kapitan Bailon.
7: O Kapitan Bailon na tungyatag na ko ng mga papel.
0: So, oh, lagi si Kapitan Bailon. Oh. Mga pila edad ni Kapitan.
7: O ako kakog mga pila edad.
0: Estimate.
7: Estimate na ako na sa 60 na ng Kapitan.
0: Okay. Kapitan Bailon sa may Butong Cap, basig, kisa to mga barangay official diha, Kapitan. Basig magnaak kay Bug at Rason nga nganong wala kanihatag o barangay certificate. Barangay certificate ba yung pangayon siya?
7: Oh,
0: okay. Pero maghinaot na ko Kapitan, pero nigalas mag sa kuan ni Kapitan nga dito mahatag pareha sa imong anak. Mabay kayo ni Kapitan?
7: Oh, manay ko pa.
0: Pero Kapitan, makaingon ko Kap na dili siguro ing anak ang atong approach sa katao. Kap, kung tinuod ni Kapitan ha, nga miingon ka nga pareha sa imong anak, Kapitan. Dili siguro ta maging anak na maingon ta nga pareha sa imong anak. Kap, gipadad-an siya sa DSWD nga form. Mismo ikaw, di po siguro ang tao mo anha diha mangayo o gabarangay certificate kung walay hagit gikan sa DSWD. So, mura bag hinuang gisupak na po di mo ang DSWD, Kapitan Bailon. Kap, wala tika gikomentaryuhan. Pero, mauna imong irason, balikan ti ka, Kapitan. Kapitan sa may barangay mo tong, ayaw kalain ako, Kap. Kamano ko ang imong bayaw si Kapitan Amores? Migumi. Pero, dili ko gusto, Kapitan Bailon, nga malain ka sa ako. Ang ato, tagaan na ito ng sulwat. Kay ang tao, dili magpakaulaw, dili musaka sa barangay kung dili kinanglan. Isa pag ipadadang siya pong sa DSWB, kay paanto ako malaon na inidya. Ayaw sa ano manika nun? Ko maunay kalimpay nila nga masunod sila sa DSWD, tungod lang sa ing anak, karong Kapitan, maingon ka, ang imong anak dalaw sa Kap, is it aside sa nato to, Kapitan? Kap, niagi naman to. Dili man yung mausulbad sa problema sa iyang anak kung ipaagi ni mo sa kanang pagdumot ba? Kap, public servant ha, at ang isa kong pagbalik, alas 5.28 na. Anto sa taso papikas lawak sa bilag ka mga pabalik. Engineer Bell, Kandos!
3: K5 News FM, sharpening the lives of the Filipino. Tier 3 Bio.
8: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
9: Ako si Minita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga D3 Bio. Nawan ang nabaka-ugana sa kama? Masinug. May diabetes ka? Ang DTX 500 na. Ang DTX 500. Atunay powerful extracts. Nga phytochemicals. Ug antioxidants. Nga gigan sa palaya. Ug de-sugared sugar cane. Mga organic compounds. Nga effective. Matok sa sakit nga diabetes. DTX 500. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Nato Barrios. Mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon o parat, inom mo soft drinks. Nagsigig sakit akong postpone o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Ila lang kaadlaw na wala na akong UTI o mitawhay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Rondan. Dali ra kay ko magkasakit og ilanat, ubo dela sipon. Kaapoy kayo, istorbo sa akong pagskwela kay sige ko absent. Mao na nga gipalitan ko ni Papa og vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kan pag-tick na ko o Mighty C, dinijig ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kayo ang Mighty C.
3: Mighty C! Ang alkaline, ga vitamin C! Sa mga butika. Mga balitang dapat malaman ng sambayanan. Mga katotohanang pilit binabaon. Ang mga kwento sa likod ng malaking krimen at katiwalian. Mga pinakamalaking balita mula sa himpilan ng K5 News FM. Negros Island Region, pinagsama-sama sa isang puwersa. Ito ang K5 NIR Negros Investigative Reports. Abangan!
13: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela.
14: na magnabala ka. Ang solusyon, yari na.
15: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
1: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mang Clinicas, 4Biotics, 545, Probiotics. Ngamutamang sa pagbalik sa nindot nga digestion. Sa Clinicas, 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mang Clinicas, 4Biotics, adlaw-adlaw. Kapanin sa inyong kasuki butika. Extend Food Superman for Men.
2: O si Juni, taga-Bacolod. Napasalamat dito sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako, gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madam, gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Nganong epektibo gihapon hangtod karon ang pag-advertise sa imong mga negosyo o serbisyo sa radio. Tungod kay ang radio mapaminawan bisan asa sa sakyanan, sa balay, sa trabahoan o bisan samtang naglakaw, tungod kay kini ang ginatawag nga original mobile medium. Daghang tawo ang naminaw og radio kada adlaw. Nagpasabot nga dako ang posibilidad nga madungga ng imong ad. Maayo kini alang sa gagmay og medium size nga negosyo nga limitado lamang ang budget sa marketing. Ang usa ka News FM station sama sa K5 News FM ginapamatian sa mga tawo nga interesado sa balita og current events. Makapili ka og oras o time slot kung kadus-an imo gusto ipadungog ang imong ads base sa kung kadus-an imo gyud-una nga naminaw ang imong target audience sama sa ting pamahaw, ting paniudto or ting panihapon. Ang mga ads sa radyo kasagaran balik-balikon sa daghang higayon, sunod sa adlaw, semana o bulan. Ang balik-balik nga pagadungog sa mensahe makapalikon sa brand recall or makapahinumdom sa mga customer sa imong produkto o service. Busa, mag-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Ana kami sa 97.7 sa dial sa inyong FM band. Aduna kami mga respetado nga mga announcers o reporters. Makalingaw sa bang among mga disc jockeys. Nagasibya kami pinagi sa kusog nga 5,000 watts o mabati sa tibuok dakbayan sa Tumagiti. Sa laktod kung sa K5 News FM Tumagiti kamo mag-advertise, makahatag kini og maayong kombinasyon sa rates, affordability o epektibong local targeting nga importante alang sa pagdani sa imong mga customer. Unsa ba imong ipaabot, magpa-advertise na sa K5 News FM Tumagiti. Kami na himutang sa K5 News FM Broadcast Complex sa Barangay Kamanhak, Mingdakbayan. Mamahimo nga matawagan sa cellphone number 0995-091-8762. 0995-091-8762. O pangitaon ang buutan og maalagarong station manager na si Mr. Bernie Cabusaw.
4: Mahilig ka ba magkanta? May kanta ka katungod in love ka o ka-inspire. Ani ana ang lugar na pwede ka magkanta? Kumurang walay naglantaw kini mo.
5: Ating mag-best.
4: Dirita sa Kanta Haray Family KTV. Nasin barkada imong pamilya ug ha ipinalangga kay ang Kanta Haray Family KTV para sa tanan. Bukas kini sila kada adlaw ug aduna pay happy hour. Pagkalingaw gayud sa Kanta Haray Family KTV.
5: Gikumot-kumot.
4: Busa, kung mahilig ka mo kanta, o ang kanta walay hilig ni mo, kari na ta sa Kanta Haray Family KTV. Ana sila himutang sa North Point, Iscanyo Beach, Yapi, Dumaguete City. Also enjoy delicious food and the happy hour from 12 to 6 p.m. Monday to Thursday. Only at Kanta Haray. When it comes to maritime education, choose the right school for the right needs. Negros Maritime College Foundation Incorporated, the only maritime school in Negros Oriental specializing maritime education, is the right choice for you. We offer 4-year Bachelor of Science in Marine Transportation course, 4-year Bachelor of Science in Marine Engineering course. Negros Maritime College Foundation Incorporated is accredited with the Commission in Higher Education Marina and certified ISO 9001-2015. Quality Management System. That's why trust in Negros Maritime College Foundation for 30 years. We remain strong and we are still committed in providing top quality maritime education for everyone. Enrollment is now going on. For more information, visit our campus at Magata, Cebulan, Negros Oriental. Call the registrar at 0906-274-0320 or message us at our Facebook page. Search Negros Maritime College Foundation Incorporated. Sail the world and earn dollars for family and country. Enroll now. Classes starts June 29, 2026.
1: Factory Bio.
6: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man. Nagnamitid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabakaga butika.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
8: DTX Coffee Mix.
1: Mabalit sa tanang butika duol sa inyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat inom og soft drinks. Nagsigig sakit akong poston og sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI og nitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C, D3 Bio.
11: Ako si Thorazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat so iinom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
1: D3 Bio, ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
12: Ako si Mia. Gaatang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Ipainom na ko siya D3 Bio. Pipila kabulan, mibalik na yung normal nga panguna-huna.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
13: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamban katampis. Inaagkapi ko. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabaha sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Paday si Sheila Grace Mendoza. So, oh, na-permi ko ga pangluya ka ng murag kapoy kayo. Ibi ko, one time nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mahugi recommend niya sa kuha ang Mighty C vitamin C. Inumundan ako isa ka capsule 3 times a day. O so, pag nakainom ko aning tambala, ako dito akong pagpasalamat kung kayo hinsog na ang akong panina sa akong lawas. Epektibo kaayo ang Mighty C. So, layin na ninyo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mighty C, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon, o wala na po ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mabalik sa mga butika.
16: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
17: Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup.
18: Sporbiotic. Ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics. Dina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Dina-tap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag-UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
1: Extend Food Supplement for Men.
19: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. D3 Bio.
20: Ako si Mita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 kabulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
21: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Ubusahay kalipungon ko. Huwag aduna pa'y mutuhaw ng ito mga lagumba sa akong panit. Umiingon ang kong igagaw nga. So, layan daw na ako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar ang Mighty C matag-adlaw, maampungan na dito akong gibati nga anihi. Nawala na dito ang lagong-lagong sa akong panit.
1: Mighty C! Mapalit sa mga butika.
22: Ang kakampiyon ng estasyon sa Dumaguete City. 97.7 K5
23: News FM.
24: Nisya! Sa kahanginan!
25: Sa kahanginan!
26: Oras, alas 5.41. Okay mga siligan, soaking tigpaminaw.
0: naalag ko ika-advise ninyo, ha? Kay usahay kani atong lawas, dili na to matag na. Huwag mag-umido na, makaingon na itag atong asawa, Mang, taitag tubig, habuli ko, kay nasakit na ko, di ba? So, para ligon ang inyong immune system, tumargyod mo o gamay tisi. May tisi ragyod na. Buntag, odto, hapon, may tisi. Kay makahatag ka na kaligo sa atong immune system. Ilabi na, kaning nana kay taas makag sugar, di na to matag na atong sugar. Wata kahibalo, hilig mo ginamis, kuhok dayon mo, inom dayon mo mga kubra diyag unsa. Ang inyong sugar, diabetes ninyo, minggara na. Ang inyong blood pressure, medyo abnormal na, taas ubos. Dili na problema. Pero likay mo stamis. Di kaingon na kainom na mo DTX 500 capsule, pwede na tamo inom o mga soft drinks. DTX 500 capsule, buntag untog hapon. Tapos dili kana bang usahay kita ba? Kana bang kung dili ka gusto dali ka matakbuyan og sakit, magtumar ka og D3bio. Kay kaning D3bio dako ni katabang sa atong kaugalingon. Para dili ka dali matakbuyan og sakit or mahadlok kag magkasakit or mahadlok baka nga magkasakit, D3bio ka. Buntag untog hapon lang yapon. Ana lang ka simple. Kaning probiotics dako ni katabang pun sa atong kaugalingon. Kami dili ka dan gagamit. Ha? Ano sa amo nakabati? Garas na lang ko'y kanabang hearing. Ano sa amo nakabati nga? Si Rick Santos absent sa kagihilantan. Tungod na sa mga maintenance na mong tambal diri. Nakadumdumo ni absent ko na sakit ko ng hospital ko. Siguro ni absent ko. Kaya pa ako na po check up sa kong doktor. Magmonitor ba? Sa lawas. Makadawat matagkamatayon. Di ba? So, magtumargin mo mighty si DTX 500 capsule o D3bio. Napoy mga addicted o kape. Ang akong ika-recommend sa inyo, ha, ang kape nga DTX Coffee Mix. Sa rason, nakakape ka pa, na-detox ka pa. Ikaw, lalaki o babae, gusto ka nga magpabilin ko tis porsilana ang imong panit? Bata sana kung ikaw maligo, ang imong gamito niya sabon ang DTX Beauty Soap. Tapos kung ikaw lalaki, medyo baho kang ilok, imposible laki ka. Di ka kasimot sa imong ilok. Kamupod mga asawa or uyap, igna po imong uyap nga, murag lain man baho sa imong ilok. Kaligo. Ang imong ibutang, basi ikaligo po din mo ha, humani mong ligo, manarapo ka kay magsangina ka para humot imong ilok, butangi ang imong ilok o klinika Geopress. Kay kaning atong mga asawa, or uyaba na to atong partner, nakapansin mo? Misag na ay unlan, sos Ginoo ko. Musok-sok yun sa atong ilok? O nga, kisa may ganahan musok-sok, huwag bawa kang ilok. Pero butanganin mo klinika Geopress, dili ta magilty sa atong asawa, or sa atong uyab, or sa ato ang partner. Ana lang. Natay tagaan pagtagad ring atiks, gikan sa may Batingil. Siguro, listeners gid na ko ni. Mauna ako ang ganahan ni mo si Rex. Pag mo komentaryo na gani ka, wala jud plastika nay. Lanog kayo kadiri sa Batingil Idol. Salamat kayo taga Batingil. Sala ako. Kani mo komentaryo batanga taphaw dili gikan diri kinsa may ganahan maminaw nato. Ako at sa uno pa ko sa radyo. Napo koy idol nga mga announcer po, di ba? Kani ato a pero ganay lang. Dili ta magsinaryo nga para ang tao. Kaning ako ah, dili man sa ingon nga gadaot ta, pero panaprinsan na to na ha? Aso tang tibason ang pagpromote ng mga produkto na to. Kay diri gagikan ang among sweldo. Kaning extend food supplement, matingala mo, usa ning extend food supplement. Kaning extend food supplement, isa ni siya nga makapahatag na to o kanabanggana ba? Kita mga lalaki, siyempre idara na. Pareha sa akong pangidaron karon. Wala na. Ang kunta sa kamatuuran. Taas lang ato ang huna-huna. Pero, maana? Wala'y kaya. Pero ayaw ko yung sulay eh. Basig mo yun. Sulayan ato ni Zeri Santos. Wala na ni. Oy! Basig makatilaw o niya kag makaingon ka nga. Huwag sa hilonggo pa, abaw linti. Babaw kadalom garapapap. Pagkanto sa duta, garagumo. Ha? Kung sa nilonggo ba? Kay tungod man na sa Extend Food Supplement. Ano akong bag? Matingala mo sa Santos Daladala nang yung hawak yung bag. Extin na. Pero, sekreto lang. Kaya ako abag, di kandere pag inikulig ba ko, wata ka ba ng diversion room, may magpabuang-buang tibak-tibak niyan, manghagit-hagit ay, nagdita ko isok-sok anong kamanggahan, o ikaso lang, o hagiton ko. Kaya wata ka ba lo, uso na ba yung hagit-hagit room? Mana, magdala-dala yung kong extend. Kaya ka ng extend food supplement, di ka sa pagtumarmi mo, 30 minutos, ah, pwede na. Gira patani yun. Oh! Mana, makakita mo na ako, sikretuhan lang ko. Rex, naka-extend niya ako. Pero maligya po na ako, hindi po na ako nataglibre na umsa po. Pero may kamahalan lang, 200 dres ako. Pero ato mo sa tindahan, mga butika, barato. Pero maingon mo, asa po na ito na mapalit sa Ginoo ko? Sa Dumaguete, asa ninyo mapalit ang produkto ni Dr. Ramil Oil? Butika de San Francisco. Asa dapat? Ipipanyo, Surban Street, Dumaguete City. Mapalit ninyo mga produkto ni Dr. Ramil Oil. Sa Dumaguete lang, ha? Dapat sa may EVF Pharmacy, Lorenzo Tibis Street, Dumaguete City. Dihan ninyo makita ang EBF Pharmacy. Tanan produkto ni Dr. Miloy. Naadi ang mapalit ninyo. Huwag na mo'y angay kabalakan. Basta dumagiti lang. Ano mo, sige, hiling yung asya pa mo. Dapat sa may St. Teresa Pharmacy, Loxin Street, Dumaguete City. Tuhan ito, tanan produkto. Tuhan ito. Makapalit mo dito. O kaning Phil Express. Kaning Phil Express, naadi sa may Perdices Street, Dumaguete City. Kanang kilid bitaw sa crossing bitaw sa Paangatag Changi, patugbong punta, na ay Silya. Makita ninyo ang Phil Express. Dito ninyo makita ang produkto ni Doc Ramil Oy. O kaning People Choice Pharmacy. Ha? People Choice Pharmacy. Dito po ang produkto ni Doc Ramil Oy. O kaning Ans or Anis. Pharmacy. Naapod niya ang produkto ni Dr. Ramil Oy. O kaning Crown Pharmacy. Nada sa may Real Street, Luxin Street, Perdices Street, Blanco Street. Pagka naghana din niya Crown Pharmacy. To adin to ang produkto ni Dr. Ramil Oy. O kaning Gamot Publica. Inside new unitap. Kanang bagong unitap ka rin? Add to mo dito. To adin to ang produkto ni Dr. Ramil Oy. O kaning St. James Pharmacy, E.G. Blanco Street, near Nitro Dumaguete College. Okay. Ugma, ito na pong i-announce og asa dapit mapalit ang mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Pero taas mong taguras, atong isingit. Ayaw pa ka problema. Dari sa may pulang tubig, ay porbida. De, na mo dapat magka-problema pa din asa mapalit ni mga extreme food supplement ni Rex Santos. Ngayon mo, si Rex, tested na ba nimo ang produkto ni Dr. Ramil Oy? Tested na ko na. Tinoo na. Tested na. Kita mo sige kung kasagit, o si manager, o sila attorney de Palobos, mana energetic kayo, tungod mo na sa produkto ni Dr. Ramil Oy. Ha? Pero o may mahagit-hagit na ginako, ayaw mo kumbiyansya. Misag iganira akong edad, ha? Makatilogin mo. Basig maulawan o niya mo. Basig maingon mo, si Rex, sako, sako, ay, o si sako, alsaha ko. Basi magpaalsa ka. Tungod sa epekto sa extreme food supplement. Kaya ako'y makasyapol, right? Dili mang, ay, di lang tapahambog kay. Ako, taas-taas na ikong edad, pero tungod sa extreme food supplement, porbida. Lintik na walang gantig yun. Basig mo kaingon ka, si Rex, Biko, ha? Basig makaingon ba ka, si Rex, Biko, kaya basig makaingon niya ka, usan ang Biko? Osbi ba ko? Magpausog ka kay tungod sa extreme food supplement. Eh, sulay, ragot. Pagpabuang-buang sa ako kay, ha! Di ka makatilog, masakir ni Kutsilyo. Diyan sa may pulang tubig, mapalit ninyo sa G&G Pharmacy. Diyan sa may pulang tubig, ha? O dripot sa may simulan, butika, Quattro! So, quattro ba ni pagkabasaan, engineer? Quattro? Matay ko yawa po. Quattro ba ni pagkabasaan, eh? Nadia sa may Sibulan. Og C&E Pharmacy. Nadia sa 124 de Futado Street, Poblacion, Sibulan. Sa may Ahong! Mapalit ng gapo niya produkto ni Dr. Ramil Oy. diya sa may St. Rocky Pharmacy o dapat sa may San Jose Butika di San Jose. Sa Amlan, Butika di San Andres. Kuyawan yung mapangalanan sa mga butika. Diba? So, mauna, ayaw good mo ka na bang kanang magkuan dito mo, kanang matingala pa mo nga, asa good na to mapalit ng mga produkto. Mauna, kanang gipang kuan na, ayaw good mo kalimot, ayaw mo kalipat. Kay, lagi, mauna, kumangutana mo nga, unsa ka, ha? O sa mga siya? Ay, Jesus, Ginoo ko. Wapo na yung mga istorya. Bantog na yung mga tics na ako, di ha? Ha? Naapod, dugang. Kanang mga pharmacy diya sa butika sa kuan, Ans Pharmacy. O sa pagkabasa ani, as anis. Anis. Ah, oh, anis pa. Nabasa na ko na. Nadre. Makikul. O sa pagtuunan niyo, akay kudigo dire. Makoy kudigo dire ay. Ay no. Nagkuha kong kudigo kay ang memorandum delikado. Mausap mo. Ayog marian ta Sir Iljan. Nadre. Isap to yung sabi. Ay, isap to. Anis na na to dire. Kadali lang ha. Asap to dire. Sige daw. Anis Pharmacy. Butika Wells Mids or Whitefield Pharmacy. Aka na wala na. Okay, salamat ka na engineer ha. Salamat kay abtik po ni atong mga engineer. Napitig deliver og tambal diri gwapong tao pod kaning gitawag nga si Cedric. Pero kaning si Cedric og nagkababae ko, matay si Cedric. Bahala mag kami mumimo ta makatilaw gyud kanako. Gwapong tao ni si Cedric. Ugaling lalaki ko. Kung nababae ko. At pag yung kawayanan, mga gwapo po yung mga empleyado ni Dr. Ramiloy. O kanang si Engineer Bilpod, o nagkababae pa, kumakatilaw din ako, o galing lalaki lang. Pero karon ay kung nyo hagit-hagit ha, kayo na ako, extreme food supplements at mong kagiron. Di ba? Pero delikado man, Engineer. Engineer, kanang nga mga oras, Engineer, murag, makaingon ta, murag delikado ta, ni kang Vice President, mo exit na ta, kay murag delikado, critical din nga oras. Makabati gani magbula noon hanggang ngayon noon akong signature song at temporaryo magbulag-bulag ta. Ugma na po, magbalik kayo na po ta, magdunga na na balik ha. Alas 11 hangtod sa alas, ala una. Pero matagbir ni sa imong kalimot, tama lang ko sa 5:30. Kayo musunod ang mga balita. Relax lang mo. Masabado Domingo, agbantahan lang yung kamingaw ninyo sa ako. Kay puhon na ate atubangon nga mga problema biya sa may Sambuanggita, sa may Salngan. Nagka-problema na po ang taga-Sambuanggita. Hoy, tubig na na! Pag-uyon-uyon mo niya! May hulog-hulog ko ang kuno niya, kuwis, pero marag... Yan to amang tuwang gabi eh, pagka-delikado na ebidensya. O matungis mo ta na.

0: Okay, mga siligal, so kinti kami na, wala na tayong oras. Ang istorya nila, mahurot pero ang oras nagakaupos. Wala na sigsikisa makapukay sa akong barugan. O wala na sigsikisa makapatindog sa tong balahibo, galas lang sa tao nga itong ditamakan ang katulog. Sumbong mo, aksyon ko. Ako nagpasalamat ko, nakahatag ko katagbawan sa inyo. Gilangkuban sa mga balitag komentaryo. Sa ngalas among station manager kay Pab Sabini Kabusaw, area manager Santa Catalina Mayor Ted Obanyo Naliga, CEO Dr. Ramil Uy, Vice President for Operation Key 5 Sir Ibjan Castaño, akong sparring partner sa PICAS Lawa, Key 5 Engineer Bill Racuman, sa ngalas among Chief Engineer Key 5 Abumi, o kinatibok ang puwersa sa Key 5 News at Dumaguete, may gabi ikaninyong tanan, ladies and gentlemen. May hapon ay karo sa mga IMAP General Merchandise, ang ilamina ni Sir Panyong Agustino o ni Ma'am Maril Agustino, kanunay naminaw sa programang El Castigador, samtang naminaw, kanunay po sila naka-GTX Coupiness. Ilamina sa may Junil Clothing, may hapon, o sa Ian Simay. Erwin Anchuna Agustino, may hapon, o ilamina karon diya sa Pakulanang Fish Vendor, unang sa may Leon Kilat Mall. O sa may Edox Manok, kamusta ni Boss Ray Jewel Atis? O sa Amigo Hardware sa may Cebula. Kinisi ka kipal, Rick Santos Candos, kanunay na kamaitis eh. DTX 500 Capsule, D3 Bio, Extreme Food Supplement. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publikong Kalingawan sa Negros, K5 News FM, at ang sunod na programa sila K5 Divina Tindok o si K5 Rufa sa mga balita. Internasyonal, lokal, police report, panghitabok, sunod sa 24 oras, musunod na. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publikong Kalingawan sa Negros, K5 News FM, dalago ng Diyos, KANDOS!
1: K5 News FM, shaping the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamatid.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
3: Visio.
2: Nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Kay hinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
3: Ang visio.
2: Nga may D3.
3: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Patasano nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
3: Mabalit sa mga butika.
5: No one ang makaugana sa kama, basin og may diabetes ka.
2: DTX 500 na.
5: Ang DTX 500. Adlaw powerful extracts, nga phytochemicals og antioxidants, nga gigan sa palaya, og de-sugared sugar cane, mga organic compound. Yeah,
2: effective.
5: Batok sa sakit ng diabetes.
2: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
2: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
7: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit o daily healthy nga paggaon. Anapay, di maayong panahon karon. Magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmaytis ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Maytis.
2: Maytis, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon og parat, inumog soft drinks. Nagsigig sakit akong postpon o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa og Maytis 2 times a day, buntag o gabi. Pila lang kaadlaw nawala na akong UTI ug mitawhay na pud akong pagpangihi. Salamat kaayo sa Maytis kay epektibo jud kaayo.
2: Maytis, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Maytis.
9: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
2: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at 280 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics. Gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
2: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
1: Extend Food Superman for Men. D3 Bio.
3: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Kapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala din ko kainom kape kay gabatsyag po dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape ako nga tilawan. Pero lahi ra gyud ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupos pa gyud ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko og DTX Coffee.
1: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Kevin. Usa ka call center agent. Adun ako yung gibating pang lipong-lipong ubusahay. Nanap ang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misunay ko o tumar Mighty C. Tulok kapsula sa Oska Adlaw. Karon maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Kung tinaw na usabang akong pananda. Salamat sa Mighty C, garantisado o epektibo gayon.
1: Mighty C, ang alkaline ya vitamin C. Mabalit sa mga butika. Mighty C, Mighty C. Subok na ng mga eksperto. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik ug hunag sip-onon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog ug taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw akong pag-inom ug Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Rondan. Dali na kay kumagkasakit ug ilanat, ubo dala sipon, kaapoy kayo, turbo sa akong pagspila kay sige kong absent, mao na nga, gipalitan ko ni Papa o Vitamin C, ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kad pag-tick na ko o Mighty C, dinidid ko basta-basta mo ubo. Sipon o ilanat, best kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C! Ang alkaline, ka Vitamin C! Sa mga butika, D3 Bio!
10: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pag-tay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio!
1: D3 Bio! Ang D3 ng may Vizio! Ang Vizio ng may D3! Mapalit sa mga butika, D3 Bio! D3 Bio!
11: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio! Ang D3 ng may Vizio! Ang Vizio ng may D3! Mapalit sa mga D3 Bio!
12: Ang bata mo bala, daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magnabalaga. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa atong kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memorya. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
13: Wala may ganahan makikistorya nimo tungod sa imong bed rest?
1: Mag Clinicas 4 Biotics. Pinapataghan ang good bacteria sa imong baba. Clinicas 4 Biotics. Kinapaundan ang pagdaghan sa bad bacteria sa imong baba nga hinungdan sa tooth decay o bad breath. Clinicas 4 Biotics.
14: Gah, ma-choy ride man tabi ga.
15: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
1: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
14: Tiga, ma-choy ride na ta.
15: Kapot ga. Kay wala na ni preno-preno ha.
14: Kidia?
15: Siyempre, naka-extend ko yan.
14: Basta sa ganga driver, extend, love.
1: Extend Superman for Men.
14: Yahoo!
16: ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalibo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Oras, alas 6:05 sa gabi.
16: Different Bio MP Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal, balita mula Luzon, Visayas at Mindanao, mga balita sa labas ng bansa, balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
17: Mayang gabi, siyudad sa Dumaguete o Provincia sa Negros Oriental. Ayasap kita sa ito ang alainhug na sa ito nga D3 Bio Evening Newscast. Ning Adlang Wabas, it's June 25, 2026.
18: Magkita usap kita live sa official Facebook page nga K5 News FM Digital Dumaguete o mabati usapin agi sa mga kukaparoon sa D3 Bio Evening Newscast.
17: Kami matod ka ninyo sa managunang balita karong gabi una ko si K5 Divina Tidog.
18: Usap si K5 Rufa De Vero.
17: Og sa headlines sa itong mga balita, hangatod ka nato sa Mita C, ang alkaline-based na vitamin C. Ora sa balitang lokal,

0: Pagpakig galayon sa pulis ug tuhaan dili militarisasyon sigon sa pro-NIR.
1: Sa mga balita nasyonal, Sheriff gingong ang gisumbag ni VP Sara sa 2011, lagi sa mga saksi impeachment trial ni VP Sara.
0: Trillanes, ipasaka ang cyber libel nga kaso, baito kang Caetano, Marco Lita, ang 18 ka mga bodyguard.
1: Gatsalyana, giaghat ang DepEd nga gamiton ang 2 billion pesos nga budget alang sa pag-hire o mga school at counselor.
0: Bongo, nanawagan nga ripasuhon ang balaod alang sa kabataan human sa pagpamusil sa Tacloban.
1: Sa Balita Internasyonal, Venezuela, di pala sa state of emergency sa kusuga ang alinog.
0: Sa Balitang Sports, Yala og Williams may abante sa quarterfinal sa Humbers Open.
1: O sa Balitang Showbiz, Alexa Ilacad, di paambit ang pagpili sa Hogalingon at bisan pa sa pressure.
0: Magkito mga balita nga nagunang karong nga gabi una sa ito nga D3 by Evening Newscast. So parang sa ito nga kompleto nga detalye sa ito mga balita. Una sa balita.
2: Balita!
0: Target sa Department of Environment and Natural Resources o DNR sa Negros Island Region o DNR-NIR na makatanom huwag dulaan sa 200,000 kalumad ng mga kahoy karong tuiga matos sa usak opisyal karong Webex.
1: Si DNR-NIR Regional Director Charlie Fabre niingon sa Philippine News Agency sa ka-interview na ang tree planting program magsugod isip kabahin sa Philippine Armor Day Celebration kagimando sa nasudnong kagamhanan.
0: Karong Webex, gipasigdahan sa DNR ang makalihukan sa pagpananom og kahoy sa Kapatagan, Kabukiran og Bakawan sa Tibok Rehiyon.
1: Ang DNR naglaom nga makatanom og 5 ka milyones mga kahoy sibok nasod karong tuiga matud ni Fabre.
0: Ang Negros Oriental adunay unom ka syudad og 19 ka lungsod og 25 ka LGUs. Negros Occidental nga adunay 12 ka compound cities og 19 ka lungsod og Sikihor nga adunay unom ka lungsod.
1: Dugang balitang lokal, kapulisan sa Negros Island Region, nilus sa safe NAR sa Negros Oriental o isla sa Sikihor. Alas pa ito ni Talento Pagadawato sa K5 Seril, Repe ka K5 Seril, i K5 mo.
2: K5 News FM, live report.
3: Pod pa rin gilusin ay karong adlaw sa kapulisan sa Negros Island Region, pinaluhan ni Police Brigadier General Romano Cardino, ang Negros Island Region Safe NAR 911. Itabugan kini sa mga opisyal sa atong lalabigan sa Negros Oriental, pinanguhan ni Governor Chaco Sagarbarria o lakip na sa mga sakop nini sa gudang palalabigan sa Negros Oriental. Lakip na sa pinitambog nini ang mga sakop usab sa mga opisyalis sa isla Sikihor. At on the same hand, ang gilusan na kini dito sa Occidental side o gini mga panahon na karoon na dini na sab sa lalabigan sa Negros Oriental. Pasalamat usab nini si Cardino sa talaga mga opisyal sa lalabigan sa Negros Oriental, lakip na sa nini force multipliers o ang mga mayor sa suporta yung nakita. Nainaw siya nga kini magmalapuson, pinag-usap sa kooperasyon, sa tanan o sa katawahan. Kini balita ito na kininyo sa D3 Mayo, DTX 500. K5 sa real DTX 500. Para sa kapiging balita, servisyo pinig kong kreo sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM, live report.
0: Dagang salamat ka K5 Cyril Repes sa itong kadugang balita nga lokal. Gikompirma sa Philippine Coast Guard sa Negros Oriental nga walipisan usa ka insidente sa kadagatan nga nabuatol sa kasulugan sa piyesa ni San Juan kagahapong adlaw Hulyo 24.
1: Si Lieutenant Senior Grade Marion Abigail Inopia nagkanayon, ipakatap ang ilang mga personahe o mga sakinang pangdagat sa mga probinsya humana sa gihimong coastal clean-up.
0: Matod pa ni Inopia, gamay ra ang ginaghanon sa mga tao nga midag sa mga babayon tuwal kay natulong ang piyasa sa usa ka ordinaryong adlaw sa trabaho.
1: Tugod ni ini, nagpabiling malinawon og hapsay ang tibok operasyon sa Baywatch o Maritime Patrol si buo ka lalawigan.
0: DILG Negros Oriental nagpagay ng project site validation sa Dawin sa kumplitong detalye. At ang adawaton si K5 James Bandoquillo, James E. K5 mo.
2: K5 News FM, live report.
4: Again. PILG Negros Oriental Project Development and Management Unit sa pagpangulo ni Engineer 3 Elmer Barina ubos sa direktang pagdumala ni Provincial Director Farah Dibagintuya ni pahigayon kini og Project Site Validation sa 2026 sa BDP Projects kaniatong Hunyo.

0: 24 uka. Gipasiugdahan ni MLGOO Janice Baga uban sa kawani sa Municipal Engineering nga si Engineer Jeremy Tabunan, punong barangaya sa barangay Panugtuban Dawin nga si Honorable Marlito Tubog. Ingon ba ni Engineer Roger Yucor nga nagtumala sa mga proyekto sa waterworks nga mihimo usab sa pag-validate sa location site alang sa 8 ka mga proyekto sa 4 ka barangay nga mga benepisaryo sa SBDP siya. Gikan sa mga proyekto sa duha ka mga farm to market roads aron mapaayo ang local access ug tulo ka mga rehabilitation improvement of waterwork system. Usa ni ini ang rehabilitation of school building ug duha ka mga electrification project para aron mas madan-agan pa ang mga lugar nga walay suga sa mga kabarangayan. Subay ni ini nagpadayag usab ug kalipay si Kapitan Marlito Tubog sa maong kalambuan nga gihatag gikan sa gobyerno alang sa tanan ug matagang tabahan sa tanang katawhan sa nahisgutang barangay. Mao kato ang balita nga hatod kanato sa DTX sa 500 capsule, MyTC and D3 Bio. Ingon ba nga tong DTX Cofimax, nagkakapi ka na, naka-detox ka pa. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ang kinilang hapon sa kanunay, si K5 James D3 Bio Banutillo. Para sa kampiyon nga balita, Servisyo Publiko, kaling hapon sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report.
2: Daghang salamat ka K5 James Bando Kilio. Ang mga balitang regional hatod kanato sa Mighty C, alkaline base nga vitamin C. Gipahigayon sa mga operatiba sa kapulisan sa Bilarwan ang usa ka malampuso operasyon batok sa illegal droga nitong gabi sa Hunyo 23, 2026.
3: Ang dinakpan nga wala gihinganlan sa awtoridad ging usa ka 29 anyos nga trabahante sa konstruksyon nga nasigob sa barangay Dampas.
2: Nakuha gikan sa posisyon sa pesado ang shabu nga makadirad og kapin sa 19,000 ka pesos.
3: Kasamtangan nang giandam sa awtoridad ang kasong ipasaka batok kaniya subay sa balaod sa droga samtang nagprayo ng ilang kampanya alang sa hukahusay o kalinaw.
2: Dugang balitang regional, usa ka driver sa motorsiklo ang nakabsan sa kinabuhi samtang 13 ka tawo ang naangol. Mas aksidente nga nalambigit sa kabas, tourist van o motorsiklo sa lungsod sa Alicia Bohol kaganihang buntag, Webes, Hunyo 25, 2026.
3: Ang biktima na ilang si Alberto Moring samtang mga driver nga masakisakmak na sakyanan mao sila si Luis Andoy na kila sa bus o Lil Lipitan sa tourist van.
2: Sumala sa siyang investigasyon ni Police Staff Sergeant Jonas Ray Bersano. Nahitabo ang trahedya dihang nabanggaan sa van ang bus sa ka-intersection. Hinundan nga nawad ang kini o control o dadas magsak na parada ng motorsiklo.
3: Gideklarar nga dead on the spot ang biktima tungkol sa grabe mga samahada samtang mga pasahero sa bus o van. Gidala dayon sa ospital aron matambalan.
2: Kasamtangan ng ikustudiya sa kapulisan ang driver sa bus samtang napadayon ang investigasyon aron matino ang hinundan sa maong insidente.
3: Katapusan na sa balitang regional ngatod kanato sa DTX 500. Giklaro sa Police Regional Office sa Negros Island Region o PRO-NIR nga ang ilang pakigalayon sa mga tulungaan dili angay hubaron nga militarisasyon sa mga campus.
2: Kini nga pahayag ipagawas human sa hitabong pagdunggab sa duha ka mayor de edad sa gawas sa katulungan sa siyudad sa San Carlos ni atong Martes.
3: Ingon sa kapulisan nga ang ilang presensya gitumong lamang aron suportahan ang seguridad, disiplina ug kayuhan sa mga estudyante.
2: Gipasabot usab nila nga ang mga opisyal sa tulungan na pabiling naguna awtoridad sa pagdisiplina ug mentera sa luwas nga palibot alang sa pagtuon.
3: Dugang pa giyawag sa PRO-NIR nga mga ginikanan ug komunidad nga magtinabangay sa pag-report sa mga katalagman aron malikayan ang pag-usbaw sa mga seryo song incident.
2: Ang mga balitang national ganado sa DTX sa Coffee Mix nagkakapay ka na nag-detox sa kapa. Lagip sa listahan sa mga saksi nagiplano sa House Prosecution Panel kay presenter sa impeachment trial ni Sara Duterte ang usaha court sheriff na nilambigis sa controversial ng incidente sa Davao City na atong 2011.
3: Base sa pretrial brief nga gisumitin sa prosecution team, si Abby Andres usa sa mga saksi nga mo testigo batok sa vice-presidente aron suportahan ang ilang mga alegasyon sa kaso.
2: Si Andres mao ang sheriff nga ingong gisumbag atol sa usa ka demolition operation sa Barangay Suliman, Agdao District, Davao City atong 2011. Sumala sa mga report niya itong panahon Gidala siya sa ospital human sa insidente nga labigay kang Duterte nga mayor pa sa Tagbayan sa maong higayuna.
3: Giingon sa House Prosecutors nga testimonya ni Andres mahimong gamiton aron ipakita ang giingong tendency to inflict violence sa Vice Presidente pinagi sa paghisgot sa mga panghitabo nga nalabigit kaniya sa nangaging mga tuig.
2: Dugang balitang nasyonal, gipasaka sa kanisador nga si Antonio Trillanes IV ang usahang kasong cyber libel. Batok nila ni Senator Al Peter Cayetano, Rodante Marcoleta o ang isiuso ka makati bodyguard ni Zaldeco karo adlawa Hunyo 25.
3: Kini nga sumbong na nabigit sa ilang mga pamahayag ato sa gihimong nga Senate inquiry ni atong Hunyo 4 bahin ni sa flood control project.
2: Gihimong kay Trillanes ang mga akusasyon nga siya nalambigit sa pagdawat o pagkatunog kwarta nga ato sa mga investigador sa International Criminal Court yung ICC.
3: Matod pa ni Trillanes, magparayon na siya sa pagpasaka o kaso aron ipakita nga dili siya mapaapekto sa mga giingong propaganda o bakat nga mga pasangil batok kaniya.
2: Laing bahin na sa balitang nasyonal, giauhag ni State President Sherwin Gatchalian, Department of Education kung DepEd, na gamito na dayon ang 2 billion pesos nga pondo sa 2026 national budget alang sa pag-hire o 10,000 school counselor associates.
3: Kiningalakang, gikinahang na narumatubag ang pag-usbaw sa mga insidente sa kabangisulod sa mga tulungaan o garoon maatiman ang mental health sa mga estudyante.
2: Matunig at Chaliana, ang maong pondo magsilbing suporta sa patuman sa Basic Education Mental Health and Wellbeing Promotion Act.
3: Pinagi sa pag-hire ni inyong mga counselor, masiguro ang kuso ng iya o emosyonal na kayuhan sa mga kabatanunan sa Tibok, Nasod.
2: Katapusang bahin sa balitang nasyonal, narawagan Senator Christopher Bongo kinahalan ng ipailalom seryosong review ang mga balaod alang sa kabataan lakip na ang seguridad sa matunghaan o mental health interventions.
3: Ininunod sa nitabong pagpamusil sa San Jose National High School sa Tacloban City, din ang mga minor di edad ang gitumbok nga suspect.
2: Ipahayag Senador ang iyang pagkahasubo ngadto sa pamilya sa mga biktima o gipunting nga angay susihon kung igub ang kasamtang mga polisiya sa pagpugong sa mga trahedya.
3: Matod pa niya ang angay luwas nga dapit alang sa pagtuon ang mga tunghaan o diliakay mabutang sa peligro ang kinabuhi sa mga estudyante.
2: Tungod ni ini, giawag nigo ang mga otoridad o mga balaod nga tanawang pag-ayo ang sistema sa juvenile justice sa Nasud aron masiguro ang kaluwasan sa tanan.
3: Balitang international, mga kakifive, hatodag ka na ito sa DTX at Cofemix na ganunay ang palaya, D-sugar, sugar cane, o chia seeds. DTX at Cofemix na gakapi ka na nag-detox ka pa. Ang interim nga presidente sa Venezuela, Delcy Rodriguez, may deklarar karong kaniya ito nga Miyerkules, Hunyo 24, lokal nga oras ang kakahimtang sa emerhensya human sa sunod-sunod na kusog nga linog nga mitayog sa Nasod.
2: Si Rodriguez, migawa state television, iniagi pahayag ang iyang pahasuhu sa mga pamilya sa mga biktima, bisan og wala siya muhatag eksaktong ihap sa namatay o sa mga naangul.
3: Ang tugpahan sa Simon Bolivar sa Manicaesha, duol sa Caracas, sa pagkakaroon si Rado usab kuman makaangkon og dakong kadaot.
2: Sinala sa US Geological Survey, usa ka magnitude 7.2 nga linog ang miigo sa 60 kilometers kasadpan sa Caracas, gisundas usa ka magnitude 7.5 nga linog pila ka minuto ang milabay.
3: Balitang sports, ito dagkan natin sa Maita C, ang alkaline-based na vitamin C kung sa ito ang DTX 500. Nagmalampuso ng pagparis nila ni Alex Yala o Venus Williams sa ilang unang dula sa Bud Humphrey Open Human nila gipildi ang tandem nila Catherine Harrison o Alexandra Osborne sa score ng 6-3, 6-4.
2: May pakita o hindot nga teamwork ang duha kailabi na sa pag-control sa dagan sa dula sa unang set hangtod na sa paghumani inis sa ikaduha nga set.
3: Tungod sa mga kadauga, nakasunod na si Ella o William sa quarterfinal sa mga torneo.
2: Kini nga panagpares na hakuha og dakong atensyon gikan sa mga tumatanaw tungod sa kombinasyon sa batanon nga talento ni Iyala o sa kasinatian ni Williams.
1: Balitang Entertainment.
3: Balitang entertainment ang mga KK5 patod ka na to sa DDX Coffee Mix. Prangkang igparayag ni Alex sa ila ka rin ilahang pananawbahin sa bili sa kagulingon o pressure sa pagdakubo sa show business.
2: Iba ang Miss Actress, analiso siya ka ni Adto sa mga issues sa iyang lawas o body dysmorphia o sa kabutanga iyang giingon nga iyang giayo pa.
3: Gisay sa isob ni Alexa nga kaniadto kanunay niyang gibate ang panginahanglan niya depensahan ang iyang kaugalingon. Labi na kung ang mga tao mutawag kaniya nga dili patas.
2: Apan karoon, malipayon niyang giunang iyang kaugalingon tungod kay maokin ni matod pa ang pinakadako nga pagbag-o nga angayan niya nga mabatunan.
3: In short, dili ma-pressure. Pero o ba niya ma-pressure mo na yun, o? Mga faster.
2: Mag-clap na yun. Let's go mga besh, mga bay.
3: Munang nawaan na.
2: Kaya na si Gail.
3: Munang maano dyan ka na sa iyong ita. Mag-tiggles dyan ka na yun. Magkatang naglangkob sa ito nga D3 Bayo Evening Newscast ning Adlong Webes. It's Friday tomorrow, pero Friday, it's a busy day again.
2: Wala na, hindi na. Friday, Friday.
3: Hindi na. It's a Friday, it's a busy day. Arida, tawa mga ka. Saling na uban niya kay ano na siya.
2: Day off na siya tomorrow. Mag-pickleball, nandun na siya, ugma.
3: Wow. Pero dapat imuulo, imu-pickle. Magkutang naglangkob sa itong D3 Bio Evening Newscast ng Adlaw Webas. Mayong gabi ka, K5 Rufa De Vero.
2: Yes, mayong gabi ka, K5 DJ Ma'am Pesay.
3: Wow, doble ah. Ari, tayo may gabi usap sa tuwaan ng mga nakahook up karong gabi una, K5 News FM by 1, K5 News FM diha sa may Sierra Bonita, K5 News FM diha sa Shadon, K5 News FM Tanay City, of course, K5 News FM diha sa may Bay City, K5 News FM mayon, and K5 News FM Kanlaon. As usual, no, ito hinibiyo na ito ang mga nag-comments ng Facebook Live, most especially sa mga naminaw. Hi, Ma'am Joy Fry! Good evening, Ma'am Joy Fry! Hello, DJ Guapswing Hapon. Hello, Ma'am Joy Fry, mayong gabi sa imuha diha, Ma'am Joy. How are you? And stay pretty. Alright, ka K5 Robert Garciano, mayong gabi sa imuha ka K5 Robert.
2: Kanga Sir Otter Mayor Floor, good evening, God bless, I'm Desai, Ma'am Rufa, DTX Coffee Mix, lamig kaayo, K5 DZFM, your number one. Shout out ni Joseph Flory Maritaz Arellano, Ruby Christian Aileen Diday, Hannah Joy Ibasan, Budloy Marisa Pilo, Karel Toto Digit, Tata Digit Oliver Iscoy, Jomar Presi, Albert Rose Ramil Chito, Nestor Boyet, Renny Sananamino, Sola Serena Yungon, Face of the Sai, and Ma'am Rufa.
3: Alright, Grace Narciso Sindion. Good evening, Miss Divine and Miss Rufa. Pa-shoutout nila ni Mirna Romano Sardito, Jacqueline Anfoni, Henry Resus Branch, Kenny Glory, Paris Pev Dagandon, Ana Triquez, Zodian Ingana, Karel Villacampa, Oliver Aguilar, and Miss Yudir. Apoji Torres, salamat Miss Divine and Miss Rufa from Grace Narciso Sindion, Teresa, Barangay Size, Ilaod, Tanay City.
2: Kanga Mother, Rowena Geraldo De Vero, good eves, yun duha mga palanga in the roof of Inetisay, watching from Saksak, Gumantok, Ayungon.
3: Wow, hello, Mother Dear, Mami Rowena, hello to you, diha sa may Ayungon. And to Daddy Joel.
2: Kamusta mo? Ako
3: na, ako na mother, father. Kamusta mga sister?
2: Og brother.
3: Isa ka brother.
2: Morais, ano yung family tree?
3: Maapin ako sa family tree. Arita Gary! No, pwede mo yung gabi, K5 Ma'am Rufa. The very K5 Ma'am Divine Tindo. Go watch Sing Live from Zamboangita. God bless.
2: From Sir Ethan James Sarmiento, watching kami sa Raya Gym with Sir Kevin Bigay.
3: Hello, Sir Mayang Gabi. And of course, Randley Caballero Ozimar. Regards ko ninyo dua. Hello to you.
2: Kanya, Mama Girly Retes Dagoo. Kamaayong gabi, mga guwapo.
3: Hello si ano, Ate Girly. Hello, Ate Girly. Mag-guyo-guyo na po na siya. Sige na po nagagigitanawan niya. K5A, salamat sa mga blue heart. Wala kay red.
2: Masa tinungitan kayo ni Kuan Sir Ace?
3: Ano? Kanang shumay.
2: Ay, shumay pa dito. Katong bod-bod kasi Melvin pa dito. Oh,
3: Sir walang Ace, dumating eh.
2: Assignment. Ngayon lagi daw niya.
3: Walang dumating na shumay. Pwede Japanese nga shumay.
2: Kasi na pa'y sunod team building. Basta dito niya yung mga
3: taga-shumay. Japanese nga siomai. O pwede pa ka pinani mag chicken ano sandwich. Asama.
2: Naghana na. Apo na mga salagunoy lolo.
3: Oh, Lexus Visagas, for the term I'm gonna be watching while nag-dinner from Canlaon, KSS leader. Hello! Alexis Visagas, for the term. Salamat sa itong mga KSS, no? Oo, KSS leader. Salamat kayo diha. Sa my Canlaon, salamat sa pag paminaw sa ito ay dinner by evening newscast.
2: Mm-hmm. Wala na ako ugma. Mali daw Sir Melvin
3: tomorrow. Ah, salamat si Woodwood,
2: wow.
3: Ah.
2: Sir Melvin, you know the assignment.
3: You know the drill.
2: Woodwood, napitan na po ang siomay ni Sir Ace.
3: Pitan na po ito siomay ni Sir Ace, di habi.
2: Sabi ako si Imo Max.
3: Salamat ang K-5. Onya, nasa July 22, Bali, pang dugaya, oy. Dugaya pa si Imo July 25, oy.
2: Uy, nagsmack pa di ay.
3: Ha?
2: I-accept akong FB request. I-accept ang FB request. Ay, wala mo na siya Facebook, Sir Melvin.
3: Oo, wala ko.
2: Oo, low-key man siya. Wala mo na siya Facebook. Nagpapad-watpad, raman niya.
3: Asa ka tong work account siguro iyahang gyanuhay. Mm-hmm. Digitisay K5. Work account siguro to.
2: Ang ati girly chicken. Mm-hmm. Sandwich. Baka pinilang po dog soft drinks.
3: What?
2: Di man siya dig soft drinks po. Kay bawal sa iyahang. Musi mo po. Spokesperson ng good ko ani niya.
3: Oh, ako pag itaon sa digitisay K5 nga tong work account kung gina ko tong isa. Pero I didn't have ano good personal na Facebook. Messenger no ana. Oh, okay. Marang mga ano man tani. Happy lagi mo duha ron, of course.
2: Pride naman ugma.
3: Laughter is the best medicine. Isa gano super stress kayo. Kailangan makatawa ron jug ka, di ba? Oh, happy tea. Usa. Si Mom Girly, the chicken sandwich. Mom Girly, sige chanwis sa imuhang sa Sunday.
2: Nadala itong chicken sandwich?
3: Hindi, mudala pa siya.
2: Hey, Girly, kabalo na ka. Na ako sa taas. Tawag ako, wala una.
3: Napil!
2: Chicken sandwich mo niya.
3: Oo.
2: May mo ito overtime. 29
3: oh, na. 29 na mo. Add to na me. I-accept akong FB request. Happy si Rufa. Kay in love. Oh. Mm. In love siya na ako, no? Kay we're sister.
2: Oh, diba? Oh, oh. Ganun makabil. Hindi man tungod laki rin may in love-an. Ano ba si Guya? Ayong basahan na dahil kay Iban na.
3: Na-appel ko katawan niyo doha ba, oi. Thank you so much, Ma'am Girly. And Ma'am Joy Fry, thank you so much. Sa bang mga namina. Happy birthday, by the way, sa mga nag-birthday kroon. Pangit bill. Thank you so much. At tayong oras sa mga nalilis ito, CEO Dr. Carmel Oy.
2: Sa mga area manager, Mayor P.O. Ligan.
3: Okay, sa ito ang station manager, Sir Vernie Capusaw.
2: Sa itong technician sa Pico Slavaga, K5, Bill Andrew Racoma.
3: Ako si K5, TV natin doon.
2: Pag-usap si K5, Rufa De Vero.
3: Para sa kabila na balita, Servicio Publico Kalingon sa Negros.
4: K5
3: News FM.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: K3 Bio.
6: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
5: D3 Bio.
7: Ang D3 gamay Visio.
5: Ang Visio
7: gamay D3.
8: Kapalit sa mga butika.
5: D3 Bio.
7: D3 Bio.
9: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gyud pamati sa lawas.
5: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
7: Ang Visio
5: gamay D3.
8: Kapalit sa mga butika.
5: D3 Bio DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
5: DTX Coffee Mix.
8: Pabaka sa mga butik.
5: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanay mga UTI. Mooto, nag-take og Mighty C. 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
8: Mapalit sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubo nagsip-unon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa may TC, abog ug taligsik ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom ug may TC. Highly recommended kaayo nako ang may TC sa mga masakiton, epektibo kaayo.
5: May TC, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. May TC.
13: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magnabalaga. Ang solusyon, yari na.
5: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas marami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: Clinicas Forbiotics, kabalik-balik sa CR, ga-diarrhea. Mugs Forbiotics, kapahulong sa bacterial infection, nga hinungdan sa diarrhea. Sa Forbiotics, pas-pas ang alibyo. Mugs Clinicas Forbiotics na adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika.
2: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa manamig kagabi sa diin ka, Pipino!
3: Relax, Gan. Kinihimo ko man ang tanan, pero wala na ganyan.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kagwabawaska, mga natural herbs, yan ang hatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
2: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: Ang kakampyon ng estasyon sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang tunakin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Nga nagahatak og proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: Nawan ang nabakaugana sa kama? Basin og
3: may diabetes ka?
1: Mag-DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
1: Adlaw-adlaw powerful extracts.
3: Nga phytochemicals.
1: Ug antioxidants.
3: Nga gikan sa palya.
1: Ug de-sugared sugar cane.
3: Mga organic compound.
1: Nga effective.
3: Batok sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.

0: paya.
1: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
2: DTX Coffee Mix, himo sa natural nga sangkap, pariyo sa amarkuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix,
3: mapakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako,
0: ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
1: ikapsula mo.
0: Extend.
1: Extend the supplement for men.
0: Gawa sa maca,
1: isang herb
0: na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavowaska,
1: epektibong sexual potency herb.
0: Stimulates libido
1: and treats sexual dysfunction.
2: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
0: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at 280 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics. Gatawang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Pabalit sa mga
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Pabalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako Dexy Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang nga. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Active. Wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gas max pat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbano ako. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: GX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaagkapi ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako ni magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito.
2: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan.
3: Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend food supplement for men. May maka, kaglabawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend food supplement for men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend food supplement for men. Thank you, gid sa Extend. Baayaw, gid kami ni Mister.
0: Extend food supplement for men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ang healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinica Spore Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Spore Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Recall ang resistensya sa Clinica Spore Biotics. Mapalit sa inyong mga suking butika. Kasakit ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan, mag-Clinica Spore Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika.
7: Girl! Buligi ko bi-added picture. Dapat beautiful, gid ka da, ha?
8: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
7: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya, how?
8: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
9: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
10: BTX

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bio.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
1: nga may D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500 ay tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagahatak o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 at lawadlaw.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: Nawan ang nabakaugana sa kama?
3: Masinug.
1: May diabetes ka?
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: at yung powerful extracts
1: ng phytochemicals
2: o antioxidants
1: ng gigan sa palaya
2: o di sugared sugar cane.
1: Mga organic compound.
2: Nga efektibo
1: batok sa sakit ng diabetes.
2: DTX 500.
1: Mapalit sa mga butika.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix, himo sa natural nga sangkap, pariyos ang amarkuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix,
2: mapakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: C. Mikey C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
0: isang bala ka lang.
1: Ako, ang linya ko,
0: isang kapsula ka lang.
1: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
0: ikapsula mo.
1: Extend.
0: Extend. The supplement for men.
1: Gawa sa maca.
0: Isang herb
1: na nagpapataas ng ating energy
0: at stamina.
1: Like flavawaska.
0: Epektibong sexual potency herb.
1: Stimulates libido
0: and treats sexual dysfunction.
2: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby.
0: Extend. Supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend. Food supplement for men.
3: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang Neurobiotic Syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang Neurobiotic Syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinical Spore Biotics nga 45 probiotics at 280 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics. Gatawang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabang sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Kadaragsa nga punggod,
5: DTX Beauty Soap.
4: Magaspang nga panit,
5: DTX Beauty Soap.
4: Dala o magputi,
5: DTX Beauty Soap.
4: Puro katol-katol,
5: DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal

0: This is K5 News FM, your official news and music station.
1: Dietary Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa Dietary Bio, dali lang naayo akong sama.
1: Dietary Bio. Ang Dietary gamay Visio. Ang Visio gamay Dietary.
3: Kapalit sa mga
1: Dietary Bio. Dietary Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang Dietary Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
3: Papalit sa mga butika.
1: D3.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Ako Dyson Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP. Naayos sa DTX 500. Dua ka kapsule. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang. 100 na lang akong sugar. Active. Wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong bano ako. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix?
1: Gusto ko na.
0: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika.
3: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C Immune Booster po. Ito, Mighty C Alkaline Based Vitamin C, available nationwide.

0: Hepatitis C,
1: ang alkaline ng vitamin C.
2: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipito!
0: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan.
3: Pero wala na ginya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
5: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
0: Extend Food Supplement for Men.
1: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa paghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila paghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa ibong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasakit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
7: Girl! Buligi ko be-added picture. Dapat beautiful, gid ka da, ha?
8: Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
7: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya, how?
8: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
10: DTX Beauty Soap. Bakal na.

0: pampaganda ng Cooties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ang kakampyon ng estasyon K5 News FM.

0: usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong DTX 500.
1: Mabali sa mga butika. My TC, ang alkaline nga vitamin C.
2: Pagay si Shella Grace Mendoza. So, na-permit ko ba pang luya ka ng murag kapoy kayo? Hindi. One time, nag-open ko sa akong amiga may tungod sa akong gibati. Mag-recommend niya sa kuha ang My TC vitamin C. So, pag nakainom ko aning tambala, himsog na ang akong lawas.
1: My TC! Mabali sa mga butika.
3: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
4: Muna igiingon dok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
3: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
4: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
3: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
4: Ubita. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
3: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
4: True.
3: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
4: Exercise sa kama ba, Doc?
3: Dala na da, Sir GP, sa added benefits.
4: Austo.
3: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
4: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Dok.
3: Najay panahon, Sir GP, nga lami, Judy, inom og kape, sabot na kung laay kayo.
4: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan. Bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
3: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix or GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
4: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
3: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
4: of
3: pa.
4: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
3: Oo, nindot na.
4: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
3: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
4: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
3: Sa ato pa, na sila'y tulo ka pwedeng pilihan, Sir GP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
4: ga-detox ka pa!
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako sad si Doc Ramil Oy. Nautunta nga nainom nyo na inyong D3 Bio. Nga maoy 10 times more potent compared mo sa ordinary nga plain D3.
4: Unsa ba jud ang neuropathy? Ang neuropathy team o ni siya'y atong mabati nga binhod ining atong kamot o murag na igapanuslok sa akong tiil o niya ang tumoy sa imong mga kamot murag na ay dagom mga murag na ay gakamang nga mga lamigas.
3: Ang line na Sir GP, kung kanang dili na jud ka makafeel ang imong mga nerves, makaingon na lamang ka nga ay natumba na dayko nimo.
4: Oh, nay uban gani dok nga natunok naglansang nya nanay dugo ang mga tiil, wala pa kabalo kay dili na jud ay nila mafeel ang ilang mga extremities.
3: Ang rason niya na kay taas ang imuhang blood sugar.
4: Gusto.
3: Usa ra man jud ang pagpaguba, Sir GP. Nagsubra nga exposure sa blood sugar sa imuhang mga nerves.
4: Correct.
3: Kay kinanglan unta, dili na mutiner sa imuhang dugo. Unta, naana dito sa imuhang selula. Gabuhat na dito.
4: So, unsa ba jud ang ginungdan sa neuropathy? Number one, gisulti na ni Dr. Ramil. That's diabetes. That is why it is called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imuhang viral load.
3: Giatake na niya ang imuhang mga nerves, Sir JP.
4: Number 3, ang alcoholism, buti pasabot, adlaw-adlaw kang muinom, makadaot pa na siya mo mga nerves.
3: So, mapagtabang ana sa D3Bio. Number 1, kung naakay diabetic neuropathy, pamubun o kontrolo niya ang imuhang blood sugar, Sir JP.
4: Grabe, no? Kaya niyang i-control ang imuhang blood sugar aron dili mo samot epekto ini sa imuhang mga nerves?
3: Dugang pa, unsa ang pagkontrol sa D3Bio? Pamaagi sa medium chain triglycerides or MCT, ang imuhang blood sugar, gipadugay niya kini ang imong ingestion o ang imong digestion sa carbohydrates, hinay-hinay yun niya, Sir JP, para dili madali mo daghan ang imong blood sugar.
4: I-correct niya, Doc, ang imong insulin resistance. Correct. Kung nakainom ka og D3Bio.
3: I-correct o panindutun po niya ang imong insulin sensitivity. Aron, mahimong sensitive usab ang imong insulin. Suduhan na ang iyang gibuhat. Gipanindot niya ang imong insulin, gidili po niya ang imong digestion sa imong tiyan.
4: Kalami.
3: Pasabot, nga gamay ra nga glucose, kay pag-abot sa glucose, jutay, og insakto ra ang insulin, ihatod ra dayon.
1: D3Bio!
6: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang na ako ang D3Bio, nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Kapalit sa mga butika.
1: D3Bio!
4: Kini pa jud, Doc, kung ga D3Bio ka, mura kag walay gana mukaon. Murag busog ra kasigi. Bisag walay unod imot yan. Kay ang D3Bio, adunay medium chain triglyceride nga gahatag og instant energy. But there's more to that.
3: Kablo ka, Sir GP, unsa pa jud ang nindot sa D3Bio sa mga neuropathy?
4: Unsa man, Doc?
3: Ang pinakalisod jud kung gulang ka na.
4: Oh.
3: Nya na kay neuropathy. Usa sa mga problema ana kanang mangihi na ka, nya dili na nimo makontrol.
4: Ah, paita.
3: Kay nga naman, kay patay na ang nerves nga maoy ga connect sa imuhang brain ug sa imuhang urinary system.
4: Wa nay wiring, Doc, sa to pa.
3: Take note, ang nerves adunay myelin sheath. Ang myelin sheath, kabalo, baka unsay composition na, Sir GP, it's a fatty materials.
4: Correct.
3: Kanang D3Bio nga naay good fats, ganaris na siya. The more nga mawala na ang myelin sheath sa imuhang nerves, kay kining nerves, mura ni siya og kurinti.
4: Pananglitan ka ng nerves ni mo, mauni ang imuhang wiring. Unya, ang ga-cover ana is D3Bio.
3: Mao na'y myelin sheath. Og sa sulod ana, naay dendrites ug axon. Ang axon, mao na'y dagko nga fibers, ug ang dendrites, mao'y gagmay. So kung puno ka og D3Bio, manaris dyan na ang imuhang nerves, Sir GP. Once manaris na ang D3Bio sa imuhang tinae, maproduce na to siya og B vitamins. Ginaris dyan niya ang imuhang nerves, na kung sige kag D3Bio, ganaris imuhang nerves, dili na siya daling patyon sa glucose kung naka D3Bio ka. Timan niya, sa usa sa mga hinungdan, nga anong maguba imo ang mga nerves ang pag-atake sa mga kagaw. Talking about kagaw, para dili na mo atake, expert gidiha ang D3Bio.
4: Muna'y D3Bio, antibacterial na, antiviral pa, antipungal pa yun, apil ng protozoas.
3: Yes, maudyod na ibintaha kung ikaw nakainom og D3Bio. Maudyod na'y pinaka-importante.
4: So this is another reason, Doc, nga dapat na jud mag-upgrade sa D3Bio over plain D3.
1: D3Bio!
8: Ako si Inara. Tadyod kayong akong blood sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
7: Mapalit sa mga butika.
1: D3Bio! D3Bio! Health News!
3: Ang pag-inom og kape, Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
4: Gusto.
3: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakapi ka. Muna, kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
4: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
3: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
4: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
3: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
4: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
3: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
1: D3Bio Health News. D3 D3 Bio.
7: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na sab si Dr. Miloy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Nga nung D3 Bio man jud ko over plain D3, mo ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na nako ni a week ago, nga usa na kasimana. Tapos ako kaon, after pa ni Udto, mag-toothbrush ko, Sir JP. After ko toothbrush, magkuha din ko og D3 Bio. Ako ning i-oil pulling.
4: Wow.
3: Meaning pa, akong unsa na pakon, niya kuhaon ang oil niya, akong imumog ang oil. Mo na'y gitawag oil pulling. Pero before pa na, mag-plus ako. After plusing, mo na'y pagbutang nako og D3 Bio, nga duha ka soft gel, akong pakon na sa akong baba, Sir JP.
4: Niya kay dili man na pwede sa plain D3.
3: Dili na pwede sa plain D3. Mo na'y rason nga nung D3 Bio jud. Tungod sa BCO nga naanini, mga 5 minutes nimo nga humol sa imong baba ang D3 Bio. Bisag kausara sa usa ka adlaw, buhato nimo ni. After nimo toothbrush, after flossing, mas makumpleto jud nimo. Patay jud ang mga kagaw ana sa imong baba. Ug kini para sa imong oral health kung naka D3 Bio ka. Pero kung plain D3, dili na nimo maingon ana kay ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3 Bio.
4: Napod kay ni diskubrehan dok. Di ba kada hapon mo inom man jud kog DTX coffee mix ako ang programa. Gitistingan ako og pusa kining D3 Bio sa kape. Gipusa ko ang duha ka D3 Bio og gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape do kay murag candy. Lami jud siya. Naraman jud siya gihapon nga lasang kape. Pero ang gidugang niya murag makarons nga lasa. Muna iyahang lasa. Lami jud siya dok. Tistingi pagod ninyo.
3: Ginaisgutan nato ang mga experience all about D3 Bio. Unsao nato ni pag-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi.
1: D3 Bio.
4: Katong niadto ko sa usa ka lugar, nya ni kalit ko gitakigan. Oh, gilantan ko pag-ayo. Nakuyuan gani ko jud kay nako natog unsa na. Pero as time goes by, nakaingon ko, nganong dili imnan og D3 Bio? Moto nag D3 Bio ko, 2 soft gels, nagpahuway ra ko, natulog, take advantage of it, para mugawas og magamit ang autophagy. Unya, human sa 4 ka oras, inom na pugog 2 ka soft gels aning D3 Bio, and then after 4 hours, inom na pugog 2, ang imong takig og hilanat, og unsa pa diya, madugay na siya kasagaran 3 to 5 days, bisag unsa pa kaligon ang imong immune system, pero katong ako adok 12 hours ra jud. Naka-recover nako sa akong 40 degrees nga hilanat.
3: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Direct of Ateneo and Meriti Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid o ang iyang derivative nga monolaurin, galihok na siya batok sa mga viruses. Number one, ginadisintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imong immune cells. Pagtugdon sa virus, bungkag dayon. Number 2, gi-inhibit niini ang maturation sa virus. Sa ato pa, dili makareplicate, patay na. Meaning, dili na madugay ang virus kung naka-D3 Bio ka.
4: Mujud ay na nga og D3 Bio ka, very protected kagikan sa mga viral infection.
3: Yes,
4: unya,
3: Sir JP.
4: Wala na sa plain D3 do.
3: Correct. Kung naka-D3 Bio ka, wala pa ang imuhang immune system, patay na ang kagaw. It coats our cells, inhibiting viral attachments of viral proteins to cell. Moneng rason nga no ang monolaurin sa BCO nga naa sa D3 Bio ug wala sa ordinary nga D3. Unsa pod ang trabaho ni vitamin D3 nga naa sa D3 Bio? Moneng rason nga nung gisagol ang vitamin D3 o ang BCO. Gistimulate niya ang production sa tuang immune system cells. O gantay ba, disaron, kaya ni inipatyon ang mga remnants ng virus particles.
4: Kining vitamin D3 nga nasa D3 Bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Ano ang purpose sa memory T cells? Ang pagproduce sa mga antibodies para kumabalik usad ang virus or bisag unsa nga virus, kilala na niya.
3: So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio. Gahapon gisgutan ako nga kung ga D3 Bio ka, pareho ra nga naa kay bodyguard sa inyong balay, security guard ug may police station ka.
4: Dako kayong pag-advantage ana doc sa D3 Bio over plain D3. In a way doc, wala tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ug ako na sab si Dr. Miloy, maayong panglawas, ipadayon.
4: Ayaw abusuhon.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ug giya, kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: Entry bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: www.dthreebio.com. Clinica D3 Bio
1: DTX 500.
2: Ako Lexi Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang nga. Kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Aktibo, yun kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pabali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice, okay kayo mo man ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pabali sa mga butika.

0: 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako ni magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
2: Shhh! Relax, gan.
3: Kinhimo ko man ang tanan.
2: Pero wala na gidya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala na ang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
4: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang Mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni Mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni Mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinica Spore Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinica Spore Biotics. Nga makapaundang sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Lingkod ang resistensya sa Clinica Spore Biotics. Mabalik sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Gabutod-butod ang tiyan. Ug wala mahilisan, mag-Clinica Spore Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion. Ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics. Adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong mga suking butika.
6: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Gid ka da, ha? We, matyag mo! Madala pa sa editura mo!
7: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
6: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
8: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
9: BTX Beauty Soap! Bakal

0: pampaganda ng kutis with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ang kakampyon ng estasyon K5 News FM.

0: K5 News FM, your official news and music station.
1: D3 Bayo.
2: Ako si Elena, gayon jud ko og D3 Bayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
1: D3 Bayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Apalit sa mga butik.
1: D3 Bayo. D3 Bayo.
4: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bayo. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
3: Ang Visio
1: gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay mag DTX 500 at lawadlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Nawan ana baka og gana sa kama?
3: Basin og
1: may diabetes ka?
2: Mag DTX 500 na.
1: Ang DTX 500
2: adunay powerful extracts
1: nga phytochemicals
2: ug antioxidants
1: nga gikan sa palya
2: ug desugared sugar cane
1: mga organic compound
2: nga effective
1: batok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500 sa mga butika.

0: paya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX Coffee Mix. Himo sa natural na sangkap, pariyos ang amarkuso. Chia seeds. De-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mapakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Kung ang kay Fernando po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend, Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowasca, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
1: Sapul mo, baby.
0: Extend Superman for Men.
1: Isang kapsula.
0: Extend Food Superman for Men.
2: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinicals, 4 Biotics, nga 45 probiotics, at tunay 80 billion CFU, nga good bacteria. Spore Biotics, gatawang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori, nga makapa-ulcer. Mang Clinicals, 4 Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suki butika. Clinicals 4 Biotics, makatabak sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinicals 4 Biotics, ang tigbantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinicals 4 Biotics, mapalit sa inyong mga suki butika.
3: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: is K5 News FM, your official news and music station.
1: Tier 3 Bio.
2: Ako si Brian, taas akong sugar, akong sama dugay kaayo maayo, pero sukan ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga
1: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Ariel, naay sakit sa atay, isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: Clinica D3 Bio.
1: DTX 500.
2: Foundation Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Ang tumarko DTX 500, kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, jud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice, okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

0: X500, mapalit sa mga butika nationwide. DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista, ngayon sa kanegosyante. Ako yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika.
2: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune Booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Wala nang isang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino!
2: Shhh! Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ginya.
0: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan agahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
1: Extend. Isang kapsula ka lang.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, gid, sa Extend. Baayaw, gid kami ni mister.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advanced Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advanced Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Syrup. Clinicas for Biotics. Contra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sa mga viruses. Clinicas for Biotics. Nga makapaundak sa pag-atake sa virus sa imong cellular. Recall ang resistensya sa Clinicas for Biotics. Mabalit sa inyong mga suking butika. Gasagit ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics. Gabutod-butod ang tiyan, o wala mahilisan, mag-Clinicas for Biotics. Gatabang sa pagnindot sa digestion, o pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, mag-Clinicas for Biotics, adlaw-adlaw. Mabalit sa inyong mga suking butika.
5: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Gid ka da, ha? We, matyag mo! Madala pa sa editura mo!
6: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
5: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
7: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
8: BTX Beauty Soap! Bakal

0: pagpagpagada ng Cuties with 48-hour protection. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Para ang balat uminis, maging smooth, maging flawless, maging soft.
2: Ang kakampyon, Estasyon K5. K5 News FM.

0: K5 News FM, your official news and music station. D3 Bayo.
1: Ako si Elena, gaynong jud ko og D3 Bayo ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus o mga bakterya.
0: D3 Bayo. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bayo. D3 Bayo.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya o luya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bayo. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3.

0: Clinica D3 Bio.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya. Yan ang kahatak o proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: No one ang nabaka-ugana sa kama?
3: Masinug.
1: May diabetes ka?
2: Mag-DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Adlaw-adlaw. Powerful extracts.
1: Nga phytochemicals.
2: Ug antioxidants.
1: Nga gigan sa palya.
2: Ug de-sugared sugar cane.
1: Mga organic compound.
2: Nga effective.
1: Batok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500.
1: Mapalit sa mga butika.

0: paya.
1: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
2: DTX Coffee Mix, himo sa natural nga sangkap, pariyo sa amarcuso, chia seeds, de-sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix,
3: mapakal sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami, idang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
5: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C,
1: ang alkaline ng vitamin C.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
1: isang bala ka lang.
0: Ako, ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
0: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
1: Extend!
0: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
0: Extend supplement for men.
2: Isang kapsula.
0: Extend food supplement for men.
3: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend food supplement for men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend food supplement for men.
0: Extend food supplement for men.
4: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Syrup. Ang Memory Advance Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Syrup sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Memory Advance Syrup. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Syrup. Clinical Spore Biotics ng 45 probiotics at tunay 80 billion CFU ng good bacteria. Spore Biotics. Gatawang sa pagpatay sa kagaw na H. pylori ng makapa-ulcer. Mang Clinical Spore Biotics. Adlaw-adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika. Clinical Spore Biotics, makatabak sa pagpahunong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga impeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics, ang tigbantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.

0: radio ko.
1: Kampyo na radio.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ganato nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. Kining tulumanon, hatud kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Population Mario, na ako'y diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang nga. Kaya yung BP, naayos sa DTX 500. Duha ka kapsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Effective, wujud kayo yung DTX 500.
2: DTX 500.
4: Pabalik sa mga butika.
5: Mayong adlaw, Dr. Ramil Uy, o sa mga suking tagpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Mayong adlaw, Sir JP, hinawat nga nainom nyo na inyong DTX 500, ang super antioxidant. Mag-mighty siya, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
5: Mm-hmm. Dako nga huna-una, Dok Ramil, kung nga nung gatigulang ang tao og mamatay. Bisag-unsaon imo pag-amping og bisag-unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tao tungod sa kagulangon.
6: Mm. In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticist kabahin sa katas-on sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety o cancer.
5: Pasabot ana dok, kung taas ang telomere, taas po ang kinabuhi.
6: Yes, Sir JP. Pero kung palainom kag DTX 500 og Mighty C, dako kay chances mo taas ang imong telomeres.
5: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, og kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor. Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kini usa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katas-on sa telomere.
6: Mm. Sa mao nga pagtuon, Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine, Sir JP, 10% ang nadugang sa katas-on sa telomeres.
5: Mm.
6: Apan katong mga tao nga gasige ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres. Sa kini gitan-aw ug examine gamit ang microscope.
5: Mm.
6: Kay bulok Sir JP kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat,
5: oh,
6: ga-exercise sila. So kung
5: wow,
6: sige kag exercise, gataas ang telomeres.
5: Mm.
6: Pero kung sige kag kaon og tamis,
5: gababa.
6: Oh.
5: Oh.
6: Cut down yun nila ang mga fat, sugar, consumption, og 100% nga vegetarian sila, Sir JP, o gainom sila mga antioxidant supplementation. Mauna nga, kung DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidant. Taas kay Sir JP.
5: Sobra na.
6: Sa tinuod ra, maukin ang antioxidant supplement kay pinakataas sa market. Dungagan pa jud sa imong Mighty C, Sir JP.
5: Oh.
6: Ang alkaline nga vitamin C nga usa pud ka antioxidant.
2: DTX 500.
7: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
5: Naapoy pagtuon nga gitawag telomere effect of 2017 by Elessa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patas-on ang telomeres.
6: Mm.
5: Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Maupod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweed, seaweeds o green tea.
6: Sa tinuod ra, Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research aron mabala nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous nga mga tao sa Canada.
5: Mm.
6: Napulo jud ka tuig ang diferensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia, pagkantaasa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy.
5: Oh.
6: So, unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop nga pagkaon mo'y gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na makareplicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man imo pag-ilis sa mga patay nga mga selula. Ang problema manggod sa tao, Sir JP, kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
5: Mauna.
6: Mopay pag-address clinic, magpakonsulta, mopay pag-inom sa DTX 500 ug MyTC. Asa na tong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 ug MyTC. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud yun, Sir JP. Kung ga DTX 500 ug MyTC ka, mintras maayo pa ang imo nga lawas.
5: Correct.
0: DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
4: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
1: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
4: tulo pod ka kapsul sa gabi.
1: Simana lang nawala jud ang sakit.
4: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
1: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabalik sa mga butika. MyTC ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adunay ko gibating panglipong-lipong ug usahay. Mohanap ang akong panglantaw. Isulay ko og tumad MyTC. Tulo ka kapsula sa usga adlaw. Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipong. Tin-aw na usab ang akong panandam.
0: MyTC sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: Ayong adlaw, Dr. Ramil Uy. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Maing adlaw po, Sir JP. Hinaot nga nainom nyo na ang inyong DTX 500, the superior antioxidant ug ang MyTC, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir JP. Labi na dyan sa mga managtiayon.
5: I agree.
6: Usa sa daghang rason kung nganong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama pod ang asawa sa bana. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir JP. Pinagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og MyTC, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magka-problema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
5: Duha ka klase, Dok Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health. Impotence o sterility. Kung may nguntag sterility o sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae. Apan dili siya makapaanak o makabuo og bata.
6: Makahimog bata.
5: Oo. Ang impotence, kanang dili na jud mubarog, imuhong junior.
6: Monelison. Sayon raman na, Sir JP, kung sperm count raman ang problema.
5: Gusto.
6: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyon hantod 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
5: Kadaghana.
6: Magadipindi kini sa kondisyon sa imong lawas. Kung gainom ka DTX 500 o MyTC, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy.
5: May radyo, Dok, kay dili tanan ang mahimog bata.
6: Unsa raman kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count.
5: O ka na.
6: Mumubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra.
5: O ba?
6: Ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cells, Sir JP, pwede na ang kadaghan nun. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya kung sperm cell health ang paghahisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 og MyTC. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
0: DTX 500.
9: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
5: Usahay, Dok, dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell.
6: Correct.
5: Ang makabuhat og bata ang lalaki. Una, basin ang babae unya pod ang naay problema. Ikaduha, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
6: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count. Naibal-an nga ang major ko sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala ra gapadaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapang daot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot po sa free radical sa proteins o lipid sa plasma membrane sa imong sperm.
5: Kana nga damage, Dok, resulta tungod sa bisyo. Sama ng pag-inom, pag-alak,
6: pag-parigarilyo,
5: pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar, kana mga tamis, o dili pagkaon sa mga prutas o utan. Samot na ang wala ginom o DTX 500 o MyTC. Isip superior source of antioxidants.
6: Unya, sa managasawa, diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto tugid sila magbata, Sir JP, ba? Makabuo yung anak. Inom yun sila DTX 500 o MyTC. Likay ang bisyo, ayaw sigig bilar, ug ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman joy ginikanan nga pabaya ra jud sa ilahang pagkamabdo, Sir JP? Moinom, manigarilyo, magdruga,
5: kadaghan.
6: Nya mas taas pa jud ang oxidative stress. Sa kini nga stage, Sir JP, pwede jud makurap ang oxidative stress ang din sa developing zygote.
5: Oh.
6: Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa imong anak. Sa tinaiba ba, utok ba, o cancer ra jud ay.
5: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian hereditary.
6: Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP,
5: oh,
6: ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 o may tisi inyo asawa o imong bana, aron dili lang lawas ni mo healthy, kundi apil lang imong mangin baby.
5: Kana.
2: DTX 500!
10: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kung atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500! Mapali sa mga butika.
6: Ang pagbaho sa ilok, sulbaro yun na ito, Sir JP.
5: Mm.
6: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
5: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uba ni Ana, nabawaan na just ilok.
6: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika di Ofresh.
5: Kayang-kaya,
6: Jud, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jud, mupatay sa mga bacteria, virus o fungus na ana sa klinika di Ofresh.
5: Unya, all natural pa, Jud, Dok, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
6: Lahira, Jud, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jud.
5: Ubita. Ayun na mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
6: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
5: True.
6: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
5: Exercise sa kama ba, Dok?
6: Dala na natin, Sir JP, sa added benefits.
5: Oh,
6: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
5: Lami, Judy, yung Extend Food Supplement for Men, Dok, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
6: Na jud panahon, Sir JP, nga lami jud iinom og kape sabot na kung laay kayo.
5: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
6: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seeds.
5: So ang pinaka-advantage, Dok, aning DTX Coffee Mix is naan na siya di sugar sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
6: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
5: of
6: pa.
5: Of course. Pero Dok, og naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
6: Oo, nindot na.
5: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
6: Siyempre, naay Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
5: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
6: Sa ato pa, na sila tulo ka pwedeng pilian, Sir JP.
5: No.
6: DTX Premium Coffee for the best experience.
5: Mm-hmm.
6: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
5: ga-detox ka pa!
2: D3 Bio Health News! D3 Bio!
11: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio, niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
12: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio!
5: Mayang adlaw mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Kuna usab si Dok Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong nga ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom o D3Bio.
5: Layo ka itong gitawag, Dok, nga cardiovascular diseases.
6: Nga naman, Sir GP.
5: Kaya na ay pagtaas sa production sa HDL.
6: The good cholesterol, panghipuson niya kini ang imuhang mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod o good cholesterol.
5: Correct. Makatabang jud nimo ang D3Bio, samot na jud kung feel ninyo ni dako na jud mo, no?
6: Kaya para at least, tinainayon niya kini og hipos. Ug aron maniwang ug mugamay ka, makapataas ni siya imong metabolismo paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kun mapasaka nas D3Bio ang MCTs, dali ra jud ka maniwang, Sir GP.
5: Mali kayan jud ang type 2 diabetes kay siyempre di makamutambok.
6: In fairness pod sa plain nga D3, makatabang man pod siya promote sa good cholesterol.
5: Gusto.
6: Makatabang man pod sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pod sa plain D3 kay siyempre kinahanglan tag mo upgrade. Cellphone gani mo upgrade ta.
5: Uh-huh.
6: Napa-join nindo kayo ron. Katong S21, Sir GP.
5: Uh-huh.
6: Pareho po sakyanan. Di jud ka mo tuo nga mo gamit pa katong mga sakyanan nga karaan na kayo.
5: Uh-huh.
6: Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba. Kinahanglan upgrade jud ka.
5: Uh-huh.
6: Maupo na sa D3. Kung gusto ka mag-upgrade, D3Bio ka. Mao kining bio og nindot nga wala sa plain D3, Sir GP. It's the monolaurin nga naarad jud sa D3Bio. Ang monolaurin pareho ra nga nagtutoy kasi mong inahan.
5: Oh.
6: Mao nay rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga naman, tungod sa monolaurin. Ang monolaurin, wala sa plain D3 ug naaradyod sa D3Bio. Ang monolaurin, pag adto sa selula, murag kurinti sa imong lawas. Kay pag abot sa virus, bungkag na yun. Patay dayon ang virus. Ang presensya sa monolaurin nga naa sa D3Bio sa imong selula tungod kay ang D3Bio bungkagon niya ang virus. Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala, Sir GP.
5: Correct.
2: D3Bio.
12: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung unsa ang pagpagamay. Isulayan na akong inom ang D3Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3Bio. Ang D3 nga may visio. Ang Vizio, gamay D3. Mapalit sa mga butika.
5: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya tungod na ay COVID-19.
6: Wala natakdan.
5: Wala natakdan. Because of lauric acid nga makita sa breast milk.
6: Napadyo'y research. Nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk.
5: Unya,
6: patay ang virus, Sir GP.
5: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk, muna siya'y lauric acid nga nasa D3Bio.
6: Sa D3Bio. So, sa to pa, kung nag-inom ka og D3Bio, mura po kag nagtutoy sa imong nanay. Yes, naadyod sa D3Bio. Pariha, dyan na. Muna'y wala dyan sa plain D3 nga naa sa D3Bio.
5: Correct.
6: Hinumdumi ha, kung ganahan jud ka anang made in US, ang D3Bio gikan man sa US. Kaso lang pakapin na sa BCO.
5: Uh-huh.
6: Unya, Sir GP, ang US nanguha pud og BCO. Asa man?
5: Asa?
6: Dari Pilipinas. Kuhaon nila ang gikan man sa US. Kaso lang pakapin na sa BCO.
5: Uh-huh.
6: Unya, Sir GP, ang US nanguha pud og BCO. Asa man?
5: Asa?
6: Dari Pilipinas. Kuhaon nila ang BCO diri sa Pilipinas. Unya, pagkahuman, butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud sa Pilipinas jud nagikan. Di pa joy wala sa D3.
5: Oh,
6: ang MCT.
5: Okay.

0: D3 Bio.
1: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtain, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Mm. Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
3: Muna dok nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
2: Naay duha ka pamaagi, Sir GP. Mm. Inom ka og Extend Food Supplement ug pahaplas ka og Santon Plus Herbal Oil.
3: Perfect.
2: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og Clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation.
3: Mm.
2: Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
3: Correct. Wa jud nay side effects, Doc. Nay pakapinoon frontal effect.
2: Hala. Tay, pwede ka na.
3: Mm. Mm. Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc.
2: Mm.
3: Ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister.
2: Mm-hmm.
3: Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
2: Hala. Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation.
3: Aha.
2: Kampiyon sa gabiing tulumanon.
3: Ganahan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
2: Ang himuon niya, Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Gamitan niya og Santon Plus Herbal Oil.
3: Kalami.
2: Unya inom pugkagkuhan ng Extend, sigurado. Aha. Lami kayo. Ang pag-inom o kape, Sir GP, kao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
3: Gusto.
2: Isip usa ka Pinoy.
3: Mm.
2: Lahi ra jud kung makakape ka.
3: Mm-hmm.
2: Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
3: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
2: Katong mga kwartaan diya, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
3: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Hmm. Special pa.
2: Mm.
3: Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
2: Mm. Lami po, Sir GP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo.
3: Mm.
2: Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
3: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
2: Mao jud, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
0: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
3: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
2: Ako na usab si Doc Ramil Oy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3.
3: Mm-hmm.
2: Pinaka the best sa atong kinabuhi, Sir GP, is kanang hidanok ang imong pagtulog.
3: Wow.
2: 8 to 10 hours, walay bayan.
3: Ang pagkatulog, mao'y pinaka the best therapy sa atong lawas. Ga-agree jud ko, ana, Doc Ramil.
2: Mm.
3: Gigahin na jud nato ang 1/3 sa atong kinabuhi sa pagkatulog.
2: Mm.
3: Kay 8 to 10 hours jud dapat ang atong pagtulog.
2: Mm.
3: Tungod kay ang pagkatulog, mao'y makapuhay sa imong lawas.
2: Mm.
3: Aron mag-repair ang imong mga selula.
2: Mm.
3: Unsa ba jud ang trabaho ni D3 Bio nga popular sa paghatag og kusog pero pwede pod makapatulog nimo.
2: Mm.
3: Si D3 Bio ilado kaayo nga maoy gahatag og ketones energy for the brain.
2: Nindot jud ang D3 Bio, Sir GP.
3: Mm.
2: Nindot na ang imong pagkatulog, hatag pa og super fuel sa imong brain, gahatag pag energy, wala joy kapoy pagmata nimo.
3: Murag naanatanan.
2: Mm. Mm. Unsa may rason nganong mahinanok imong katulog, Sir GP?
3: Mm.
2: Unsa may rason ngano kung muinom kag D3 Bio, maayo ang imong pagkatulog?
3: Doc, adunay duwa kabutang nga ang D3 Bio ra jud ang makabuhat nga wala sa plain D3.
2: Mm.
3: Number one, na ay MCTs nga lauric acid nagprotektar sa probiotics.
2: Mm.
3: So maayo ang pagproduce ni probiotics sa unsa man.
2: Sa ato pa, Sir GP, pag inom ni mo D3 Bio, ang BCO sa D3 Bio na ay lauric acid.
3: Mm.
2: Ug kanang lauric acid, tanan nga mga bad bacteria nga nasa imo ang tinai patay. Hipuso niya ni aron mabuhi ang imo nga mga good bacteria.

0: bacteria.
1: Ang good bacteria nga mo iga produce og serotonin, a precursor for melatonin.
0: Oy, pampatulog na.
1: Oo. Usa mahimo ang melatonin, mugikan usa na siya sa serotonin. Pero ang gigikanan jud ana is ang tryptophan. Ang tryptophan nga protein hipuso ni probiotics, galingon og buhatong serotonin. Si serotonin i-process, i-assertize aron mahimong melatonin. Kining melatonin pod maoy mo promote sa imuhang pagkatulog. O nganong hinanok man imong katulog kung ikaw nakainom og ditribayo kay naa kay energy sa MCTs. Walay gutom mabati ang imuhang lawas. Dili ka mubangon nga gutom ka tungod sa MCT.
2: D3Bio. Ako si Inara. Tadyod kayo ang akong blood sugar. Ako gisulay nung inom ang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
3: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3Bio.
0: Pag inom sa D3Bio, patay ang kagaw sa tinae. Aron mabuhi ang probiotics. Ang imuhang mga good bacteria, buhi kayo. Unya, mugama sila serotonin. Ug kanang serotonin, maoy precursor aron makahimuog melatonin. Na ako'y sekreto, Sir GP.
1: Unsa man na, Dok?
0: Kung matulog ka, kanang ngit-ngit jud kayo. Wow. Aron mo gawas ang melatonin.
1: Oh.
0: Na ako'y pangutana, Sir GP. Oh. Ang imuhang plain D3, makapatay ba og mga bad bacteria?
1: Ay, dili, Dok Ramil. Ang plain D3, muadto pa na dito sa imuhang immune system. Dili siya directly makapatay sa bacteria.
0: Musugo pa na siya sa imuhang immune system.
1: Correct.
0: Pero kining D3 bio, duha ka paagianin niya. Ipuso niya or patyon dayon niya ang bad bacteria, na nakanindot ang D3 bio, Sir GP.
1: No.
0: Tagpilagan niya ang tag-14 niya.
1: Ang D3Bio.
0: Tapos ang Plin D3, murag tag-G-sra tingali na. Oh. Darera ko sa tag-14 kay daghan kayo bintaha, daghay benepisyo. Take note, ang raw material, anang vitamin D3, dili na drigikan.
1: Correct.
0: Ang D3 nga naas D3Bio, gikan na sa US. Kinsa man dres Pilipinas ang muhimo og D3, wala man, BCO dagway. Mutuo ko nga dere dyan na gikan sa Pilipinas.
1: Gusto.
0: Ang BCO sa US, gikan po na nato dere. Unya, bisag asa pagikan, bisag asa pa nagibuhat, may US man na, may Iraq man na, og asa pa, importante diha, ang iyang ka-epektibo, Sir GP, ang science nga naas likod sa imong ginom.
1: Correct.
0: Nga pag inom ni mo D3Bio, diha dayon, maayo ang imong katulog. Kay dili ni siya drugs nga diha dayon mo epekto. Pagkanindot o pagkamaayo jud sa D3Bio, Sir GP, ma-promote jud niya ang pagkahinanok sa imong pagkatulog. Kung maayo o insakto ang imong pagkatulog, daghan jud kaayong mga sakit ang matabangan. Domino effect jud ang pag-inom sa D3Bio. Ang pangutana, naabay ingon ana ang imuhang plain D3? Naabay BCO?
1: Wala.
0: Pero ang among BCO na ay plain D3 nga pakapin.
1: Nya wala tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Doc Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusohon.
5: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon

0: nawala na akong UTI o maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Subok na ng mga eksperto. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Loida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabugog taligsik, ubo nagsipunon nako. Nagtiko og Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adaw-adaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C. Sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C,
3: ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na maglabalaga. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Series.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Clinicas 4Biotic. Kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Mugs 4Biotic. Kapahulong sa bacterial infection. Nahinungdan sa diarrhea. Sa 4Biotic. Pas-pas ang alibyo. Mag-Clinicas 4Biotic na. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika.
2: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa manamig nga gabi. Sa diin ka, pipino.
3: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
1: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs. Yan ang ahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
3: Muling binuhay mo.
4: Extend. Isang kapsula ka lang.

0: sa mga butika.
1: Tier 3 Bio.
2: Ako si Inara.
3: Tasod kayo ang akong blood sugar.
2: Ako hindi sulay nung inom ang Tier 3 Bio 1 capsule 3 times a day. May hinahingi na balis sa normal akong blood sugar.
1: Tier 3 Bio. Ang Tier 3 ng may Visio.
0: Ang Visio
1: ng may Tier 3.
0: Apalit sa mga butika.
1: Tier 3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gigo yun magpangapi. Apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit pigman pag-hilti sa lawas. Mangod na patsagan kung ang nagbawang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Noel. Usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakapi ako og DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
0: Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
1: Tier 3 Bio.
2: Ako si Inara. Tasod kayo ng akong blood sugar. Ako hindi sulay nung inom ang Tier 3 Bio 1 capsule 3 times a day. May hinahingi na balis sa normal ang akong blood sugar.
1: Tier 3 Bio. Ang Tier 3 ng may Visio.
0: Ang Visio
1: ng may Tier 3.
0: Apalit sa mga butika.
1: Tier 3 Bio.
0: Tier 3 Bio.
7: Ako si Jan. Usa ka full-time law student. Mas sayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa Tier 3 Bio. Bye. Maukini ang ako ang sekreto.
1: Tier 3 Bio. Ang Tier 3 ng may Visio.
0: Ang Visio
1: ng may Tier 3.
0: Apalit sa mga butika.
1: Tier 3 Bio.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio.
1: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease. Gipainom na ko siya D3 Bio. Pipila ka bulan, mibalik na yung normal nga pangunahon na.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
3: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, 97.7 Dumaguete, alas 6:01 ang takna sa Sayos, Kabuntagon.
2: Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team. Headlines.
3: May gadla mga ka-K5, ayan ang uluhan sa ato mga balita o nasa mga balitang lokal. Headlines. Suspect sa Baybas operation sa Amlaan na kaikyas. Mayor Jack Rimond na suportado ang Safe NIR ng programa sa kapulisan. Matag sa like abayad sa itong dugang mga balitang lokal, Negros Oriental, lakip sa mga nakadawat o patient transport vehicle kon OPTV gikan sa PCSO. Dugang mga balitang lokal, Marina Gipasi Ugda, ang importante nga papel sa mga Pilipino si Ferrer sa global nga ekonomiya. Tato mga naguna nga balitang regional suspect sa La Castellana Ginakop human nagpamuto og armas. Mga balitang regional hipers sa PRO Saban nagipahugtan ang inspeksyon sa mga tunghaan sa tibuok lalawigan. Governor Amintado kapaimbisigahan ang project sa Mabini human nag-viral ang substandard nga kanal. Abtang sa ato mga nagunang balitang national, bagong graduate sa Kolehiyo Gipusil human sa graduation ceremony sa Davao de Oro. Mary Grace Piatos, usa ka mga saksi sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tatag niya si Nado, gipatuman ang suspension order bato kang Senator Jinggoy Estrada. At ang abalita international, ihap sa namatay sa linog sa Venezuela ni Saka na ngato sa 32 ka mga individual. Balitang negosyo ka, halin sa mga sakiran ni Uswag bisan pa sa mahal nga gasolina. At ang abalita ng showbiz, Maris Racal, nasagpit ang 11th Best Actress Award. Sa balitang sports, Dave Bansa maoy number 1 sa Wizards sa NBA draft. Mga kaki-5 mga sugenting pamanaw, magkatong mga balita nga ngayon yung masaira ng kumplitong detalye. Sa ngalan sa kinatibukang porsa sa K5 News of Fama, 97.7 Dumaguete, our CEO President Bus Doc Ramiloy, Area Manager Santa Catalina Mayor 5 Ubanyan ng Ligan, Station Manager kaki-5 Sir Bernie Cabusaw, Robert Ospica Slawakato Technician K5 Abu Dwinol Putsa. Opening ko ninyo mga suking tig pamanaw sa programang DTX 500 Morning Newscast sa kinilagapon sa kanunay ang inyong ubos ng alagad sa kahanginan, K5 James D3 Bio Bandukilio.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Maing adlaw kanatong tanan, maing adlaw Luzon, Visayas, Mindanao, ugotob sa mabot ning labay sa Sibya sa 97.7 na K5 News of FAM Dumaguete. At usap nga pagtimbay ang mga ka-K5 sa itong mga sugin ni Pabinaw nga Raminaw, umakita kita baya Facebook Live, search lang ang K5 News of FAM Digital Dash Dumaguete.
2: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Atong oras, alas 5 na, kiling oras nga tutkin nato sa DTX UFMX, nagkakapi ka na naka-detox ka pa. Kita maglangan na ang mga detalye sa atong mga balita, una sa mga balitang lokal.
2: Balitang lokal!
3: Sa atong mga detalye sa balitang lokal, naling nakasibat ang usa ka lalaki nga target na unta sa usa ka Baybas operation. Uma nakamatikod nga usa ka pulis ang iyang katransaksyon sa Barangay Mag-Abu Amla, Negros Oriental. Kaya atong Miyerkules, Hunyo 24. Mala sa report sa PNP, gila ang suspect nga si alias Boy. Ingkod ang pangidaron o residente sa mga barangay, kinsa nakalingkawas sa pagkasikop. Human nga nakabantay nga pulis sa ang ihang nagpakaroon ingnon nga buyer sa ginadili nga drugas. Nabilin sa suspect kung... Nabilin sa suspect ang .90 gramos nga gituhang shabu nga mubalar og 6,120 pesos. Inda kini gidala sa ngadto sa istasyon alang sa pagproseso og pagsang-at og tukmang kaso bato kaniya. Dugang sa kapulisan nga bisan og nakaiskapo ang suspect, masakaan gyapon kini og kaso sa paglapas sa Republic Act 9165. Sa pagkakaroon na padayon pa nga gipangita sa mga awtoridad ang nakaikyas nga suspitsado.
0: X500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Alas 6:00 na mga kaki-5 dugang balitang lokal. Mayor Jack Raymond, suportado ang Safe NIR nga programa sa kapulisan. Sa detalye hatod ka na ito ni kaki-5 sa Iril, ito X500 Rapa, iki-5 mo.
0: Balitang lokal.
4: Isuportado sabi ni Bayon City Mayor Jack Raymond ang programa sa kapulisan sa Lalawigan sa Negros Island. Ang pagdusa dinhi sa Safe NIR dial 911. Matod ba sa mayor nga ang siyudad sa Bayuan na panay kini ni kamot nga sa luwas ang atong mga katawa diya sa Dasang Piteg Dapit. Kani atong kapulisan diya sa mga lugar ang panay no sa dinhi nakadawat kini award gikan sa atong mga kapulisan dinhi sa Tulalibigan sa Negros Central sa paglibitar rin sa kausay kalinaw. Pinagi dinhi dali na niya nga makunta kung doon ay mga pahitabo sa palibot sa dakpayan ngadto sa kapulisan aron dali kini may responde kag hapuan lawa si Mayor Jack Raymond kapan ang mga mayor dinhi sa Lalawigan sa Negros Oriental ug opisyal sa atong Lalawigan sa Negros Oriental ay ditambong ato sa pagluka lusad sa atong kapulisan sa Safe NIR dial 911. Ang balita ni Pati ito na kanidyo sa DTX na Kapapek Spy Kapikara na ka-detox pa. Kakipay sa Iril, DTX sa 5 Brepe. Para sa kapag kapalita, Servisyo Balik ng Kreo sa Negros, K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
3: Alas 6:07 ng mga kaki-5 samtang salay nga bahin sa atong dugang balitang lokal, Negros Oriental, lakip sa mga nakadawat o Efficient Transport Vehicle o PTV gikan sa PCSO. Sa detalye hatod ka na ito ni kaki-5 Roy August Bustillo, iki-5 mo.
0: Balitang lokal.
5: Lakip ang Negros Oriental ang nakadawat sa mga Patient Transport Vehicles nga gipangapadabod gikan sa Philippine Charity Sweepstakes Office nga sa Rindakog Dakog Tabang o abag ang maong salakyan labi na sa panahon emerhensiya. Ang ang pagpanagtag ginumala kini sa ni PCSO General Manager Melquides Robles ug ang kaning Board Chairman Judge Felix Reyes nga nangulo sa turnover nagkabahin sa parayon sa pagpaningkamot sa ahensya sa pagpaligon sa paghatod sa panglawas o pagpaayo sa pag-access sa tukma nga panahon o kasaligan na transportasyong medikal. Gawas sa Negros Oriental nga kadawat sa mga PTV o Patient Transport Vehicle kadawat usab ang probinsya sa Southern Leyte, Biliran Leyte, Samar, Northern Samar o Siquijor. Ang Patient Transport Vehicle o PTV usak ni kabihikulo gamit sa pagbiyahe sa mga pasyente wala na kinahanglan o tumang medical assistance o emergency samtang na nagbiyahe kini padulong sa ospital. Alang sa Municipal News, kinis ka K5 Roy August Bustillo para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Samtang sa katapusan sa atong balitang lokal, gipasiugas Marina Industry kon Maritime Industry Authority kon Marina Savan ang dako nga contribution sa mga Pilipino seafarer sa ekonomiya sa tibuok kalibutan aton sa pagsaulog sa International Day of Seafarer kaniadtong Miyerkules, Hunyo 24. Matod ni Regional Director Ronaldo Bandalaria, ang mga Pilipino nagpabilin na haligi sa industriya sa pagpanagan sa kapin 25% sa mga barko sa tibuok kalibutan. Aging kapagpakita silang pasalamat ang Marina 7 ug ang ilang buhatan sa dakwes na magyati nagpahigayon ug coastal clean up drive kauban ang mga partner agencies. Kini nga kalihukan usa ka pagpabatuon sa ilang dedikasyon sa pagpanalipod sa kalikupan nga maoy nagsilbing puyanan sa mga dagat nga ilang gitrabahuan. Nagpadayon ang mga kalihukan sa ahensya karong adlaw pinagi sa usa ka programa og help does sa mga seafarer diha mismo sa may Robinson's Place ing dakbayan sa Dumaguete.
0: DTX 500 Morning Newscast Regional.
3: Tantang sa atong mga nagunang kabalitang regional gahatod kanato sa D3 Bayo, ang BCO nga may D3, ang D3 nga may BCO. Gidakop sa mga operatiba sa Kaprisan sa La Castellana, ang usa ka lalaki human kini nakadawat og mga taho. Kabahin sa iyang pagpabutog armas samtang hubog. Ang suspect nga nailhang si Jones sa 58 anyos, minyo nga taga Sitio Minisa, Barangay Sag-Am, La Castellana, ang nasiko pinagi sa usa ka search warrant kanato Miyerkules, tuig kon Miyerkules Hunyo 24 to 2026. Gikumpiska gikan kaniya ang usa ka 38 caliber nga revolver o mga buhing bala human kini gikumpirma sa mga otoridad nga dili siya lisensyadong tag-iya og armas. Kasamtangan karong gitanggong ang suspect sa kustodiya sa La Castellana Municipal Police Station samtang giandam ng tukmang dokumento alang sa pagpasaka o kaso batok sa dinakpan.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang Regional.
3: At ako rin sa Lasay sa 11 ng mga kaki-5, dugang balitang regional nga hatod ganito sa Mighty C, ang pinaka-epektibo nga vitamina nga mutabang kanimo sa pagpabaskog sa imong immune system. Mighty C, the alkaline base nga vitamin C.
0: Balitang Regional.
3: Aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante, gisusi sa hepe sa Police Regional Office sa Central Visayas kon PRO usapan na ang mga lakang sa seguridad nga gipatuman sa mga eskwelahan sa Cebu City human sa insidente sa pagpamusil sa San Jose National High School sa Metacloban City kaniatong Lunes, Hunyo 22. Unang nagibisita ni Police Brigadier General Arnold Abad ang Cebu City Science High School sa Barangay Labangon sa wala pa muadto sa usa ka pinakadako nga pampublikong eskwelahan sa siyudad, ang Abilidad National High School. Gimanduan usab sa hepe sa kapulisan ang tanang personahe nga pauswagon ang police visibility sa pagpahigayon o regular ng mga pagmonitor o pagminitar sunod o suod na koordinasyon sa mga otoridad sa eskwelahan. Ipasalig sa PRO 7 nga to sa publiko nga magpabilin kini nga komitado sa paghatag seguridad sa mga eskwelahan aron masiguro ang makatukod o makatuon ang mga estudyante sa luwas o malinawon nga palibot. Sa kapulisan ang padayong paghatag proteksyon sa tanan na bisan paman ngadto sa mga ginikanan.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang Regional.
3: Pagkatapusan sa itong balitang regional, nagipahibalo ni Bohol Governor Enrico Aristola Amintado kay kaniatong Miyerkules Hunyo 24 nga ipaubos sa formal nga investigasyon na ang proyekto sa National Irrigation Administration kung niya sa lungsod sa Mabinig. Kinihuman may katab sa social media ang viral video sa usa ka residente nga nagbutyag sa gituuhang substandard nga pagkahimo sa kanal sa irrigasyon. Aging tubag, itahasan ni Governor Amintado ang sangguniang panlalawigan nga muhimo og investigasyon in aid of legislation na kalabot sa proyekto nga nahimutang sa barangay Kayakaya. Samtang nagpadayon ang proseso sa pakigsusi, gisundan na usab ang dinalian nga pag-ayo o referral works sa naapektuhang bahin na kanal aron mapugnan ang dugang kadaot sa maong proyekto.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang National.
3: Balitang National. At ang oras mga kaki-5, alas 6:30 na. Kining oras nga ito, nag-apon ka na ito sa tuang DTX 500 Capsule. Mutabang ka nimo sa pagkontrolar sa imong sugar. DTX 500 Capsule. Mapalit sa inyong mga suking butika at parmasya sa inyong lugar.
0: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National. Balitang
3: National. At ang unang detalye sa Balitang National. Landing sa tambalanan ng usa ka bag-o lamang ni graduate nga lalaki sa

0: emergency responders ang insidente o ginala dayon ang biktima ngadto sa pinakadool nga ospital alang sa medical nga pagtagaan dia. Sa karon padayon pa ang investigasyon sa kapulisan aron matino ang motibo sa krimen ug mailhan ang suspek o mga tawo nga posibleng nalambigit sa maong pagpamusil.
1: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: At ang oras mga kaki 5 alas 6:15 na.
1: Balitang National.
0: Labdang sa laing abahin sa atong dugang Balitang National, ginganlan sa House Prosecution Panel ang usa ka Mary Grace Piatos isip mga saksi sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte kinsa base sa gipagawas nga free trial brief sa mga prosecutors. Ni Mary Grace Piatos usa sa gituhang nakarawan o confidential funds ubos sa opisina ni Duterte base sa mga resibo nga girepresentar sa usa ka investigasyon sa ubos nga balay-balauranan kini atong tuig 2024. Gibuti ang usab ni Bicol Saro Representative Terry Rinon, usa ka mga prosecutor sa impeachment nga si Mary Grace Piatos, mao ang sentro sa kontrobersiya bahin sa paggamit sa confidential funds sa ubos sa Vice Presidente. Ugang pa ni Rinon nga ang pagkatinood o dili sa nasangpit ng ngalan mao ang pagdeterminar kung sakto ba ang pagdumala sa confidential funds.
1: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang National.
0: Balitang National. Alas 6:16 na mga kakifang sa katapusan sa itong Balitang National. Natod ka na ito sa Extended Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men, mapalit ka na sa inyong mga suking butika at parmasya sa inyong lugar.
1: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang National.
0: Balitang National. Ipatuman sa Senado ang 30 kadlaw nga preventive suspension order nga gi-issue sa Sandigan Bayan ngadto kang Senador Jose Jingo Estrada kinsa na preso sa prisohan sa Quezon City tungod sa iskandalo sa flood control project. Sa isuspende si Estrada sugod Hunyo 29 sa lakip na ang iyang sweldo o ang mga benepisyo sumala ni Senate Secretary Renato Bantog. Bisan pa ang opisina sa Senador magpadayon sa pag-operate tungod kay ang suspension sa Senador automatikong tangtangon pagkahuman sa 90 kaadlaw. Si Estrada gikasuhan o grave o plunder sa Sandigan Bayan tungod sa giingong pagdawat o 573 milyones kapasos nga kickback ikan sa budget allocations para sa mga flood control projects sa nakalabay nga tuig.
1: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Alas 6:17 na mga kaki-5, diretso kita sa atong network news. Tabukat ng K5 News of Bacolod. Mag-asawang senior citizen nabangga ng motorsiklo. Misis patay, tatlo ang sugatan. Sa detalye, hatod ka nato ni K5, Cyro Van Albay, K5 Mall.
1: K5 News FM, live report.
2: Talong 63 gulang na babae, habang sugatan naman ang 73 gulang na mister. Matapos na mabangga sila ng motorsiklo habang tumatawid sa pedestal lane sa harap ng Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital sa lungsod ng Bacolod, Huwebes ng madaling araw, Hunyo 25. Kinilalang namatay na babae na si Rosita Patok habang kinilala naman ang sugatan niyang mister na si Hinaro Patok nakatira sa Barangay Pasil, Bayan ng Ibi Magalona sa Negros Occidental. Sugatan naman ang driver ng motorsiklo na si Zyril Villanueva, gayon din ang angkas nito na si John Nelbert Cordova. Ang 24 na taong gulang na si Villanueva ang nakatira sa Barangay 9, Bacolod City habang ang 32 taong gulang na si Cordova ang nakatira naman sa Barangay 12, Bacolod. Sa nakalap na impormasyon ng K5 News FM Bacolod sa pulis, kakalabas lamang ng ospital ang mag-asawang Patok, subalit nabangga sila ng motorsiklo na minamaneho ni Villanueva. Dahil sa lakas ng impact ng aksidente, sugat sa ulo ang natamo ni Rosita, dahilan na binawian ito ng buhay habang sugatan naman ang mister nito at dalawang sakay ng motorsiklo. Balita mula sa Bacolod City, Zyro Van Albay, para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Negros, K5 News FM.
1: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
0: Alas 6:19 na mga kakifahin, samtang sa laing bahin, tabukat ng K5 News FM, Tacloban. Mag-ama sugatan sa pamamaranila sa Biorawin. Dalawang suspek pinaghahanap pa. Sa detalye hatod ka nato ni K5 Roger Tilana, K5 Mall.
1: K5 News FM, live report.
3: Sugatan ng isang 39 anyos na lalaki at kanyang.

0: Ang 3 taong gulang na anak matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang mga sospek sa Poblasyon District Burawin, Leyte kahapon Webes, Hunyo 25. Ayon sa Police Regional Office 8, agad na isinugod sa pagamutan ang mag-ama at kasalukuyang nagpapagamot. Mabilis namang tumakas ang 2 suspek matapos ang insidente, kaya nagsagawa ng hot pursuit operation at dragnet operations ang Burawin Municipal Police Station katuwang ang mga kalapit na himpilan ng pulisya. Patuloy ang investigasyon upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga salanin at ang motibo ng pamamaril. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si KK5 Roger Tilana mula sa himpilang kampyon sa mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Alas 6:20 ng mga K5 sa katapusan sa ito nga network news at tabukat ang K5 News FM Olongapo. Makalipas ang 35 taon, 60 pamilyang biktima ng Mount Pinatubo eruption na nakatanggap na ng titulo ng lupa. Sa detalye, hatod ka nato ni K5 Island Cuiva Sanchez sa E-K5 Malls.
1: K5 News FM Live Report.
3: Matapos ang mahigit 3 dekada ng paghihintay, tuluyan ng naging legal na pag-aari ng 60 pamilya ang kanilang mga tahanan sa resettlement area sa Pampanga. Isa, si Marie Pablo sa mga nakatanggap ng inaasam na land title para sa kanyang lote sa EPSA Resettlement Center nitong Lunes, 22 ng Hunyo. Kwento ni Pablo, nawasak ng lahar ang kanilang bahay sa Sapang Bato nang sumabog ang Mount Pinatubo noong 1991 na nagtulak sa kanilang manirahan sa mga tent city upang makaraos. Aniya, ang titulong ito ay hindi lamang isang dokumento, kundi simbolo ng biyaya at ng kanilang pagbangon. Pinangunahan ni na Pampanga Governor Lilian Nanay Pineda, Vice Governor Dennis Delta Pineda, at ng National Housing Authority o NHA ang pamamahagi. Ang aktibidad ay sinagawa bilang bahagi ng paggunita sa 35th anibersaryo ng malagim na pagputok ng bulkan. Ayon kay NHA OIC Attorney John Bernardo, naging hamon sa pagproseso ng mga titulo ang paglipat ng pamamahala mula sa binuwag na Mount Pinatubo Commission patungo sa kanilang ahensya. Gayunpaman, tiniyak ng Kapitolyo na tuloy-tuloy ang pakikipagtulungan nito upang maayos ang backlog at mabigyan ng kapanatagan ng marami pa mula sa mahigit 37,000 benepisyaryo ng programa. Balita mula sa Pampanga Central Luzon, Aileen Cueva Sanchez para sa kampyon na impilan, kampyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
4: Balabisa International. International.
2: Alas 6:22 na mga ka-K5, samtang sa atong balita international. Isa ka na ang adto sa 12-32 kaihap sa mga namatay o kapin sa 700 ang nasabdan human sa sunod-sunod nga kusog nga linog nga miigo sa Venezuela. Kumala sa United States Geological Survey, usa ka magnitude 7.2 nga linog ang miigo dool sa Caracas. Gisundan kini sa magnitude 7.5. Wala pa'y usa ka minuto ang minabay. Nagparayon ang mga operasyon sa pagpangita o pagluwas samtang ang mga tawo gikadukan na natanggong sa nahugno ng mga istruktura. Nagpasidan usab ang USGS nga ang ihap sa mga namatay mahimong muabot sa 1,000 samtang gipalabdan sa kadaot. Nagparayon usab ang pagtimbang-timbang sa Maong and Sarante.
1: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
2: Samtang sa itong balitang showbiz mga kuna, balita negosyo mga ka-K5, halin sa mga sakyanan ni uswag bisan pa sa mahal nga gasolina. Sa detalye, hatod ka nato ni ka-K5, Rofa De Vero, i-K5 mo.
1: K5 News FM Live Report.
5: Ipas uga sa saka-executive sa industriya sa auto ni atong Webes ang pag-uswaga sa pagbaligya sa mga sakyanan bisan pa sa makabalaka sa supply sa gasolina. Sumala sa datos, gikan sa Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines Incorporated in Campi ug sa Truck Manufacturers Association ng TMA. Misaka nga ito sa 23.8% ang nabaligya ng mga sakinana gikan sa bulan sa Abril kung itandi sa bulan sa Mayo. Sa laing bahin, nagkita gihapon ang taas ng halin sa electric vehicle din sa Mayo lamang, miabot na sa kapin 6,000 units ang nabaligya gikan sa pagduso sa mga konsumidor alang sa energy efficiency. Subay ni ini, gibutyag sa presidente sa camping si Jose Maria Atienza nga ni uswag na ang ilang ginitibok ang pananaw sa merkado bahin sa halis sa masakinan bisan pas na padayong krisis sa gasolina. Kini nga balita negosyo hadyo nato sa Mighty C ang kalin base nga vitamin C D3 Bio 500 usi dito sa coffee mix nagahapay ka na nga detox sa kapa. Kini si K5 Rufa Devero para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
4: Balita Entertainment.
2: Sa balitang showbiz mga kaki-five, Maris Racala na sakmit ang labing unang best actress sa Warga. Sa detalye, hatod ka na ito ni kaki-five Divina Tindog, Iki-five.
4: Balitang Entertainment.
6: Yes, mga kaki-five, sa itong balitang showbiz, ang actress na si Maris Racala, mga nakadaog siyang unang best actress award. Siyang social media account, kipaambit sa actress ang lagway samtang naguni sa best lead performance of 2025 sa Society of Filipino Film Reviewers. Gila siya sa iyang performance sa pelikulang Sunshine sa 6th Pinoy Review Awards. Nagpasalamat siya sa award-giving body diin matunia, special kini alang kaniya. Nagkita mga K5 itong malitang show, basta itong ganato sa Mighty C, ang alkaline base of vitamin C, sa itong D3 Bio, DTX sa 500, at DTX sa Coffee Mix, na agakapi ka na nag-detox ka pa. Kini sa K5 na Divina Tindog, kapatid sa kampiyon na balita, servisyo publiko kalingon sa Negros, K5 News, FM.
4: Balita Sports.
2: Tapdag sa itong kabalitang sports, Divan Saka, mao'y number 1 sa Wizards sa NBA Draft. Sa detalye, hatod ka natin ni Kaki-5, Cyril, DTX 500 Draft, Iki-5.
4: Balita Sports.
7: Sa balita dito sa sports, karong adlaw, gipili sa Washington Wizards, sa AJ Dibansa, is it number 1 overall pick sa 2026 NBA Rookie Draft. Unang round ni Anto Ukangapod Lawa. Ang size tripping nga si Dibansa mo ang top scorer sa iyong bugnong season sa USNCAA para sa Brigham Young University Cougars. Ikumpara si Dibansa sa bituon sa Houston Rockets nga si Kevin Durant kinsa iyang favorito nga magdudula. Kini may katulog higayon nga gikuha sa Washington ang number 1 pick sunod sa ilang center nga si Quinn Brown na ating 21 o ka point guard nga si John Wall ni atong 2010. Sports balita hatod kaninyo sa Mighty C Alkaline Base Vitamin C kipaligon ang atong immune system pag Mighty C na kaki-5 sa Iril DTX sa 5 para sa kapag balita sa servisyo publiko kalayaw sa Negros K5 News FM
1: DTX 500 Morning Newscast Morning Newscast.
2: Alas 6:27 mga kaki-5 magutong naglangkob sa itong DTX sa 500 Morning Newscast. Ang adlaw may buntag ka na itong ganaan itong mga suging tig papinaw sa mga baguhay pa lang na nakatune in may buntag. At sa mga pagtibiyag may adlaw sa itong mga kaki-5 nga naminaw via Facebook Live. Kagawad rito mga floor na naka-DTX Coffee Mix na Good Morning Sir. Ang ingon man ni Lapore Finelde sa may Bayuan Good Morning. Good of Fredo Malbo Good Morning. Emmanuel Almenso Good Morning. Emilia Ligara Good Morning. Lordi Sapitancho Good Morning. Waldi Maputi Good morning. Ingon man ni Evelyn Versano Almancina. Good morning. Sir Gary Inolvi, good morning, sir. Morita Zapran, Bokotot, good morning. Ang Garbino de Karon sa may Cebu. And of course, ni Dennis Taiko, good morning. Sunny Pampilo, maing buntag sa may Santa Catalina, Barangay Amyok. Og ni ka K5 Lolo Pidot sa K5 News FM Canlaon, maing buntag. Wala tikong oras, mga ka K5, musunod na ang 4-1 portion. Kauban si ka K5 Manager Bernie Cabusa. Sangalan sa kinitibok ang puwersa sa K5 News FM, 97.7 Dumaguete, our CEO President Busto Crevelon. Area Manager Santa Catalina, Mayor Pebo Banyanaligan, Station Manager ka K5 Sir Bernie Cabusa. Kauban ato, Pikas Lawag ka. Ang atong technician K5 Abo Duenolpo. Iniligap mo sa kanunan yung boss nga lagad sa kahinaan. Kaki-5 James D3 Bayo Bandukino. Para sa kampiyon nga balita, servisyo publiko kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: K5 News FM.
4: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
8: History Bio.
9: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
8: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
9: Visio
8: gamay D3.
9: Kapalit sa mga butika.
8: D3 Bio. D3 Bio.
10: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako ang gisulay nag-inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
8: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
9: Ang Visio
8: gamay D3.
9: Kapalit sa mga butika.
8: D3 Bio.
11: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
9: Mabalit sa mga butika.
11: Nawan ang nabaka-ugana sa kama. Masinug. May diabetes ka.
8: Ang DTX 500 na.
11: Ang DTX 500.
8: Adlaw powerful extracts.
11: Nga phytochemicals.
8: O antioxidants.
11: Nga gigan sa palaya.
8: O de-sugared sugar cane.
11: Mga organic compound.
8: Nga effective.
11: Batok sa sakit nga diabetes.
8: DTX 500. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Ako ni magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
8: DTX Coffee Mix.
2: Ang inundan nga no, daghan mog sakit. Kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Anapay di mayong panahon karon. Magsakit jud mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Bibo, taga Cebu. Nagkayotiay ko sa sigig kaon o parat, inom mag soft drinks. Nagsigig sakit akong poson o sakit ipangihi akong private part. Ipatumar ko sa akong asawa o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Sila lang kaadlaw na wala na akong UTI o mitawahay na po akong pagpangihi. Salamat kayo sa Mighty C kay efektibo jud kaayo.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mapalit sa mga butika. Mighty C.
14: Ang bata mo bala daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
8: Memory Advanced

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Clinicals 4 Biotics nga 45 probiotics at 280 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics katabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapauser. Mang Clinicals 4 Biotics adlaw-adlaw mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Superman for Men.
2: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni mister.
1: Extend Food Superman for Men. D3 Bio.
3: Ako si Aying. Galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ko ang pagluwag sa akong mga kasunis o paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Kapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nabatsyag asin. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mary Ann. Daghan nagkape akong natilawan. Pero lahi na yun ang DTX Coffee. Walay labot nga lami ang sabor. Mikupus pag yun ang hubag sa akong tiil. Sukad nga nagkape ko o DTX Coffee.
1: DTX Coffee Mix. Mapalit sa tanang butika duol sa inyong lugar. My PC, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Kevin. Usa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong ubusahay. Hanap ang akong panglantaw sa sili o pulaw. Misulay ko ang tumar My PC. Tulok kapsula sa Oscar Adlong. Karon maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong kung tinaw na usab ang akong panandaw. Salamat sa My PC. Garantisado o epektibo gayon.
1: My PC, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. My PC. Mighty C, subok na ng mga eksperto. D3 Bio.
7: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
8: Ito ang K5 News FM Network. Championing the lives of the Filipino people.
9: Alas 6:34 na sa kabuntagon. Oras na tugyapon ka na to sa Mighty C. Ang alkaline base vitamin C, detect sa 500. Pinaka-epektibong tambal, labi na niya itong tagas cake sugar. Detect sa coffee mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Huwag sa to ang D3 Bio. Ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3. Ito, balik ko na mga kakifay mga to oras. Alas 6:34.
10: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
11: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
9: Ang kagawasan kapanalipdan pinaagi sa kamaturan. Kon sa bakak, giloiban. Sa panaghiusa. Kon sa panagbahin-bahin, gihulga. Sa hinagiban, kon sa hinagiban. Gipasipadan!
11: Foro de los Pueblos.
9: Mga ka-foro, mga ka-K5, kumusta may buntag? Good morning! Yeah! Welcome na sa mga sukintig paminaw. Mga ka-K5, darigapon sa ito ang pagpanaguban-uban sa ito ang tulumanan. Inyong tulumanan!
11: Foro de los Pueblos.
9: Foro de los Pueblos. Adlaw, mga sukintig paminaw, nga Biyernes. It's a Friday! Yeah! Friday, Friday, Friday, and it's a fly, fly, fly day! Yeah! Dito, kumusta mo ay? Kumusta, kumusta, kumusta? Why, mga hangover niya? Gikan na itong fiesta ni San Juan. Anya, hangtod karon sa mga nag-birthday. Karon, happy, happy birthday. Sa mga nagsaulog kaghapon, belated happy birthday. Sa mga saulog o mga dalawa, advance happy birthday! Yeah! Okay kayo, di ba? Oh. Kumusta nga ito ka mga kaigsunan nga mga mangingisda? Kumusta nga ito ka mga kaigsunan karon nga mga mag-uma na karon sa mga merkado publiko? Good morning, labi na dito sa Tos Dumaguete City. Good morning, good morning, good morning. Oga, dere pito sa merkado publiko sa Bayawan City. Oga, sa may Santa Catalina, tanan-tanan ng mga merkado publiko. From Basay to Canlaon City. Good morning, pakusgin yung mga radyo. Nabi na dere pito sa may simulan public market. Ah! Simulan public market. Pakusgin pa yun para makadungog yun ang mga silingan ng mga sukinting paminaw. Anyway, dari sa atong pagkapanag-uban-uban every morning ng mga higala, daghang yapuntag ang mga balita, daghang tag ang mga isyo ng atong hatagan o pagtaga.
11: Puro de los Pueblos.
9: Standby sa mga balita. Atong mga isyo ng atong hatagan o pagtaga ng mga higala, matod pa mga sukinting paminaw, si Mary Grace Sapiatos. O, usa ko nun sa mga saksi sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
11: Puro de los Pueblos.
9: Ato ni tanaw na mga higala o gonsay purma ni Piatos. Bura baka ni ang naong nini sinuba? Si Richie baka or si Piwi? Aunyang nga taon-taon na mga sukinting paminaw. Samtang sa pikas, gabahin ato gihapon natagan o gigwigo nga pagtagad. Ang nahitabo dito na pita sa may Tacloban City. Ang pangutana kay ang siguridad karon ng mga sukinting paminaw sa mga schools. Grabe ka, higpit. No, grabe yun kayo ka, higpit na mga sukinting paminaw. Ang pangutana, kanus ani kutob? Kanus ani kutob mga kaisunan? Oh, kanus ani kutob? Kay hasol kayo mga higala sa part sa mga estudyante. Muna nga, ang matag school siguro pag maka-afford mo palit na lang mo niya itong mutingog. Oh, niya itong mutingog at ito gihapon niya tagad o pagtagal ang sa'yo mutingog ito bang detector ba? Nga, anyway mga suking tigpamilaw ang kanarmang mga metal mga metal na mga kagsunan mo kung siya mo-detect siya para saan ang gamiton dun sa mga mall? Oh, para saan ang gamiton sa mga mall? Iniga, sulod din mo mga suking tigpamilaw. Turtut. Ayaw lang po mo kapalit para sa atong kanang unsay tawag nga na kanang X-ray machine ba na? Ya sa airport kay parte po nagkamahala mga sukitig paminaw. Okay mo, alas 6:30 na binabo. Ato sa i-check ang mga balita gikan sa atong mga kaubanan karon mga kaigsunan from Bayawan. Gikan usab sa mga munisipyo mga sukintig paminaw. Kaya ito nigihan ay ang ato ang program ang higala. Munisipyo og lakip no usab diha de pita or deris ato sa kapulisan. Deris lumagiti og uban pa nga mga area mga higala pan sa di pa. Ma'am Joy Pry, good morning Ma'am Joy. Morning mga higala ang number one nga sponsor nato mga sukintig paminaw sa ato ang mga feeding program. Ma'am Joy, good morning. Og ni Rose morning di amoro ni mo Rose. Moni Batos, mga kaigsunan ni Ma'am Joy. Salamat yun kayo ha. Diyas may San Jose. Parting kusuga din nato. Diyas pito sa may Anla, Amlan. Diyas pito sa may Tanhay. Diyas may Kurambus o kay Ukay. Sige din sila mga higalag pamina sa to. Aga pagkapanag-uban-uban.
11: Puro de los Pueblos.
9: Naka-standby na mga kaigsunan. Si Kakipa ay Badondig Lodove. Batol pa din. Uy, lalaki na pa akans kabayo. Oh, halak ka diha mga higala. Torns, ay pagkumpiyansa na ni mong kabayo, Torns. Eh, dahil lalaki na paakans kabayo, mga higala, tol sa... Ansan eh, kanang horse fighting? Oh. Kakipay, Dondig Ludovi, ikipay mo!
12: K5 News FM Live Report.
13: Napaaka ng usa ka lalaki og kabayo aton sa gipahigayong horse fighting o mas na inhang pahibag sa sitio ni Ludhan, Barangay Dawi sa Bayawan City kaniadtong Domingo Hunyo 21. Ang biktima na ilang si James Incardes, 43 anyos, og temporaryong nagpuyo sa sitio na to, Barangay Alii sa Dasangpit nga Dakmayan, apan lumad nga taga probinsya sa Sugbo. Base sa gisaysay sa biktima, unang higayon niya misaksi sa maong pahibag sa kabayo og dito siya may pwesto sulod sa kural kun alad kun asa nagbugno ang kabayo. Dugang pa niya sa ikaunom nga sultada, midalagan ang usa ka kabayo paingon sa ilang nahimutangan, hinungdan niya midalagan usab sila palayo apan nasakpan siya og gipaak sa maong kabayo ang iyang wala nga bukton. Sumala sa mga saksi nga midangat sa pipila ka segundo nga giwasiwas og gipaak sa kabayo si Incandes sa wala pa siya gibuhian. Human sa panghitabo, daling gidala ang biktima sa Dawis Community Primary Hospital aron madapatan og anti-tetanus vaccine. Gikan pa sa panghitabo hangtod karon, makita nga naghubag paghihapon ang walang bukton na sa biktima o makita ang marka sa ngipon sa kabayo nga midulot sa iyang unod. Nasayran usab ang panghitabo dili lang kini ang unang higayon nga adunay gipaak sa kabayo tungod sa pahibag sa dakbayan. Natala nga kaniadtong Abril 2026 napaakan si ang dalungan nga bahin ng sa kalalaki nga taga Tabuan Bayawan sa susamang aktibidad. Nahibaluan nga ang pahibag sa kabayo o horse of fight na anda na kini sa pipila ka mga barangay sa Bayawan City isip tradisyon o kultura sa mga lumulupyo. Balita gikan ni sa K5 News FM Bayawan para sa Foro de los Pueblos kini sa K5 Dondi Glodog para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko Kalingawan sa Negros ang kampiyon ni istasyon K5 News FM.
12: K5 News FM live report
11: Foro de los Pueblos.
9: Salamat ka K5 Dondi. Nah, mahutong giingon ng mga sungking tigpaminaw, wagi sa ang kabayo. Ay, magkumpiyan sa mga higala. Speaking of Bayawan, mapalit po na nga itong mga product sa mga sungking tigpaminaw. Herpita sa may Midwatch Pharmacy sa may Rizal Street, Tinago, Bayawan. Ang tag-iya mga higala, Shenli Futalan. Oga sa may Jumed Pharmacy sa may Arti Dayo Street, Barangay Tinago, Bayawan o sa Dispat Pharmacy. Mapalito sabi ang mga kaigsunan sa Sergi. Kang Sergi, mga higala. Sergi Alternative. Kaya mga sukay, tingpang na mapalit ang ato ang mga products. Juan, mayong abuntag, Sir Burns. Pa-shout out sa kanang taga Santo Rosario, Sir Burns. Oy! Miss Juan, ha? Kaslo na gin si Miss Juan ang mga sukay, tingpang na this coming... Martis, no? Pizza 30. Ipadalaan yung tag-invitation ng mga suking tig paminaw. Kanya, sa ito pangalan sa imong pamanhununan? Wilfried or Wilfrido? Wilfried? Morning din yung anya, kuhaan ka ng congratulations. Morning usab nga to ni Maisa Moharis Candido. Morning usab ni Emily Bicamona Enriquez. Si Romil Panaligan. Good morning, usab. Ay, Edie Boy, Edie Monchalto Tagalog, Godofredo Malbog, Adrina Villupael, Oga Oter Meraflor. Nga, always good naka-detex, coffee mix. Lami kayo, mga ka-K5. At kung saan i-check ka mga ka-exunan, si ka-K5 Baroy August Mustilio, PhilHealth, milusad sa programa nga gamot, alang sa membro nini. Anya, kumusta mga kwarta na mo de PhilHealth? Okay ra, intact ra? Wara ko ana, wara kurakuta, wara ko haa. K5 Roy August Mustilio, K5 mo.
12: K5 News FM live report.
14: Milunsad karon ang Philippine Health Insurance Corporation o kon PhilHealth sa programa nga gamot alang sa mga miyembro niini. Ang gamot program o kon Guaranteed and Accessible Medications for Outpatient Treatment GAMOT sa Dumaguete aron matabangan ang pagpakunhod sa gasto sa mga tambal para sa mga pamilya o individual nga adunay sakit na angay gayud tabangan. Gitugutan ang gamot program nga makahatag sa mga miyembro niini sa Yaman at Kalusugan program o YAKAM nga makadawat hangtod sa 20,000 nga kantidad sa mga gikinhanang tambal para sa mga outpatient kada tuwig nga walay bayad. Si Jeanette Ann Advincula, ang Acting Regional Vice President sa PhilHealth, mingon nga ang Negros Oriental adunay 51 ka mga klinika sa YAKAP, 26 ka mga provider sa gamot, ug tulo nini maoy muscreen sa mga cancer patients. Giyawhag ni Advincula nga magparehistro ang mga pasyente sa ilang gusto nga klinika sa YAKAP aron makadawat sa maong benepisyo. Ug para kanunay active ug stress-free ang atong lawas, ay kalimot mag DTX 500 ug Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Para sa balita sa Foro del Fuego Municipal News, kinis ka K5 Roy August Bustillo, press kampiyon ng balita, serbisyo publiko o Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
11: Foro de los Pueblos.
9: Bo, ba, kakonir ako bo. Saya, kinsay nag-monitor karon na, pa, sa ato ang kuan, sa ato ang meeting niya, dili, Foro del Fuego, Foro de los Pueblos. Eh, kay kaduhan na yun, kay kumag. K5 Roy! Kanang del Fuego ka K5 bro, dito rin lagi nakakuan, dito rin na sa kanang, sa tawag yun, dito rin na kang K5, kang K5 Donar Dayot, K5 de los Pueblos. Mura ba na del Fuego de los Pueblos? Marag lahir naman yun, ang mura magkakuan man to, kanang, ang sana? Armas de Puigo, ha? K5 Roy, ha? Huwag nag-monitor ka karoon, K5 Roy. At ito naman yung naistoryahan ng mga sukit yung pwede daw. Kalimot siguro niya, bon! Santang sa pikas kami ng itong oras, alas 6:46 na mga sukit yung pamilaw. Third District Congressman or Congresswoman ni Gamo, gisuportahan ang bagong programa sa PNP or Negros Island Region, Safe in Ayar. K5 Cyril Rippey, K5 mo!
12: K5 News FM Live Report.
15: Gisuportahan ni 3rd District Congresswoman Janice Digabo ang paglusad sa atong kapulisan sa Negros Island Region ang Safe NIR 911. Atun sa programa kakapon, yung ginayin ang kapulisan para mas paspas ang paghatag ni kasigiran labi na kung ano na yung mga krimin nga nitabo. Dili kanilo nga siya usan na biktima ni atong 2023 sa nagipatay ang bana dito sa Bukirang Bayan sa Pamplona. Kaming kanini, matod pa, pinagi sa baong bago programa sa itong kapulisan. Dali lang matawagan ng itong kapulisan. Iyas ang panawagan ng itong sa publiko o sa mga law enforcers nga panay na usap ng hindi magtinabagay para magbalapuson ang maong programa sa kapulisan. Ang balita yung bati ito na kanino sa extend food supplement. Kaki-5 sa real DTX sa Pahindrepe para sa kaming balita servisyo publiko kaligawan sa Negros. K5 News FM.
11: Foro de los Pueblos.
9: Lamat na say. Hi, good morning ni Angie. Anjay. Morning ni mo ni Angie, ha? Angie, good morning. Nani siya mga sulit ng paminaw sa Pika sa estasyon? Murisay na pagkono ni siya. John Pinabintura, good morning. Marlowe Corvera. Ay, Sir Marlowe Corvera, good morning. Gurney Ritis Nago, good morning. Editorial Bacabuso, good morning. Emily Bicamon, Enriquez, good morning. Morning. May butang, Sir Burns. Gikan na ni Miss Joanne lagi na napita mga sukit ikpapinaw sa may Santa Catalina. Tanan ka mga katawan diyan sa may Santa Catalina, ha? Good morning ninyong tanan diha sa may Santa Catalina. Oga dari po sa Nice Vickery. O Luis po ganun minaw. Kusok kayo ang kwan diyan ni Charmin. Charmin Kadusali nga kwan na ron, TikToker. Og saya nga kwan, saya hang kini nga saya hang kauban diha nga taga Seattle. O taga Seattle ba to? Kanto si Chubby Girl. Taga Seattle to or taga kwan? Taga kini nga Santa Catalina.
11: Foro de los
9: Pueblos. Okay. Alas 6:49 na mga sukintik paminaw. Ang kwan karon ang seguridad sa mga schools importante kayo. Pero sa di pa, uy, di ay suspect sa bypass operation sa Amblan, nakaikyas, pastilan. Kapamaligya, Japonic Sabo. Kaikyas man. Di ba? Kaki-5 James Bandukilio, K5 mo.
12: K5 News FM Live Report.
16: Nakaligyas ang usa kalalaki nga suspect sa pagpayuhot og illegal nga droga suman kini nakabantay nga usa ka pulis ang iyang katransaksyon aton sa gipahigayon nga bypass operation sa barangay Mag-abo Amblan Negros Oriental kagahapon nga adlaw Miyerkules Hunyo 24. Base sa report sa PNP nga ang target nga si alias Boy hingkod ang pangidaron og residente sa maong barangay na kalingkawa sa pagkasikop human nga nakabantay na pulis ang iyang nagpakaron ingnon nga buyers sa ginadiri nga droga sa apan bisan pa man sa pag-ikya sa suspetsado nga dala ang bypass money, giparayon naghihapon sa mga operatiba ang inventaryo sa mga nasakmit nga ebidensya atubangan sa media ug sa usa ka piniling opisyal. Subay niini gitala sa mga awtoridad ang mga ebidensya ngadto sa istasyon sa pulisa alang sa pagproseso ug pagsangat og kasong paglapas sa Republic Act 9165 batok sa suspetsado. Samtang sa karon na parayon usab nga gipahigayon sa kapulisan sa Amlan ang hot pursuit operation aron madakpan ang suspetsado nga nakatakas sa ang maong nga balita hatod kanato sa DTX sa 5-minute capsule la BTC D3 Bio and DTX Coffee Max sa nagakapikanan naka detox ka pa. Ako lang yapon sa kanunay inyong ubos nga alagad sa kahanginan ka K5 change sa D3 Bio Bandukilio para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kalingawan sa Negros sa K5 News
11: FM. Puro de los Pueblos.
9: Alas 6:51 na. Mo na din ba ang pasabutan ng Foro del Fuego. Forum of the Fire. Ang Foro de los Pueblos mo ng People's Forum. Kakipad sa rila. Katawa lang ko mga sukitig pa binaw. Makalimutan usahay mga higala. Marit, makay-makay, good morning. Oy, birthday day ron ni Kuya Ver. Kuya Ver, kan Yunis. Kuya Ver, ah! Why kita niya? Okay, mga kagsunan, ang Mighty C, importante kayo ni pangkwani siya para sa vitamin C. Para mga sukit, kapila, mas mukuan ka ng okay. Ang ato ang lawas niya. Di tayo dali masakit, di tayo dali manghigala, matakbuyan. Kung nagod kayo ka ng realidad ba? Oh, para di kadali si Ponon, para di kadali mahilantan. Oh, pag-inom mong Mighty C. Kay kung kulang kag vitamin C, mga sukit, kapila, maulanan ka gamay. Mahingon dahil ka, atso! Kanya mo, sakit dahil mga kaisunan ni mong ulo. Oh, pwede raman na, mainom mong tubig. Daghanon na ito, inom mong tubig. Kanya ang uban, mingon, ka na mataliksikan ko no, inom mong tubig. Kanya asin. Ay, may tisi na lang na mga suking kikpaminaw.
11: Puro de los Pueblos.
9: Mapalik sa bayawan da sa may Midwatch Pharmacy. Ah, di ba? Okay. Ang karong sunod sumana. No, karong sunod sumana. Karong Friday man. Karong sunod sumana. Ano sa napod? Kukuha napod, sige napod tayong inspeksyon nini. Okay kayo ng inspeksyon. Pero kinahanglan na mga suking tigpaminaw nga, daghanon ang kuhaan ka nang mo inspect. Oh, inspect ha? Taras, atong nga kuhaan ba? Katong nga iniabot nga bisita. Inunso, wala na alagi ka, wagin ko nag-inspect ni mo. Ang yang nga pasabot, expect day, ha? Oh. Kining kining expect og inspect ka mooraga dol ramne wag ni abot ka wag gid ko nag-inspect ay pasabot nagkuan day expect day ay mamorita bukotot good morning mamorita si Ma'am Joy Pry na miss bisya karon nang dilig pero always good gyud minaw sumana no? Pero kon kanang agwanta lang sa gamay kay ang ubad karon nga mga estudyante mga kaisuran nagbagutbot. Mauna nga, kamog yun sus. Kining duha yun ka mga piso, mga higala, kamog hinong dada. Ha? Tibuo ka Pilipinas! Nauting kay! Ah, talawa ka rin o. Tungod sa nitabo, dito sa takluban, kwan na yun nila. Ang ato ang PNP NIR, nagpagawas na yun ang mga kaisunan o dial 911. Safe! Safety, oh! Hmm. Safe! Ang sa ito, Ikwan, natin buti pasabot sa safe, mga kaisunan. Oh, pagawas na yun. So, asa man yung napita magsugod ay ito mga galas pagpahimangno sa ito ang mga anak. Of course, sa mga ginikanan pa lang, yan na ito, sugdan. Storyaho na ito! Inyong anak, yung kay Mole! Oh, storyaha! Ang inyong anak, matingala mo nga, way klase man ito sa school! Istorya! Pangutan ah! Ang uban banggod ng mga ginikana ng mga suking tigpaminaw, sige rin ihap sa kwarta! Bisag daganag kwarta mga suking tigpaminaw! Hala! Unsaon man ang inyo inyong kwarta kung ugaling inyong anak na itong pawak na nga ito sa di maayo ang binuhatan. Kaya saon man na? Okay naman ang mga kwarta ta, okay naman ang magnegosyo ta, okay naman ang magbusiness ta, pero ang pamilya nato, labaw sa tanan ng atong mga kamataan ng mga suking tigpaminaw, nahinadyo nato ng oras sa mga kakivay!
11: Puro! Delos Pueblos!
9: Ewa ta kabalo mga suking tigpaminaw. Nga sige kag tigong mong kwarta niya niyang imong anak na di mga higala, imo nang napasagdan! Dito na may abid sa mga barkada mga higala, diin siya malipay! Diin to ay comfort dito mga higala, na-comfort siya dito! Pangod kay toan dito mga barkada mga higala, o niya, muhimo na dayon o di maayo ng mga krimen, di ba? Alas 6.55 na. O niya mga kaisunan, second portion, ito ni Padayon with Attorney Ronel Di Palomos. Sangalan sa mga CEO President of Busing Doc, the generous Busing Doc Ramiloy, Area Manager Mayor Pipo Banyanaligan, Picas Luwak, Abu Dinulpus. Kinigapon si Kakifay, Bernie Campos, Kanone Kamay, TCD Tix 500, Tix Kopi Mix, D3 Bayo Kabusaw, para sa kampiyon ng balita, serbisyo, publikong kalingawan sa Negros, K5 News FM.
11: Puro de los Pueblos.
17: K5 News FM.
18: Shopping the lives of the Filipino.
19: D3 Bayo.
20: Health News.
21: D3
12: Tribayo.
2: Ako si Florazel. Before, problema dyan ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat iinom ko sa D3Bio, normal na dyan rin akong regla.
12: D3Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
18: Mayong adlaw mga ka D3Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
19: Ako na sab si Doc Ramil Oy, naot untang na inom nyo na ang inyong D3Bio. Nga doon ay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Kung mo inom kag ordinary plain D3 kumpara sa D3Bio, ang D3Bio, gapadaghan siya sa imuang probiotics or good bacteria. Pero, ang ordinary nga plain D3, Sir GP, wala.
18: Check si D3Bio, ikis si ordinary vitamin D3.
19: Ginapadaghan niya ang imuang probiotics, kabalo naman ta, kapila na nato na gisgutan ang mga binipisyo nga mahatag sa probiotics.
18: Kung ga D3Bio ka, daghan kag MCT or medium chain triglycerides.
19: Maudyod na ay superstar na, Sir GP. Medium chain triglycerides. Usa sa mga pinaka-superstar ang monolaurin. Ang lauric acid nga MCT, i-convert niya into monolaurin nga maoy mugwardya sa imuhang mga selula, batok sa mga bakterya o mga kagaw.
18: Asa magud mong makakita og gwardya nga gabantay sa imuhang selula? Unya, muhatag pa jud og kuryente nimo.
19: Grabe sa.
18: Mao nay D3Bio, ang imong plain D3 nabayingon ana.
19: Wala jud. Imagine ha, gikan sa pupadaghan niya ang imuhang probiotics, unya naapod siya MCT or medium chain triglycerides like monolaurin. Ngano man nga patutuyon nimo imong anak? Aron mahimsog og mulig-on ang iyang immune system. Kabalo ka kung unsay gyoy naasgata sa inahan nga mao'y gitutoy sa bata. It's the lauric acid nga naapod sa D3Bio. Pangutana, naabay lauric acid ang imong plain D3?
18: Wala.
19: May monolaurin ba ang imong plain D3?
18: Wala.
19: D3Bio ra ang naa. Pasabot Sir GP nga kung gainom ka og D3Bio, pareho ra nga gatutoy ka sa imong inahan. Walay unda nga tutoy sa imong inahan kay tungod naka D3Bio ka.
12: D3Bio.
2: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko yung pamati sa lawas.
12: D3Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
18: Kadaghanan sa medium chain triglycerides no? Ang gihisguta na to. Sige, ang lauric acid. Naakay caprylic acid, caproic acid, o naapay capric acid.
19: Nasa nindot nga antioxidant nga makita ni mo sa BCO, Sir JP, nga kaya ni mong i-combine sa DTX 500. Pangutana, aduna ba'y bastante nga antioxidant ang imong plain D3 kumpara sa D3Bio?
18: Wala.
19: Kaya ang plain D3, walay BCO. So kung ako, ikaw, nga gustong makatipid, kung asa, ginapakapin running vitamin D3, D3Bio ka na lang.
18: Unsa pa jud? Lipid oxidation, which is a kind of oxidative stress. Free radical ni siya. Tungod ni sa D3Bio, si ang glutathione, gapadaghan sa glutathione aron masuklan ang gitawag na to nga lipid oxidation o ang paggamit sa imong fats to energy. Kayo jud kaayo nang kuha o ni D3Bio ang iyang mga dunot. Unsa pa jud? Si D3Bio gapahait sa imong pangunahuna tungod sa ketones. Kay kung naa kay ketones, mayo jud ang energy sa imong utok. 2 to 3 times guni siyang better compared sa glucose.
19: Ang ketones, Sir GP, the best jud na nga pagkaon sa imong brain. Samot na kay walay glucose. Ayaw pa sagday ang imuhang utok, samot na kung dugay na, Sir GP, pananglitan, mubiyahe ka. Kapina sa 8 ka oras, wala pa kay kaon.
18: Gutom na.
19: Kinahangla na adyugay D3Bio. Aron ang ketones nga naa sa D3Bio, mao'y kaunon sa imong utok.
18: Murag emergency source of energy, ano? It's the food for the brain, Doc.
19: Food for the brain, yun, Sir GP. Mao nang kanunay jud namong girekomendar sa among programa nga kung mo-fasting ka, unya, maalanganin ka, kinahangla na kay balon nga mga nuts. Pero karon kay nana may D3Bio. Mag-D3Bio ka na lang. Because of the ketones, kanang ketones, mojo na siya ay pinaka-the best nga fuel. Kung sasakyanan pa na, fuel na sa aeroplano, Sir GP. High octane. Less ang aso, less ang bero, less ang abog.
18: Very
19: question.
18: Efficient.
19: Ang imong D3, nabay ketones?
18: Wala.
19: D3Bio lang, Jud, ang naay ketones. D3Bio lang ang kusgan. Klaro na kayo. Bisan pa i-research ninyo, BCO og D3 sa imuang lawas compared sa ordinary nga plain D3, time to upgrade the Jud, Sir GP. Ingon ana jud na ang kinabuhi.
18: Wa na tay oras doko. Ako si Jean Paul Hineroso.
19: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
18: Ayaw abusuhon.
12: D3Bio.
20: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
12: D3Bio.
11: Ang D3 nga may Vizio.
12: Ang Vizio
11: nga may D3.
12: Mapalit sa mga butika.
11: D3Bio.
12: D3Bio.
11: Health
0: News.
21: Herbal Products ba ang inang gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresher, Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, and Extend, a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, dili na ta, sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na imotang kini sa Skol B2 Villa Masillas Building, Poblasyon 1, Shaton. Makita sa 602 Legazpi Street, Poblasyon 8, Barangay 8, Tanhay City, Visayas Divine Word Funeral. Ug anaasa kini sa Palawan Building, sa Sanasa Street, Barangay 5, Dumaguete City, in front of Hotel Nicanor.
22: Hamara Herbal Products Center. You're one stop. Herbal shop. In town.

0: Clinica D3 Bio.
1: D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 gamay Visio.
1: Visio
3: gamay D3.
1: Kapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
1: D3 Bio.
4: Ako si Pili Kabugnason. Nako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 gamay Visio.
1: Ang Visio
3: gamay D3.
1: Kapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
1: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas na manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag na tingin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nakadungog ko sa radyo na maayo ang Mighty C. Sanayin mga UTI. Mooto, nag-take og Mighty C 2 capsules 3 times a day. Semana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI ug maayo na akong pag-ihi. Kamo, sulayi ang Mighty C, epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Subok na ng mga eksperto.
6: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Luida, 21 anyos, nga taga Santa Catalina. Gamay lang naabog og taligsik ug hunag sip-unon nako. Nagtake og Mighty C 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong tumar sa Mighty C, abog og taligsik, ako nang masuklan tungod sa adlaw-adlaw kong pag-inom og Mighty C. Highly recommended kaayo nako ang Mighty C sa mga masakiton, epektibo kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Mapalit sa mga butika.
1: Mighty C,
9: ang bata mo bala daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagkuon, nagwala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced Serum.
9: Pinakabagong at neurobiotic serum para sa atong kabataan.
1: Nagapatalom sang paminsaron.
9: Nagapanamig sang memorya.
1: Nagapa-increase sang serotonin.
9: Memory Advanced Serum para sa mas manamig nga school performance.
1: Memory Advanced Serum.
9: Bakal na sa mga butika.
1: Clinica Sporbiotic.
6: Kapalik-balik sa CR.
1: Ga-diarrhea.
6: Mag-Sporbiotic.
1: Kapahulong sa bacterial infection.
6: Nahinungdan sa diarrhea.
1: Sa Sporbiotics.
6: Pas-pas ang alibyo.
1: Mag Clinical Sporbiotics na. Adlaw-adlaw.
6: Mapalit sa inyong mga suki butika.
10: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipito.
11: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
12: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister
13: wala nang kabuhay-buhay.
12: Muling buhayin mo.
1: Extend.
12: Food supplement for men.
1: May maka.
12: Kag-labawaska.
1: Mga natural herbs.
12: Yan nagahatag sa Gana.
1: Extend.
12: Supplement for men.
14: Huling binuhay mo.
15: Extend. Isang kapsula ka lang.

0: bibili sa mga butika.
1: Step into the new world of creative t-shirt printing. Step into ads t-shirt. Create your brand. Create your design on t-shirts, polo shirts, full sublimation shirts, DTF, embroidery, corporate giveaway, and more. Ads t-shirt printing. We customize. We design right for your lifestyle. Ads advertising. Call now at 0967-044-3933 or visit at Luxin Heritage House, Luxin, corner Santa Catarina Streets, Dumaguete City. Also check out ads advertising for posters, invitation cards, tarpaulins, indoor and outdoor stickers, signages, acrylic buildup, stainless, brass, neon signs, and more. Ads advertising located at Silliman Avenue, Dumaguete City.
2: Nagplano ka ba og bag-ong ato para sa imong balay o building? Ayaw pagduha-duha. BMG Steel Roofing ang imong kasaligan. Nag-offer of 55% galvanum steel roofing nga lig-on, durable ug pangmatagalan. Available usab ang metal cladding nga wood grain design, light ug dark ug plain colors sama sa white, blue, green, beige, gray ug brown. Aduna usab customized cutting para sa mga long spans ug mga produkto sama sa super rib tire, super tile o tile roof decking o spandrel para sa metal ceiling. Kompleto usab sa customized gutter design, fascia o rage roll para sa imong roofing needs. Maayo pag yun kay makuha ang inyong order sulod lamang sa usa hangtod sa tulo ka adlaw. Ang BMG Steel Roofing, adunay mga branch sa Lipata, Minglanilla, Cebu, Lourdes, Cortes, Bohol, Purok Size, Diversion Road, Magatas, Sibulan, Dumaguete area. Para sa free estimate, tawagi si Leonidas Meyer sa 0908-957-7800 o 0993-401-8158. BMG Steel Roofing, ligod nga to, kasaligan nga serbisyo.
3: This song was brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nyo may Visio. Ang Visio nyo may D3.
4: D3 Bio.
5: Nganong epektibo gihapon hangtod karon ang pag-advertise sa imong mga negosyo o serbisyo sa radio. Tungod kay ang radio mapaminawan bisan asa sa sakyanan, sa balay, sa trabahoan o bisan samtang naglakaw, tungod kay kini ang ginatawag nga original mobile medium. Daghang tawo ang naminaw og radio kada adlaw. Nagpasabot nga dako ang posibilidad nga madungga ng imong ad. Maayo kini alang sa gagmay og medium size nga negosyo nga limitado lamang ang budget sa marketing. Ang usa ka News FM station sama sa K5 News FM ginapamatian sa mga tawo nga interesado sa balita og current events. Makapili ka og oras o time slot kung kadus-an nimo gusto ipadungog ang imong ads base sa kung kadus-an nimo gyud-una nga naminaw ang imong target audience sama sa ting pamahaw, ting panioto or ting panihapon. Ang mga ads sa radyo kasagaran balik-balikon sa daghang kayon. Sunod sa adlaw, semana o bulan. Ang balik-balik na pagkadungog sa mensahe, makapalikon sa brand recall o makapahinumdom sa mga customer sa imong produkto o service. Busa, mag-advertise na sa K5 News FM Dumaguete. Ana kami sa 97.7 sa dial sa inyong FM band. Aduna kami mga respetado ng mga announcers o reporters. Makalingaw sa mga mga disc jockeys. Nagasibya kami pinagi sa kusog nga 5,000 watts ug mabati sa tibuok dakbayan sa Dumaguete. Sa laptop kung sa K5 News FM Dumaguete kamo magpa-advertise, makahatag kini og maayong kombinasyon sa reach, affordability ug epektibong local targeting nga importante alang sa pagdani sa imong mga customer. Unsa ba imong ipaabot? Magpa-advertise na sa K5 News FM Dumaguete. Kami na himutang sa K5 News FM Broadcast Complex sa Barangay Kamanhak, ning Dakbayan. Mamahimo nga matawagan sa cellphone number 0995-091-8762, 0995-091-8762. O pangitaon ang buutan og maalagarong station manager na si Mr. Bernie Cabusaw.
6: Mahilig ka ba mong kanta? May kanta ka katungod in love ka o ka-inspired. Adiyan ang lugar na pwede ka makanta kung murang walay naglantaw ka nimo. Dirita sa Kanta Haray Family KTV. Kung nga sa inyong barkada, imong pamilya, huwag ka inyong pinalangga. Kaya ang Kanta Haray Family KTV para sa tanan. Bukas kini sila kada adlaw o gado na pa'y happy hour. Pagkalingaw gayon sa Kandahari Family KTV.
0: Gikumot-kumot.
6: Busa, kung mahilig ka mo kanta, o ang kanta walay hilig ni mo, kari na ta sa Kandahari Family KTV. Ana sila ang himutan sa North Point, Iscanyo Beach, Piatti, Dumaguete City. Also enjoy delicious food and the happy hour from 12 to 6 p.m. Monday to Thursday. Only at Kandahari.
4: D3 Bio!
7: Ako si Inara. Tagod kayong akong blood sugar. Ako hindi solay nag-inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
4: D3 Bio! Ang D3 ng may Vizio. Ang Vizio ng may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio! DTX Coffee Mix.
8: Ako si Igor sa Pilar Capis. Wala giduyon magpangapi apang naganyap ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit tigman kag-hilte sa lawas. Mangod na patsagan kung nga nagpawang akong panulukan.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
9: DTX Coffee Mix. Ako si Noel, usa ka negosyante. Para alerto ka na adlaw, nagkakape ako og DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
10: DTX Coffee Mix.
11: Mabalit sa kanang butika duol sa inyong lugar.
12: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.

0: Mighty C.
1: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Ang himpila na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Calipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM Tacloban 107.1 K5 News FM Olongapo City 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Ito ang K5 News FM Network, championing the lives of the Filipino people.
1: Alas 7:18 na. Oras sa tugapon ka na to sa Mighty C, ang alkaline base sa vitamin C, detect sa 500. Mauni ang pinaka-epektibo gyud nga tambal, labi na niyong tagaskig sugar. Emni dayon ninyo detect sa 500, detect coffee mix. Nakakapi ka na nakadetox kapawag sa ito ang D3 bio, ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3. At umalik ko ng mga ka-K5 ang itong oras, alas 7, D-C-O-T-S-O.
2: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
3: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
1: Non enim possumus, aliquid adversus veritatem, sed pro veritate. Huwag kita'y mahimo sa pagpakigbatok sa kamaturan, kundi pagdapik lamang sa kamaturan.
3: Foro de los Pueblos.
1: Nangangka Foro mga Kaki5, kumusta? Good morning! Tininausap si Kaki5, Bernie Campos, kanunay ko, Mighty City, Tix 500, Tix Kupi Mixer, D3 Bayo Kabusaw.
3: Foro de los Pueblos.
4: Bulahan ang tao nga wala nagalakaw sa tambag sa mga didyos no ni nagatindog sa agianan sa mga malauton ni nagalingkod sa lingkuranan sa mga mayubiton. Mga ka-K5, mayong buntag gini sa gihapon. Yung kubos nga lagad sa kahanginan ka-K5. Attorney Ronel, kanon yung nakadita X500, DTX Coffee Mix, D3 Bio, X4 Biotics, Diplomas, Webotag, Luzon, Visayas, Mindanao,

0: sugat din ang gusto ng DTS.
1: Oh, halaga lang.
2: Init tayo.
0: DTX Coffee Mix na ta. Mag DTX Coffee Mix na ta. Mag DTX Coffee Mix na ta.
2: Ay, ang DTX Coffee Mix mapalit des bakong sa People's Med Pharmacy.
0: People's Med. Di ako sa MZA Pharmacy.
2: MZA.
0: MZA.
2: Mapalit sa sabi sa CCY General Merchandise.
0: Wow.
2: Og sa BOC, Bureau of Customs Pharmacy.
0: Ah, dili ni Customs?
2: Dili ni mao Bureau of Customs, no? Dili ni. BOC! Pharmacy. Di po Bernie Umak Kabusaw.
0: Umak?
2: Apelido sa akong papa sa koan. Kanang, apelido sa akong papa sa iyang mama, Umak man, Umak.
0: Umak.
2: Monang Vicente Umak Kabusaw.
0: Oh.
2: Ikaw ka, memorize pa ka sa koan. Apelido sa imong papa sa pagkaulitaw.
0: Pagkaulitaw?
2: Ah, kompleto. Ah.
0: Ulitaw, mausap na yung apelido ni tatay?
2: Sa mama niya. Aw lagi. Lagi. Aw lagi.
0: Lilia Flor. Robin Lilia Flor de Palubos.
2: Lilia Flor? Ha, kung ano naman na, para maparinti na lang mo ni Ray.
0: Ray? Di ko maparinti, Ray.
2: Ha?
0: Di ko.
2: Ala, Lilia Flores, hindi naging kadalaan na itong yan kuhan, bagungon. Dito, mabalik di mga sukintig kami na. Mama na ko, Susana Ularan Kabusaw, imong mama.
0: Akong mama?
2: Ah.
0: Asa dalaga siya?
2: Ah.
0: Kanang Anania Makabibi Kabiluki.
2: Ah.
0: Pero kanang among mga pamilya, wala dire kanang Makabibi, Pampanga na.
2: Ah, Makabibi. Kato pa ng pabibi man, no?
0: Ah, mga pabibi girls. Oh, sinula na ako sa dalaga kay Makabibi man.
2: Ah, Makabibi na ito. Mura day ka.
0: Makabibo.
2: Mura day ka, Papa ni Dondon.
0: Si Papa Dondon.
2: Si pangalas Papa ni Dondon, ha? Eh, kuhan mo na, yung Papa Bibi.
0: Bibi Boys.
2: Sa pangalan sa papa ni mo doon. Ay, naka-undo spot na sa doon doon na, bo.
0: Atang
2: i-check sa doon dip sa mga sukitig kami noon. Kaya naka-undo spot na. O na, huma, tunay niyang undo spot na mga sukitig kami noon. Mapalit po diya sa may CCY General Merchandise. Kining tanan na itong mga products diya sa may bakong nga mga sukitig kami noon. Bakong pa to. Bakong. O pailabot sa ban nga mga lungsod. Diya sa Valencia. Uy, good morning diya sa Valencia. Sa kuan na, nakalimot ko. Doon doon na ito, maay ka ito. Okay, naka-sunbay na si London. Yes, London, go down!
3: K5 News FM Live Report!
2: Oh! Money! Isa. Masa maning signal din mo, nga mura manig ako ang bawd-bawd mo ni?
4: Ano ulit? Wala?
2: Sige na!
4: Okay, so, hello!
2: Pangitag may signal ba? Pangitag may signal kay balod-balod. Bryce Hermondo, good morning sa tanan. Girlie Ridges Lago, good morning pag-usab. Sir Bernie, og kanimo attorney Ronil, good morning. Godofredo Malbog. Bini, asama ni? Bini.
5: Wala
2: yung
5: signal
2: kaya tulad? Oh,
0: kana,
2: okay na ba?
5: Okay.
2: Oh,
5: kana.
2: Oh, kana, okay.
5: Nawawala ka ba signal ha? Kana ba, kaya na ba? Natakaroon rin sa ANA, sari-sari sa rin sa kadawin mo ng purok isang apple juice.
2: Oh! Ha?
5: Purok isang apple. Hindi natin yung mga amigo sabi nga, pero yung gusto nga listen eh, kaya ba? Taka, mabinay na eh.
2: Mabinay?
5: Ya, naasala rin sa kadawin mo ng. Sir, good morning.
6: Good morning.
5: Kailan nagkakapit
6: rin?
5: Kailan nga rin?
6: Well, sir.
5: Okay, si sir, ba taga mabinay na? Asa na ba sa mabinay na ito na, sir?
6: Dahilig?
0: Dahilig?
6: Dahilig. Oh, dahilig. So, kailan nga isa nimo kakipag pastor ni Ronel, na naasa rin Ronel mo, kailan nagkakapit rin sa kadawinuan?
7: Ah, pito po?
0: Pito
7: po? Pito. Aka namin niyo, sir.
2: Nadia ila. Kuhan, Nadia ila. Aligir. Napo di ila ni...
5: Unan, sa Luloy na yung kakipa, Bern. Unan, gamit sa Sir Luloy.
2: Luloy, Dumago! Luloy!
5: Oh, at saan igrit.
2: Kumusta man Sir Luloy niya?
5: Kumusta na ka, Sir Luloy, Bern?
2: Oh,
5: naman ko kaya bisita. Muna nga, si Sir Usabahan, ato po rin siya na nalipay po siya na naka-undaspatan niya kay sige po siya ang Paminaw. O sa sige Paminaw, mas Manila, Sir?
7: Kipay-pregapon.
5: Gusto ba ang signal, Sir?
7: Gusto ba?
2: Pero ang K5 dito sa Mabinay, Dili direct T5 sa 97.7 sa Mabinay kanya sa Jo FM.
8: Usay kita ko nga ayman sir. Lana karo sa Raja ko.
2: Ha?
8: Pero kadto ko sa kita bro.
0: Makapaminaw ba mo namo dito sir sa Mabinay sa Nahilay?
8: Sir, matod pa natin na makapaminaw gumo dito sa ang kita kumo T5.
2: Mabot ba?
8: Makapaminaw. Abot ra.
0: Mawa? Maabot di ay sa dahil ang among programa?
2: Basi ko an. Kan mangod.
0: Dili po Facebook, radyo yung gamit, sir.
8: Dili Facebook, radyo. Radyo.
0: Morning new day, dahil
8: dili. Wala cellphone sa radyo sa Facebook. Sa cellphone, no may cellphone. Radyo, radyo.
2: Radyo.
8: Radyo, radyo, kaya bird, no? Kaya ba,
2: turn mo. Mag-abot magpong, mag-abot magpong signals, bais.
0: Bais.
8: Oh, matod ka ganun niya. Ako ni Aging, usap ang ablawa nga. Nakita ka, katrol sa kita, bayawan to. Sa bayawan, no, ito?
9: Oo, dito ko, no, dito.
8: Muna nga. Ato magyud ha, tanang suwok ko dili, ato napita na agad pa, kaya na monitor kita. Unya, karang ganit, kakipagod ha, atong pasalamatan mo sa si Iribis Brillen, ang usas na power dila sa Sibulan. Matod pa niya, ganit na alas 6 sa Kadlawon. Adoray sa muna, des, maragay magkapas. Atong atuhon ka ron, kaya ganit na alas 6 sa Kadlawon. Adoray na usap ko
2: ng motor. Asa repitas, Akwan? Asa repitas, magatas?
8: Kapitan ko nung, des, magatas.
2: Sa?
8: Magatas.
2: Asa repitas, magatas?
8: Sibulan. Dos, diyan na sa motor, des, na naadlas unahan sa Bilbis, kaya Lambi Joy. Aduna ko rin nasunog ng balay, tapos aduna yung motor usap na apil ang sunog. Muna nga, ato na yung kuhaan, gano'n ha. Ato pa salamatan si Ilbis Dugan muna yung usap sa, stop sa fire. Sa Sibulan. Okay, so, ato sana sa dili ko na ito kapusog kagaya. Sir, salamat rin lang. Ay, saan ba sa'yo mga sakop dito?
9: Ali, okay lang.
8: Sa dili ko na ito kapusog kagaya. Ato sa Igret Oga, happy, happy birthday sa ato usap na sunod ng amigo si Kuya Bera. Canyones, happy happy birthday, Kuya Bear Canyones. Hola, salamat usab ni Ma'am Joy Fry, ha? Salamat Ma'am Joy. Okay, so muna daw ang ba? Oga, happy happy Friday sa tanan. Kini yung kakibig bundes na naka-extend na food supplement deparing para sa kampiyon ng balita, Servicio Publico, Kalingawan San Negros, Kipag News Event.
10: Foro de los Pueblos.
2: Salamat doon, Debs, alas 7.27 na. Ingon si Dundi siguro yung nag-chat in eh. K5 News FM Bayawan sa DYGL ingon siya nga 106.5 na to maabot sa Mabinay sir. Maabot po dito
0: sa Mabinay. 106.5
2: maabot po sa Mabinay signal. Mag-abot lagi ng kining bais kining ayungon tanhay mag-abot tabangan nila ng Mabinay mauna kaninyong tanan dia. Good morning, good morning, good morning, good morning ato ni Belen Pajardo, good morning usab gato ni Radi Caballero Oximar. Kusog kayo sa Tagukon.
0: Tagukon gani turn ang K5.
2: Tagukon.
0: Tagukon after na sa Hagto. Sakop na sa Kabangkalan mo na boundary last. Barangay sa Kabangkalan paingon sa Mabinay, Tagukon.
2: Tagukon.
0: Kusog po di ay gihapon ang 106.5 sa Tagukon. Morning.
2: Namputay, namputay K5 gyud sa Mabinay. Pasig mo opo ni lagi paminaw.
0: Dili, ang K5 Mabinay, wala man ga-hook up na ito, local program.
2: Lagi ba, basiga, nag-program po sila dito.
0: Kita naman ang ginapaminaw.
2: Kita man ginapaminaw.
0: Wala man ka gina-hook up dito sa...
2: So, hinay, hinay dito.
0: Wala po kayo maminaw na lahama ka ng ilang mabuntag?
2: Masa man po'y...
0: Wala kayo.
2: Masa man, kinsa man po'y maminaw ni mo ugaw?
0: Ilahang Facebook Live, usa ang gabyo, duha. Sila rapod ba?
2: Kinsa po'y maminaw ni mo sigira kag pangatake? Buntag pa sa'yo, imong pausudano ng mga tao pangatake? Na po'y pang good vibes? Pagkataw-katawa. Inanak ka man na. Spirit John Dolido, good morning. Ania, si Bryce Hermudo. Good morning!
10: Bernie Cabusaw, ug Attorney Cornel de Palobos, si na matabang sa Foro de los Pueblos.
0: Di na matabang! Di na matabang ang kabuntagon. Morning, morning, morning, morning sa atong mga kaigsunan sa kabukiran, daplin sa kabaybayunan, atong mga palangga, mangungumag, mangingisda. Good morning, morning sa mga public market. Nga always namin sa K5 News FM, building ko na sa Building 10, sa Dumaguete City, ug sa tatanang mga public market. Kumusta ito mga sukintik paminaw sa nagkada mga establishmento, kananan, painitan, bake shop, gasoline station, terminal, pantalan, naminaw na ito sa mga sakyanan, amping mo sa ilang mga panimalay. Morning ninyong oros!
2: Morning!

0: Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa. DTX 500, pinaka-epektibo sa pagpaubos sa level sa inyong mga blood sugar. Mag-DTX 500 na, DTX Beauty Soap. Pampahamis sa kutis ni ati o ni kuya. O siyempre, ang kontra pamaol, kontra spinaakan sa lamok, kontra sa lamok, nga DTX Liniment Oil. Mighty C, Alkaline Base Vitamin C. Pampaligon sa inyong mga immune system para dili mo dali nga hilantan, dili mo dali nga magkasakit. Siyempre inyong mga kabataan, paimna usab og Mighty Z Zero. D3 Bio, ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3. Daka ni siya ay extra virgin coconut oil mo palagpot sa mga viruses, bacteria, fungi sa kalawasan. Clinica Deo Fresh, para sa puti og humot nga ilok, nga dili ka manimahong kagwang,
1: kana
0: Klinika Deo Fresh. So, siyempre, para sa swabe nga digestion, mahilis ang imong kinaon, mag-Klinika Spore Biotics. O siyempre, pang matagalan, extend food supplement for men. Mga produkto, mapalit sa Hamara Herbal Product Center na imutang sa Palawan Building, San Jose Street, ning dakbayan sa Dumaguete, napod sa Tanhay ug sa Hamara Shaton. Sir J. Alternative Bio, One City ug NZA Pharmacy Public Market, bakong mga produkto sa Klinika de Alternative Medicine ni Dr. Ramil.
1: Mapalit sa mga sugit, ipapinaw nga ito ang mga produkto kang Aliger Al Hongkulada! Diya sa may kuan, bisag-asa ni siya nga mga agribitos. Kapo dito ato ka mga product stores.
0: Bisag-asa nga agribit na ay Mighty C.
1: Na ay Mighty C.
0: Basta ang gahatod si
1: Aligir
0: Along Kulada. Kusog, Jud, kayo mo sa tagukon. Promise, K5 ilagi na paminaw dito. Dito ang Radio Oximar. Thank you, dear Radio Oximar. Salamat kayo. Sa mga taga-tagukon, Kabangkalan City.
1: So, dagan siguro
0: yung tagok. Mayong agada sa inyong mayor nga si Mayor Benji Miranda.
1: Dagan siguro yung tagok diha.
0: Tagang tagok.
1: Tagokon man. Basig dagay nang ka diya sa una. Sa dawin na mga suking tigpaminaw, mapalito sa mga itong mga products diya sa may Senyor Santo Niño Pharmacy. Diripitas may dawin. Samtang diripitas sa may dawin sa Senyor Santo Niño, nahimutang sa may Lipayo Dawin.
0: Lipayo Dawin.
1: Diya sa Cruising Lipayo Dawin.
0: Lipayo Dawin.
1: Lipayo. Nya, mapalito sa J&G Pharmacy. J&G Pharmacy o Gamot Publiko.
0: Gamot Publiko.
1: Ano siya ni? Gamot Publiko niya, MPH Pharmacy. Gamot Publiko.
0: Lahit po ng MPH Pharmacy.
1: Lahit po na siya. MPH Pharmacy. Okay kayo. Yeah! Alas 7:33 na mga suking tigpaminaw, mga ka-K5.

0: Alas 7.33 na. Kusog dyan kayo mo sa Tagukon. Promise. Key 5.
1: Promise.
0: Oo, sir. Ingon po si Kwandari si Key 5 Bayawan. Oo, sir. Abot sa Tagukon ang 106.5. Oh, 106.5. Magin dito?
1: May maabot dito sa Tagukon. Sa Tagukon.
0: Abot dito, makusog kiti pa
1: na. Good morning, mga idol. Maulanon o makusog nga baha diri sa San Francisco, mga sir, gikang Gregory Legardi. Sige rin ka po gaulan sa Santa Catalina?
0: Sige rin, gina'y gapon.
1: Palanggaago ka ayaw mo diha dahi, no? Kasi yung ulan, basa kiday yung yuta din.
0: Pero sobra-sobra na po ng ulan.
1: Ah, sobra na po dahi.
0: Oo. Sa basay, sobra-sobra na po. Kaya baha naman yun. Ay, kasal dahi ni Joanne, manghod ni konsehal, Kukoy Noyko.
1: Ah!
0: Karong nga, kung anpahon, karong nga 20, pecha 30.
1: 30 sa Hunyo.
0: Hunyo.
1: So, pahingagaw ka siya sa June Bride.
0: Dirigyo siya, eh. Dirigyo siya kagabi, eh. Kuyo, ganyang pamanhunan nga si Wilfred.
1: Mo ba?
0: Nagpadalag invitation!
1: Imbitado, oh, gida'y ka?
0: Imbitado, yun ko kay... Kung day na, kanang ikaw kasal.
1: May, ano sa mga, ikaw may MC?
0: Kanang kasal ba? Doon na day na sila ikuan? Doon na din ay guest speaker na kasal?
2: Lame kayo!
1: Kuhan po na, katong mga inigsayaw nila, mahatag po ka o blue bills.
0: Oh, pa may feel doon.
1: 30 na na.
0: Ha?
1: Giatol na nila nga 30, kay 30. Feel doon na na. Hapon pa man feel doon.
0: Yeah, dito, pizza uno pa man makuha. Ito kay, good morning ha! Miss Joanne, sa imong pamanhunon nga si Wilfred. Siyempre, lido ato ha. Basta paghahatol nila dari kagahapon to, tulgo naman ko. Marites Arellano, good morning, good morning, good morning. Okay! Dari sa ito ang pagkapanagubaduba ng mga sulkitig pabilang. Anya sa second portion, naghantag sa kutanan karon. Kay onya po sa second portion, ato pa siya tagad o pagtagad, kining nga ESF po?
1: Ato sa nabalita ba ninyo na ito din eh? Kining sa PhilHealth ba?
0: PhilHealth? Oh, nabalita ni ikaw, ni Kakipay Broy kaganina.
1: Nga wala na eh.
0: Nga manghatag sila kuan, manghatag sila tamban.
1: Do lahi na.
0: Oh, lahi di ay.
1: Kuan ra na. Kaya ang realidad karon sa PhilHealth, bali ng lisura, wala ni nahibalaan ng mga ordinaryong tao ni ini. Di ba kabante ka? Ang membro sa 4-piece o katong mga indigent, sa una, wala na sila yung contribution, automatic silang membro sa PhilHealth.
0: Automatic!
1: Wala na ron?
0: Karon, saan naman?
1: Wala na!
0: Dapat sila mo-contribute.
1: Kinahala na kang mo-contribute.
0: Dapat lang!
1: Ha?
0: Kitagaan pa kag hinabang gawin, hindi pa gid ka mo-contribute.
1: So, muna, saray, actually ang nahitabo, tungod adtong wala paghatag og budget sa national government sa PhilHealth, gikuhaan pa silang 60 billion.
0: Oh, kada! Mayro!
1: Oo.
0: Oy, si Victor Cabusao, mino karon sa Davao.
1: Sa to pa wala ka naluoy sa mga gakalison nga.
0: Ay, kitagaan na nagali sila. Masa man kita wapunta na kalison? Muna'y klaro-klaro nga pagkaisulya.
1: Wala, good kay kasing-kasing sa mga kabos.
0: Lami kasing-kasing sa mga kabos. Ka. Pero sige, handa po di mo naghatag kay mga suking tigpaminaw. Di na po na sila kamalumukamas.
1: Sili man na good hatag, kay health man na. Kuan man good na, good responsibility sa gobyerno ang ikaayong panglawas sa iyang katawhan.
0: Kaya sige, mag-inomong tanluway.
1: Ang inon, pwede mo itong mga palahubog parehanin mo. Hindi man tanan palahubog.
0: Ayaw pag-ingon nga parehanin mo. Ikaw, salig lang ka. Gasalig lang ka.
1: Ansa?
0: Kay detiks ko pimitsura imong imunon. Ako detiks ko pimitsura imong imunon.
1: Dito nagbago naman po dahil ka, God. Pero ayaw kayong birahin ng mga palahubog. Kay dilitanan ng mga pobre nga gasalig sa gobyerno sa ilahang PhilHealth nga benefits nag mga palahubog. Ayaw, gin. Huwag mong lahatin.
0: Hindi man ni lahat.
1: Do not put it in a general perspective.
0: For example, magkasakit-sakit na. Magkasakit-sakit na. Mingon dayon nga gibarang ko no. Kana bitaw mo dako ang tiyan?
1: Oo.
0: Oh, mingon dayon gibarang. Sige barang. Ni dako nang imong tiyan, gumikan kay nadaot na nang imong kidney, sige hubog-hubog. Nadaot na imong atay, muna mo dako imong tiyan. Tungod kay sige inom niya nang ilimnong makahubog. Wa pa gyud si og si Lina pa. Why si sir?
1: Wala si sir.
0: Oh, si sir niya Lina man istorya. Si sir.
1: Siya nga. Mo dito sa una dako imong tiyan no, karon niyos na no.
0: Sobra. Simba ko kaniya.
1: Eh, sawa, dako kagdiyan.
0: Tungod kay,
1: kadi
0: matamu kaon.
1: Ah, sa kaon dito. Dili ko sa inom.
0: Og si Richie, paghapon si Dung Ruel, dariman. Siya nga, dito mo ko nagkaon sila ilang mang nang merna. Og nila ni Linlin, Linbal, Suniga. Kanya kay utan raman. Anay sa, mauda ito nga, di nagilap mo na kay mong tiyan, kay utan raman yun. Anawa lang ko ng tiyan ni Brad Rake.
1: Healthy living, gaya.
0: Anawa lang tiyan ni Brad Rake.
1: Sana all. Nabay tiyan si Rake.
0: Umagal ni, utan, utan na. Buna nga, gamay yun, ya, peace. Nga gamay, pero basko ang mga sukin.
1: Si Rimmel, gamay mo po din.
0: Oo, oh, gamay. Oo. Oh. Gamay kay, kung man, kanang conscious man kayo na sila sa ilang lawas.
1: Na successful gapon ang Sheridan Marketing dito?
0: Ah, okay kayo.
1: Paabot kayo sa bakong, ha?
0: Oh, lagi? Oo, oh. Oh, kay, para nindot kayo kay 100 bulbs gapon.
1: 100 bulbs?
0: 1,000.
1: Ha?
0: 1,000.
1: Ah, 1,000 bulbs?
0: Light bulbs, oh.
1: Oh.
0: Donate.
1: Focus, lighting.
0: Oh. Huh? Eh, kuan po, i-donate po dito sa mga barangay-barangay siguro. Morning, ha? Good morning, ha? So, sa bakong, niya, diretso ta siya, ton.
1: Shaton.
0: Diretso na lang po dapat.
1: Pero ibaik ang schedule ka para matawagan ako itong mga amigo, mga sige. Mayor. Ang adlaw na ata, magdala tag inani.
0: Kana okay kaya. Pero ato balikan ng PhilHealth.
1: PhilHealth.
0: PhilHealth. Unsa may nani ana di?
1: Di ako.
0: Opa, bayron sila. Pila ra mapunda sa kabulan 100 sila kabayaran.
1: Hey, dili 100.
0: 200.
1: 500 na ron.
0: 500?
1: 500 na. Sa una ra nang imong 100 200. 500 na ron, 6,000 na dapat ang tuig.
0: Sa ito pa, ang akong PhilHealth ron, 1,000 mga kapin.
1: O, libo, depende man guna sa sweldo. Ang minimum man nga bayranan ron, o ang imuang income, murag, dili kaabot, o 5,000 sa kabulan, o wala kahit ito pa, 500.
0: Maudi ay?
1: O, maunan ron.
0: So, pila may madawat every month nila sa kuan, tupad, katong kuan, tabang sa gobyerno, katong AX, o sa ito?
1: Mga
0: katong kwarta ba cash ba?
1: Oh cash. Di ko sure na nangatag ko na kung magwa may kwarta na ning gobyerno na pa bay. Gapadayon pa ba ning purpose nga mga payout mo ano bang ko kamantay?
0: Naman
1: sa nahulog bang panghatag sa panahong Marte?
0: Naman sa senior citizen.
1: Ah sa senior citizen layo man ako tong purpose.
0: Sa Cebu naman. Purpose?
1: Na pa ba purpose?
0: Purpose.
1: Pabala daw may kuno. Ano mo ko kitag na igatalay nga nang wag purpose or naka ATM na mao nang di nakaita
0: ka. ATM. ATM na ATM. ATM lah, ah. Sakto jud ka Sir Burns. Kanang member sa purpose, automatic PhilHealth.
1: Na, og walang gutom pa. Kita trabahan ti, wa jud tay hinabang gikan sa gobyerno.
0: Oh, Stephanie. Kan
1: Stephanie Labaho.
0: Mauna niya. Okay ning tabang. Pero, og sigihan na po ni mong katabang, dapat ka na imong tabang, kuhaan po na para PhilHealth.
1: Pero para nako, prioridad mang good-good ng health.
0: Di lagi.
1: Prioridad mang gusto.
0: Prioridad lagi ang health. Pero
1: basta health ang hisgutan, patas unta ang tanan, wala dato og pobre pareha og oportunidad. Kanay ako, gyud.
0: Unya nganong tuara man pobre perme?
1: Ha?
0: Nganong ka
1: mag-afford man ang uban, maka-afford man.
0: Kay na ning kaabot man,
1: maka-afford.
0: Dapat ang tanan, labi lag nas gobyerno nagtrabaho or private ang mga sukin tig paminaw, tagaan pors gobyerno og tabang.
1: Dili, wala mo sila yung opportunity.
0: Wala yung opportunity. Tuwad na sa uban sa ilang pagkatapulan. Di man kumutuon niya ng wala opportunity. Because you are lazy sometimes.
1: Huh?
0: You are very lazy. Sumala. Neto pandemic. Kinsa may gidutan pagmayo. Bugas perme.
1: Ang mga gakalisod.
0: O niya, katong nas gobyerno nga wala swildo. Waka, kwan. Oh. Nice swildo, pero katong nga mga private individual nga hapdi-hapdi na lang. Nga nung di man tagaan ng bugas?
1: Gitagaan man.
0: Tagaan na kod!
1: Tagaan to tanan, oy!
0: Pag di mo magalingan na kay pensyon, ha? Why mo?
1: Dili, oy! Tagaan to tanan, oy! Depende na sa lugar, pero para sa bakong, tagaan tanan!
0: Sa bakong?
1: Oo.
0: Oh. Kung sa bakong? O niya, soban ng mga lungsod. Nga nung di ba tagaan? Ah, ayaw na kay nanayang abroad. Nga man nag abroad? Sa abroad dito niya, igura puting hugas o plato.
1: So, sa asa
0: abroad dito, niya, tigbantay ra ka dito
1: kabata. Sa asa man ang lugar ang mga pasabot nga wala gihatagan?
0: Sa uban nga mga lugar.
1: Uban?
0: Oo. Oh. Dari, for example, Dumaguete sa una, doon na may uban nga.
1: Wala gihatagan?
0: Oo.
1: Uba?
0: Di makadawat ang mga sukin tigpamilaw, gumikan kay... Nalagi ko nyo anak nagtrabaho, na ko nyo anak maestra na anak polis. O niya, unsa man na, way pamilya? Oo. Oh.
2: Foro, Delos Pueblos.
1: 3K per month sa 4-piece server ng attorney. Naroon na igihapon ng
0: 4-piece. Ay, di ko anak sa kalibo, di ihatag na dito sa PhilHealth. Mas mayo na.
1: Di usa kali, usa-usa naman na gana sa uska pamilya na guay. Sa managtiayan, di ba?
0: Kada ko anak, kada membro.
1: Kada membro?
0: Alis, kada membro mo siguro na. Oh, hinoon, sa, kuan naman kay mga beneficiary. Naman kay mga beneficiary. So, sa ito pa, o kamahan, benefited ang iyong anak. O iyong asawa, di importante di mga sukin tigpaminaw. Kay walay kabustons nga di ka balumuhatag. Wa po'y dato nga di ka balumudawat. Oh, why kabos nga di ka hatag? Wa po'y dato nga di mudawat. Pero may kwartahan nga libo dawat.
1: Magdepende ra sa kinaiya og dalo. Oh.
0: Sa dalo.
1: Kung inga magkangawalay kabos nga dili kahatag.
0: Muhatag ba yun na? Makahatag na.
1: Mau gani na, pero og dalo. Di gina muhatag. Kaya maingon ang sa daan nga kabos mangko.
0: Pugos na sa spill health. Ha? Pugos na sa grimit sa
1: spill health. Dili, niya kaya di naman ikinamitaw sa spill health. Kung mahita mo, mga matay na
0: sila. Ano, inubong. Ha?
1: Ano na, diha nga wala na hinungdan ang gobyerno.
0: Dili, oy.
1: Ha?
0: Dili. Ang gobyerno
1: sa gimagalihata. Ang gobyerno,
0: isa'y wahinungdan. Sumala, God. Oh. Pagsugod pa mga kaigsunan kang Gloria, hangtod na mga higala kang kakuan, kang noy-noy, hangtod na mga kaigsunan, ngabto kang gadigong, hangtod na mga higala kang karon, Marcos, mas grabe karon. Sige lang na silang kangkang sa ilang kakamot.
1: Sige dawat, sige dawat. Ito pamulitika, ito may agi-emission.
0: Hangtod karon, ikan pa sa una.
1: Wala,
0: karon, sige dawat.
1: Wala na, wala na ron.
0: Oh, may rasab.
1: Nahurot ng kwarta.
0: Oh, di, tanaw na to, niyang ano nabuhi, pamanagi gapon sila be. Buti pa sabot kung di ni mo tagaan, kabalo na sila manggigala maningkamot sa panginabuhi. Sigehan man kuni mo hatag
1: di nabuhi na. Lagi mabuhi mo gud nang tao basta mo kaon ra
0: basta mo ginhawa lang mabuhi
1: ang pangutana man gud ini ka hospital ana or mo pa hospital pa ba na dito na matay na silang balay
0: libre man ang hospitals gobyerno
1: libre libre asa man libre
0: da provincial hospital
1: og libre pa ang tanan wala man sig talay mga ayog hinabang sa mga opisina og libre pa na
0: suriya libre gali
1: libre
0: libre gali diha wa may bayad ang doktor
1: libre ang pagsulod. Apil ang pagawas bayad.
0: Why bayad ang doktor? Usahay lang. Why tambal? Munang mupalit ka sa gawas.
1: Di na libre.
0: O di, basta. Importante diyan. Libre. Doon na lay uban nga. Di man tanan pod nga. Absolute yun ang libre. Hmm? O, kanang tanan yun nga libre yun ka. Doon na may uban nga. Makapalit yun ka o gatambal dito sa gawas kay wa pa kaabot ang ilang giorder nga tambal.
1: Wala. Di na libre.
0: Muna diha mga
1: lupi. Besol, tiko na mo diha. Nating paminaw na to. Hmm. Libre ba ng ospital direk? Bisag libre public. Hospital,
0: eh. Labi nagmahuman na nang ato ang kuan. Kanang medical city.
1: Ay, muna, nabot-bot na kita.
0: Sinbot.
1: Yeah! Digo ko mo tuog libre na. Utang pa ganin na. Magbayad ta na eh. Libre pa gin. Wala.
0: Pero doon na po mo yung kwarta palit. Po mo ginyong tambay. Dito ang mga sukitig paminaw. Prangka-prangka nga pagka-istorya. Kita mo ko'y nagdala sa atong lawas. Kita-kita mo'y nagdala sa atong lawas. Mupon na sa giingon nga ang destiny nato kita po'y nagdala. So, unsaon man nato mga suking tigpaminaw para makalikay ta sa sakit?
1: Di magmaitis eh.
0: Oh, mo lagi na. Unsa pa mangyaw na tayo moon?
1: DTX 500?
0: Maitis isa ta. Hey,
1: sige ka, tiwasas ka ng maitis eh.
0: Pagalit na naman sa maitis eh, atulog po kag DTX 500. Ingon Sir Eljan, usa-usa ang kuhan. Specific, usa-usa.
1: Uman, ako gihisgot sa tanan, ikaw anang usa-usa. Hindi mo manantuka nang i-explain ang usa-usa.
0: Usa-usa, mighty si Tata.
1: Oh, sige, mighty si. So, explain niya ang mighty si.
0: Ang mighty si, mga sukintig paminaw. Pero sa lilipata mo, kuan, sa lilipata mo pa din sa mighty si. Kana, number one, gin sa nato mga kaigsunan nga likaya nato para dito magka-hospital. Dili tamang higala mamatay og sayo. Kanang mga bisyo, mga kaigsunan, nga inyo nang gisugdan o lihangtod karon wapan ninyo putla-putla ninyo na. Bisyo nga di maayaw. Unsa man eh?
1: Di man sila okay undang kay tako naman sila gasto.
0: Okay, na may kwarta. Unya pagkaman mangayo sa gobyerno. Bitaw!
1: Unsa man ang mga bisyo ha?
0: Palahubog! Palahubog! Kano? Labi na kay Bernice Ron.
1: Mawag yung mauna yun. Palahubog.
0: Tawag kay! Daghan man kayo maligyas na plen! Bisag-asa ka na pita mo ito ng mga bukid. Daghan maligyas. Tuba! Laksoy! Dagay baligya niya ng suktong.
1: Magkahubog ng laksoy? Usa ng laksoy?
0: Tuba sa kuan. Aw ka ng...
1: Imjok mo na?
0: Dili, tuba siya sa... Hey, kining dito sa mos buli.
1: Ah, tuba sa buli. O ba mo dagay ng idjok dagway?
0: Buli. Buli. Oh, buli. Oh. Ang kanang tuba, mo nang sa lubi.
1: Lubi.
0: Oh, laksoy, mo nang... lain po itong tuba sa lumbia. Lumbia. Lumbia, lumbia. Ambot, oh, wama na siguro na din nga mga kuan kahoy.
1: Kaya sa Korea, kuan man ang ilaha, tuba sa humay.
0: Kuya, wana, no?
1: Ah.
0: Humay?
1: Nice wine.
0: Kanang humay?
1: Kanang humay nga, marag hilaw pa ba?
0: Oh, ay pero gigaling na na.
1: Mara, di ba kaya sa nila pag-process?
0: Di ko na na, giprocess na na.
1: Oh, basta kay puti kayo.
0: Ah,
1: rice wine. Ganyan.
0: So muna, sigarilyo.
1: Oh. Oh.
0: Labaw sa tanan kanang soyok. Oh, kanang, so pa, marijuana, sabo, bisyo. kanang sige kapulaw.
1: Sigpulaw.
3: Ngano mo po ba sigpulaw?
0: Kaya sige magsuyo.
1: Nag-scatter.
0: Hindi man makatulog. Muna di ang mga sukit ipaminaw. So ang inyong himuon para di mo masakit, magmaitisin na lang.
1: Guhang nang sabuli. Ah, guhang ingon gudubrido malbog nang sabuli.
0: Ah, dari lagi. Ang pangalan dari guhang. Sabuli. Dito sa Mindanao, Laksoy. Muna siya Laksoy.
1: Oh. Ay, ate. Bye-bye, ate.
0: Ate! Ako rin ba sa ginanong sa manimo karon koan, ana, isa nga, may milk karon.
1: Di ba wala man sila duty, Rubernis?
0: No, uy. Balik na.
1: Ah, balik na?
0: To Fridays na.
1: Ha?
0: Doon na ka Friday.
1: Ato Fridays na nga na, Rishom.
0: Ikatulo ron? Ay, ikaduha.
1: Kami sa Bakong, wala gin min affected, ana, kaya wala man gin min nag 4-day work week.
0: So, 5 days, yun day mo?
1: 5 days, here.
0: Lay! Hmm? Kaya, uloy, kamo! Pero kaptong uban.
1: Kami gani.
0: Kaptong uban.
1: Sa Bakong? Tibuok, LGU.
0: Kaptong malaging kuan. Kaptong pista sa treehouse. Nga nung mihingaw malagi. Ikaw rami nagtikaw-tikaw dito. Kamura man ni Mayor.
1: Pista sa treehouse?
0: Oh, Bernice man to.
1: Bernice.
0: Nyang uba? Ah, gihali dito?
1: Wala to gihali dito. Eh, pero ang mga tao nang niod to na pag-add to na to. Kuan naman to. Paniod to, hay naman to.
0: Amor, ito. Ito gramingaw na. Why you bito mo dito nagka 4 days?
1: Wala,
0: ah, nag 5 days? Ah, 4 days? 5 days you die?
1: Yeah.
0: Oh.
1: Kay, di man si Mayor Layhan na muadto pat ng mga tawag, tag-alas 6 na kay...
0: Sayo kayo?
1: Di ba? O mag-gabi ipod ba? Alas 6, pwede mauli.
0: Nang uban, bukid-bukid, pwede ang uli. Okay lang dari sa siyudad siguro.
1: Hmm.
0: Dari sa lumagiti kay dugul-dugul raman kasagaran sa mga trabahante. So, muna diha mga suking tigpamina mga kaki 5.
1: Oh. Naigikuan si Gerd Leon sa mani.
0: Ah, sige na.
1: ATM na ang payout sa 4-piece, Attorney Ronel. Ang nakadiferensya kay dili patas, daghan wala na apil, pinili ra. Ako, server nog Attorney Ronel, katong lain pay kapitan before dili pa mao ang karon. Ako, jud giadto sa ilahan, nangutan ako kung asa pwede maduol anang sa 4-piece. Kay magpamember ko, kay duha kabuk akong estudyante, giingnan ra ko pagtubag. Dili daw ko angay maapil anang 4-piece, kay dato daw ko. Ang pangutan na nga no, maingon man siya aron pag-istorya, unsa may naka... Dato na ako nga nag-maintainer gani kos akong balay nga buslot ang atop.
0: Mm, dato na siya akin, naman na siya kuhan.
1: Makita mangod sa imuhang panagway, yeah, ma'am.
0: Napo na siya kanang shop.
1: Nasa yung shop?
0: Oh, nice shop. Abigail's.
1: Abigail's shop?
0: Mm, Abigail's shop, oh. Yan siya nagtrabaho, pero murampog siya tag-iya.
1: Gilita ka na, makalingaw jud maserve no Attorney Ronel, ang maayo nga wala jud bisyo ang tao kay layo sa sakit.
0: Kana?
1: Tuba, baho. Mahilti na kay organic. Ah,
0: Layo sa sakit ka ng tuba, dool sa kuan.
1: Dool sa parit.
0: Ay, good morning po dahil ni Sir Mark Iturraldi sa MGI. Always MGI. Po din namin na, MGI. Sir Mark Iturraldi, Hineruso. Sa MGI, mga suking tigpaminaog, sa iyaga mga sakop liha. Sa morning ron, at least imo maning giupin, so ato na nilipo na yun. Kay... Para sa, for example, kining election, oh. Kung dinin mo na sila tagaan, mabuta raman yun, ha?
1: Kung dili hatagan?
0: Oh, dinin mo tagaan, mabuta raman yun, ha? Tungod kay rights na
1: nila. Naman nga na imo hatag.
0: So, karon, di na lang sila mabuta, magpagay-gahi na lang sila mga sukintig pamilya mga kakifay. Gumikan kay number one, naanad naman na doon ay muhatag.
1: Naanad na.
0: Sa una. O hangtod gali karon, doon ay pipila ka mga syudad, doon ay pipila ka mga lungsod. Doon ay pipila ka mga distrito, mga probinsya, mga kaigsunan dari sa Pilipinas. Nga, dili kayo rampat ta mga sukintig paminaw turns ang foot buying.
1: No, dili kayo effective, kayong mga namalit, mamanhinoy ng apilde.
0: Oo, mamanan. So, wa na. Sa Cebu. Di man kayo sa Cebu City?
1: Cebu City.
0: Di man kayo. Wala man. Murag ang nakakwarta sa Cebu, mga kapitan ra.
1: Kapitan dito na nang bagsak ra.
0: Oh, on yung kapitan, ilang imuon, kuan ra ka nang mangumpro og baboy.
1: Oh, pakanon lang tayo.
0: Pakanon, mura na.
1: Oh.
0: Igura, humagbutar ni mo, ato ka dito. Kaon.
1: Hmm.
0: Pero ka na nga mga 200, ka na mga 500, wow. Oh.
1: May mayor ang eleksyon.
0: Oh. Okay. Pero, dari sa ato, mga kaigsunan sa lalawigan, tungkol kay naanad man.
1: Libo naman.
0: Libo.
1: Libuhay naman.
0: Oh, doon na yung ban. Libo. Oh. O niya, o ikaw, imong ihatag 300. O niyang imong kontra libo, ay nalaghatag. Pildihon man yun ka. Oh. Buhatan ka mga suking tigpaminog 20-20 niyang kontra ni mo mga higala 300 milyon yun ang 20. Inana po na nga to ang mga kaigsunan ng mga kabus. Ayaw na anarang hatag. Hinoon tabangi mga kaigsunan on saon pagpanarbaho mga higala on saon pagpangitag kwarta mga suking tigpaminog to. Don't give him always fish.
1: Yeah, do not give him fish. Just teach him how to fish.
0: Correct. Wow. And give him... He knows already how to catch fish, mm-hmm. but he has no net.
1: Say no net.
0: Kanang pukot ba? So madali in English, anang pukot?
1: Binakaw si no net.
0: No net. No net. So give him also a net. So that he can catch fish and he or she can feed every day to his children.
1: Yeah, kaya kinahanglan man po nga na siya sakayan.
0: Ah, give him also, give him also, give him a ship.
1: Uy, kaya ba ako? Barut, ara, baruto.
0: Ah, give him a boat.
1: Boat.
0: Bitaw mga suking tigpaminaw. Kanang mga, mingon nga, kanang nga, nada sa napin, nasa lalayan, kanang nasa kon nga, sige lang pangayo, ay natagay! Mabitaw nga, kanang bitaw mangayo sa napin, turns? No. Bisang mag-jogging ko,
1: jogging ako, ko, ako, mas kabadjaw, di man ko, kanang na.
0: Jogging ko, bulibad.
1: Mas mayo pa katong mga gudjaw.
0: Masaya na yung gudjaw. Uy, alas 7:55 na mga sukinting pamina, turns.
1: Historyante, kakabayan na ng gudjaw, ron, di ba? Gudjaw. Badjaw. Apoy gudjaw.
0: Gudjaw. Sige. Yeah. Kay mamina sa tagpipila ka penom daw. Balik mi humanin ni alas 7:55, hatog yapon ka na to sa Mighty Seas. Standby!
4: Foro de los Pueblos. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkaduog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
4: DTX 500. Mabali sa mga butika.
6: Inaot nga nakainom mo og DTX 500, the superior antioxidant og Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imno. Noon ka nang wala pa'y sulod ang inyong tiyan.
7: Hisguta na to, Dok Ramil, ang pagkabuta sa mga mata tungod sa diabetes. Mm. Ang nalabian kataas ng sugar level sa imong dugo. Base sa statistics, ang pagkabuta tungod sa diabetes mao'y pinakamataas nga incidence sa pagkabuta sa mga kabatanunan.
6: Wala ra jud ta kay balo sa feeling sa buta, pero sigurado jud ta, Sir GP. Dili jud sa yung dawaton. Imagine ha, dili nimo makita imong mga anak kung imong mga pinanggas kinabuhi. Mm. Tinuod nga pag-istorya sa GP, mahadlok tang mabuta, pero wala ta mahadlok mukaon sige og tamis.
7: Muna.
6: Bisan pa nga naay diabetes. Oh. Unya, na-diagnose na jud ka sa doktor nga diabetic ka, halakaon na yapon sa tamis og inom soft drinks. Mm. Dapat jud, sayangan sila og palit og DTX 500 og Mighty C nga mauntay makatabang sa pagpamubo sa ilang blood sugar og makapugong aron dili unta sila mabuta.
7: Gisayangan og palit sa DTX 500 og Mighty C pero wala gisayangan sa ilang mata nga mabuta.
6: Na.
7: Ang diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mao ang pagkaguba sa mga gagmay nga mga ugat sa gitawag nga retinal blood vessels sa ato ang mga mata nga mo resulta sa pagkabangag sa ugat, pagdugo o retinal hemorrhoids nga maoy mo pagguba sa atong pananaw. Ug kung kani masobrahan na jud ang kondisyon, pwede kini mahimong irreversible nga damage sa retina. Bot pasabot, wa na jud sansa nga mabalik pang imong pananaw.
6: Mm, ang problema sa diabetic retinopathy, Sir GP, maong dili may bawaan sa pasyente nga na-damage sa DIA ang ugat sa iyang mata.
7: Correct.
6: Tungod kay wala man ni simptoma. May balaan lang niya nga naana siya ay diabetic retinopathy o ang pagsugod sa dili maing pananaw.
7: Humaw pa na pagkaibaw.
4: DTX 500!
8: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radyo, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom, duwa sa bunta, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alivyo na. Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
4: DTX 500!
7: Mamali sa mga butika. Makagool dyan kaayo. Paminawon, Dok Ramil, nga kanang may balaani mo nga ulahin na ang tanan.
6: Kung mag-inom ka sa DTX 500 ug Mighty C matag-adlaw, dili jud ka mabuta tungod sa diabetes, Sir GP. Epektibo jud kayo ang DTX 500, Sir GP. Pagpamubo sa imong blood sugar level, daghan ang nakasulay inom sa DTX 500. Ug sa kanunay, nilang inom, Sir GP, ninumubo ang ilang mga blood sugar. Karon, unsaon man pagtabang ni Mighty C, paliguno ni Mighty C ang mga gagmay nga ugat sa imong mata aron dili ni madaot tungod sa imong sugar.
7: Ilabi na jud kung may naakay high blood pressure. Triple jud ang risgo nga mabuta ka tungod sa diabetes o hypertension.
6: Ang nakamaayo lang jud aning powerful nga combination sa DTX 500 ug Mighty C kay apil ang high blood pressure o ang imong kidneys protektahan jud aron dili madaot sa GP. Kung practical ka, Sir GP, dirigid ni mo makita ang bintajod nga gagamit sa power duo. Bintaha, ang DTX 500 o ang Mighty C. Imagine, sa matag-adlaw ni mong pag-inom sa DTX 500 o Mighty C, dili na ka mabuta. Dili ka may blood.
7: Dili
6: mag-ubang imong kidneys o ginabiyos tanan, makontrol niini ang imong diabetes.
7: Pagkanindot. Tsakto dyan na, Dr. Ramil, kay ang diabetes, tanang klase sa balatian, dala na anak niya. Pagkaguba si mong atay, kasing-kasing, kaugatan, mahimong maputulpod ang imuang tiil. Pagkawala si mong pangdungog, o sa mga lalaki, apiktado pod ang imuang junior.
6: Yay, no? Susigurado, Ajud, ang imong pananaw, usa pa ka mangit-ngitan. Likayi ang pagabuta tungod sa diabetes. Mag-inom, gyud, og DTX 500, og Mighty C. Mintras, dili pa ulahi ang tanan.
7: Correct. Wa na dyan tayo igong oras panahon, Dr. Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Huwag ako sab si Dr. Ramil Oy saying maing lawas ampingan.
7: Ayaw abusuhan.
2: DTX 500.
9: Ako si Danny. Na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Huwag isuwayan ko sa pagtumar. Huwag kapsula matag-adlaw. Susulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kung atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500.
10: Papali sa mga butika.
2: DTX 500.
11: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong